0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, 5 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Mga kababayan, alamin natin ang sitwasyon sa libingan ng mga bayani sa lungsod ng Taguig para sa anibersaryo ng Araw ng Mga Bayani na pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nakatutok doon ang ating kasamang si Alvin Baltazar.
0: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
3: Alvin. Sige, babalikan natin si Kuyang Alvin Baltazar. Samantala, mga kababayan, narito po ang live stream mula po sa RTVM.

0: teleponan tanghal tha teleponan baba tha anda dala kalis baba tha mahal na pangulo, tapos na po ang parangal. Mga kasama, ipinapaabot ng ating panauhin pandangal, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., Pangulo, Republika ng Pilipinas at Commander-in-Chief, Armed Forces of the Philippines, ang kanyang taos-pusong pasasalamat sa parangal na iginawad natin sa kanya ngayong umaga. Baba, kalis.
1: Mga kababayan, ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.

0: Isasagawa po ang seremonya sa pagtataas ng watawan.
1: Handa, dala, talis. Tanghal! To! Talupunan, mga pinuno at kawal, tanghal! Ha!
0: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

kapunan, mga pinuno at kawal, baba, ta, da, dala, kalis. Bye-bye!

0: Sabay-sabay nating bigkasin ang panunumpa sa watawat ng Pilipinas sa pangunguna ni Cadet Girl Scout Mary Jane A. Fornis mula sa Laguna Girl Scout Council, University of Cabuyao.
1: Taas ka ng kamay! No! Kalupunan, mga pinuno at kawal, taas ka ng kamay. Na!
2: Panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na ipinakikilos ng sambayanang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa.
1: Kalupunan, mga pinuno at kawal, baba kamay, na! Baba kamay! Na!
0: Awitin natin ang himno para sa bagong Pilipinas sa pangunguna ng AFP Choral sa tugtog ng Banda ng Hukbong Katihan ng Pilipinas.

0: Bigyang daan natin ang panata para sa Bagong Pilipinas na pamumunuan ni Scout Josh Christian Sapico ng Boy Scout of the Philippines.
1: Taas ka ng kamay! No! Kalupunan, mga pinuno at kawal, taas ka ng kamay. Na!
2: Panata sa Bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong isa sa buhay ang Bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo ang lahing dakila, magiting at maydangal. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaisa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang galing na naaayon sa mga pandaigdigang pamantayan. Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikiisa at makikilahok ako sa mga adhikain ng pamahalaan. Dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng iilan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit. Hindi makasarili kundi para sa mas nakakarami. Tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas.
1: Kalupunan, mga pinuno at kawal, baba kamay, na! Baba kamay! Na!
0: Atin ang tunghayan ang pag-aalay ng bulaklak sa Tomb of the Unknown Soldier. Pangungunahan ng ating Pangulo ng Republika ng Pilipinas at pangkalahatang pinuno ng sandatahang lakas ng Pilipinas kagalang-galang Ferdinand R. Marcos Jr. ang seremonya ng pag-aalay ng bulaklak bilang pagpupugay sa ating mga bayani. Makakasama ng Pangulo si Teniente General Romel P. Roldan, hukbong himpapawid ng Pilipinas, nanunungkulang puno ng kalupunan sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Sasaksihan ito ni na Senate President Sherwin Gatchalian, House Speaker Faustino D. III, Kalim Gilberto C. Chodoro Jr., kagawaran ng Tanggulang Pambansa, Tagapangulo Regalado Trota Jose Jr., Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas, at punong lungsod Maria Laarni Lopez Cayetano, pamahalaang lungsod ng Taguig.
1: Mahal na Pangulo, handa na po ang pag-aalay. Pihit pa kanan. Kad.

Anda, dalam, kalis. Tanghal. Tok. Kalau punan, mga pinuno at kawal, tanghal. Tok.

0: 26 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, makibalita tayo hinggil pa rin sa sitwasyon dyan sa libingan ng mga bayani sa lungsod ng Taguig para po sa anibersaryo ng araw ng mga bayani na napanood na at napakinggan natin mga kababayan na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nakatutok doon ang ating kasamang si Alvin Baltazar. Kuya Alvin, magandang umaga. Yes, go ahead, Kuya Alvin.
1: Nakapag-alina ng Bulaklak si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kanina doon sa Tomb of the Unknown Soldier bilang bahagi ng programa itong paggunita o obserbasyon sa araw ng mga bayani o National Heroes Day. Kanina, bago pa mag-alas 8 ng umaga, ay dumating na dito sa libingan ng mga bayani si Pangulong Marcos at siya ay sinalubong ni AFP Chief of Staff si General Navarrete, ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Ganun din itong si Mayor Cayetano ng Taguig. Mayroon pang ilang mga palatuntunan, Tol Alian, na tinatapos lamang at mamaya iatid natin ang magiging mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ugnay ng obserbasyon o paggunita itong National Heroes Day o araw ng mga bayani. Pero naglabas na kanina ang Palasyo ng Malacanang ng mensahe ng Pangulo at base doon sa naging mensahe ng Pangulo ay sinasabi nitong bukod sa pag-aalaala sa ating mga pambansang bayani ay dapat din parangalan yung mga unsung heroes gaya ng mga sundalo, first responder, guro, health worker, magsasaka, mga mangingisda, pati yung mga Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa at yung mga mamamayan tumutulong sa kanilang kapwa ang kakakitaan ng diwa ng kabayanihan. So, lang yan, babalik tayo mamaya as soon as magtalumpati na si Pangulong Marcos kaugnay nitong paginita o obserbasyon ng National Heroes Day. Wala sa lungsod ng Taguig, Alvin Baltazar para sa Radyo Pilipinas, Radyo Pukito.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Mga kababayan, yan po ang ating kasamang si Alvin Baltazar na nakatutok dyan sa sitwasyon sa libingan ng mga bayani. Napanood nga po natin kanina mga kababayan ang pag-aalay po ng bulaklak ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Tomb of the Unknown Soldier. Po ay bilang pagbibigay pugay po ng ating Pangulo sa ating mga kababayan. Ating pong mga bayani na nagbuwis na kanilang buhay para po sa ating kalayaang tinastamasa ngayong mga panahong ito. Panginaantabayan na po natin ang pagbibigay ng talumpati ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. We'll take a short break. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng pag-asa para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, oha, alam mo na. Hashtag panatag ang may alam.
4: Maging panatag, Pilipinas. sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha kami gano'n, malaking tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay bibigay na lang namin sa pambahon sa mga bata at pagbili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
6: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung, ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
7: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
8: Waste to Energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill po muna. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
7: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections. bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng mata mo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
9: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
7: Ang Barm Parliamentary Elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang

0: bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: At 28 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, habang inaantabayanan po natin ang pagtatalumpati ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito muna ang mga ulat mula po sa labas ng ating himpilan. PSWD nilinaw ang halaga ng ipinamamahaging family food packs. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Nilinaw ng Department of Social Welfare and Development na aabot lamang sa 797 pesos at 80 cents ang halaga ng bawat kahon ng pre-packed family food packs na ipinamamahagi sa mga pamilyang apektado ng kalamidad. Taliwas yan sa kumakalat na social media post na nagsasabing aabot ito sa 1,500 piso. Ayon sa DSWD, ang naturang halaga ay ang itinakdang maximum price kapag nagbibid sa mga supplier sa procurement. Ngunit sa bidding, ang Go Global International Corporation ang nagbigay umano ng pinakamababang compliant bid na wala pa sa 800 piso kada kahon. Kabilang na riyan ang delivery cost at manpower, pati na rin ang laman ng bawat food packs. Yet ng DSWD, lahat ng procurement para sa family food packs ay dumadaan sa isang competitive bidding kung saan ang mga bidder na may pinakamababang presyo at sumusunod sa mga requirements at specifications ang idinideklarang bid winner. Tiniyak din ang ahensya na transparent ang kanilang procurement process at nakasunod sa RA 12009 o ang New Government Procurement Act. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Marian Bastasa. Sa punto pong ito, mga kababayan, balikan natin ang nangyayaring presidential event dyan sa libingan ng mga bayani, kaugnay pa rin ng paggunita po natin araw ng mga bayani. Balikan po natin.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
4: Of the Diplomatic Corps, the Honorable Members of Congress, NHCP Chairperson Regalado Trota Jose Jr., Taguig City Mayor Lani Cayetano, AFP Vice Chief of Staff Lieutenant General Romel Roldan and the Major Service Commanders, PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban, our honored veterans who are here with us today, my fellow workers in government, ladies and gentlemen, magandang araw sa inyong lahat. As we celebrate National Heroes Day, we honor the Filipinos who gave their courage, their strength, and in some cases their lives for the freedom and dignity of our nation. We remember the heroes whose names are written in our history and the countless others whose sacrifices were known only to their families and their communities. Filipinos from different walks of life sacrificed their safety, their comfort, and their lives to raise a young republic that would nurture future generations. And some who, during the war, guarded their communities, healed the wounded, and assisted the revolutionaries. These heroes kept the flame of the revolution alive through their support for the Republic. They did their part each day so that we could enjoy our Freedom Day. While not all of them will be immortalized in letter, stone, or metal, we dedicate this day each year to remember their contributions to our country's freedom and independence. But the National Heroes Day also offers an invitation to look beyond the pages of history. After all, the spirit of heroism lives on because every generation gives it a new face. Sa kasalukuyan, may mga bayaning patuloy na naglilingkod sa sambayanan. Nariyan ang ating mga OFW na malayo sa kanyang tahanan, ngunit nagsisikap araw-araw para sa pag-unlad ng kanyang pamilya at ng kanyang bayan. Nandyan ang mga bumbero, mga pulis, sundalo, emergency responder na unang sumasaklolo sa ating mga kababayang nakaharap sa panganib. Nariyan ang gurong tumatawid ng ilog at umaakyat ng bundok upang makapagbigay ng kaalaman at magandang kinabukasan sa kanyang mga estudyante. Nariyan ang mga health

0: healthcare worker sa kabila ng hirap at layo ay nagbibigay aruga sa mga may sakit na kapuspalan. Nariyan ang mga ama at ina o kaya naman mga tumatayong padre de pamilya na walang tigil ang pagtatrabaho upang mabigyan ng mas maginhawang buhay ang kanilang minamahal sa buhay. Nariyan ang Philippine Coast Guard, Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, kasama ang ating mga mangingisda na nasa unahan ng pagproprotekta sa ating mga karapatan, kabuhayan at pambansang interes sa West Philippine Sea. Ilang lamang sila sa maraming muka ng kabayanihan sa ating panahon. Sapagkat sa iba't ibang paraan at sa bawat pagkakataon, may mga Pilipinong patuloy na nagsasakripisyo, naglilingkod at gumagawa ng kabutihan para sa kapwa, para sa bayan. This is especially meaningful as we confront the challenges before our nation today. In my recent State of the Nation address, I reaffirm that our duty to the people extends to protecting the country's interests, upholding the rule of law, and securing the resources upon which our communities depend. This is timely, as 2026 marks a decade since the 2016 arbitral award affirmed the Philippines' maritime entitlements under the UNCLOS. Ipaglalaban natin ang ating mga karapatan sa paraang mapayapa, naaayon sa batas, at naaayon sa ating mga prinsipyo. But defending our territory is a responsibility shared by the entire nation. It calls on each of us to understand our history, to know our rights, and to take part in protecting the national interest. We begin by educating the youth where our maritime rights come from and why they matter. Across every platform available to us, we shall champion truth, counter disinformation, and encourage responsible discourse. Our fisher folk too deserve our unconditional support. Their continued presence in our waters strengthens our connection to our maritime territory. Above all, we have a duty to uphold the integrity of our institutions by demanding transparency, accountability, and a standard of service worthy of the Filipino people. Sapagkat ang tibay ng ating panindigan bilang bansa ay nagsisimula sa lalim ng ating kaalaman at lakas ng ating pagkakabuklod bilang isang bayan. Magkakaiba man ang ating pamamaraan, iisa ang mensahe ng mga ito. Ang Pilipinas ay karapat-dapat na ipaglaban. Ang bawat Pilipino ay karapat-dapat na paglingkuran. Ang ating soberanya ay karapat-dapat na ipagtanggol. Ganito natin binibigyan ng muka ang kabayanihan sa ating panahon. Sa pagkikilala sa ating bayan, sa pagtataguyod sa mga karapatan nito, at sa paggawa ng ating responsibilidad upang manatiling matatag, malaya, at nagkakaisa ang Pilipinas. Together, let us shape a bagong Pilipinas whose people stand firm against all form of pressure, where institutions serve with integrity, and where sovereignty remains secure for generations to come. Maraming salamat po. Mabuhay ang mga bayaning Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
1: Marami pong salamat sa Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa inyong pananalita.
2: Yung Alvin, go ahead.
3: Yes, Alvin, kung sa naging bahagi ng talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay binigyan din ito yung ginawa ng mga bayani para sa ating mga Pilipino, kung paano nila ginawa yung kanilang bahagi para makamtan ang ating kalayaan. At pinunto rin ng Pangulo na sa bawat generasyon ay may mga bumabangong bayani dahil na lamang ng nasa mga makabagong generasyon gaya ng mga OFW, bombero, sundalo, polis at mga guro, ganun din yung mga health workers. At siyempre ang ating mga ama at ina na walang tigil sa pagtatrabaho habang binigyan pagkilala din ng Pangulo Tolalian ang mga mangingisda, yung mga taga-BFAR, Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines na sa pagkakabanggit niya doon sa nakaraang zona niya ay nakakatulong ng ating pamahalaan para maipreserba yung ating kalayaan sa gitna ng territorial dispute dyan sa may West Philippine Sea. At sabi ng Pangulo, ipaglalaban natin ang karapatan sa parang mapayapa at naaayon sa batas at prinsipyo. Ang timbang-anya ng panindigan ng bansa ay nagsisimula sa pagkakabuklod ng bawat isa at ang Pilipinas ay karapat-dapat na ipaglaban. Yan muna, tulal yan ng ilang bahagi ng naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa araw na ito, ang ginawang pagunita o obserbasyon sa National Heroes Day. Ang tabayaran natin, mamaya-maya lamang, tulal yan, kung meron pang ilang mga aktibidad ng Pangulo para sa araw na ito ng August 31. Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Pumuto.
4: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: 49 na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kababayan, inyong apong napakinggan ang talumpati ng ating pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ugnay pa rin sa paggunita po natin sa Araw ng Mga Bayani. Sa punto pong ito, mga kababayan, tanggapin natin ang mga karagdagang pang pag-uulat mula pa rin sa labas ng ating himpilan. Mga pabayang opisyal, lalo na tuwing may kalamidad at emergency, walang lugar sa gobyerno ayon sa Las Piñas, Solon. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Sa portada ni Las Piñas, Representative Mark Anthony Santos, ang desisyon ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Public Works Secretary Vince Dizon na alisin sa pwesto si Engineer Loreto Balena Jr. Ayon kay Santos, ang mga pabayang opisyal ng pamahalaan ay walang lugar sa serbisyo publiko. Si Balena, na dating Maintenance Chief sa Las Piñas Muntinlupa District Engineering Office, ay tinanggal sa tungkulin matapos mapuna ang umano'y mabagal nitong pagtugon sa mga sakuna at kakulangan sa pagtupad sa kanyang mga responsibilidad. Ayon sa mambabatas, ang naging aksyon ng DPWH ay nagpapadala ng malinaw na mensahe na hindi na papayagan ang kababayaan sa mga ahensya ng gobyerno na direktang may hawak sa kaligtasan at kapakanan ng mga mamamayan. Anya ang mabilis sa pagtugon, disiplina at pananagutan ang dapat na maging pamantayan sa serbisyo publiko, lalo na sa mga ahensyang namamahala sa flood control, drainage, kalsada at mga tulay. Kasabay nito, hinimok din ni Santos ang iba pang ahensya ng pamahalaan na tularan ng mahigpit na paninindigan ng DPWH laban sa mga pabayang opisyal. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pagpapanumbalik sa supply ng kuryente sa mga apektadong lugar dulot ng masamang panahon, puspusan ayon sa Meralco. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Tiniyak ng Manila Electric Company o Meralco na may babalik sa naroon madaling panahon ang supply ng kuryente, particular na sa mga lugar na matinding na apektuhan ng masamang panahon dulot ng habagat. Batay sa datos sa Meralco, aabot sa 49,000 customer ito ang apektado ng power outage na pawang nasa mga bilang lugar gaya ng Cavite, Bulacan at Metro Manila. Ayon kay Meralco Vice President at Head of Corporate Communications, Jose Aldariaga, walang tigil ang kanilang mga linemen at crew para maibalik agad ang supply ng kuryente sa mga apektadong customer. Nagpaalala naman ang Meralco sa lahat na umiwas sa mga naputol at nasirang linya, gayon din ang mga pasilidad ng kuryente na lubog sa baha. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Samantala, Baclaran Church naglabas ng pahayag ukol sa nangyaring tensyon sa isang misa nito kahapon. Ang ulat na yan mula kay AJ Ignacio.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Yes, kailangan kapatid Tanya, naglabas nga ang ng pahayag o statement ang pamanuan ng Baclaran Church hinggil nga sa nangyaring tensyon sa isang misa nito kahapon. Kung saan, linaw nga ng simbahan na kinakapatid na yan na walang naganap na barilan sa insidente matapos kang magdulot ng kaguluhan ng isang lalaking nakainom nitong Linggo dakong alas 4:45 hanggang alas 5 ng hapon. Dagdag pa ng simbahan na may dalawang individual ang nagtamo ng minor injury sa insidente at nabigyan agad ng paunang lunas. Patuloy namang binibigyan ng prioridad ang kaligtasan at seguridad ng lahat ng mga deboto at nagsisimba sa Mother of Perpetual Help dahil nga sa nangyaring tensyon ay humihingi ng paumanhin ang pamunuan ng Baclaran Church hinggil nga sa nangyaring insidente kahapon at wala namang naitalang di umanong kumakalat na balita na nagkaroon ng barilan sa naturang simbahan. Nilinaw ng Baclaran Church na tanging may dalang baril ang lasing na isang individual na naging dahilan ng tensyon nito ng linggo ng hapon. Kailangan kapatid Tanya, muna pa rin dito sa Paranaque City para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat kinakapatid na AJ Ignacio at bilang panghuli, pinakahuling datos ng mga stranded inilabas ng Philippine Coast Guard. Ang ulat na yan mula kay Lawrence Tanhoco.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Aabot sa 48 pasahero, truck drivers at cargo helpers ang na-stranded sa ilang pantalan sa Southern Tagalog dahil sa epekto ng habagat. Ayon ito sa Philippine Coast Guard. Sa monitoring ng PCG, mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 4 kaninang madaling araw, ngayong araw, kabilang sa mga apektadong lugar ang Real, Pola, Look, San Agustin, Balayan, Anilao, Calatagan at Wawa Ports. Bukod sa mga na-stranded, 10 sasakyang pandagat din, 12 tugboat at 10 barge ang sumilong muna dahil sa masamang kondisyon ng panahon at ng karagatan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Marami salamat, Lawrence Tanhoco. At sa pamamagitan po ng ulat niyan, pansamantala po kami magpapaalam sa inyo. Ngayong August 31, 2026, ngayong Lunes, mga kababayan. Marami salamat po sa ating mga nakasama at nakatuwang dito sa ating technical and production side. Madam Marian Melos, Boss Arnel Villamor at Boss Mark Bokiron. Marami salamat din sa ating mga nakasama. Mula naman sa ating production division, Christopher Tirambulo, Miss Ellen Buena. Oy, nandito rin, may special guest pala tayo, si Miss Glorife Bagon. Tabayanan po mga balita ihatid sa atin ni Miss Keith Pilutin mula po sa PBS News Division. At pagkatapos niyan, Leslie Bocobo Live, kasama pa rin ang ating batikang broadcaster at kolumnista, Ginoong Leslie Bocobo. Mubati po kami sa inyo ng isang magandang umaga mga kababayan. Ito po ang Bangon Bayang Mahal, isa pong maligayang National Heroes Day sa ating lahat.
4: Bangon, bangon, Bayang Mahal, Bangon, Bayang Mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go, pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Ang oras sa buong Pilipinas. 4 minuto bago mag-alas 9 ng umaga.
4: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
9: Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras nito. Philippine Coast Guard hindi tumitigil sa paghahanap sa mga nawawalang pasahero ng nalaglag na sasakyan sa Tarlac River. May ulat si Lawrence Tanhoco.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Aabot sa 48 pasahero, truck drivers at cargo helpers ang na-stranded sa ilang pantalan sa Southern Tagalog dahil sa epekto ng habagat. Ayon ito sa Philippine Coast Guard. Sa monitoring ng PCG, mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 4 kaninang madaling araw, ngayong araw, kabilang sa mga apektadong lugar ang Real, Pola, Look, San Agustin, Balayan, Anilao, Calatagan at Wawa Ports. Bukod sa mga na-stranded, 10 sasakyang pandagat din, 12 tugboat at 10 barge ang sumilong muna dahil sa masamang kondisyon ng panahon at ng karagatan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: DSWD agad umalalay sa mga pamilyang apektado ng baha sa Metro Manila. May ulat si Marian Bastasa.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Suportado ni Las Piñas Representative Mark Anthony Santos ang desisyon ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Public Works Secretary Vince Dizon na alisin sa pwesto si Engineer Loreto Balena Jr. Ayon kay Santos, ang mga pabayang opisyal ng pamahalaan ay walang lugar sa serbisyo publiko. Si Balena, na dating maintenance chief sa Las Piñas Muntinlupa District Engineering Office, ay tinanggal sa tungkulin matapos mapuna ang umano'y mabagal nitong pagtugon sa mga sakuna at kakulangan sa pagtupad sa kanyang mga responsibilidad. Ayon sa mambabatas, ang naging aksyon ng DPWH ay nagpapadala ng malinaw na mensahe na hindi na papayagan ang kababayaan sa mga ahensya ng gobyerno na direktang may hawak sa kaligtasan at kapakanan ng mga mamamayan. Anya ang mabilis sa pagtugon, disiplina at pananagutan ang dapat na maging pamantayan sa serbisyo publiko, lalo na sa mga ahensyang namamahala sa flood control, drainage, kalsada at mga tulay. Kasabay nito, hinimok din ni Santos ang iba pang ahensya ng pamahalaan na tularan ng mahigpit na paninindigan ng DPWH laban sa mga pabayang opisyal. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Malacanang nilinaw na hindi pagpapabayaan ng Pangulo sa obligasyon ang naging birthday post ni First Lady Liza Marcos. Video kung saan umaawit ang Pangulo, hindi nangyari sa kasagsagan ng bagyo at habagat nitong nagdaang Biyernes at Sabado. May ulat si Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
10: Hindi pag-iwan sa obligasyon ni Pangulong Marcos ang kaunting panahong iniukol nito upang ipagpasalamat sa Diyos ang biyayang buhay na bigay nito kay unang ginang Liza Marcos. Ito ang binigyan din ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kasunod ng post ni Attorney Harry Roque na tila hindi man lamang nababahala at hindi apektado ang chief executive sa dinanas na hirap ng ating mga kababayan sa habagat habang ipinapakita ang pagkanta ng Pangulo sa post ng dating spokesperson. Ayon kay Jose Castro, mismong ang mga nasa media ay saksi kung paano tiniyak ng Pangulo na maisaayos ang kalagayan ng ating mga kababayan at maipaabot ang tulong sa mga apektado ng kalamidad sa Bulacan at Pampanga. Dagdag ni Castro na ang kaunting oras sa isang gabi na makasama ni Pangulo ang asawa at ang pamilya ay hindi naganap sa kasagsagan ng masamang panahon nitong nakaraang Biyernes o nitong nakaraang Sabado. Pagbibigay din pa ng Palace Press Officer, tutok ang Pangulo sa sitwasyon ng paglakas ng buhos ng ulan kaya mabilis na pinapakilo sa mga ahensya ng gobyerno at mas pinipili ng presidente na manatili sa bansa para sa patuloy na pagmumonitor. Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Police Provincial Director ng Negros Oriental sinibak sa pwesto kaugnay ng pinakahuling operasyon kontra illegal gambling. May ulat si J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
11: Sinibak sa pwesto ang Provincial Director ng Negros Oriental Police Provincial Office at anim na Chiefs of Police kasunod na rin ang pagkakaaresto sa anim na individual na umano'y nagsosolicit at nangongolekta ng taya para sa illegal numbers game. Isinagawa ang magkakahiwalay na operasyon ng Regional Special Operations Group ng Police Regional Office Negros Island Region nitong Agosto 28 sa Ayungon, Tayasan, Sibulan, Pamplona, Bayawan at Gihulgan. Kinasuhan ang mga naresto na pagdamag sa Republic Act 9287 o Anti-Illegal Numbers Game Law. Na-recover sa operasyon ang betting slips, improvised betting receipts, claim stamps, notebook at iba pang mga kombinasyon ng numero, ballpen, mark, bet money at cash na pinihinalang kita mula sa illegal numbers game. Ang pagkakasimak sa mga police commander ay bahagi ng one-strike policy ng PNP bilang pagpapatupad na rin ng command accountability sa kanilang mga nasasakupan. Itinalaga naman ang Deputy Regional Director of Operations ng Negros Island Region bilang Office in Charge ng Negros Oriental PPO. Bukod sa kasalukuyan nitong tungkulin, ang kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natales Jr. hindi sapat na may naaresto lamang. Kailangan na niyang tiyakin na bawat hepe na walang puwang ang illegal na sugal sa kanilang nasasakupan. Para sa Bagong Pilipinas, si Magdagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Yan po ang mga balita sa oras na ito. Ako po si Kate De La Cruz Pilutin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!
12: ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa Balitang Totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
15: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
14: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
16: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
17: Pati bamboo?
14: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
18: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
19: Nung natutunan ko po yung paggawa,
20: sino nagturo sa
19: training po kami sa DOST.
20: Sa DOST.
14: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
21: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
22: Ito ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
22: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
25: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
26: Waste to energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
25: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office. So sa ngayon, mas malaki ang maitulong eh, kay isa lang, yun nga, isa na ano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system nga ginagawa nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin na, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
1: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
3: Asahan niyo, papahandang natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo na ang pag-iibig ko. Kung dati ako inalalo na, pero magkakawa ko lang yun kung kasama ko kayo mga barangay kapatid.
6: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
7: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays, total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
17: Mahal na Pangulo, maraming hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
6: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
22: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
22: Leslie Bocopo. Live. Talakayan ang mga isyung pambayan. Hihimayin mga balitang pinag-uusapan. Malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Leslie Bocopo. Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ngayon ay 9:12 na po ng umaga. Ang petsa po ay Agosto at 31, 2026. Araw po ng Lunes. Kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. There have been reports of massive flooding in several parts of our country, and it is our hope and our prayer na hindi kayo malapit sa sakuna, no? So keep dry and keep safe. Remember, forward thinking always pays off, no? Kasi lalong-lalo na sa mga panahon ngayon, konting ulan lang, mabilis na umakyat ang tubig, no? That is because of the yung mga baradong drainage system, napakarami yan. At syempre, ang number one culprit dyan ay yung plastic na hindi naman natin talagang dinidispose properly. So, nababara yan. At alam nyo, yung plastic does not really dissolve, no? It takes, sabi nila, it takes 100 years before plastic really dissolves, no? Bumabati tayo, actually, kay Undersecretary Kim Bernardo Lokin. Today is her birthday. Maligayang kaarawan sa iyo, Yusek Kim, no? Siya rin yung tagapamahala ng Philippine Pharma Procurement Incorporated, or yung PPPI. At syempre, today, being a holiday, August 31, the nation is observing the National Heroes Day, no? So, lahat ng, para sa akin, lahat ng ating magulang ay ating mga bayani because of the sacrifices that they have given for their children, no? Yung talagang they spend long hours at work at para magkaroon ng, syempre, mas malaking sahod kasi sa mga overtime at saka yung pagbigay nila ng tamang edukasyon sa atin at yung pagpapalaki nila sa atin. So, bayani talaga ang ating mga magulang, ang ating tatay at nanay, kasama rin ang ating lolo at lola. So, this day is for them really because not only are we celebrating the heroic sacrifices of our heroes, our bayani, yung nagbigay, nagbuwis ng buhay para sa ating kalayaan, no? Kung hindi, pati yung ating mga magulang, whether they are still around or they are already dead, we honor them today because they are truly our heroes. Also, today is the last day of, tomorrow is the first day of the beginning of the bear months, no? Kasi bukas September 1 na. So, marami na nagsasabi. Nakita na nila si Jose Marie Chan a few days back, sumisilip na. Kahapon, nasa Landmark Makati ako. After my long walk, umupo muna tayo, nag-relax-relax muna tayo. Nakita ko na yung mga, meron mang naka-display na mga Christmas tree na, mga Christmas lights, saka mga Christmas balls, mga Christmas decorations, akalain nyo. So, nandito na talaga. Sabi nga nila, the Philippines celebrates the longest Christmas season beginning September 1 until January, right after the yung tatlong hari, yung Three Kings, no? So, masaya talaga ang Pasko dito sa ating bansa. Sana maging masagana para sa ating taong bayan. At remember, ang Pasko talaga, hindi naman masyadong, let us not give too much emphasis on the commercialization of Christmas, but on the true meaning of Christmas. Isinilang ang ating tagapagligtas ng mundong ito, ang ating Panginoon Heso Kristo. Kaya, sa Kanya dapat tayo lagi naka-focus. So, we were supposed to have the Assistant Secretary of the Department of Transportation at currently the LTO Chief, si Assistant Secretary Marcos Lacanilo. Pero as always, since he is a hard-working government executive, parang he's pressed for time. But we're hoping to still have him for a few words kasi he has become active on the yung pagpapahuli ng mga motoristang gumagamit ng mga fake plate numbers, marami po yan kasi in this day and age, napakadali ng gumawa ng fake plates. At pag hindi matalas ang inyong mata, it can pass off as an authentic plate issued by the LTO. So, very very strong ang utos ng ating LTO chief na huhulihin niya yung mga gumagamit ng mga fake plate. At saka, kasama na din yun yung gumagamit ng mga, how should I say it, commemorative plates. Marami tayong nakikita kesa nakalagay mayor, nakalagay merong mason, in fact, merong pang naka-display attorney, tapos merong pang mga sticker na Supreme Court, tapos maraming ganun. Kaya dapat patas lahat, hindi ba? Kaya nga, umiiral pa rin yung tanong ko, exempted ba ang number 8 sa lansangan tuwing Huwebes, no? Kasi if you will follow, dapat meron din silang ano, compliance sa batas ng LTO, no? So we will go into that if we have ASEC Marcus Lacanilao. If he cannot join us today, he is always welcome to join us some other day. Of course, it also includes the yung mga judge, yung may plakang 16, ayan. O, di dapat pag 16, Wednesday dapat exempted. Or yung mga prosecutor, yung mga piskal, 17, o dapat Thursday. Dapat, since ikaw ay nasa judiciary, magpakita ka rin ng ano, that you also respect and obey our laws. Hindi porke nasa mataas kang posisyon, exempted ka na dapat sa mga batas. Mali po yun. That is a very, very wrong practice. Tingnan nyo lahat ngayon, mga nakaupo. Marami. Maraming abusado. Kaya mabuti na lang we have somebody like Marcus Lacanilao who makes sure na, teka muna, porke ba government-issued plate ang iyong sasakyan, pwede ka na sa designated bus lane. Mali po yun. Tapos, yun, di ba may nahuling SUV na MMDA, yung pala ang plaka ay it's supposed to be for a truck that is also from the MMDA. Tama yun, dapat hulihin yung mga yan. So, wag naman tayo mag-abuso sa ating mga kapangyarihan. So, anyway, we'll try to get ASEC Marcus Lacanilao. Also, we'll be trying to get si Yusek Kim Bernardo Lokin to get an update on the Pambansang Butika program. No? So, magpunta muna tayo kay Mildred Kokya ng Radyo Pilipinas Tayog. Mga minahan sa Ilocos Region, inatasang magpapatupad ng agawang pag-iingat at i-activate ang emergency response team sa gitna ng pananalasa ng habagat. Mildred.
4: Radyo Pilipinas. Report.
5: Naglabas ng advisory ang DENR Mines and Geosciences Bureau Region 1 kaugnay ng patuloy na masamang panahon dulot ng southwest monsoon o habagat. Hinimok ng ahensya lahat ng mining contractors, permit holders at permittees sa rehiyon na agad magsagawa ng precautionary measures at i-activate ang kanilang emergency response teams. Inatasan din silang patuloy na bantayan ang kaligtasan at kapakanan ng kanilang mga empleyado, gayon din ang kondisyon at katatagan ng environmental structures, temporary works at iba pang pasilidad sa loob ng kanilang tenement areas. Partikular na dapat tutukan ang mga lugar na maaaring maapektuhan ng pagbaha, landslide at structural failure dahil sa malakas na hangin at ulan. Pinagko-coordinate din ng MGB ang mga operators sa kanilang mga lokal na pamahalaan at disaster risk reduction offices para sa mga updated advisory, evacuation procedure at iba pang safety measures. Inatasan ng mga operator na magsumite ng initial report ng kanilang preparedness actions at situation updates sakaling magkaroon ng insidente o pinsala. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Kokia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
4: Radyo Pilipinas. Report.
2: Maraming salamat, Mildred Kokia ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayog, Pangasinan. Bago tayo magpatuloy sa ating usapin, no? Gusto kong bumati, nako, ito special na tao ito sa aking buhay kasi at one point in my Christian life, him and I crossed paths in a very good way because siya ay naging pastor namin doon sa New Creation Ministries that we established with Pastor John Guy, John Vidal Guy. Yung kanyang may bahay ay nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayong araw. Walang iba kundi si Ross Pilotin. Maligayang kaarawan sa iyo, Sister Ross, galing sa inyong asawa si Pastor George Pilotin at aking kaibigan at pastor na rin. He was handling the Tagalog worship service in our church, no? And I've known George to be a very effective speaker. Connect agad yan. At syempre, siya ay isang taga-Isabela. Alam mo, mga taga-Isabela, mga magigiting na tao yan, no? So, happy birthday sa iyo, Ross, at Pastor George. Sana magkita naman tayo. Balita ko, nandun ka lang sa baba recently, eh, nandito ako sa taas, sayang hindi tayo nagpangabot ulit. But I'm sure we will, our roads will cross again in a good way. So happy birthday to your wife, si Ross Pilotin. Magpunta naman tayo, may live report kay J. Mark Dagala. Halos 600 lugar sa bansa apektado ng pagbaha dulot ng Habagat PH ayon sa OCD. J. Mark.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: J-Mark? Sana hindi yes, masyad... Ayun, okay. Okay, go ahead, J-Mark.
9: Yes, Manong Lestia. Abot nga sa 600 lugar sa Central Luzon ang nakaranas ng pagbaha dahil sa epekto ng habagat. Gaya hindi ng pinagsamang mga epekto ng mga nakalipas na pagyo. Batay sa pinakauling situational report ng National Disaster Risk Reduction Management Council ngayong alas 8 ng umaga, 585 lugar sa Region 3 ang binaha. Sa buong bansa naman, nasa 608 lugar ang nakaranas ng pagbaha. Sa Region 3 pa rin, 89 na kalsada at 8 kulay ang hindi pa rin mataanan, habang 34 na kalsada naman ang dating hindi maraanan o isang lane lamang ang possible, ngunit ngayon ay maaari nang gamitin. Nasa 70 lungsod at munisipalidad naman sa Central Luzon ang apektado ng masamang lagay ng panahon. Para sa Bago Pilipinas, ay Madagala, Radyo Pilipinas, Radyo po.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat, J. Mark Dagala ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ingat lang kayo dyan sa labas kasi syempre unpredictable ngayon ang panahon. Biglang uulan tapos akala mo tumigil na. So, tinabi mo na yung payong mo, tiniklop mo na, mamaya biglang bubuhos na naman. At saka, napakalakas, napansin nyo, napakalakas ngayon ng buhos ng ulan. Talagang, these are the effects of the climate change, no? As I said earlier, kung mainit, matindi ang init. Pag maulan, sobrang ulan. Kaya yung mga mabilis na umakyat na tubig sa mga low-lying areas, ingat lang talaga, dapat lumilikas na kayo kaagad bago talagang tumaas ang tubig. Nung isang araw, mayroong nag-report, no? Nandun siya sa harap ng Santo Domingo Church, no? Eh, halos hanggang dibdib na eh. So, imagine, these are really different times already. At saka syempre, dun sa bandang sukat, no? Tumataas din ang tubig dun. So, let us always remember that to be prepared is really to be safe, no? So anyway, we will be waiting. We'll try to get Yusek Kim Bernardo Lokin. We'll just say hello to her at saka mag-update tayo dun sa Philippine Pharma Procurement Incorporated. At saka, we'll still try to get Asek Marcos Lacanilao to get an update also on his instructions na huhuli na siya ng mga violators ng fake plate numbers. Ang dami niya. Alam niyo po ko kung bakit. Kasi po, doon sa coding system, I've always said, and I will repeat it, this is an anti-poor system. Kasi yung mga may isang sasakyan lang, pag ang ending ng sasakyan ay 1 or 2, pag Monday, hindi na pwede lumabas yan. Pero yung mga nakakaangat sa buhay, they have more than one vehicle, they have 2, 3, or 4, chances are, hindi sila ma-exempt sa coding. Kasi nga, Kung hindi pwede yung sasakyan na 1 and 2 ang ending, pwede naman yung 3 and 4. So, gagamitin yung 3 and 4 on a Monday. So, ini-interchange lang niya yan. So, it does not really affect those who have more than one vehicle. It affects those who only have one vehicle. Walang choice kung hindi. Well, it's a good citizen behavior naman na or practice na one day in a week, hindi ka gagamit ng sasakyan. Pero yung mga maraming sasakyan, hindi nila sinusundan yan kasi lilipat lang sila sa ibang sasakyan na iba ang ending. Anyway, magpunta naman tayo kay, meron tayong report? Kay John Munar. Mga residente sa mga barangay sa kahabaan ng Cannon Road sa Tuba, Benguet, pugod tanging pinayagan puntahan sa kanilang mga tahanan sa kanila ng landslide. Jong Munar reporting. Jong?
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Yes, magandang umaga, Sir Leslie. Tanging mga residente lamang sa tabaan ng Cannon Road ang pinapahintulutang makadaan sa kasalukuyan sa naturang lansangan dahil sa nangadap na landslide at pagragasan ng mga bato sa naturang area. Ito ay particular na lamang dyan sa section ng Camp 5 Tuba, Benguet, kung saan kahapon pa lamang ng hapon ay isinara na nga ang Cannon Road. Bagamat one lane possible kahapon, pero sa ngayon ay misto lang buong Cannon Road na ang ipinasara para na rin sa safety ng mga motorista. Kaya sa kasalukuyan ay mahigpit ang sinasagawang pagbabantay ng ating mga authorities para sa ganun ay hindi papasukin o padaanin itong mga motorista na hindi naman residente sa naturang lugar. May ilang mga bahagi din ng Cannon Road na may naranasang o may mga naganap na mga maliliit na mga landslides, pero ito'y patuloy o kaya kasalukuyang nagsasagawa na ng clearing operations ang mga tawuan ng Department of Public Works and Highways. Samantala, nakasara din ang bahagi ng Jungle Town ng Viraca, Itopo na Benguet dahil din sa landslide at pagragasa din ng mga lupa, maging itong mga nagbagsak ang mga punong kahoy na nakatira nga sa dalawang residential houses at isang sasakyan. Patuloy ang monitoring at pag-responde ng ating mga authorities, particular na mga tauhan ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council para matugunan ang lahat ng mga insidente ng mga landslides at mga rock falls at pagkaputol ng mga punong kahoy dito sa Baguio City dahil nga dito sa epekto ng malalakas na ulan at pabugso-bugsong hangin dulot pa rin ng habagat. Bagamat sa kasalukuyan ay pansamantalang humupa ang naturang pag-ulan, talagang naka-red alert status pa rin ang ating mga disaster response team. Yan muna ang ating latest update mula sa Baguio City. John Munar para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat, Jong Munar ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio. Alam niyo po kung bakit paboritong puntahan ang Baguio ng mga lovers? Kasi sabi nila, dahil ang Baguio, laging may U and I doon eh. So pag inispelling mo ang Baguio, laging may U and I. Anyway, pag walang U and I, ano yun, bago, kailangan palitan ng bago. Anyway, Cornino, but just the same, we are waiting for an update on Yusek Kim Bernardo Locin, but looks like hindi siya pwede kasi kukuha sana tayo ng update ng kanyang programa, yung Philippine Pharma Procurement Incorporated. Ito po yung nagbibigay ng yung pambansang butika, no? Kasi yung pambansang butika is a government supported franchise pharmacy designed to provide affordable and accessible medicines for the public, vaccines and other essential medical equipment. The government-backed pharmacy or yung pambansang butika ensures that Filipinos can now access quality medicines, vaccines and primary health services at affordable prices, bringing healthcare directly into the heart of communities as promised by President Ferdinand R. Marcos Jr. as early as his 2022 State of the Nation address. Napakandang balita po ito dahil tulad ng maraming taong bayan, tulad ko, senior citizen, napakalaking bagay po sa akin makapag-avail ng 20% discount tuwing ako'y bibili ng aking maintenance medicine. Kasi siyempre, kalidad na gamot, may kamahalan yan. But a 20% discount helps a lot. E di, ito pa yung pambansang butika, napakalaki pong bagay. Ito, napakalaking tulong ito. At saka dun sa mga medyo, yung those who are in the lower income level families, buying medicines has become a burden. But they need to buy it. Kailangan bilhin nila, kailangan inumin, lalo na pag niresetahan ng 21 days. Hindi ka pwedeng uminom ng 18 days lang kasi hindi effective. So, importante po yun at nagpapasalamat tayo kay Yusek Kim Bernardo Lokin, yung Philippine Pharma Procurement Incorporated, at saka yung pambansang butika kasi they are bringing the affordable and quality medicines closer to the citizens. So, maganda po yun. Nagpapasalamat tayo. We're trying to get the superintendent of the Philippine Merchant Marine Academy doon po sa San Narciso, Zambales. Walang iba kundi si Commodore Joel Abutal. Hihingi rin tayo ng update kasi po, yung area na yon na malapit sa dagat, pag dumating po ang dilubyo at mataas ang tubig, apektado kagad yung mga low-lying areas. And I understand, Commodore Joel's cadets, yung mga mag-graduate ng Philippine Merchant Marine, no? They are tasked also in helping the community. Kasi minsan, yung mga mangingisda, pag biglang tumaas ang tubig at naging very treacherous ang mga tubig, nagkakapsize ang bangka at siyempre may namamatay. So talagang kawawa. No? Okay, we hope to get Commodore Joel Abutal. Kung hindi, there's always another time. Last Friday, we had no less than the General Manager of the Philippine Charity Sweepstakes Office. Walang iba kundi si GM Mel Robles. Pero naputulan tayo ng kuryente. We had a major power outage here in the station. And it took a while until maibalik siya, no, sa ere. Pero sayang, but I'm hoping na maulit ito. Kasi magaganda rin ang mga proyekto ng PCSO para sa taong bayan through the general manager, si Mel Robles. Kasi directly yan sa Pangulo eh. And the First Lady, no? Yung the first couple, the President Ferdinand Marcos Jr. and Liza Araneta Marcos, they are very keen in helping also the townsfolk. Katulad nung pharma procurement ni Kim Bernardo Lokin, mga gamot. Ito naman sa PCSO, yung mga PTV or yung mga patient transport vehicles, ilang daan na ang pinamigay sa mga LGUs. Tulad ng sabi ni GM Mel Robles, kaysa allied ka sa gobyerno or critic ka sa gobyerno or malaking LGU ka or maliit na LGU, magpagbibigyan ka ng PTV. Hindi kasi para sa politiko yan eh. Para sa taong bayan yan. Para sa constituency yan. So magpunta naman tayo kay Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas Dagupan. Ilang bahagi ng San Fabian, Bunuan, Dagupan Diversion Road, Pangasinan, baha pa rin. Ricky?
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Umaga Pilipinas. Ricky Kasipit po ito ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan City. Ngayong araw, 31 ng Agosto para po yan sa taong 2026. Narito po ako ngayon, no, sa may kahabaan po ito ng San Fabian, Bunuan, Dagupan Diversion Road. Dito po yun, no, sa may malapit po mismo sa tanggapan, opisina, no, ng Land Transportation Office. Dito pa rin po yan sa may lungsod ng Dagupan, lalawigan po ng Pangasinan, kung saan mapapansin po ninyo, ano, sa akin pong likuran na nagmistulang lawa. Ito pong bahagi pong ito, ano, ng binabanggit po natin na kalsada. Ito pong tubig bahan na ito, ano, kabalian, na makikita po ninyo sa akin pong likuran ay dulot po ito nung tuloy-tuloy po na pag-ulan na dala po yan, ano, nung or epekto ng hanging habagat. Sa ngayon, makikita po ninyo sa akin pong likuran na passable pa rin naman po, no, ito pong bahagi pong ito, nadadaanan pa rin po ito ng mga maliliit po na sasakyan tulad nga po ng atin pong mga motorsiklo, atin pong mga tricycle, at maging yung mga maliliit po natin mga kotse. Ano? Pero eto po, dahan-dahan po yung kanila pong pagbagtas po dito dahil nga medyo malalim na, no, yung naitatala po natin na tubig baha. Paalala po natin sa atin pong mga kababayan na dadaan po dito sa kahabaan pong ito, ano? Ibayuhin po natin ang ating pong pag-iingat. Sa ngayon, ano?

0: ang bangus, ang halaga ng bangus o nagmamahal, kasi nakakawala na sila sa mga hawla nila, sa mga fish pen. So it's more difficult to buy them in the market kasi nga nawala yung supply, or bumagsak ba ang presyo kasi pwede mo nang kunin na pwede mong nandyan lang sa tabi-tabi, no? So anyway, just the same, we are hoping that things go back to normal. These are temporary setbacks, trials sa ating bansa kasi nga nagbago na talaga ang ating klima, no? Because of the climate change, our weather have been very, very extreme, no? Sa ibang bansa, kung meron silang niyebe, napaka-extreme din ang bagsak ng snow. At doon naman sa North, South Pole, ang ice cap natutunaw. So, namimiligro yung habitat ng mga polar bear because they need those. They need those icebergs to survive, no? Kasi they're in the hunt for other marine animals, no? Maybe they will be the seals or the salmon, depende, because nature talaga, ang sabi nung ating mga scientists, nature is getting back at the behavior of man. We have exploited nature, so ito'y parang kinakarma na tayo pag balik ng nature sa taong bayan. We are still fortunate because even though we've been having non-stop rains, hindi katulad dun sa Nepal, no? Minsan lang bumagsak ang tubig, no? Galing sa kabundukan, ay talagang ang daming namatay, ang daming nasira. So we are still thankful. In the same way, we are still praying for the people of Nepal, especially those who have been directly affected and those who have lost family members and friends. I understand isa sa mga kababayan natin, isang Pilipino doctor, ang nasawi doon sa nangyari sa Nepal. Magpunta naman tayo kay Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas Lawag. Operasyon sa isang talipapa sa Lawag City, Ilocos Norte, nagpapatuloy pa rin kahit lubog na sa baha. Jude? Jude? Anyway, antayin natin pumasok si Jude. Siyempre, pag ganito ngang masamang panahon, affected lagi ang ating transmission. So, we were hoping that we will have our guest today, but looks like malapit na tayong magtapos. We will have them some other time. Again, we are saying hello and happy birthday to Kim Bernardo Lokin. She's celebrating her birthday today. We had her as isa sa ating mga panauhin, no, a few months back, at maganda ang ating napag-usapan. So we're ready now. On the line is Jude Pitpitan. We're having him. Jude?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Tuloy-tuloy pa rin ang operasyon ng isang talipapa sa Lawag City, particular na itong nasa Barangay 4, sa nasabing lungsod, kahit may baha sa nasabing lugar. Ayon kay Tatay Rex Sansagay, isa sa mga vendors, na kanina pang alas 5 sila nakabukas, at simula kagabi, tila naging swimming pool ang daanan dito. Panawagan lamang ni Tatay Rex sa mga kinauukulan ay ayusin ang labasan ng tubig upang maiwasan ang pagbaha dito. Bagamat aniya, ang ulang dulot ng habagat ay wala sa kontrol nating mga tao, at ang kanyang panawagan na lamang ay maayos ang mga drainage system upang maiwasan ang mga ganitong sitwasyon. Kaugnay niyan, sinabi ni Lawag City DRRM Officer Dr. Melvin Manuel na nasa saturation or saturated na ang lupa dito sa Lawag City. Kaya naman nakaka-experience ngayon ang mga Lawaginos ng pagbaha dito. Katunayan, sinabi niya na ang absorptive capacity ng lupa dito sa Lawag City ay 600 mm ng ulan,

0: Pero yung ulang nararanasan ngayon ay umabot na sa 700 mm. Kaya panawagan niya sa mga critical na lugar o yung mga flood-prone areas ay mag-preemptive evacuation na dahil may experience ang pag-ulan dulot ng habagat hanggang bukas. Para sa Bawang Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, Report. Maraming salamat sa iyo, Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag City, Ilocos Norte. Alam niyo po, kahapon, Sunday, meron lang akong babanggitin. Every Sunday po kasi, yung buong stretch ng Ayala Avenue sa Makati, sinasara po nila yon to give way for yung mga walkers, joggers, at saka cyclists. So, between 6 in the morning to 10 in the morning, sarado po yun to motorist, whether you're an SUV, a sedan, or a motorcycle. Bawal po yun. Kahapon, may nangyari pong insidente na may nasaktan na dalawang joggers kasi may nakalusot na motorcyclist, no, na isang kamote rider na nakapasok dun sa yung enclosed area na bawal talagang pasukan from the hours 6 to 10. Ang tanong ko, anong ginagawa ng mga bantay ng Ayala Security at yung mga traffic aid ng Barangay Bel Air? Kasi hindi ko maintindihan paano nakalusot yung motor doon kasi doon sa mga nakaharang na mga entrada laging may bantay dapat doon. So ayun, may nasaktan na dalawang joggers na paspas daw yung rider pumasok. So we're calling the attention of the Barangay Bel Air, no? And the Ayala Security, that something like this should not happen kung talagang sarado ang bantay nyo. Minsan kasi nakikita natin yung mga bantay nagtetext, na nakipagchismisan. You should be on alert because the lives are at stake here, no? So sana naman mga boss, no, next time sana walang ganito na. Siyempre sasabihin natin aksidente po ito, of course, but the accident could have been prevented if you were on your toes. So magbe-break muna tayo at tayo ay magbabalik.
2: Leslie Bukobo live dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. At tayo nagbabalik sa programang Leslie Bukobo Live. Ang oras po ay 9:47 na ng umaga. Ngayon po ay Agosto at 31, araw po ng Lunes, huling araw po, at bukas umpisa na ng Bear Month. Tulad ng sabi ko kanina, the Philippines observes and celebrates the longest Christmas season starting September 1 until the day after Three Kings, no, which is I think January 6, no. So, Merry Christmas po sa inyong lahat at sana mapayapa ang ating Pasko ngayong taon. Magpunta naman tayo kay Grace Acquar ng Radyo Pilipinas Tayog. Gumuhong bahagi ng Agana Bridge, Tarlac City, Tarlac, nakatakdang inspeksyonin ni DPWH Secretary Vince Dizon ngayong araw. Grace?
2: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
2: Report.
5: Maulang araw mula rito sa Agana Bridge, Tarlac City, Tarlac. Ako si Grace Acuar ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug. Nandito tayo ngayon upang antabayanan ang pagdating ni DPWA Secretary Vance Dizon, kung saan personal niyang inspeksyonin ang estado ng maulang araw mula rito sa Agana Bridge, Tarlac City, Tarlac. Ako si Grace Acuar ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug. Nandito tayo ngayon upang antabayanan ang pagdating ni DPWA Secretary Vance Dizon, kung saan personal niyang inspeksyonin ang estado ng gumuhong tulay na Agana Bridge dito sa Tarlac City, Tarlac. At layunin ng pagbisita ng kalihim na masuri at mataya ang lawak ng pinsala at makagawa ng agarang hakbang para sa pagpupumpuni at pagpapanumbalik ng accessibility ng nasabing tulay. Ang Agana Bridge dito sa Tarlac City, Tarlac ay naiulat na gumuho noong gabi ng Sabado, August 29, 2026 at pansamantala muna itong isinara sa lahat ng mga biyahero. Makikita ninyo dito sa likurang bahagi na malakas pa rin ang agos ng tubig dito sa Tarlac River. Yan ang sitwasyon. Para sa Integrated State Media, ako si Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tayo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Maraming salamat sa iyo, Grace Acuar ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tayog. So, ang panawagan natin, again, no, yung mga pasaway na motorista, talagang minsan nakakasanhi kayo ng serious accidents, no? Kahit na maingat ang taong bayan, pero kayo naman reckless kayo. Nakakaabala kayo, nakakadamay kayo ng ibang tao. Tulad nung nangyari nga kahapon, dun sa mga nagja-jogging lang sa isang restricted area sa Ayala Avenue, mayroong pumasok na kaskas na motorsiklo at nasaktan yung dalawang jogger. So sana this can be prevented if there are people doing their jobs properly. Again, an accident is an accident. No one wants this to happen. But there is still that big possibility that it can be prevented with proper management of our streets. Speaking of streets, walang iba kung hindi ang ating LTO chief ang nagsabi na huhulihin na niya ang mga gumagamit na mga fake na plate number. Alam natin kung bakit nila ginagamit ang mga fake na plate number para makalusot sa coding system. Tulad ng sabi ko kanina, the coding system does not affect those who have more than one vehicles because kahit na may limang sasakyan yan, makakagamit pa rin ng sasakyan, isa dun sa lima, every day of the week. Mabuti, kung kahit lima ang sasakyan yan, sasabihin nila, oh, kahit lima ang sasakyan natin, maglaan tayo ng isang araw sa isang linggo na wala sa atin gagamit ng sasakyan. Bihira tayo makahanap ng ganun. Pag meron, isang tunay na bayani yan ngayong araw na itong National Heroes Day. Magpunta naman tayo kay Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay. Konstruksyon ng Kilikaw Binitayan Bridge sa Daraga, Albay, Pasana. Gary?
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Marahay na aga, tuloy-tuloy nga ang 24/7, tuloy-tuloy ang sinasagawang konstruksyon ng Kilikaw Binitayan Bridge dito sa Daraga, Albay bilang bahagi ng pagpapabilis sa isang proyektong 15 taon ang nakabinbin. Isinagawa ang 24/7 na construction works sa proyekto alinsunod yan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Public Works and Highways. Target ngayon ng DPWH na matapos ang Kilikaw Binitayan Bridge ngayong taon upang agad itong mapakinabangan ng mga residente, motorista at mga komunidad na umaasa sa mas maayos na koneksyon sa lugar. At huli itong binisita ni DPWH Secretary Vince Dizon nitong nakaraang Mayo ngayong taon at inaasahan na makakatulong ito, itong pagkumpleto ng tulay sa pagpapabilis ng biyahe at transportasyon ng pagpapabuto at serbisyo, gayon din ang pagpapabuti ng koneksyon ng mga komunidad sa daraga at mga karating lugar, kabilang na dyan itong Legazpi City, Albay. Sa kabilangan ng pagunita ng National Heroes Day ngayong araw, nagpapatuloy ang construction works sa proyekto kung saan nagpapatuloy ang trabaho ng mga manggagawa upang mahabol ang itinakdang completion na target. At ang nagpapatuloy na proyekto ay bahagi ng pagtutok ng pamahalaan sa infrastructure project na matagal nang hindi nakumpleto, alinsunod sa layunin ng Administrasyong Marcos na mapabilis ang implementasyon ng mga pangunahing infrastruktura sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Maraming salamat, Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. So, ayan, today we are observing and honoring our heroes, no? Those who have sacrificed their lives that our country will be prosperous and free. And so we honor them today. Also, bago ako magpaalam, dahil ito na yung mga pangalan ng pasasalamatan natin, gusto ko rin manawagan sa inyo na kung kayo'y may mga magulang pa, kasi marami sa atin, we miss our parents, we miss our mothers and fathers kasi wala na sila, no? That is the cycle of life, no? Kung meron pa kayong mga magulang, a father or a mother that are still around in your home, today is a perfect day to approach them and tell them, Mama or Papa, maraming salamat. I appreciate what you've been doing and I love you. Ikaw ang tunay kong bayani. Do that and you will see the difference that it will do for not only for you but for the person that you have expressed your appreciation. This is the father, the mother, the grandfather or the grandmother, no? So ako'y magpapasalamat na sa Radyo Pilipinas technical team, sila Arnel Villamor, Mark Bukiron, Mary Ann Milos, at ang aking executive producer, si Christopher Tirambulo. Maraming salamat. I'll see you tomorrow, September 1, 2026. God bless you and God bless the Philippines.
2: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Ang oras sa buong Pilipinas. 4 minutes bago mag-alas 10 ng umaga.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
8: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras na ito. DSWD agad umalalay sa mga pamilyang apektado ng baha sa Metro Manila. May ulat si Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Agad kumilos at nagatid ng food assistance ng Department of Social Welfare and Development sa NCR sa ilang mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha dito sa Metro Manila. Kabilang dito ang mga nabaha sa Valenzuela, kung saan namahagi ang DSWD ng higit 400 family food packs at ready-to-eat food boxes sa mga residente, partikular sa Barangay Malanday, Pasolo at Dalandanan. Samantala, umabot na sa 16,000 pamilya o nasa 62,000 na individual ang kasalukuyang nananatili sa 280 evacuation centers dito sa Metro Manila dahil sa epekto ng habagat. Patuloy ang monitoring ng DSWD katuwa ang mga lokal na pamahalaan para matukoy pa ang pangailangan ng mga apektadong pamilya. Kaugnay nito, inaasahang bibisita naman ngayong araw si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa ilang mga evacuation center sa labas ng Metro Manila, kabilang na ang sa San Pablo Elementary School sa Dinalupihan, Bataan at sa evacuation center sa Santa Catalina sa Lubao, Pampanga. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Reforma sa Military and Uniform Personal Pension System, patuloy na pinag-aaralan ng pamahalaan. May ulat dyan si Alvin Baltazar.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Patuloy pa rin ang pag-aaral sa Military and Uniform Personal Reform Pension System ng Interagency Technical Working Group. Itong pinahayag na Malacañang sa harap ng ginagawa ng pagsusuri ng Budget at Finance Department, Bureau of Treasury at ang GSIS sa Military and Uniform Personal Pension System. Ayon kay Paras Press Officer Undersecretary Claire Castro, tungkulin ang nasabing mga ahensya na kasama sa interagency na magsagawa ng malalim ng pag-aaral upang matiyak na magiging balanse, makatarungan at fiscally sustainable ang sistema ng pensyon. Alamin ani nila, sabi ni Castro sa DBM, kung ano ang usad na ng ginagawang pagsusuri at malaman kung bakit medyo matagal para maisumite na sana sa tanggapan ng Pangulo ang rekomendasyon. Nais na rin na niya itong aprobahan ni Pangulong Marcos pero kailangan ng masinsin ang pag-aaral. Pakinggan natin si Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
11: Aalamin po natin mismo sa DBM kung ano na po ang naisumite sa kanila ng mga dokumento at malamang sa ating pagsusuri ay ito ay isa sa mga naging dahilan kung bakit medyo natagalan. So kinakailangan po ng kumpletong pag-aaral at dokumento.
10: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Age limit sa social media at online games isinusulong sa Kongreso. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Isinusulong ni Buholfer District Representative Christine Alexi Tutor na ipagbawal ang pagbubukas ng social media account at online gaming sa mga batang edad 15 taong gulang pababa. Ito ay upang maprotektahan ang mga kabataan sa mga banta online. Ayon sa mambabatas, hindi sapat ang mga kusang loob na habang ng mga kumpanya tulad ng Meta at Roblox. Panahon na anya para magkaroon ng malinaw na batas sa bansa. Sa ilalim ng kanyang panukalang batas, ipagbabawal ang paggawa o humawak ng sariling social media at online game accounts ang mga 15 years old below. Kapag edad 16 hanggang 17 naman, kakailanganin ang permiso ng magulang pati na ang mahigpit na parental controls. Giit pa ng mambabatas, ginagamit sa iba't ibang batas sa Pilipinas ang age limits tulad ng provision ng pagsusugal at pambatang katarungan, kaya dapat pa rin itong ipatupad sa internet kung saan madaling makapasok ang mga online predators, violent content at exploitation. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Yan po ang mga balita sa oras na ito. Ako po si Kay De La Cruz Pilutin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
15: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
14: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
16: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
17: Pati bamboo?
14: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
17: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
18: Nung natutunan ko po yung paggawa,
19: sino nagturo sa
18: training po kami sa DOST.
19: Sa DOST.
14: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
20: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
21: Philippine Standard Time, 4 minuto makalipas na ang alas 10 ng umaga.
7: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738.

0: hello at hello pa. Kumusta po kayong lahat mga kababayan? Sumikat ang araw ngayon dito sa Quezon City. Pero hindi ko alam kung sa inyong lugar ay sumikat din. Pero mga kababayan, kami po ay nagpapaabot ng aming pag-aalala sa inyo lahat. Pakikiramay din sa mga ngayon ay naapektuhan ng baha dito po sa Luzon at ibang bahagi ng ating bansa na inaabot at talagang dilubyong dala ng habagat ay nananatili sa ating bansa, lalong-lalong sa Luzon at bahagi ng Visayas. Magandang umaga po sa inyo lahat mga kababayan. Kahit ngayong araw na ito ay chill-chill ang iba dahil alam nga ba ngayon, The Mark, ngayon ay National Heroes Day. Walang pasok po sa pampubliko kahit pampribado dahil ito ay holiday. Ay, siya, sarap ano? Bakit sila, di ba, Miss Aiza? Miss Jam, Sweet Jam, bakit sila? Eh tayo ay nandito. Miss Milliones, hello! Ay, Arnel, gandang umaga sa inyo. Pero mga kababayan, ano man ang inyong ginagawa, saan man ang inyong kinaroroonan ngayon, inaabot po namin ang pagbati pa rin sa inyo na nasa mabuti kayong kalagayan. Huwag ko kayong maglala, ipinanalangin ko po kayo na doon sa mga may sakit, na kayo ay gumaling kaagad. Naniniwala ba kayo? Amen? Amen. At saka doon sa mga mayroong dinaramdam pa na nandyan, ay huwag ko kayo mawala ng pag-asa. Oh, tuloy-tuloy lang. Yung mga nasa bahay ngayon, kung ngayon ay huminto ang pag-ulan, higi, tirahin nyo na kaagad. Ibig sabihin, tirahin. Mali pala, Mark, ang aking minabanggit, tirahin, ano, delikado. Yung, ano, ayusin nyo na kaagad. Kung may tumutulo dyan sa bubong, may butas ng bubong, ayusin nyo na kaagad. Habang meron pang panahon, o huminto kaagad, dahil alam nyo na pa ang habagat, pahinto-hinto ang ulan, tapos pabugso-bugso, tapos pasisikatan ka ng araw, ngingiti sa iyo ng mga bahagya lamang. Pero pagkatapos ng ilang oras, eh, ayan na naman. Okay? So, iba na yung handa tayo sa araw na ito. Samantala, narito na mga headlines ng balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinangunahan ng paggunita sa araw ng mga bayani, mga guro, OFW o Overseas Filipino Workers, mga police, emergency responders at iba pa binigyang pagkilala ng presidente. Ay, dyan po sa Occidental Mindoro, ay ibinibida po ng isang congressman ang dating brownout capital noon ay tinagurian na ngayong fastest growing province na dahil sa pagresolba ng energy crisis at suporta ng Marcos Jr. Administration. Umabot na raw nga po mga kababayan sa 600 lugar sa bansa apektado ng pagbaha dulot ng habagat PH ayon sa Office of Civil Defense. Hey, 3 dam sa Luzon patuloy pa rin nagpapakawala ng tubig dahil sa epekto ng habagat. Papanumbalik sa supply ng kuryente sa mga apektadong lugar dulot ng masamang panahon, pospusan ayon sa Meralco. At syempre, ayon pa rin sa Department of Social Welfare and Development, 71,000 food packs. Ipamahagi na nila dahil sa mga sa epekto nito ng habagat. At Philippine Reclamation Authority o PRA naglabas na ng cease and desist order sa Department of Public Works and Highways upang ipahinto ang reclamation project sa Laguna de Baye. Yan, mga kababayan, ang mga headlines sa araw na ito. Ang mga karagdagang detalye sa pag-usad ng oras dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at dito po sa Radyo Publiko Servicio Program. Eh, manatiling nakatutok, man ang ginagawa nyo. Ay, siyempre, pag halimbawa, nandyan lang kayo, makinig. At mga kababayan, ay atin pong pagtunan ng pansin yung mga dapat ay nililinis sa kapaligiran. O alam niyo po ba, kung saan nang gagaling yung tinatawag na sakit na leptospirosis? Oo. At siyempre, mga kababayan, ay ang nararapat talaga yung paglilinis sa kapaligiran. Oo, dyan po nanggagaling ang sakit. Oho, maniwala po kayo. Pag nilinis nyo ang inyong paligid, wala kayong makikitang, oh, tabi-tabi po ha, sa mga nagkumakain ngayon, nagmemeryenda, daga. Oo. Kung walang daga, wala rin ipis. Oh, at iba pa. Oh, kasama na diyan yung ano, yung langgam. Oh, ano ba? Oh, sige mga kababayan, mga kabarangay, ngayong panahon po ng tag-ulan at may pagbaha sa ilang lugar, nako, paalala sa lahat, huwag na huwag lulusong sa baha kung hindi naman kinakailangan. Oh, alam niyo na ba na ang baha ay maaring may halong ihi ng daga at iba pang hayop na may dalang bakterya na tinatawag na Leptospira. Ayan, yun po ang gano'n yan, bakterya. Kapag pumasok ito sa sugat at galos, kahit sa mata, ilong at bibig, maaari kang magkaroon ng sakit na leptospirosis. Yung galing sa Leptoria, leptospirosis. Kaya mga magulam, mga nag-aalaga ng mga bata dyan, nako, huwag hayaang maglalaro o lumangoy ang mga bata sa baha. Eh, mukha man itong masayang playground, sabi nga. Diba tayo, Arnel? Ha, bata ka pa eh. Pero alam ko, lumusong ka rin sa daga eh. Ay, sa daga, sa baha. Ikaw, Mark, ganun din, di ba? Miss Jam, Sweet Jam, nung bata ka, ikaw hindi ka naglaro sa baha. Maniwala ako sa'yo. Oo. Eh, si Leslie Bocobo, naglaro din sa baha. Parang ako din. Kinakantahan ko yan eh. Oh, lumusong sa baha at ang paa ay nabasa. Lumusong sa baha at ang paa ay nabasa. Lumusong sa baha at ang paa ay nabasa. Arnel, chut-chut. Ngunit ang kanyang chut-chut ay di nababasa. Ayun. Kaya siguraduhin po mga kabayan, malinis ang kamay at paa. Ang leptospirosis ay maaaring makamatay. Kapag kumalat ang bakterya sa katawan, maaari itong magdulot ng pagkasira ng kidney. Sa Ingles, sa wikang Filipino, ay bato sa inyong katawan. Okay, sige mga kababayan. Tuloy-tuloy-tuloy po tayo sa ating mga makasama dito na mga iba pang karagdagang impormasyon na inyong nako mapapakinggan. Manatiling nakikinig dito po sa 104.3 FM. Ay, shout out sa lahat ng mga nagmamaneho ng kalimang sasakyan na nasa 104.3 FM. Uy, Maya Pabag po, mga tagalalawigan ng Pampanga. Mukhang patungo si Senador Lito Lapid, si Supremo. At ang kasama niya, itinitek sa akin ni Ricky Ileto Buseng, nakapo. At saka si yung mga kasamahan niya dyan, si Flor Rosales. At mukhang sila papunta sa ano ba yan, mga lugar na yan, yung mga binaha dyan sa lalawigan ng Pampanga. Inaantay ko yung ititext nila at nag-text na rito ngayon eh. Si Ricky Ileto. Oo. At yun doon sa mga binaha pala dyan, ngayon ay yung nandyan ngayon po na nakikinig sa kanilang mga radyo na tumatahak ngayon sa NLEX, yung National, yung ano, North Luzon Expressway. Nako, ay yan po, mahaba na ang traffic, both directions. Nako, ang northbound o southbound. Aalamin po natin mamaya sa NLEX. At makakausap ko muna ngayon si Undersecretary Nicolas Torre III, ang General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority. Magandang umaga, Yusek Torre. Good morning.
1: Magandang umaga, sir. Magandang umaga sa inyong mga tagapakinig.
0: Magandang umaga po. Mukhang mahina yata, Yusek Torre. Pakilala sa lang ng konti. Kumusta po ang assessment ninyo, Yusek Torre, sa Metro Manila ngayon habang sumikat ang araw pero nagbabadya pa rin yan sa mga susunod na oras na uulan? Yusek Torre, please.
1: Opo. Sa ngayon po, tayo ay umiikot. Tinitingnan natin ang mga kalagayan ng ating mga lansangan at nag-deploy tayo ng mga tao dahil naglilinis tayo ng mga naiwang debris nung last na pagbaha. So, together with the local government units ay sinasamantala natin ang lal at ganda ng panahon para magawa yung mga preemptive na mga unproductive measures kung may mga nakikita tayong mga diferensya. So, ngayon nakita natin yan, may mga ilang flyovers tayo, lalo na yung bagong ilog flyover sa C5 at ang Magallanes flyover, yung southbound po niyan, parehong may repair na ginagawa ang DPWH dyan dahil ang mga expansion joints ay kailangan i-replace. Kaya, in-advise natin mga motorista na mag mag-ingat sa kalsada at maghanap ng ibang alternatibo kung pwede rin lang na maiwasan ang lugar.
0: Mabuti lang pala, holiday ngayon, yung sector, ano, at makakapagtrabaho ang inyong mga tauhan o ang inyong mga contractor dyan sa MMDA, nang sa gayon hindi naman masyado maka-apekto sa daloy ng trapiko, yung sector, ano?
1: Opo, yun nga, sinasamantala natin ang panahon to na medyo maayos ang panahon at holiday pa para gumawa ng mga necessary repairs and adjustments.
0: Yung sector, as we speak, alam ko, dumadami pa rin ang nahahakot yung mga basura dyan sa mga waterways. Hindi kaya nakapupuno na rin yung mga pinagdadalhan nyo yung sa the dumping station? I mean, yung pinagdadalhan ng mga basura na ito, Yusek Torre?
1: Sir, naputan, paulit ka.
0: Sabi ko kanina, mukhang marami pa rin kayong nakukuhang mga basura na hahakot daan dyan sa mga waterways. At saka yung ano, mga pinapuputol nyo nga pala ngayon, yung mga humahapay na daho o kaya yung mga puno. Hindi kaya napupuno na yung pinagdadalhan nyo ng basura, yung mga landfill na yan?
1: Ang landfill naman sir ay may mga 20 to 25 years pa bago mapuno ang landfill natin. So kaya pa yan. Ang sa atin lang, gusto sana natin na kung pwede, huwag nang dagdagan ng ating mga kababayan ng stress nitong mga landfill natin sa pamamagitan ng segregation, ng waste reduction, yun, yung mga ganun. Para ho, hindi naman palaging landfill na lang ang takbo ng ating mga basura. So, ngayon may mga plano pa ng WTIP at iba pang mga pang-diversion or gamit ng mga basura, pero hindi po yan maka-replace sa disiplina talaga at tamang pag-dispose ng ating mga basura galing man sa household o industry yan.
0: Agree po ako dyan sa binabanggit nyo. Yung pong disiplina ng tao ay kailangan ma-remind tungkol dito sa pagtatapon ng basura. Nabanggit nyo yung WTA or Waste to Energy na project na nasimulan na po magplano ang nakasama ang MMDA, yung sektor.
1: Opo, yung WTA na po ay mas marami ang concern ng Department of Energy dyan. Pero ito, yan ay sasama sa bahay at tutulong-tulungan ng ibang ahensya ng pamahalaan para maging complete for paggawa na talaga siya dahil governmental concerns ay under ng UNR, ang energy policy ay sa DOE at sa naman ay siguraduhin na yung sistema ng pag-deliver ng mga basura, collection, and delivery plus disposal ay nagagawa na.
0: Alright. At dyan sa pag-uusap natin, may kaya pagkaugnayan sa basura pa rin, Yusek Torre, idudugtong ko na po, merong suhestyon sa Kamara o kaya sa mga ibang grupo ng mga politiko sa ating bansa, lalo lang sa Metro Manila, meron po silang suhestyon na ang Metro Manila ay mag-elect ng governor at ibang opisyal at siyang mangangalaga ng mga problema dito sa Metropolitan Manila. Ano ang take nyo dyan, yung sektor?
1: May mga ganyan ang panukala ang ating mga lawmakers regarding sa pagbabago ng batas regarding that matter, no? Apo. Ang sa atin naman dyan, ang pinaka-importante sa lahat na usapin dyan, yung accountability at yung scope at power nung ahensya na gagawin ng paano sistema nitong implementation nito. Dahil sa ngayon naman, ang MMDA ay talagang ang kanyang number, ito ang aming trabaho, ang pinakauna dyan talaga, ang pinaka-foremost is yung interagency coordination, kami ang involved dyan. Ngayon, kung may bagong batas at sabi na may mahalal na otoridad based sa election talaga, depende ho, pwede magkaroon ng mga bagong polisiya at magkaroon ng accountability at may mga focus na sa mga projects. Pero yan po ay inihintay pa natin kung ano ang sasabihin ang final na version ng batas na lalabas.
0: Alright. Maraming salamat sa pagkakataon nito na nag-share kayo ng inyong update, no, sa ating mga taga-subaybay dito po sa Radyo Pilipinas. Ingat din po, yung sektore. Gandang umaga
1: sa'yo. Maraming salamat, sir, sa ating mga kababayan. Laging tandaan, pag may abebe sa daan, ipa-MMDA na yan. 6-5 minuto, kami ay nandyan.
0: Approved. You sector eh. Then 5 minutes, mga tatakbo, mayroong aksyon mula sa pamamahala at of course, under the command of Undersecretary Nicolas Torre III. So, alam nyo naman ni General eh, galing PNP, syempre kayang-kaya. Oo, sa pagkipag, of course, suporta at ang pwersa nila dyan sa MMDA. Huwag ka, Yusek Torre, gandang umaga sa iyo. Samantala, 10:21 ang oras, yung ginagawa pong orasan, ang himpilang ito, itama nyo na po ang inyong mga relo. Yan po ay Philippine Standard Time. Samantala, makinig tayo ng report muna kay Mary Ann Bastasa dahil ang Department of Social Welfare and Development o DSWD, yun nga, naku, nakapamahagi na ng 2.3 million na food pack sa mga biktima ng sunod-sunod na bagyo at habagat. Napakarami niyan, no? Di kaya maubusan? Meron pa kaya sila? Alamin natin kay Mary Ann Bastasa sa detalye niya. Mary Ann,
2: Rancho Pilipinas. Rancho Pilipinas Report.
0: Morning, Mary Ann.
3: Oh, dahil nga sa patuloy na relief operations DSWD, halos 4 na linggo na ito, Kakiko, ay umabot na nga sa mahigit 2.3 million yung bilang ng family food packs na nagpaabot ng Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang naapektuhan sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, isa na ito sa pinakamalaking deployment ng food packs sa kasaysayan ng ahensya. Kabilang sa mga lugar na patuloy na tinutulungan, lalo sa ngayon ay yung mga komunidad sa Central Luzon at ilang bahagi ng Metro Manila na naapektuhan ng pagbaha nitong weekend. Kaugnay nito ay tiniyak ng DSWD. Ito yung sa tanong mo, Kakiko, kung kaya pa ba, kung kakasya pa ba yung stockpile ng DSWD, ay meron lamang 3.5 million na family food packs ang nakapreposition pa sa iba't ibang warehouse ng DSWD. Bukod pa yan, doon sa higit 300,000 ready-to-eat food packs at 282,000 na non-food items ng DSWD. Patuloy din pinupuna ng DSWD sa ngayon yung stockpile nito, patuloy na nagpapadala sa mga iba't ibang rehiyon bilang paghahanda naman doon sa posibleng maging epekto nitong bagyong Pilandok at syempre ng patuloy na epekto ng habagat. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you, Mary Ann Bastasa. In short, mga kababayan, na binabanggit ng Department of Social Welfare and Development, kaya pa, meron pa silang pondo. Oo naman, ang ating pamahalaan, lalo-lalo na sa pamamagitan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., eh, so alam po ninyo ang pangtulong sa tao na lalong-lalo na yung mga tinatawag na pangsuporta, ayuda, lahat sa kayong mga relief goods, lalong-lalo na ngayon dyan sa mga... ang tawag po natin diyan ay naapektuhan ng baha dahil sa habagat. Opo, eh lalong-lalo na mga taga Pampanga. Ang sinusunod natin ngayon, mga kababayan, na alamin natin sa Zambales. Oho, ang Zambales po naapektuhan din ng habagat. Alam po niyo 'yon at ilan pong mga linggo na ring nangyayari na nako ay binabaha maliban diyan sa Tarlac, Pampanga, of course, Bulacan, mula rito sa atin sa Metro Manila, sa Quezon City. Bulacan, Pampanga, Tarlac, at yung maging ang Zambales area. Kung hindi ako nagkakamali, mayroong isang bayan dyan. Sa San Marcelino yan eh. Kung hindi ako nagkakamali, Miss Jam, ano? Yung lugar na yan, nire-report kahapon pa na hindi madaanan ng mga ordinaryo, mga maliliit na sasakyan. Alamin nga natin mamaya na ilang saglit kay Governor June Ebdani, Governor Hermones Ebdani Jr., kung ano na ang sitwasyon ngayon. At ngayon ay kumakontak ang ating mga kasamahan sa productions upang malaman ng mga taga-Zambales ang nangyayari. Diyan po naman sa Tarlac, mga kababayan, ay naapektuhan na ang mga motorista, lalong-lalo na yung nanggagaling ng Pangasinan. Yung galing ng Pangasinan, dumadaan ng Kamiling Tarlac, papasok ng Tarlac City, ay nako, naputol, naapektuhan yung dalawang tulay dyan po sa Tarlac City. Amin pong babanggitin yan sa makakarugdagan pang mga minuto dito po sa radio program na ito, Radyo Publiko Serbisyo. Samantala, nasa telepono na si Governor Hermones Ebdani Jr. ng lalawigan ng Zambales. Magandang umaga, Governor June! Good morning, sir.
4: Yeah, magandang umaga. Magandang umaga sa inyo.
0: Opo. Si Kiko Flores po ito. Nako, eh tayo matagal na nagkasama din diyan sa Camp Crame noon. Tayo din na Mario Garcia. All right. Governor, kumusta po kayo ngayon diyan sa Zambales?
4: Well, ito nagtatrabaho at nag-enjoy na. Ano? Dahil ito naman talaga ang nakamiss na natin na pagliligod sa bayan. Kaso nga lang, ano? Tuloy-tuloy pa rin yung ulan dito sa atin.
0: Oo, yung pag-uulan dyan na itama nyo nga pa ang report. Kumusta po yung mga kalsada, lalo na yung mga bayan sa San Marcelino ba? Yung naapektuhan ba, Governor?
4: Yung tungkol sa San Marcelino, siguro you're referring to Santa Fe, ano?
0: Opo.
4: Yung kasi yung Santa Fe kasi mahabang na yon at that's a remote barangay na nasa kabila ng ilog ng Santo Tomas at to give you some information yung barangay na yun kasi dati nasa may river bed yon noong sometime 1970s 80s.
0: Opo.
4: Umutok pinatubo, bumaba yung lahar. So na nirelocate yung barangay sa may mountainside. And for your info, yung original na barangay noon is now about 35 meters below the river bed. Kaya maluwag yung ano yan. Diyan ang binabagsak na ng lahar.
0: Mm-mm.
4: Kaya yung nasabing nasiram tulay, yun ay ginawa na tulay para maka-access doon sa island, sa may loob ng ilog, na unfortunately, kamali ata sila na, no? Nagpalagay na, doon nilagay yung barangay center,
0: opo.
4: Naglagay din ng mga eskilaan. But in version say to Congress Governor, sinabihan ko na sila na is not appropriate anymore to develop that site.
0: Opo.
4: Kaya yun nga, inabutan. Hindi lang yun, yung katabi, yung ano naman na kasi gumawa ng tulay yung ano, yung Ayala Corporation para ma-access yung ano nila, yung solar generation nila na, no? Electric
0: Opo.
4: Generation na ano, na area, nagpagawa din ng dalawang tulay. Eh ngayon, minomonitor namin, mukhang baka bumigay na rin.
0: Ako?
4: I would say, outright, na maling decision yon.
0: Ah, ganun po ba?
4: Inversions, sabi ko nga, dapat nag-ganun lang St. Tito's Route through San Narciso sana, going through the north side of the river. Tapos gumawa na lang ng access.
0: I see. So magkaiba po. Are you saying ngayon that as we speak, Governor Junip Dani, yung National Highway affected din coming from the Pangasinan to Zambales?
4: Negative. Yun lang pag malakas ang ulan. Nahulubog yung parting Barangay Gama, Malabago.
0: Okay.
4: At pagatpat ng ng Santa Cruz kasi naging yun doon nang bumabagsak ang tubig nagiging basin
0: nasa salo yung tubig
4: umaabot hanggang hanggang waistline umaabot yan but lalo kung malakas ang ulan.
0: So ang may
4: tuloy-tuloy.
0: Oo, Governor June, sorry for cutting you. Ang mga kababayan na nanggagaling sa Pangasinan ay hindi na po nakakadaan sa Tarlac. So, ang pwede nilang magamit na daan ay yung patungo sa Zambales going to Manila or mas iba pa, no? So, ang sitwasyon ngayon, sinasabi nyo, okay naman, possible naman yung mga highways na dyan sa Zambales.
4: So, ngayon, possible ngayon. At pag meron namang nagkaroon naman ang baha dito sa atin ay yung mga 4x4 because yung mga malalaki kaya.
0: Okay.
4: Ang ingat lang, kung masyado malakas ang ulan, iwasan din nilang dumaan dito kasi kagaya na meron tayong mga gridlock areas, yung Santa Cruz. Tapos opo, yung sa may Kabanggal. At yun nga, yung dalawang yan. Dahil sa yung drainage system na ano na naapektuhan dahil nasarahan yung ano, nasarahan yung pinagdadaluyan ng tubig.
0: I see.
4: So ngayon, ang I inspected them yesterday. I plan to call up yung ano, yung mga may-ari ng lupa para sabihin sila na kailangan gumawa ng ibalik yung daanan ng tubig.
0: Mm.
4: If they will not accede, perhaps there's a need to declare a state of emergency para meron tayong power para dyan.
0: Well, last question ko na lang, Governor June. May mga na-set up na mga evacuation centers diyan sa lalawigan niyo po?
4: Ano?
0: May mga sinet up na po kayong additional na evacuation center maliban doon sa mga na i-set up niyo na the other week?
4: Yeah, meron tayong actually yung lahat ng ginagawa natin ay base sa ating ano, plan ng tungkol dito sa calamity.
0: Opo.
4: At lahat ng barangay meron tayo hindi naman lahat ng barangay.
0: Opo.
4: May mga designated na barangay siguro about 1/3 ng ano of the 230 barangays ay designated diyan. At na prepare na natin yan na based on experience, kaya automatic sa ngayon nga we do not have to conduct force evacuation. Ang nangyayari, voluntary evacuation meantime na may posibleng dumaan na tubig.
0: Opo.
4: And we take care of them. Merong merong tulong mula sa barangay mismo, sa bayan, sa probinsya, at least WD.
0: Kompleto
4: so,
0: pala.
4: Well,
0: Governor June, maraming salamat. Dagdagan po natin mga impormasyon sa mga susunod na araw. Ingat din po kayo, Governor June.
4: Maraming salamat sa inyong paunlak.
0: All right. Thank you. Si Governor Hermoines Abdani Jr., ang governor ng lalawigan ng Zambales. Oh, mga kababayan na, yung mga nakakarinig po ngayon diyan sa lalawigan ng Pangasinan, mag-ingat lamang po kung kayo gagamitin yung daan na diretso papunta ng Zambales kung hindi kayo makakalusot ng Tarlac dahil sa putol na nga yung mga dalawang tulay diyan sa magkalapit na Kamiling Tarlac o susunod na bayan after Kamiling Tarlac and then Tarlac City na. And then, yun namang iba, yung main highway na o kaya gamit na yung NLEX ano, o yung TPLEX, Tarlac Pangasinan Expressway. Pero ngayon, naapektuhan din ngayon ang NLEX patungo rito sa Metro Manila dahil yan sa San Simon ay baha pa rin. Mamaya magkakaroon po tayo ng additional na follow-up or update mula sa mga kinaukulan mula sa NLEX. Alright, 10:33 ang oras. Tuloy-tuloy ito, mabilisan. Iba talaga pagka ang ating ditong mga sumusuporta, mga ating paggamit at saka yung pong pagpa-follow up ng mga balita. Nako, eh mabibilis din. Eto, habang nagkakaroon ng baha sa Tarlac, sa Bulacan, sa Pampanga, at dito sa Metro Manila, may pinag-uusapan kami kanina ni Undersecretary Nicolas Torre III ng MMDA, yung pong waste to energy na magbumula sa basura. Alam niyo ba isang bayan diyan sa Laguna? Nako, eh meron pong pinag-uusapan ngayon pagtatayo ng waste to energy. Aho, ang aking makakausap diyan po sa lalawigan ng Laguna, ang bayan mismo ay ang bayan ng Calawan at joining us via Zoom ay ang Laguna Mayor o Calawan Laguna Mayor Roselier Karatihan. At tatawagin daw natin siya Mayor Ocel. Tama ba, Ms. Jam? Magandang umaga, Mayor Ocel, joining us via Zoom. Hello there. Kumusta po kayo, the Mayor Ocel? Good morning. Alright, sandali lang, mga kababayan, that ini-establish namin ang aming connection, yung pong the telecoms namin dito sa Radyo Pilipinas. Ibig sabihin yan, gagamit po kami noong Zoom app at upang maka-establish kami ng communication muli at makausap itong si Mayor Ocel. Dahil pinag-uusapan ang may kaugnayan dyan sa waste to energy. Alamin natin, sila ba dito sa South Luzon ang kauna-unahang makakapag-establish niyan ng waste-to-energy project na yan? Sige, mamaya po, magbabalik po kayo. Huwag ho kayo maglilipat ng channel, ha? Dahil babalik po kami. Ikaw muna dyan, the Mr. Arnel and Mr. Of course. Yan, yun. Nating at... sige, go, go, go. Oh, isi mo sa inyo sa sinya. Easy, easy, easy. Alright, thank you, thank you.
5: Magandang araw, si Bingong Dati Spiso.
2: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo.
5: Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina. Basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan. Stranded pa. Ano buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa PAGASA kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo.
0: 10:37, alas 10:37 na. Hello there, mga kababayan ng mga taga Laguna, lalo mga taga Kalawan, makinig po kayo. Si Mayor Ocel, Mayor Ocelier Karatihan na aking makakausap. Magandang umaga po, Mayor Ocel. Good morning.
7: Sir Kiko, magandang umaga po sa inyo.
0: Mabuti po. Napaunlakan niyo po kami na kayo'y makapanayam. Bakit nga ba nag-isip o nagplano ng waste to energy project ang bayan ninyo o kayo mismo upang ano ba yan, marami ba kayong basurang na degenerate o kailangan nyo talagang gawin yan na isang proyekto dyan sa Kalawan, Mayor Ocel?
7: Sir, actually, nung bago po ako lumaban ng mayor, ay isa po yun sa ipinangako ko na kasama po yun sa aking programa na ano, gusto ko magkameron ng waste to energy. Pero dito po sa amin, naramdaman po namin yan ngayon. Lalo na nung

0: Mayor Rosel, sa kapakanan ng ating mga taga-subaybay ngayon, lalong-lalo na yung mga taga-Laguna at mismong dyan sa bahay nyo sa Kalawan, dalawang beses na po akong napunta dyan na nagkaroon kami ng medical mission. Bulubundukin ng konti at saka taniman ng pinya ang inyong lugar. Ang asaan nyo magagamit sa palagay nyo yung energy na mapuproduce nitong waste-to-energy project ninyo kung sakasakali?
1: Sir, madami po. Gawa ng... Actually, meron ka niyan eh. Kung halimbawa po na sa basura namin, kapag ka nag-ano sa amin dito, yung sa mga company or sa kooperatiba, pwede po kami mag-reduce ng kuryente para sa kanila. Malaking yung tulong doon para sa amin. Kasi ang WTE, kasi ang maganda sa WTE, kumbaga, yung basura, yung talagang basura, may ilalagay sa tama. Saka mababawasan yung mga ano. Hindi naman po ano yan eh. Ibig sabihin, hindi basta kasagutan lamang sa basura. Ibig sabihin, maayos ang pasilidad masyado, malilinis. At yung kuryente naman, pwede naman pong ibigay natin sa NGCP or gumamit na lang kooperatiba para dito sa aming bayan. Mas maganda pong magamit.
0: Mm-hmm. Mayor Rosel, yung palang nalaman ko ang paglalagyan yung barangay ay, kung hindi ako nagkakamali, barangay Imo bilang potensyal na lugar. Sa lahat ng mga barangays na yun, talagang barangay Imok lang ba ang na-identify ng inyong team o kanyang inyong administration?
1: Actually, sir, ang unang nag-apply niyan sa amin ay si pangalan nito, yung private entity. May problema po kami dun sa barangay na yun, dun po sa taas.
0: Opo.
1: Dun po sa 1 kilometer, papunta po dun sa taas. 1.4 kilometer po eh, bago marating yun eh. Pagdating po dun sa may bandang dulo, mayroon po dun naiipong tubig na kailangan namin malagyan ng catch basin, mga 5 catch basin. Tapos sa baba po, magkameron ng tamang water embankment. Ngayon, kung gagastasin po, ang gagastas po ito na yung munisipyo, hindi po kakayanin. Sabi ko nga doon sa barangay, maghanap kayo ng pwedeng makasolusyon para dyan sa ating lugar. Kasi kung yung ipinakita nyo sa akin at pinuntahan naman namin, na dati isang way lang ang tubig yung bumababa, ngayon ay tatlo na. Ay kung magkakameron ng tamang retaining wall, magkakameron ng tamang pasilidad para doon sa tubig ng water, yung tubig na ipon ng ulan.
0: Opo.
1: Kasi dati ang barrier niya umaabot ng 100 meters. Ngayon, 50 meters na lang. Baka pag dumating yung 10 taon, posible na may ipong tubig pag mahabang-mahaba, baka ayaw naman namin mangyari yung tulad nung may bumagsak na yelo ba yon sa ibang bansa.
0: Oh. Anyway,
1: Mayor,
0: opo. Mayor Rosel, maputol ko po kayo. Ay, ang pinag-uusapan dyan, pag ganyang waste to energy, hindi ho ordinaryo ang pondo, opo. No? Hindi lang maliit. Saan po manggagaling ang pondo? Kakayanin ba ng LGU ang pondo kung sakasakali?
1: Actually, hindi kaya ng LGU yun. Kaya ang ginawa po namin, yung pong pumasok dito na kayang solusyonan yung lugar.
0: Opo.
1: At tapos ay kaya din niya magtayo ng waste energy.
0: Oo.
1: Nagano po kami kasi medyo mataas po eh. Parang...
0: Kano po inabot? Kano abot din?
1: Nung nag-usap po kami ng JFE, ang sabi niya sa akin, personal pa, wala naman pa pwede pinakita, is 1.2 billion.
0: 1.2 B, as in boy, you know, billion pesos ang project.
1: Ang mag-generate po nun is 10-12 megawatt per hour. Kaya meron pong 240 sa isang araw. 240 megawatt.
0: May Rosel, sa waste to energy, na nalalaman ko po, nababasa ko po, ay hindi lamang po energy o kuryente ang po pwedeng makuha dyan. Ano-ano pa ang po pwedeng ma-provide ng mga residual or other related na at businesses.

0: activities?
1: Para sa akin po, siguro ito yung panahon na i-amienda din po yung 9003. Kasi yung nakita ko po sa JFE,
0: opo,
1: para po siyang tulad ng sa Sweden, hindi na po halos gumagamit ng segregation.
0: Mm-mm-mm.
1: Ang sinesegregate na lang po nila is bakal na lang talaga. Bakal, aluminyo, tanso. Yun na lang po sinesegregate nila.
0: Mm-mm.
1: Para yun lang ang pakikinabangan. Kasi sa akin sir, yung mga plastic, na dapat ay tunawin, tunawin na. Kasi hindi na kailangan halos yung pinaka landfill. Kasi automatic po pag dinala na yung basura, diretso na po dun sa talangan. Ay kung ganoon, mas maganda, mas matipid po yung hindi na po yung itatambak mo uli, pipiliin. May nagtatrabaho ng mga sabihin, kailangan ko ng 500 tao taga-segregate, ay samantalang hindi naman ganoon pakikinabangan, maghihintay pa, maiipon pa doon sa isang lalagyan. Ang makikinabang po yung mga private entity sa 500 tao nagtatrabaho. Kung magkakaroon po ng waste to energy, kapakinabangan po ng lahat ng mga mamamayan. Bakit? Meron po kasing ER1-94. Ang makikinabang po buong Pilipinas na rin. Meron pong, kung nakakama po yung National Wealth Share, magkakaroon na rin po yung ang national at saka po yung ang LGU. Tapos doon naman po at yung host municipality, host barangay, pati po ang probinsya magkakaroon. Meron din pong royalty share kung naaakma din po yung sa 9513.
0: Opo.
1: Magkakaroon pa din po halos po lahat. Kung baga, pag nagtayo kami ng isang cooperative dito.
0: In other words, maputol ko po kayo, Mayor Ocel, maraming benepisyo na makukuha pagka naitatag na establish yung proyekto diyan ng waste to energy. Pero kakibat yes, po diyan bago maitayo sa lugar na may mga ganitong proyekto o mga lalo ng pagpinag-uusapan itapunan ng basura ay nagkakaroon ng resistance ang ibang mga tao. Paano nyo, na-resolve nyo na ba? Ano ang reaction ng mga kababayan nyo, Mayor Karatihan? Hindi nyo ba?
1: Sir, ayan po yung sasabi namin, medyo nakahati po pagka po ganyan. Hindi lang po nakahati.
0: Opo.
1: Kasi ako po, ang boto ko po nung ay 38,000. Migit ko po lang 38,000. Ang kalabang ko po ay 2,300.
0: Okay.
1: Doon po sa pumapayag sa amin, siguro po mga 90% po. Kasi pinapaliwanag po namin yung sa tao.
0: Oo.
1: Sila pa rin naman po ang masusunod.
0: Mm-hmm.
1: Madami naman pong barangay na pwede rin yung nagbo-volunteer na doon na lang ilagay sa kanila. Pero ang sa akin po kasi, nakita ko po talaga yung problema doon. Kailangan namin masolusyunan.
0: Opo.
1: Magiging doble yung solusyon. Meron kaming sagot sa basura doon sa mga nag-erode kasi wala namang magtatayo ng business mo doon sa ganung layo at ganung lugar na mapapektuhan yung kanyang daan kasi pag may facilities na maganda mas titibayan niya yun kasi nandoon yung yung mga tao po na mga actually ang mga sa amin sa politika nahaluan po ng politika at hindi po siguro po doon sa barangay
0: naintindihan ko po yun, may kaakibat yan na politika din, Mayor Ocel. Ngayon, Mayor Ocel, ano ang timetable o timeline siya pag plano nyo ito?
1: Actually sir, meron pa kaming meron pa po kaming isang hindi pa po nabibigyan ng parang pagpayag. CLLDA po kasi sabi niya is daw po kasi yun sabi niya watershed.
0: Okay.
1: Sana po pag-aralan kung yun po ay watershed kasi kasi meron po kaming ginawa ditong ordinance na special environmental, special hydrological at spatial geological.
0: Opo.
1: Na lahat po ng klase namin dito ay pinag-aralan po ng aming technical working group sa technical working committee. Medyo magkaiba po kami ng ano dahil personal po namin ano taga MGB.
0: Opo.
1: Talaga pong pinaanohan po namin.
0: So in short, Mayor Ocel, maputol ko po kayo, ang target nyo ay ngayong taon o sa susunod pang taon para maitayo, ma-establish yung waste to energy project na yan sa Kalawang?
1: Sir, sana sa lalong madaling panahon para mas mabilis po. Siguro pa mga next year na yan. Kasi sir, ano eh, bali 2 taon bago matapos.
0: Ah, mahaba-haba rin talaga, no? Opo.
1: Opo, mahaba.
0: Opo. Well, okay. So, at least meron tayong pinag-uusapan. Meron tayong pwedeng follow-up sa inyo. Papalagay ko, hindi lang dito matatapos ang ating usapin kung waste to energy. Pwede bang ano, part 2 at magdagdag kayo ng update ng sa gayon, yung mga taga Laguna, malaman nila yung ginagawa dyan sa Kalawan, Mayor Ocel. Ano po?
1: Yes, sir.
0: Sige po. Ano po ang ano, mensahe nyo sa ating mga taga mga kababayan, lalong-lalo na dyan po sa bayan nyo sa Kalawan at sa buong lalawigan ng Laguna? Go ahead, please.
1: Sa atin po mga kababayan, ginagawa po natin yung lahat ng solusyon para doon sa mga problema natin higit sa basura. Hindi lang po sa atin. Medyo maliit po ito ilalagay natin, 500 tons lang po ito eh. Siguro po makakatulong din kami sa ibang bayan. Hindi po sa buong region 4A. Ito po ay makakatulong po sa isang bayan, 2 bayan sa Laguna na alam natin na mabibigyan ng solusyon. Kasi masyado pong antok, hindi po malaki. At huwag po kayong mag-alala doon sa sinasabi niyong maraming dadaang sasakyan. Dahil una-una po ang nagbibigay po ng permit sa TPS, sa tawag dito, sa hauling permit is DNR, DPWH at probinsya, hindi po kami. At ako po, bilang isang mayor, ang masasabi ko po, marami pong nagpayamang bayan na kinalimutan ng kalikasan. Kami po, tayo po, pinag-aaralan natin kung umasenso man po ang bayan, hindi po natin kinalimutan ang kaligasan at yung pong ating pangangatawan. Magandang umaga po sa ating
0: Well lahat. Said, Mayor Roselier Karatihan. Ingat din po kayo sa habagat.
1: Salamat po, Sir Kiko. Alright. I love you po, kumpul-kumpul.
0: Alright, God bless. Mayor Roselier Karatihan, mga kababayan ng Bayan ng Kalawan, Laguna. Kung dito sa Metro Manila at saka sa Luzon, yung Pampanga, Bulacan, Tarlac at sa Zambales, pinag-uusapan ng baha, doon naman kahit na bumahan ng basura, gagawin nilang enerhiya para hindi lamang sa Kalawan kundi para sa buong Laguna. Magandang proyekto yan, ha, mga kababayan. Alos 52 na, pero nako po, mga kababayan, mukhang mapapa-aleluya kaya. Kaya dyan, mga kababayan, nakikinig sa kasalukuyan dahil ang report na ito ni AJ Ignacio ay tungkol sa rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Nako, unang aasahan yan sa unang araw ng Setyembre dahil ay bukas yan, mga kababayan. AJ Ignacio, anak, kandang umaga sa iyo.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report.
0: AJ?
3: Yes, Boss Ninong, talagang mapapa-aliluya muna tayo ngayon dahil inaasahan nga ang rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Ngayong unang araw ng Setyembre yan, Boss Ninong, bukas. Oo. At ito na nga, kasi ko, ang presyo ay naglalaro sa 3 pesos and 83 centavos ang kada litro ng diesel. Rollback po tayo . Sa gasolina naman, 32 centavos ang ibababa sa kada litro, habang kerosene naman ay nasa 3 pesos and 84 centavos. Boss Ninong, medyo lumiit yung gasolina dahil nga sa naging ilang insurance policy sa produkto sa pandemic, yung insurance sa pagbiyahe nitong mga gasolina, kaya naman nagkaroon ng bahagyang pagbutis ng rollback sa linggong ito. Pero ang good news naman para sa ating mga super ng jeepney na gumagamit ng diesel, kahit papaano medyo malaki-laki na itong 3 pesos and 83 centavos sa kaki ko.
0: Right. Thank you, Bob the anak, AJ Ignacio.
3: Boss Ninong, dagdag ko lamang ha. Dagdag ko lamang din, Boss Ninong, nagkakaroon tayo dito ng isang pagsasagawa ng kilos protesta dito nga sa palulukan ng Buendia Avenue sa Makati City ngayon na kung saan ang taga ng grupo ay atin ang West Philippine Sea, ayong Insol at hindi China ang nagtatakda ng ating karapatan sa dagat. Yan ang ilan sa mga sigaw sa kilos protesta ng iba't ibang makabayan na grupo na pinungunahan nga ng Filipinos Do Not Yield Movement, Alab ng Bayan ngayong araw ng mga bayani. Ito kasi, Boss Ninong, ay nakikisa sila sa ating pamahalaan ukol nga sa mga pangaharas ng China at para kondinahin ang patuloy na agregasyon, pambubuli, pananakot at racist na pag-atake ng China laban sa ating mga kababayan Pilipino na sundalo na nagbabantay sa ating karagatan sa West Philippine Sea. Kabilang na ang paggamit at ilang na pangaharas ng water cannon sa ating mga Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Ayon nga sa FNDY, ang kanilang kilos protesta hindi upang manggulo, kundi para iparating sa mga opisyal ng China sa embahada nito ang naigalang ang soberanya at karapatan ng Pilipinas, itigil na ang mapangaping kilos sa West Philippine Sea at managot sa mga racist na pag-atake laban sa mga Pilipino. Boss Ninong, para naman sa lumispan din naman kagad ang Makati City Police upang maayos ang sitwasyon ng dalin ng trafiko dito nga sa Buendia Avenue.
0: Alright, thank you, AJ.
3: Dito sa Makati City para sa Bago Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Public.
0: Yan ang report, mga mabayan, ni AJ Ignacio. Samantala, mga nag-aantabay, nakapila sa the NLEX. Alamin nga natin ang update mula sa Assistant Vice President for Traffic Operations ng NLEX Corporation, Robin Ignacio. Mr. Robin Ignacio, gundang umaga po. Good morning.
4: Hello. Good morning po. Good morning po. At good morning po sa ating mga taga-subaybay ng
0: Salamat
4: Radyo Pilipinas.
0: Salamat po. Si Kiko Flores po ito dito sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publico Servicio. Pagbigyan natin, pagsilbihan natin ating mga kababayan, lalong-lalong mga dumadaan sa NLEX. As we speak, nakikita din namin sa monitor ngayon, matraffic pa rin po ano sa Opo. San Simon northbound and southbound. Gaano nakahahaba po yan?
4: Tama po. Yung ating pa-northbound, meron po tayong around 8 kilometers po yung slow moving traffic natin. Mm-hmm. And then yung southbound naman po, meron po tayong more than 6 kilometers po. Kasi talagang hindi po bumababa yung tubig dito ngayon sa San Simon area. Ano po? Kaya actually, parang tumaas pa po konti kasi umapaw na po ulit doon sa ating sandbagging. Mm-hmm. So, ang mangyari po, yung mga mabababang sasakyan po natin, mga class 1, mukhang pariri-route na po natin, malayo-layo nga lang po. Ano? Pa-northbound po, pa-exitin na po namin ng Santa Rita para dumaan po ng Maharlika Highway. Nakapag-coordinate na rin po kami at yun po, wala naman po tayong madadaan ng baha sa Maharlika Highway and then tungo po ng Nueva Ecija para naman po kunin po yung Central Luzon Link Expressway. Opo. Then pwede po bumalik na po ng either Tiplex or Esitex.
0: Nako, tukod na rin talaga. Ano? Paano yung mga nauna nang malapit-lapit na sa San Simon? Saan nyo sila dinidirect?
4: Ano pa naman po, yung pa-northbound po, kaya pa naman po dumaan pa. Pero hirap nga lang. So uubusin lang po siguro itong nakapila na po na ngayon. Mm-hmm. Yung pa-southbound din po, doon sa may San Simon interchange, pwede pong umakyat. And then mag-re-entry na lang po para maiwasan yung mas malalim po sa loob.
0: Ano paano ang ginagawa nyo para ma-inform ang ating mga kababayan, lalo ng mga motorista na nauna nang nabuslo? Ibig sabihin, na-shoot doon sa hindi makagalaw ngayon, gumagalaw na traffic.
4: Actually po, mula pa po nung Friday yung ating mga ganitong interview, tapos sa social media po natin, and then yung mga tawag po sa atin dito sa customer service. So, na-inform naman po lahat, pero apparently, syempre meron pa rin pong hindi nakaka-capture, so yun nga po yung inaano po natin ngayon. Pero yun nga po, actually, umpisa pa po nung late last week yung ating panawagan na para po sa mga hindi naman po urgent or hindi kinakailangan na pag-travel, lalong-lalo na po itong mga mabababang sasakyan, sabi natin nga po, kung pwedeng wag na lang pong tumuloy muna.
0: Mabuti
4: or
0: po.
4: Kung talagang kinakailangan, ito nga po yung na-establish natin na route ngayon dahil medyo sumama po yung level natin dito sa San Simon.
0: Opo.
4: Pwede umikot yung... kaya lang malayo-layo po yung iikutan.
0: Opo. Mr. Ignacio, wala ba kayong plano na before the 8-kilometer stretch ngayon na nakaka-apekto, ay magkaroon na kayo ng mga announcements sa pamamagitan ng LED o kaya billboard?
4: Ay, meron na... naman ha? Po tayong announcement meron din po kaming naka-open na mga median opening para yun pong mag-decide na hindi na lang po tuloy. Pwede rin po mag-U-turn na po.
0: Maganda po yan. Salamat po. At sa ngalan ng public service na makakatulong ito, lalong-lalo yung mga nakamonitor sa 104.3 FM. Pwede po niyong gamitin at i-ambag namin ito pong announcement dito. From time to time, you can call or we can call you para magkaroon ng announcement doon sa mga motorista na gumagamit ng NLEX o kahit na yung T-Plex. Thank you, Mr. Robin Ignacio.
4: Yes, sir. Maraming salamat po sa Radyo Pilipinas.
0: Alright. Salamat din po,
4: Sir Kiko.
0: Alright. Ah, nakakompleto tayo, Miss Jem. Thank you, ha. Ngayon, Miss Aiza, thank you. Oh, Mark, Bukiron, Arnel, thank you. Nagutom ba kayo? Magpapakain si OIC. Ay, Miss Milliones. Magpapakain si Mr. OIC Alan Alonige. Oh, happy birthday niya ng Sabado eh. Happy birthday, OIC. Tanghalian na. Ito na naman po ang inyong kaibigan mga kababayan, ang inyong broadcast specialist, Kakiko Flores. Nagsasabing, God is good, God is great all the time.
2: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki
7: check ng mga Pilipino. Okay.
8: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste. Palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
6: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
9: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
10: Pati bamboo?
6: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
11: Dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
12: Nung natutunan ko po yung paggawa,
13: sino nagturo
12: sa training po kami sa DOST.
13: Sa DOST.
6: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
14: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Eh, hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. mula siyensya naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
10: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time, 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
2: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang paggunita sa Araw ng Mga Bayani. Mga guro OFW, police, emergency responder at iba pa binigyang pagkilala ng punong ehekutibo.
2: Headlines.
15: Pangulong Marcos Jr. matamang tinututukan ang sitwasyon sa mga lugar na sinalanta ng malakas na pag-ulan bunsod ng habagat.
2: Headlines.
0: DSWD may 5.8 billion pesos na pondong nakahanda at relief stockpile para sa mga apektado ng kalamidad.
2: Headlines.
15: Mga kaso ng leptospirosis ngayong taon bumaba kumpara sa parehong panahon ng 2025 ayon sa Department of Health.
2: Headlines.
0: Department of Foreign Affairs patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Nepal hinggil sa Filipino doktor na napaulat na nawawala sa flash flood doon.
2: Headlines.
15: At ikalawang yugto ng dagdag sahod sa minimum wage earners sa Davao Region, epektibo na bukas September 1.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: 6 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayon Lunes, August 31, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
15: At ako naman po si Ched Oliva.
0: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang paggunita sa Araw ng Mga Bayani. Mga guro OFW, police, emergency responder at iba pa binigyang pagkilala ng punong ehekutibo. Ang balita mula kay Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang obserbasyon ng National Heroes Day o Araw ng Mga Bayani ngayong araw na ito. Sa naging talumpati ng Pangulo, binigyang pagkilala at parangal nito ang mga bayaning nag-ukol ng kanilang tapang, lakas at maging nabuhay para makamit ang dignidad at kalayaan ng bansa. Binigyan din rin ng Pangulo na sa bawat generasyon ay may mga bagong bayaning bumabangon at patuloy na naglilingkod sa sambayanan. Naririyan na niya ang mga OFW para sa pagunlad ng pamilya at bayan, sundalo at mga police, emergency responders, bombero, sundalo na unang sumasaklolo sa ating mga kababayang naaharap sa mga panganib. Kinilala din ng Pangulo ang mga guro, healthcare workers, mga ama at ina na walang tigil sa pagtatrabaho para mabigyan ng maganda at maginhawang buhay ang kanilang pamilya. Hindi rin nalimutan ng Pangulo na kilalanin ng AFP, Coast Guard at mga taga BFAR pati na ang mga mangingisda na nagsisilbihan niyang frontliners para protektahan ang ating mga karapatan, kabuhayan at interes sa West Philippine Sea. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
17: Ilang lamang sila sa maraming mukha ng kabayanihan sa ating panahon. Sapagkat sa iba't ibang paraan at sa bawat pagkakataon, may mga Pilipinong patuloy na nagsasakripisyo, naglilingkod at gumagawa ng kabutihan para sa kapwa, para sa bayan.
16: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
15: House Speaker Boji D. nagpaalala na ang kabayanihan ay pagpili ng mabuting Pilipino sa araw-araw na buhay. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
18: Muling ipinaalala ni House Speaker Faustino Bongbongile III na ang National Heroes Day ay hindi lamang isang simpleng pagunita kundi isang mahalagang paalala sa pagkakakilanlan at pananagutan ng bawat Pilipino sa bayan. Sa kanyang mensahe para sa pambansang araw ng mga bayani ngayong araw, binigyan diin ng House Leader na ang totoong pamana ng mga bayani ay ang sakripisyo sa bayan, kapwa at susunod na henerasyon. Ayon kay Speaker D, sa gitna ng mabilis na pagbabago sa mundo, mahalagang maibalik ang katapatan, paggalang, malasakit, tapang na may panindigan ng tama at ang pagmamahal sa bansa. Dagdag pa ng House Leader na ang isang matatag at maunlad na Pilipinas ay hindi lamang itinatanim ng mga leader kundi itinatatag ng bawat mamamayang Pilipino na tunay na may malasakit at paninindigan. Hinimok din ito ang sambayanan ng pagnilayan ang sakripisyo ng mga bayani ng nakaraan at isabuhay ang pagmamahal sa bayan upang lalo pang patatagin ang Pilipinas na kanilang ipinaglalaban. Narito ang bahagi ng pahayag ni House Speaker Faustino Bongbongile III.
19: Sa isang panahon na napakabilis magbago ng mundo, kailangan nating bumalik sa mga pagpapahalagang hindi dapat magbago. Katapatan sa salita at gawa, paggalang sa kapwa, malasakit sa nangangailangan, tapang na panindigan ng tama at pagmamahal sa ating inang bayan. Ito ang tunay na mukha ng kabayanihan sa ating panahon.
18: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Matamang tinututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sitwasyon sa mga lugar na sinalanta ng malakas na pag-ulan bunsod ng habagat. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ipinangutos ng Pangulo sa mga ahensya ng gobyerno ang mabilis na pagpapaabot ng tulong sa mga apektadong pamilya. Ilang lugar sa Luzon, partikular sa Central Luzon at Metro Manila, ang binaha bunsod ng patuloy na pagbuhos ng malakas na ulan dulot ng habagat. Inaasahang magpapatuloy pa ang mga pag-ulan sa mga susunod na araw.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
15: Department of Social Welfare and Development o DSWD may 5.8 bilyong piso na nakahandang pondo at relief stockpile para sa mga apektado ng kalamidad. Si Meren Bastasa sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Aabot sa 5.8 bilyong piso ang nakahandang resources pa ng Department of Social Welfare and Development para sa patuloy na pagtugon sa mga komunidad na apektado ng malalakas na pag-ulan at pagbaha sa bansa. Batay sa datos ng DSWD, nasa 2.3 bilyon pa ang standby quick response fund na available sa central office at mga field office. Bukod dito, meron ding mahigit sa 3.4 bilyong halaga ng relief spot na binubuo ng family food packs at non-food items. As of August 31, nakapaglaan na ang DSWD ng halos 1.6 bilyong halaga ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng magkakasunod na kalamidad at habagat sa 11 rehiyon sa bansa. Samantala, 5,000 family food packs ang ipinadala pa mula sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay patungo naman sa field office sa Central Luzon bilang augmentation support sa nagpapatuloy na relief operation sa mga komunidad na apektado ng habagat. Tiniyak naman ni DSWD Secretary Rex Cachalian na tuloy-tuloy lang ang dispatch ng relief supplies pati na ang pamamahagi ng cash assistance sa mga apektadong lugar. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nagpapatuloy ang response operations at pagpapaabot ng tulong ng gobyerno sa mga naapektuhan ng masamang panahon. Sa programang Boses, sinabi ni NDRRMC Executive Director at OCD Administrator Undersecretary Harold Cabreros na mahigit 1.7 billion pesos na ang naipabot na tulong sa mga apektadong pamilya. Samantala, umabot na sa 32 individual ang nasawi, 19 ang nasugatan at 3 ang nawawala bunsod ng epekto ng habagat. Aniya, nasa 8.6 million na individual ang apektado ng masamang panahon habang mahigit 6,000 ang inilikas.
21: Apektuhan na po yung almost 8,600,000 na persons. Nasa evacuation centers ngayon, nasa 1,378 with 50,000 inside families or inside evacuation centers. Meron din tayo na itala na 32 na namatay sa sakuna at meron pang 19 injured at 3 missing.
15: Samantala, pumalo sa 6.1 billion peso sa pinsala sa mga infrastruktura habang mahigit 3,000 piso sa mga kabahayan. 2.3 billion pesos naman ang pinsala sa sektor ng agrikultura.
21: Meron ding mga mahigit 3,000 na damaged houses at meron ding naitala na natin na 6.1 billion na infrastructure damages at 2.3 billion na sa agrikultura naman. Kasalukuyan po ang ating response operations at nagbibigay tayo ng assistance sa lahat ng naapektuhan.
15: Si NDRRMC Executive Director at OCD Administrator Undersecretary Harold Cabreros.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Malaking bahagi pa rin ng Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas ang makakaranas ng paminsan-minsan hanggang sa malakas na pag-ulan dahil sa tatlong tropical depressions kabilang ang bagyong Pilandok na bahagyang lumakas. Ayon sa PAGASA ay nasa hang palalakasin ni Pilandok kasama ng dalawang tropical depression ang Habagat habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Inaasahang mapapanatili ng bagyo ang lakas nito at posibleng maging tropical storm bukas at lalabas ng Philippine Area of Responsibility sa Miyerkules ng gabi o Huwebes ng umaga. Samantala, binabantayan din ng PAGASA ang isang low pressure area na muling na-develop sa Tropical Depression Saudel o dating bagyong Obet na nasa labas ng PAR. Isang LPA din ang naging tropical depression na nasa bahagi ng kanluran, hilagang kanluran ng Itbayat, Batanes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Isinailalim na sa state of calamity ang Tarlac dahil sa malawakang pagbaha na nagpalika sa libu-libong residente at puminsala sa dalawang tulay. Ayon kay Tarlac Governor Christian Yap, impossible o hindi makadadaan ang mga sasakyan sa mga pangunahing kalsada habang nasira ang mga pananim at lubhang naapektuhan ang mga residente. Noong Biyernes ng gabi, gumuho ang bahagi ng Ninoy Aquino Bridge sa San Isidro, Tarlac City. Sumunod na gabi, bumigay din ang gitnang bahagi ng Agana Bridge sa lungsod dahilan kaya nahulog ang isang SUV sa tulay. Una nang nagbabala ang PAGASA na magpapatuloy ang pag-ulan sa Tarlac hanggang mamayang gabi kung saan pinangangambahan ng matinding pagbaha sa bahaing lugar sa Bamban, Capas, Camiling, Mayantok, San Clemente, San Jose at Santa Ignacia.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tinatrabaho ngayon ng Department of Public Works and Highways o DPWH na magkaroon ng access point sa Agana Bridge sa Tarlac City matapos gumuho kasunod ng malakas na pag-ulan. Sa panayam ng programang Global na Tayo sa Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Tarlac Governor Christian Yap na planong maglagay ng pansamantalang tulay at folding bridges sa nasabing lugar. Nakadepende naman ani ang tagal na pagsasaayos sa tulay sa mga kagamitan at sitwasyon ng tulay. Sa ngayon ay nagbibigay ng libreng sakay para sa mga residente. Bukod sa Agana Bridge, nasira rin ang mga nagdaang pag-ulan ang Aquino Bridge sa nasabing lungsod.
1: To help accommodate yung mga affected commuters, workers, and households, we are establishing point-to-point libreng sakay sa mga kababayan natin na kailangan magtrabaho to and from the other sides of the river.
0: Ang tinig ni Tarlac Governor Christian Yap.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Nagpapatuloy ang pumping operation sa bahagi ng NLEX para maalis ang baha bunsod ng malakas na pag-ulan. Sa panayam ng programang Global na Tayo na sa Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni NLEX Corporation AVP for Traffic Operations, Robin Ignacio, na malaking hamon ang pag-alis ng tubig dahil sa dami na ibinuhos na ulan sa Pampanga. Nananatili namang bukas sa mga motorista ang dalawang lane, subalit asahan ang mabigat na daloy ng trapiko.
3: Apparently, mukhang bumababa pa po yung mga naulan po previous days. Ano, kaya kahit tuloy-tuloy po yung pag-pump out po namin ng tubig at tinaas na po namin yung mga harang sandbagging po sa tabi para matuloy-tuloy lang po yung mga pag-pump out at siphoning. Pero challenge nga po dahil napakataas po yung tubig sa halos buong Pampanga po ano, doon sa area, lalo na po mataas po yung pagbahabo noon sa labas ng expressways.
15: Si NLEX Corporation AVP for Traffic Operations, Robin Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Aktibo ang clearing operation sa Olongapo City kasunod ng malawakang pagbaha bunsod ng mga pangulan. Sa panayam ng programang Global na Tayo sa Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Olongapo City Mayor Roland Paulino Jr. na nasa 13 barangay ang tumanggap ng evacuees at marami sa mga ito ay nakauwi na sa kanilang mga bahay. Muli namang paplanuhin ng LGU ang mga hakbang nito sa ganitong sitwasyon, lalo na't mahigit 2,800 milliliters ang bumuhos na tubig ulan sa lungsod ngayong buwan ng Agosto.
22: We have never experienced this before. Medyo kakaiba po siya. Sabi ko nga, yung mga waterways namin, yung mga outfalls namin, hindi po ginawa para sa ganyang amount po ng tubig. Kaya ngayon po, balik po kami sa planning and we have to consider na malaki pong chance. Baka new normal nga po natin pagdating po sa sama ng panahon at syempre, nandiyan po yung climate change at kung ano-ano pa.
0: ang pahayag ni Ilonggo City Mayor Roland Paulino Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Nagkaroon ng landslide sa Barangay Virac sa Itogon, Benguet kaninang umaga. Makikita sa mga larawan ang mga nasirang bahay, natabo ng kotse at hindi madaan ang kalsada sa Jungle Town. Dahil sa pag-uho ng lupa, umagsak din ang mga puno, pose ng kuryente at mga linya sa kahabaan ng kalsada na nakapinsala sa mga bahay. Wala namang casualties sa nasabing insidente.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hindi nakapagtala ng pinsala ang National Irrigation Administration o NIA sa mga dam sa kabila ng walang tigil na pag-ulan dulot ng habagat. Sa programang Boses, sinabi ni NIA Administrator Engineer Eddie Guillen na tanging ang irrigation facilities ang nasira bunsod ng masamang panahon. Gayunpaman, sinabi niyang hindi ito makakaapekto sa standing crop kasabay ng pangako na aayusin sa lalong madaling panahon. Samantala, umapaw naman ang tubig sa ilang diversion dam maliban sa high level dam.
4: Ito pong ating mga high dams, kagaya po na itong Patabangan at saka yung Magat, medyo malayo pa po para mapuno yung mga yan. But of course, itong ating mga diversion dams, yung mga mabababang mga dams natin, yung mga hindi ho siya impounding dams, marami po ang nag-overflow dahil mababa nga po itong mga to. Dito po sa Pampanga, Region 3, and then sa Occidental Mindoro, may mga damage po yung ating mga irrigation facilities po. Ibig sabihin yung mga irrigation canal, yung mga slope protection, pero wala pong damage yung ating mga dams mismo.
0: Si NIA Administrator Engineer Eddie Guillen.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Nakatutok ang FIVOG sa mga ilog sa Zambales kasunod ng mga pag-ulan na dala ng habagat. Sa programang Boses, sinabi ni FIVOG's Director Teresito Bacolcol na naobserbahan kasi ang hyper-concentrated sediment flow sa ilang ilog doon. Una nang nagbabala ang FIVOG sa posibleng pagragasan ng lahar at volcanic debris sa mga ilog mula sa ilang bulkan sakaling magpatuloy ang malalakas na pag-ulan.
5: May na-observe tayo na hyper-concentrated sediment flow sa may Santo Tomas Marelia at sa may Bucao River System sa may Zambales. Ngayon, ngayong araw na to, may team kami na pupunta. Kakaroon ng field assessment para malaman ang lawak at kapal ng deposito at kung may pagbabago ba sa river channels.
15: Si FIVOG's Director Teresito Bacolcol.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, bilang ng mga kasong may kaugnayan sa patuloy na pag-ulan na itala ng lokal na pamahalaan ng Maynila, si Lawrence Tanhoco para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Nakapagdala ang Manila Health Department o MHD ng 33 bagong kaso ng influenza-like illness, 24 na kaso ng dengue at 4 na bagong kaso ng leptospirosis ngayong araw, Agosto 31. Batay sa pinakuling disease surveillance report, umabot na sa 2,541 o 2,541 ang kabuuan kaso ng dengue sa Maynila mula January hanggang ngayong araw, habang 1,203 naman ang influenza-like illnesses at 556 cases naman ang naitala na kaso ng leptospirosis. Wala namang bagong naitalang kaso ngayong araw ng cholera, typhoid fever, COVID-19 at severe acute respiratory infection. Mula Enero, nakapagtala na rin ang lungsod ng 87 kaso ng kumpirmadong kaso ng COVID-19, 68 cases ng typhoid fever, 312 cases ng severe acute respiratory infection at 3 kaso ng cholera. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras natin Pilipinas, alas 11:22 ng umaga. Antabayanan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
2: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, pinaiimbestigahan na ng Department of Public Works and Highways o DPWH
8: ang ninakaw na high voltage cables ng Sunog Apog Pumping Station sa Tondo, Maynila. Sa inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon, nabatid na hindi na gumagana ang pumping station mula pa noong Sabado. Aniya, ninakaw ang mga kable, valve at takip ng manhole na kailangan para gumana ng maayos ang flood control infrastructure sa Metro Manila. Samantala, sumaklolo ang DPWH sa Philippine Coast Guard para bantayan ang Sunog Apog Pumping Station at iba pang vulnerable drainage facilities para mapigilan ang pananabutahe. Bukod pa rito, ninakaw din ang heavy duty check valves mula sa Tumana Pumping Station na mahalaga sa pagpigil ng tubig mula sa Marikina River kapag mataas ang tubig. Ninakaw naman ang mga manhole covers sa Rojas Boulevard kaya naaksidente ang ilang sasakyan dahil sa mga butas-butas sa kalsada. Giit pa ni Dizon, aarestuhin ang mga magnagnakaw at susuriin ang mga junk shop o bilihan ng bakal para malaman kung doon dinadala ang mga ninakaw na materyales.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Samantala, ipinag-utos ni DPWH Secretary Vince Dizon ang agarang pagbili ng karagdagang mobile pumps para mapaghandaan ang susunod na pag-ulan sa Marikina City. Anya, kailangan doblehin ang kapasidad ng pumping station sa lungsod.
11: Nag-ready na tayo. Sabi nga ng Pangulo natin, nag-ready tayo for flood events na hindi normal na nangyayari natin. Na ngayon, normal na. So, kailangan daw doblehin yung capacity. So, sabi ko, kung didoblehin natin, di ba kahit na hindi yun ang plan, kung didoblehin natin. So, ang utos natin is, bibili na tayo ng mga at least mobile pumps na para ready tayo kung may mangyaring ganito ulit in the next few weeks. Ready tayo.
15: Si DPWH Secretary Vince Dizon.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Kanselado ang ilang biyahe ng barko ngayong Lunes dahil sa masamang panahon dulot ng habagat. Ayon sa Philippine Ports Authority o PPA, kabilang sa mga kanselado ang biyaheng Batangas, Masbate at Mindoro Islands. Paliwanag ng PPA, otomatikong kanselado ang biyahe kapag na-issue ang no sail policy ng Philippine Coast Guard. Pwede rin anilang magkansela ng biyahe ang shipping lines bilang pagsunod sa regulasyon ng Maritime Industry Authority o Marina.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Puspusan ang Meralco na maibalik ang supply ng kuryente sa mga lugar na naapektuhan ng masamang panahon bunsod ng habagat. Aabot sa 49,000 sa na Meralco customers ang apektado ng power outage na pawang nasa mga lugar na binaha tulad ng Cavite, Bulacan at Metro Manila. Ayon sa Meralco, walang tigil ang kanilang linemen at crew para maibalik agad ang supply ng kuryente sa mga apektadong lugar. Pinag-iingat naman ng publiko na iwasan ang mga naputol o nasirang linya ng kuryente, gayon din ang mga pasilidad ng kuryente na nalubog sa baha.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Naka-red alert ngayon ang sa Visayas Grid mula alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi mamaya. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, bunsod ito ng manipis na supply ng kuryente sa rehiyon. Iiral naman ang yellow alert mula alas 10 ng gabi hanggang mamayang alas 11 ng gabi. Dulot naman nila ito ng manipis na reserbang kuryente sa Visayas Grid at mga palyadong planta ng kuryente sa rehiyon.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Bumaba ng 23% ang naitalang kaso ng leptospirosis ngayong taon kumpara sa parehong panahon noong 2025. Ayon sa Department of Health o DOH, umabot lang sa 5,486 cases ang naitala mula January 4 hanggang August 26 ng taong kasalukuyan. Mas mababaan nila ito ng 23% kumpara sa 7,163 cases na naitala sa parehong panahon noong isang taon. Sa pulong balitaan, sinabi ni Health Undersecretary Dr. Gloria Balboa na ang pinakamataas na kaso ng leptospirosis ay naitala sa National Capital Region, Cagayan Valley at Central Luzon. Sa mga DOH hospital pa lang anya sa Metro Manila ay umabot na sa 521 na pasyente ng leptospirosis ang na-admit hanggang noong Agosto 23. Karamihan anya sa mga pasyenteng ito ay nasa San Lazaro Hospital sa Maynila.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Tumaas ang bilang ng mga pasyente na tinamaan ng leptospirosis sa San Lazaro Hospital sa Maynila habang nasa 300% hanggang 500% ang bed capacity sa emergency room. Naglagay na ng tent sa labas ng emergency room para tumulong sa pag-screen at pag-classify ng mga pasyente batay sa severity ng kanilang sintomas. Umaalalay naman sa San Lazaro Hospital ang mga kalapit nitong ospital kasaya ng Jose Reyes Memorial Medical Center at Jose Fabella Memorial Hospital. Sinasabing one-third ng leptospirosis cases sa Metro Manila ay ginagamit sa San Lazaro. Nakikipag-ugnay naman ang San Lazaro sa iba pang ospital at LGUs para tumulong sakaling tumaas pa ang leptospirosis cases.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Epektibo na simula bukas, September 1, ang ikalawang tranche ng dagdag sahod ng minimum wage earners ng pribadong sektor sa Davao Region. Alinsunod sa wage order para sa agricultural workers, magiging 525 pesos ang arawang sahod mula 515 pesos. Nasa 540 pesos naman ang panibagong sahod ng mga nasa non-agriculture sector mula sa 525 pesos. Una nang ipinatupad ang first tranche noong March 13, 2026. Pinayuhan naman ng DOLE Davao Region ang lahat ng employer na sumunod sa panibagong wage adjustment.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Konsulado ng Pilipinas sa Nepal patuloy pa ring nakikipag-ugnayan sa Nepali government para agarang mahanap ang isang Pilipinong doktor na napaulat na nawawala sa mapaminsalang pagbaha. Si AJ Ignacio para sa ulat.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Patuloy na nakikipag-ugnayan ng ating bansa sa Nepalese government para sa agarang paghahanap sa isa nating kababayang Pilipinong doktor na nawawala matapos ang nangyaring mapaminsalang flash flood sa Tibet-Nepal border. Ayon nga kay Consulate General of Nepal to the Philippines, Jose Paulo Campos, na nauna nang nakikipag-ugnayan ng Pilipinas upang mahanap nga ang kababayan nating doktor na nawawala. Nauna nang tinanggihan ng Nepal ang alok na tulong ng ibang bansa at iginiit na kinakaya pa naman ito ng kanilang operasyon sa paghahanap ng mga nawawala. Sa uli naman, muling siniguro ng ating konsulado na patuloy ang kanilang pagkikipag-ugnayan at pag-monitor sa Nepalese authorities maging sa disaster response team ng naturang bansa para maisa prioridad ang ating kababayang Pilipinong nawawala. Sa ngayon, tanging ang naturang doktor pa lamang ang naitalang nawawala sa ating mga kababayang nagtatrabaho at nagbabakasyon at naninirahan sa nasabing bansa. Mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Buhabiyahin na ang Kadiwa team mula Davao patungong Maynila para makapagbenta ng mas murang agricultural products simula bukas, September 1. Sa isang video na inilabas ng Department of Agriculture Davao Region, makikitang nasa Visayas na kahapon ng grupo at magpapatuloy ng biyahe patungong Metro Manila bilang suporta sa Kadiwa on Wheels program. Layo ng nasabing programa na maghatid ng sariwa at abot kayong produkto sa mga mamimili.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Nakumpiska ng Philippine Coast Guard o PCG at Department of Environment and Natural Resources o DENR ang 11 unit nang hinihinalang ilegal na troso sa magkatawang na operasyon sa Sibuyan Island sa Romblon. Inilunsad ang operasyon matapos makatanggap ng report hinggil sa ilegal na troso sa may 150 metro mula sa National Road sa Sitio Bato. Dito nila natagpuan ang 11 piraso ng tiga na mas kilala bilang Mangkono of Philippine Ironwood. Ginawa ang operasyon sa ilalim ng Presidential Decree 705 o ang Revised Forestry Code of the Philippines na nagpaparusa sa ilegal na pagkuha at pagkolekta ng mga produkto mula sa kagubatan. Bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng mga ahensya ng pamahalaan para masawata ang ilegal na pagtutroso at maproteksyonan ang yamang gubat ng Sibuyan Island.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
15: At sa larangan ng palakasan, Gilas Pilipinas nagwagi kontra Iran at Jordan sa fourth window ng Asian qualifiers para manatiling buhay ang tsansa sa FIBA World Cup 2027. Mula Sports Radio 918, may report si Ria Arevalo.
10: Napanatili ng Gilas Pilipinas ang tsansa nito para sa FIBA World Cup 2027 nang kapwa patumbahin ang Iran at Jordan sa fourth window ng Asian qualifiers na ginanap sa Mall of Asia Arena nitong weekend. Bumangon mula sa 13-point first half deficit ang Gilas Pilipinas upang angkinin ang 68 58-56 tagumpay kontra Iran linggo ng gabi. Mula sa makapigil hiningang 82-81 overtime win kontra Jordan noong Biyernes, muling naharap sa mabagal na panimula mga Pinoy bago nakabalikwas upang gulantangin ang Iran at makompleto ang sweep sa fourth window ng qualifiers. Dahil sa panalo, naiangat ng Pilipinas sa 4 wins at 4 losses ang kanilang kartada sa Group E standings at nanatili sa kontensyon para sa tiket papuntang FIBA World Cup 2027 sa Qatar. Kapwa nagtala sina Juan Gomez de Liano at Dwight Ramos ng 16 points habang nag-ambag ng 13 points at 16 rebounds si 7'3 center Kai Soto. Nagtala ng 8 points at 8 rebounds si AJ Edu habang 6 na puntos at 2 rebounds ang inambag ni Junmar Fajardo na formal nang nagretiro sa pambansang koponan. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Oras po natin, alas 11.33 ng umaga. Abangan ang iba pang mga balita mula sa ating provincial stations. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
9: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
13: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
14: Si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kilapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami ng system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
16: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
17: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
16: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhidi ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy

0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Ang atin pong oras, 20 minuto bago mag alas 12 ng tanghali. Balita dito sa Luzon, isang sityo sa Barangay 2 sa Lawag City ang nalubog sa baha dulot ng habagat. Mula kay Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas Lawag ang balita.
5: Radyo Pilipinas Report.
6: Dahil sa lakas ng ulang dulot ng habagat, tila naging lawa ang Sityo 1 Barangay 2 sa Lawag City. Ang kalsada at creek na daanan ng tubig, tila ba'y naging isang ilog na lamang ito. Nalubog din ang mga palay na katabi ng kalsada at ng nasabing creek. Ayon kay Barangay Kagawad Oliver Abad, taon-taon na ganito ang sitwasyon dito, kaya naman nag-request na silang itaas ang kalsada at kung maaari ay gawing mas malalim ang creek. Sa ngayon, aniya, wala pa namang untoward incident, mga nag-preemptive evacuation dito at mga nagpa-rescue na kababayan. Tiniyak ng Kagawad na nananatili silang nakalerto at handang tumulong kung mas maging grabe ang sitwasyon sa nasabing lugar. Para sa Bawang Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
3: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas Tobuk. May gagawing pag-uulat si Estrella Loque. Department of Health Cordillera patuloy na kumikilos para mapangalagaan ang kalusugan ng mga mamamayan sa rehiyon na apektado ng mga pag-ulang dala ng habagat.
3: Radyo Pilipinas Report.
8: Patuloy ang pagkilos ng mga kagawad ng kalusugan sa rehiyon Cordillera upang magabayan ang maapektado ng mga pag-ulang dala ng habagat hinggil sa pangangalaga ng kanilang kalusugan at malapatan ng lunas ang mga nangangailangan. Ayon sa pinakahuling data ng Department of Health o DOHCAR, 347 individual na ang sumailalim sa medical consultation, makarang makaramdam ang mga ito ng sintomas ng respiratory tract infection, hypertension, cough and colds, fever at headache mula nung rumagasa ang mabagyong Luis, Maymay at Neneng at Habagat. 3 paggamutan at infirmaries at 4 na rural health units ang napinsala habang nananatili namang functional ang 61 hospitals at infirmaries, 79 na rural health units at 891 barangay health stations. Paalala ng DOHCAR, nananatiling may mapag-ulan sa iba't ibang bahagi ng rehiyon kaya ipagpatuloy ang pag-iingat sa mga posibleng epekto nito sa kanilang kalusugan. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loque, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Relief packs ipinamahagi sa mga magbabangus sa lalawigan ng Pangasinan na naapektuhan ng bagyo at habagat. Mula Radyo Pilipinas Tayug, narito ang ulat ni Leslie Gemino.
3: Radyo Pilipinas Report.
9: Matagumpay na isinagawa ang isang relief mission sa ilalim ng Project Saguan kasabay ng patuloy na pagbabantay sa kalagay ng mga miyembro ng samahan ng magbabangus ng Pangasinan na labis na naapektuhan ng nagdaang bagyo at habagat. Ang pamamahagi ng relief assistance ay naging mabilis at matagumpay sa pakikipagtulungan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Region 1 sa pamumuno ni Regional Director Remy Lachica, habang si Regional Mariculture Technology Demonstration Center Chief Antonieta Ibanglista naman ang personal na nag-abot ng mga relief packs sa mga mangisda. Ang nasabing inisyatiba ay pinangunahan ni SAMAPA President Christopher Aldo Fabia Sibayan upang agad na makapagpaabot ng unang alalay at karagdagang tulong sa mga kapwa mangisda at magbabangos sa lalawigan. Ayon sa pamunuan ng grupo, layunin ng simpleng pamamahagi na magdala ng ngiti at pag-asa sa mga member habang bumabangon mula sa pinsalang dala ng masamang panahon. Binigyan din ng sama na sa gitna ng kalamidad, walang pinipiling panig ang pagtulong at ang pinakamalaga ay ang pagmamalasakit sa kapwa. Kasabay nito, patuloy ang panawagan ng SAMAPA sa iba pang mga henshot sektor na mas mapabilis pa ang pagpapabot ng saklolo, lalo na sa mga mangisdang nasa mga pinakanangangailangan lugar, habang pinapalalahanan din ang lahat na manatiling alero at handa. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Minor, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Sa ating pagbabalik, kuha naman tayo ng mga karagdagang balita mula sa ating mga himpilan sa Visayas at Mindanao. Narito muli mga paalala.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang

0: kalalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
1: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
0: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsa Moro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsa Moro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko
6: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
9: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Alas 11:47 po ang ating oras. Mga balita naman sa Visayas. Samar Coconut Summit tinutukan ang mas produktibo at sustainable na industriya ng niyog. Mula Radyo Pilipinas Kalbayog, naritong ulat ni Suzette Pretensio.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Tinipon sa Kalbayog City Summer ang mga magsasaka, industry leaders at government partners upang palakasin ang coconut industry sa Summer. Sa Summer Provincial Coconut Summit, tinalakay ang farm productivity, climate resilient practices, processing technologies, cooperative development at financing opportunities para sa coconut farmers at SMEs. Nagbigay rin ng industry updates at technical inputs ang Philippine Coconut Authority, DTI, DOST, Cooperative Development Authority at mga financial institutions. Ibinahagi rin ng mga local farmer entrepreneurs ang kanilang mga karanasan at magagandang paraan sa pagpapaunlad ng mga negosyong nakabatay sa niyog. Layunin ng summit na mapataas ang produksyon, madagdagan ang kita ng mga magsasaka at makalikha ng mas sustainable na livelihood opportunities para sa mga komunidad sa Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
11: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Pilipinas,
11: News Nationwide.
14: Kahalagahan ng makabagong teknolohiya tulad ng artificial intelligence at data analytics, ipinabatid ng Department of Science and Technology sa mga mag-aaral sa Caraga Region. Sa detalye mula kay May Jess ng Radyo Pilipinas, Butuan.
11: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas. Report.
15: Binigyan din ng Department of Science and Technology o DOST ang patuloy na pagpapalakas sa kapasidad at kaalaman ng mga kabataan at scholars sa mga bagong larangan ng teknolohiya tulad ng Internet of Things, Data Analytics at Artificial Intelligence o AI. Ito ang ipinahayag ni DOST Assistant Secretary Maria Teresa Biendi Guzman sa isinagawang press con sa Butuan City kaugnay ng pagdiriwang ng Regional Science Technology and Innovation Week o RSTW 2026. Isinusulong ang pagkakaroon ng dalawang campus ng Science High School kada rehiyon upang mas maraming kabataan aniya ang mahasa sa STEM o Science, Technology, Engineering and Mathematics. Upang maiwasan ang brain drain at mapanatili ang mga siyentipiko at mananaliksik sa Pilipinas, nagbibigay ani ang DOST ng mga research grants upang makabuo sila ng mga teknolohiyang direktang tutugon sa pangangailangan ng komunidad. Inaasahan din ng DOST na sa pakikipagtulungan ng DepEd at Commission on Higher Education, mas marami pang mga mag-aaral ang maaabot at magagabayan sa pagbuo ng mga makabagong solusyon alinsunod sa hangarin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, May 10, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Samantala, 25 tonelada ng prutas ipinadala sa Kadiwa on Wheels mula Davao City patungong Metro Manila. Mula Radyo Pilipinas Davao, magbabalita si Marcel Dasalia.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
16: Nagpadala ang Department of Agriculture o DA-11 ng tinatayang 25 toneladang sariwang prutas mula Davao City patungong Quezon City at Manila sa ilalim ng Kadiwa on Wheels program noong Biyernes, Agosto 28 sa Bago Oshiro, Tugbok District, Davao City. Kabilang sa mga ipinadala ang durian, mangustin, pumelo at iba pang lokal na prutas mula sa mga magsasaka sa Kalinan District. Layunin ng programa na mapalawak ang merkado para sa mga farmer producers at mga ihatid ang sariwang ani ng Davao sa mga mamimili sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay DA-11 Regional Executive Director Macario Gonzaga, nagbibigay ang programa ng karagdagang market linkage sa mga magsasaka upang madagdagan ang kanilang kita. Inaasahan din na mabibili ang mga prutas mula Davao sa ibang rehiyon sa presyong malapit sa presyo nito sa Davao City. Isasagawa ang unang leg ng Kadiwa on Wheels sa DA compound sa Quezon City mula September 1 hanggang 3 at susundan ito sa Manila simula September 4. Bahagi ito na pagsisikap na maihatid ang masaganang ani ng Davao sa mas maraming Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamondasalia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, August 31, 2026. Ang ating oras, 9 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
14: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
17: Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
18: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
19: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste. Palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
18: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
20: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
21: Pati bamboo?
18: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan nakakahabi.
22: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
23: Nung natutunan ko po yung paggawa,
24: sino nagturo
23: sa training po kami sa DOST.
24: Sa DOST.
18: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
25: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Eh, hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Na ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: Taong 2017 nang sumiklab ang limang buwangyera sa Marawi ng puwersa ng gobyerno laban sa Maute at Abu Sayyaf Group. Ang Marawi Siege ay naging isa sa pinakamalalang armadong sagupaan sa Mindanao sa makabagong panahon. Nagbigay din ito sa lalim ng sigalot at sa hamon ng pagpapanatili ng pangmatagalang kapayapaan at seguridad sa Mindanao. Naging bahagi ito ng mas mahabang proseso ng usaping pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at mga lehitimong grupong Bangsamoro. Kabilang sa mahalagang hakbang dito ang 2014 Comprehensive Agreement on the Bangsamoro at ang pagpapasa ng Bangsamoro Organic Law noong 2018 na naglatag ng legal na batayan para sa pagkakatatag ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. January 2019, niratipikahan ito sa pamamagitan ng plebisito at dito formal na nagsimula ang pagkakatatag ng BARM kapalit ng dating Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARM. Layo ng batas na magkaroon ng sariling pamamahala ang Bangsamoro habang nananatiling nasa ilalim ng konstitusyon at pambansang soberanya ng Pilipinas ang rehiyon. Dito na pumapasok ang tinatawag na autonomy. Ibig sabihin, may sarili ng kakayahan ng BARM na mamahala at gumawa ng mga batas, maging ng patakaran para sa mga usaping sakop ng kanilang otonomiya. Kabilang dito ang mga larangan gaya ng ekonomiya, kultura, edukasyon, kalusugan, agrikultura at iba pang usaping nakatalaga sa pamahalaan ng Bangsamoro. Pero hindi ito nangangahulugang hiwalay na ang BARM sa Pilipinas. Bahagi pa rin ito ng ating bansa at kailangan pa rin sumunod sa konstitusyon at mga pambansang batas. Sa pamamahala, may sariling parliamentary system ang BARM. Ibig sabihin, ang legislative at executive functions ng gobyerno sa rehiyon ay nakabatay sa parliamentary system na itinakda ng Bangsamoro Organic Law. Ang mahahalal na parliament ang gagawa ng mga batas sa mga usaping sakop ng Bangsamoro government at siya ring pipili ng magiging chief minister na mamumuno naman sa executive branch ng regional government. Ano-ano naman ang sakop ng BARM? Kabilang dito ang mga probinsya ng Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Basilan at Tawi-Tawi, gayon din ang Cotabato City at Bangsamoro Special Geographic Area sa Cotabato Province. Hindi kasama sa BARM ang Sulu. Sa desisyon kasi ng Korte Suprema, idineklarang unconstitutional ang pagkakasama ng probinsya ng Sulu sa BARM dahil hindi ito pumabor sa Bangsamoro Organic Law sa plebisito noong 2019. Ngayong September 14, gaganapin ang kauna-unahang BARM parliamentary elections kung saan boboto ang mamamayan ng mga kinatawan para sa Bangsamoro Parliament. Bubuin ito ng mga representante ng iba't ibang distrito, politikal na partido at maging ng iba't ibang sektor gaya ng kababaihan, kabataan at katutubo. Pagkatapos ng halalan, ang mga miyembro ng parliament ang pipili ng chief minister. Ito ang magtatatag ng unang regular na pamahalaan ng BARM na direktang pipiliin ng mga botante matapos ang ilang taong transition period. Mula sa sugat ng nakalipas na putukan patungo sa sarili at malayang pamamahala, ang halalang ito ay hindi lamang pagpili ng lider, kundi simbolo ng kapayapaan at pag-asa para sa kinabukasan ng Bangsamoro. Para sa Integrated State Media, Sheila Natividad ng PTV.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Patan ito sa paraang mapayapa, alinsunod sa batas at nakaugat sa mga prinsipyo ng bansa. Ayon sa kanya, mahalagang turuan ng kabataan sa kasaysayan at mga karapatang maritime ng Pilipinas. Labanan ang disinformation at itaguyod ang responsableng pagtatalakay sa mga usaping pambansa. Binigyan din ng punong ehekutibo na dapat suportahan ang mga mangingisda na patuloy na naghahanap buhay sa ating karagatan. Habang pinangangalagaan ang integridad ng mga institusyon sa pamamagitan ng transparency, accountability at mahusay na serbisyo publiko. Pinangunahan ng Presidente ang pagdiriwang ng National Heroes Day sa libingan ng mga bayani kung saan ginawaran siya ng 21-gun salute. Nag-alay din siya ng bulaklak sa Bantayog ng The Unknown Soldier at time team na nagdasal sa puntod ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Update sa assistance ng DSWD sa mga naapektuhan at inilikas dahil sa habagat, ating tatalakayin kasama si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development. Asik Irene, magandang tanghali po.
3: Hi Joshua, magandang tanghali.
2: Yes, Asik, sa dami po ng pamilya na pilitan at kailangan lumikas dahil sa habagat, gaano na po kalaki ang kasalukuyang response operation ng DSWD at saan po yung pinakamalaki ang pangangailangan sa ngayon?
3: Joshua, mula nga po nang tumama itong si Bagyong Luis, Maymay, Neneng, yung habagat, and then enhanced habagat, ang Department of Social Welfare and Development ay nakapagpahatid na, nakapag-release na ng mahigit 2.3 million na family food packs. Apart from that, nakapag-release rin tayo ng mga ready-to-eat food boxes, non-food items, at gayon din po ng tulong pinansyal. Karamihan po, o halos kalahati, actually more than half of the quantity of food packs release ay napunta po sa Central Luzon. At nagpapatuloy pa rin yung release ng mga family food packs sa mga probinsya po ng Bataan, Pampanga, at gayon din po ng Zambales. And sa katunayan nga, Joshua, nitong mga nakaraang araw, may karagdagang mga 90,000 plus na mga family food packs ang nai-release pa ng Region 3. Karagdagan na doon sa mahigit 1.2 million family food packs na napauna na natin na i-release. Apart from that, nakapagpahatid din tayo ng mga karagdagang ready-to-eat food boxes, non-food items, at ng tulong pinansyal sa ilalim ng assistance to individuals in crisis situation. Karagdagan dyan, dineploy din natin yung ating mobile command center, pati yung mobile kitchen, para makatulong sa paghahain ng mainit na pagkain para sa mga kababayan na natin sa mga evacuation centers sa kasalukuyan.
2: Okay. Asik, napag-usapan natin lang natin itong family food packs. Maigi na rin na malinaw natin yung ilang napaulat sa social media na ang halaga daw ng family food packs ay 1,500. Pero ang katunayan, ayon po dun sa inilabas na payag ng inyong kagawaran ay nasa 790 plus pesos lang po ito. Pakilinaw po ito, Asik.
3: Yes, thank you Joshua for giving me this opportunity to explain that. Kasi po may mga kumakalat na mga posts sa social media na nagsasabi na nagkakahalaga daw ng 1,503.84 pesos ang isang pre-pack family food pack. Ngayon, bigyan muna natin ng konting konteksto itong issue na ito. Lagi nating binabanggit kasi Joshua na may dalawang supply chain na nabuo ang DSWD sa ilalim ng buong Bansa Handa Program. Yung una is yung supply chain one na kung saan ini-strengthen natin yung prepositioning at production ng mga family food packs sa Luzon Disaster Resource Center at sa Visayas Disaster Resource Center. Tayo po mismo ang bumubuo ng mga family food packs sa supply chain one. Sa supply chain two, ito yung binabanggit natin na private sector driven na kung saan meron tayo mga framework agreements with private distributors na kung saan nga po nakakapag-drawdown tayo from those framework agreements to complement the food packs that we are producing. At dyan po lumalabas yung pre-pack family food pack na pinoprocure po natin. Ngayon, yung pong binanggit na 1,503.84, yan po yung tinatawag natin sa procurement na approved budget of the contract. Yan po yung maximum amount o maximum na halaga na maaring pong maging cost ng isang pre-pack family food pack. Mm-hmm. But dumadaan po iyan sa competitive bidding.
2: Yes.
3: At ang nananalo o na-award po na ang kontrata ay na-award po sa supplier na most responsive ang kanyang bid at least expensive. Kaya nga po, yung nanalo na kontrata, ang kanya pong bid ay 797.80 centavos. So yun po yung halaga ng pre-pack family food pack na deliver sa DSWD na siya rin naming na-i-distribute. Now yung cost na yon, yung halaga na yon ay kinabibilangan na ng 6 kilograms na vacuum pack rice, gayon din po nung 10 assorted tin cans, yung 5 sachets ng instant coffee, 5 sachets ng choco malt. Kasama na rin yung cost ng slotted carton o yung brown box, yung tape na ginamit, and of course, yung logistics and manpower requirements ng private distributor na nanalo po ng kontrata sa DSWD. So again, lilinawin po natin, hindi po 1,503.84 pesos yung halaga ng isang pre-pack family food pack, kundi batay sa nanalong awarded contract ay 797.80 centavos po ito.
2: Okay.
3: Joshua, nais nating banggitin na nakakalungkot na merong may mga ganitong mga post. Kasi ang DSWD ay nakafocus sa panahon na ito sa pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Dagdag isipin po ng aming pong kagawaran na meron pang mga impormasyon na pinapakalat na hindi po totoo at kulang po sa pag-aaral o pagre-research yung kanila pong mga post. So kung pakiusap natin, kung wala po kayong magawa o marami po kayong time, sana po tumulong na lang po kayo sa isinasagawa natin na pagre-repack ng mga family food packs o sa pagtulong sa ating pong mga kababayan. Mas magiging meaningful pa po ang inyong at magiging makabuluhan yung pong inyong pong oras kapag tumulong po kayo sa ating bayan.
2: Yes, tama yan, Asik. Actually, nakita po natin yung mga posts sa social media at hindi naman lahat ay naniniwala dun sa post sa 1,500 pesos yung worth ng family food packs. In fact, may mga ilang netizen ang nagbibigay ng kanilang mga fact-based comments na nag-research sila tungkol sa tunay na halaga. Now, with this being said, Asik, how do you think, or sa tingin niyo po, gaano ka-importante yung information dissemination, pagiging transparent ng kagawaran pagdating po sa ganitong mga bagay?
3: Alam mo, Joshua, yung isinasagawa natin na procurement process, it follows the guidelines which really maintains and follows transparent procedures. Yung pong mga ipinuprocure po natin, even mga activities on procurement activities, ay nakapaskil po sa aming pong webpage at meron din po kaming site na kung saan napapublish ang mga procurement documents po natin. Sinusunod natin lahat ng mga pamantayan, wala po tayong tinatago, sumusunod po tayo sa alituntunin. Kaya maaari nyo pong i-verify yung pong mga impormasyon na nakakalap po nyo. And sana before you publish any information, especially on social media, ay pag-aralan muna natin, i-research po na natin muna ng maayos para hindi po makapang-confuse ano, ng iba pa sa atin. And of course, tayo nagpapasalamat din sa ilan sa ating pong mga kababayan na kinokorek yung mga gantong maling impormasyon. Sana po sama-sama tayo to combat fake news and para mas maging maayos po no yung ating pong pagtulong sa ating kapwa. Huwag na po natin silang lalo pang i-confuse, lalo pang pahirapan sa panahon po na ito.
2: Alright, malinaw. Asik, balikan ko po yung ating mga apektadong pamilya dito sa nangyayaring sama ng panahon. Ilang evacuation centers na po ang kasalukuyang operational at ano po ang pinakamalaking challenge ng DSWD sa pagtiyak po ng pagkain, tubig, hygiene at iba pang pangunahing pangangailangan nila?
3: As of our 6 a.m. monitoring, Joshua, nasa mahigit 1,300 ang activated or open evacuation centers sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. And marami po dyan ay sa NCR, sa Region 1, gayon din po sa Region 3. Sa kasalukuyan, nasa mahigit 46,800 na families or ang katumbas niyan ay nasa mahigit 164,000 na katao ang nanunuluyan pansamantala dyan po sa evacuation centers. But in our monitoring, in some areas, lalo na sa NCR and sa Calabarzon, ay meron na rin pong mga magdidikam sa araw po na ito.
2: Okay.
3: But of course, patuloy nating mino-monitor, especially at naka-red alert ang DWD, quick response units, and of course, monitoring the situation in the various parts.
2: Alright. Okay. Speaking of monitoring, Asik, paano po ninyo tinutukoy kung anong uri ng assistance ang kailangan po ng bawat evacuation center? At kumusta po yung inyong coordination sa local government units ng mga apektadong lugar?
3: Well, Joshua, dahil ang DSWD ay nangunguna rin sa company protection of displaced persons, meron tayong mga nakadeploy na mga personnel, mga kawanire ng mga local government units para matiyak na maayos yung sitwasyon sa mga evacuation centers at para matukoy din natin kung ano pa yung pangangailangan ng ating mga internally displaced persons in addition to what we are already distributing. And base doon sa assessment na ginagawa ng ating mga workers, nakikita natin kailangan ba na ma-refer sa mga iba pang mga partners, especially kung nagkasakit yung ilan sa mga IDPs, rin-refer natin sila kasi may tinatawag na yun na referral pathways din sa DOH o sa local health officers. Ngayon kung halimbawa nangangailangan pa ng intervention, halimbawa ng tulong pinansyal, ina-assess yan ng DSWD social workers para makapagpahatid tayo ng karagdagang pangangailangan, Joshua.
2: Okay. And tama po, ano, may access pa rin. Even yung mga pamilya na wala sa evacuation center, napapaabutan pa rin po sila ng tulong. Tama po.
3: That's correct, Joshua. In coordination with the local government units, we make sure na nay house to house yung pong mga tulong na ipapaabot ng ating pamahalaan. We understand that in some areas, in some communities, takot po o ayaw umalis ng mga ilan sa kababayan natin because either mahira, may baha sa kanilang area at nahirapan po sila ano, na mag-travel going to evacuation centers or ayaw talaga nilang iwanan yung kanila pong mga bahay. So ang ginagawa po natin in coordination with the local government units ay dinadala na po yung tulong sa kanila. Kasi kinakailangan na mabigyan din po sila ng immediate na assistance, especially na sa pagkain at mainom na tubig.
2: Alright. Panghuli na lamang po, ASEC, mensahin niyo po sa ating mga kababayan na patuloy na nangangailangan ng tulong sa kasalukuyang weather condition.
3: Alam niyo po, lagi nating pinapaalalahanan ng ating mga kababayan na ang utos po ng Pangulong Marcos Jr. sa DSWD, tiyakin na mabilis, maagap at sapat ang tulong na naipapabot ng ating pamahalaan sa ating mga kababayan. Kung kaya nga po sa ilalim ng pamumuno, Secretary Rex Gatchalian, puspusan po ang aming kagawaran sa pagtitiyak na lahat ng kinakailangang tulong ay naipapabot po namin sa mabilis at mapagkaingang pamamaraan. Mention ng ating pamahalaan, para tulong-tulong po kaming maipaabot ang mga food and non-food items sa inyo. Kaya nga po, pakiusap natin, sana po makipag-ugnayan at makinig po tayo sa mga abiso ng ating pong mga local officials para po sa isang maayos, orderly and seamless distribution of food and non-food items. Huwag po kayong mag-aala, lalo na kapag kayo ay sinabihan po o naabisuhan na lumikas sapagkat ang ating pamahalaan ay naka-ready to provide your essential needs. Muli, kami po sa DSWD ay nakatutok sa sitwasyon. Kami po ay patuloy na magbabahagi ng tulong sapagkat sa DSWD po ang bawat buhay ay napakahalaga.
2: Alright, at bago po makalimutan, ASEC, belated happy birthday po. Kayo po yung nag-celebrate ng inyong birthday kahapon. Happy, happy birthday po. Maraming salamat po sa inyong oras.
3: Salamat po.
2: Maraming salamat po sa inyong oras, Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng DSWD. Thank you, ASEC. Bayan, maraming pambalita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
1: Hindi lang sa kasaysayan makikita ang tunay na kabayanihan. Dahil may mga bayaning nakikipaglaban at walang sawang naglilingkod sa kapwa at bayan. Isang pagsaludo sa kabayanihan ng lahing Pilipino mula sa inyong People's Television. Tanong ng ordinaryong Pilipino, hahanapan ng tugon.
4: Hindi ako kailangan malakas sa'yo, pero nadadala ko yung aking hinain. Are you ready to do this?
5: Serbisyo at programa ng pamahalaan, ipauunawa sa mga kababayan.
4: Well, I feel confident if I'm a worker na pag ako ay alumnus ng DESDA, hindi niyo ako pababayaan.
5: Mga isyong komplikado, lilinawin ng gusto.
2: Bakit sa atin itong Philippine Sea? Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines?
5: Pag-usapan natin with Oscar Orbos dito lang sa inyong People's Television. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go-bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Update sa mga dam at sa amount ng rainfall nitong weekend at ang latest monitoring sa Tropical Depression Pilandok. Ating aalamin kasama si Ma'am Rosalie Pagulayan, Senior Weather Specialist and Hydrologist ng DOST Pag-asa. Ma'am Oy, magandang tanghali po at welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
1: So magandang tanghali po sa lahat. Sir Joshua, good afternoon po everyone.
0: Okay, Ma'am Oy, ano po ang pinaka-latest na sitwasyon ng ating mga dam matapos po itong grabe, napakalalakas na pag-ulan itong weekend, lalo na po sa mga pangunahing dam dito sa Metro Manila.
1: Yes po, ano, kung titignan po natin, meron siyang positive, meron siyang negative din naman po na naging impacts. Ano? So number one, kung titignan po natin yung mga pag-ulan po sa ating mga monitored dams, ay nagdulot po ito ng malaking inflow going to our dams, yung mga reservoirs natin. Ano? So kaya po marami sa kanila ay tumaas and meron din naman po na dahil din po sa kanilang pagtaas ay nagkaroon din po ng pagpapakawala ng tubig.
0: Okay. So, alin po sa mga dam ang nagpakawala ng tubig nitong weekend at alin po sa mga ito ang nasa normal at critical level dahil po sa malalakas na pag-ulan dahil sa habagat?
1: Okay. So, number one, nung starting Saturday po, no, nagpakawala or nagbukas ng isang gate po ang Ipo Dam last Saturday. Starting Saturday ay meron po siyang bukas na isang gate. Up to now po ay nagpapakawala po siya ng tubig. So ito pong Ipo Dam, siguro if I may explain po, no, yung Ipo Dam po kasi ito po ay wala po siya ng tinatawag na flood control component. So meron po tayong mga dams na ganyan. So hindi po lahat ay pwede pong mag-store ng maraming tubig. Number one is yan po Ipo, we have La Mesa, we have Bustos Dam na talagang mag-overflow lamang po ito pagka po na-reach yung tinatawag po nilang na normal high water level or spilling elevation.
0: Okay. So, does that mean pagka po sinabing ito katulad nitong Ipo Dam na walang flood control component?
1: Yes po.
0: Ito po yung maaaring magdulot ng baha sa mga lugar na malapit nito?
1: Yes po, sir. Maaari pong makadagdag yung tubig. So, hindi po natin dinidiscard yung along the river ay meron din pong mga pag-ulan. So, kasi po nung Saturday ay very widespread yung naging pag-ulan. So, aside from the tubig na manggagaling po dito sa Ipo Dam, ay maaari din pong magdagdag yung mga paulan po along the river system that we have.
0: Okay. Now, ito na, pag-usapan natin itong mga malalakas na pag-ulan this weekend, Ma'am Oy. Gaano po karami at kalakas ngayon na naitalang pag-ulan sa Metro Manila at mga lugar na pinaka-apektado ng habagat nito nga po nakaraang Sabado at Linggo in terms of rainfall amount?
1: Okay. So kung titignan po natin, ano, meron na po tayong mga na-record na mga moderate na pag-ulan, light to moderate po nitong Biyernes pa lamang po. And pagdating po ng Sabado ay talaga pong umabot na po sila doon sa pamantayan na talagang napakalalakas po. So mga red na po, naka-red warnings po tayo noon. And at the same time, yung recorded po, like I will just say, dito na lang po sa may Guadanoville, which is upstream po ng La Mesa ito. So medyo nagkaroon po ng 277 millimeters for 24 hours. At ito pong La Mesa Dam ay nakapagtala po siya ng 248 millimeters sa pag-ulan. Kaya po nung Sabado din ay nagkaroon po din ng pagtaas itong La Mesa. As I've said earlier, wala po itong flood control component. So nung na-reach po yung kanyang 80.15 na elevation, ito pa po ay talagang aapaw po siya.
0: Okay. So, Ma'am Oy, para po may idea din yung ating mga manonood, yung ating mga kababayan, itong 277 millimeters in just 24 hours, gaano po karami ito?
1: So, kung pagbabasihan po natin, ano, ano na lang po natin, meron kaming ginagamit na, ano, sir, ano, yung parang simple illustration. Kung meron po kayong kahon na 1 meter by 1 meter, okay. So, lagyan mo po ito ng 1 millimeter na pag-ulan, ay ang magiging volume po nito ay 1 litro.
0: Okay.
1: So we're not talking of 1 meter by 1 meter na area, pero ito po ay malalaki. Square kilometers, ganun okay. Po, no? So ilagay mo po yung ganyang karami. So medyo mahirap yung mathematics, pero kung titignan po natin ay maaari ma-overwhelm talaga yung atin pong mga kailugan pagkaganyan po.
0: Pero malaki ito compared dun sa mga nauna mga pag-ulan?
1: Yes po, sir. Oh. And at the same time, sir, meron na kasing previous rain. Ito po yung lagi nating sinasabi, no? Yung meron po yung mga... Ang term po namin ay antecedent rainfall. So ito po yung mga pag-ulan na parang nagsiset siya para masaturate yung atin pong mga watershed. So pag na-saturate po ito, so anything na dadagdag po dito sa atin pong mga watershed ay maaari na pong yung tinatawag nating runoff or automatic, yung mga umaagos po papunta naman po dito sa dams natin.
0: Okay. Umuoy, ano po yung mga lugar na nakapagtala ng napakataas na rainfall amount na nagdulot nga po ng pagbaha o pagtaas ng mga ilog? Saan po ito yung inyong na-monitor?
1: Okay. Actually, sir, kung titignan po natin yung rainfall, siguro simulan ko yung... Kasi August 1 ay nagkaroon na talaga tayo ng mga pag-ulan. Ano? Meron po tayong mga binabantayan talagang mga stations, synoptic stations, dito sa western side. So kung titignan natin, ang pinaka-crucial po kasi dyan, itong Region 1, itong Region 3. Particularly, ito pong Zambales, ito pong Subic, ito pong... what do you call this? Ito pong Bataan and down to ito pong Mindoro. So yan po yung palagi nating binabantayan pag kami Southwest Monsoon, ano? Kung if I may, ano lang po, no? Actually, yung running total na ito pong Baguio Station natin, ano? Ang normal lamang po niya ay wala pa pong 1,000, mga 961 something. Pero nakapagtala na po siya ng mahigit 1,000, almost 2,000 na po. Similar with Iba Zambales, almost 2,000 millimeters na po yung naitala niya, mahigit 2,000. Even Bataan, ang lalaki po nung mga, kung titignan po natin itong, na-exceed po nila yung normal nila for the month of August.
0: Just for the month of August.
1: Yes po.
0: Okay. So ano naman po ang pinaka-latest na lokasyon at galaw nitong Tropical Depression Pilandok at ano-ano pong mga lugar ang apektado sa ngayon?
1: So, for now, sir, nandun din po, nasa Philippine Area of Responsibility pa rin naman po siya. So, nandito po siya sa parang extreme northern Luzon, ano, medyo, pero within the Philippine Area of Responsibility. So, ito po ay, hindi, wala pong direktong epekto, pero ito nga po yung mga paulan na ina-expect natin dahil po hihilahin niya po yung habagat.
0: Yung habagat.
1: Yes po.
0: Okay. So, ito po, tanong din ng Karabiyan, since nandito ka in person, Ma'am Oye. Sabi nila El Nino, pero hindi nila maramdaman dahil nga puro ulan ang nararamdaman o nararanasan ng ating bansa. Bakit po?
1: Opo. Yes po, no? So, hindi naman po agad-agad. Ang El Nino po kasi is para siyang, kumbaga, long, mahaba yung magiging impact niya. Mm-hmm. Pero kahit po ngayon, sa ngayon ay meron po tayo pa rin paulan. Nandyan pa rin po yung mga weather systems, yung mga rain-bearing weather systems that could bring us rains. So, ang nagkakaiba lamang po ay yung mga intensity.
0: Okay.
1: So if I may recall siguro sir sa inyong pananaw, siguro yung Ondoy ang isa sa classical example na ang dami-daming ulan pero nandun po tayo sa El Nino. Mm. Pero kung titignan po natin prior to the, yung mag-peak yung El Nino, ibig sabihin ma-reach na talaga yung kanyang peak, ay meron po talagang mga pag-ulan. Kasi nandyan pa rin po yung mga weather systems.
0: Okay.
1: Although yung intensity, yung lakas, ay doon lamang po nagkakaroon ng mga variation.
0: Okay. Sa inyo pong estima, ma'am, hanggang kailan pa natin mararanasan ito, mga sama ng panahon?
1: Okay, nandito pa rin po tayo sa habagatan period.
0: Mm-hmm.
1: So for September, ang naitala, ang forecast po ng PAGASA ay magkakaroon pa rin po tayo ng 2 hanggang 3 bagyo.
0: Okay.
1: So expected pa rin, kung tayo po ay nasa habagatan season, expected pa rin po na meron po tayong southwest monsoon.
0: Mm-hmm.
1: So hindi pa po mawawala iyan.
0: Okay. Well, Bermans na bukas. Ma'am Oye, marami nang gusto mamili ng mga, well, as early as now, marami nang gusto mamili ng kanilang mga pangregalo sa Pasko. Sa pagitan po ng habagat at bagyong Pilando, ano po yung maaaring asahan o paghandaan ng ating mga kababayan sa mga susunod na araw muna? Are we expecting po a good weather at least condition within the next few weeks?
1: So, siguro sir, don't let our guard down.
0: Yun.
1: Siguro yun na lang
0: okay.
1: po, no? Nandyan pa rin po kasi yung mga paalala ng PAGASA na meron po tayo pa rin system na binabantayan. So, andyan pa rin siya. So, we could expect still rain.
0: Okay.
1: At least ngayon po ay meron tayong konting pag-araw. Binigyan tayo ng pagkakataon na magpatuyo ng sampay.
0: Uh-huh.
1: Pero wag po tayong magpakakampante dahil nandyan po si Pilandok na binabantayan ng PAGASA. And at the same time, yung mga paulan na kaakibat po nito.
0: Yes. Dito natin mas na-appreciate si Haring Araw pag sumisilip eh. Pati yung nanay ko, gustong-gusto nagsasampay. Well, on that note,
1: siguro sir, ituloy ko na rin po yung Amboklaw Bingan. Paalala lang po ng PAGASA, ito pong Amboklaw at saka ng dam offices. Ang Amboklaw po at saka Binga ay kasalukuyan pong nagpapakawala ng tubig ngayon dahil sa ngayon po ay mataas pa rin po yung forecast rainfall. So, ito pong pinakakawalan po ng Amboklaw ay sasaluhin po ng Binga. So, open po siya. So, yung Binga naman po ay palalabas, nailalabas na tubig naman po ng Binga ay sasaluhin po ni San Roque, which is already in the Pangasinan area. So ngayon, sa ngayon po, ay medyo mataas na po yung San Roque. Kaya po, ito ang closely monitoring natin. So kanina po ay nag-issue na po kami, nag-flood precaution period phase na kami. So ibig sabihin, heightened alert na po dapat yung atin pong mga kababayan sa Pangasinan. Kasi po, baka po, pag dire-diretso po ito, ay hindi po malayong ito po ay magbukas din ng kanyang spillway gates.
0: Yes, ma'am, follow-up ko lang po doon sa mga ipo dam na nabanggit nyo kanina, yung mga dam na walang flood control component. Is there a possibility in the future na magkaroon to ng flood control component or that's permanent na?
1: Baka hindi na, sir. Kasi talaga siyang maliit. Okay. So, hindi siya kinonstruct gaya po ng, ito po nung San Roque. Talagang isa po sa mga naging component po niya aside from the irrigation, hydropower, is meron po siyang flood control component na pwede siya talagang mag-store ng water, excess water.
0: Okay. Well, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, Ma'am Rosalie, Ma'am Oye Pagulayan, Senior Weather Specialist and Hydrologist ng DOST Pag-asa. Thank you, Ma'am.
1: Thank you, sir. Thank you.
0: Bayang manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
2: Is it a yes or a no?
3: Are you anti or pro?
2: Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke or go broke.
3: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
2: Pag-usapan natin yan sa
3: Schoolmates, the country's longest-running youth forum and debate show on TV.
2: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
4: Paano'y sinasagawa ang impeachment? Ang dalawang yugto sa proseso ng impeachment ay ang pagsimula at ang paglilitis. Nagsisimula ang proseso sa pag-file ng isang verified complaint mula sa isang miyembro ng Kamara o sino mang mamamayan na may endorsement mula sa House of Representatives. O kaya naman, isang resolusyon ng impeachment na may lagda ng di bababa sa 1/3 ng lahat ng miyembro ng mababang kapulungan. Sa impeachment trial naman nililitis ang opisyal, batay sa Articles of Impeachment. Kailangan naman ng 2/3 na boto ng lahat ng miyembro ng Senado para makonvict ang opisyal. Mananatiling bukas sa publiko ang Senado habang isinasagawa ang paglilitis. At walang takdang panahon ang itinatagal ng prosesong ito.
5: Nagsimula sa maliit na pangarap.
6: Ngayon ay unti-unti nang natutupad. Sa tulong ng ASEAN, higit na napalago ang aking negosyo.
5: Mas malayo na ang narating ng mga produkto ko.
6: May online pre-training at programs pa para sa kagaya kong entrepreneur.
5: Dahil sa ASEAN, ang local pwedeng maging global.
4: ASEAN continues to grow and support businesses across the region. For easier export processes, free training opportunities, and access to markets in member countries. Dahil sa ASEAN, negosyong Pilipino ay natutulungang lumago.

0: Nagbabalik ang bago ang Pilipinas ngayon. Update sa mga rescue at humanitarian response ng PCG dahil sa habagat at ang search and rescue operation sa San Marcelino, Zambales. Ating alamin kasama si Commodore Noemi Kayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Commodore Noemi, magandang tanghali po at welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Yes, Sir Joshua, magandang tanghali po at maraming salamat po sa opportunity.
0: Salamat din po sa pagpapaunla. Commodore, sa dami po ng deployment at mga apektadong lugar dahil po dito sa habagat na pinalakas pa ng Tropical Depression Pilando, ano po ang pinakalatest update sa inyong mga isinasagawang rescue at humanitarian response?
1: Yes, una-una po, Sir Joshua, we are also monitoring itong aking mga pandala. No? We have 8 ports na minomonitor po ngayon. And out of that 8 ports po, meron po tayong 38 na stranded passenger, particularly sa may San Agustin Romblon po. And the rest of the 7 ports, meron po mga barko, mga motor bandcats na nagtitik shelter at mga stranded. And as of kahapon po, Sir Joshua, halos 15,800 na po ang ating po mga na-assess at na-evacuate po ang ating po mga kababayan sa iba't ibang area. Particularly po, Sir Joshua, sa area po ng Batangas, sa may Nasugbo, Balayan at Lian, sa may Pangasinan, Zambales, Olongapo, Bataan, Laguna, Cavite at Pampanga. At tayo rin po ay nagsagawa ng pag-assiste sa ating pong DSWD at mga Local Disaster Risk Reduction Management Office, particularly sa pag-repack po at pag-distribute po ng mga family food packs sa mga apektadong kababayan po natin. Sa area po ng Pampanga, tayo rin po ay nagsagawa ng libreng sakay, particularly sa lugar po ng Makabebe hanggang Apalit. At ngayon po, Sir Joshua, ay tayo rin po ay nagbibigay ng assistance, particularly sa pagsasagawa ng search and rescue sa area po ng Tarlac, doon sa may nag-collapse na tulay sa may Agana Bridge. At ngayon po, nakadeploy rin po ang ating mga tauhan doon. At kung agaganda po ang panahon, Sir Joshua, ay tayo po ay magsasagawa ng ating diving operations dahil meron pa po tayong 4 na hinahanap po ng individual.
0: Okay. Commodore, dito naman po sa San Marcelino, Zambales, ano po ang pinakalatest status po ng inyong operasyon dito po sa Bangkang Tumaob sa Mapanuepe Lake at ilan po yung kumpirmadong nawawala at may nasawi po ba?
1: Kahapon, Sir Joshua, ay nakita na rin po natin yung huling tao na hinahanap po natin. So, kahapon po, nag-close na rin po ating search and rescue operation. Itong initially na 3 missing individuals po ay na-locate na rin po natin at na-turnover na rin po natin sa kanilang mga pamilya.
0: Okay. At ano po, maliban po sa sama ng panahon, Commodore, ano po yung mga naging hamon na kinakaharap ng ating mga responder pagdating po sa search and rescue operation dito po sa San Marcelino, lalo na po sa kondisyon ng lugar at sa patuloy ng pag-ulan?
1: Yes, Sir Joshua, ang naging hamon talaga sa ating po mga responders, particularly dito sa may Mapanuebe Lake, no, is yung alakas po ng current noong time na yon. Itong buong weekend po, yan po talagang ating talaga inasikaso. So, ang naging feedback po sa atin, ayan, lakas ng current, halos malabo po talaga yung tubig, nag-zero visibility po tayo. Kung may mga times po talaga na malakas yung hangin, pabuso-buso ng ulan. Pero sa operasyon na yan, Sir Joshua, hindi lamang po Philippine Coast Guard ang tumugon. Kasama rin po natin ang Philippine National Police, ang Bureau of Fire Protection, at saka yung MDRRMO. So kahapon po, yung ating pong tatlong hinahanap ay nakita na rin po natin at na-turn over na rin po sa kanyang mga respective families.
0: Okay. Sa ngayon po, at this point, Commodore, kamusta po ang deployment ng PCG response team? At aling po yung mga lugar, ang pinakamalaki ang pangangailangan ng tulong?
1: Well, ang nakikita po natin, Sir Joshua, itong Pampanga, dahil kahapon, based po sa report ng ating mga tauhan, no, ay halos hanggang dibdib po ang taas po ng baha. At nagpatuloy rin po ang ating pong rescue operation, particularly din po sa Zambales. At dahil meron po tayo mga area dyan na halos malakas din po yung current sa ilog po natin, no? At ang ginagawa naman po natin ngayon, nabanggit po natin kanina, Sir Joshua, is itong Tarlac na kung saan napabalita po na meron pong isang SUV, no, na nahulog dito sa bridge na ito. So we are conducting search and rescue operations to locate ito pa pong 4 na mga missing na individuals na sakay po nitong sasakyan na ito.
0: Okay. Commodore, malaking tulong din daw po ang anticipatory deployment ng personnel, boats, vehicles, at rescue equipment, maging ang modernization program sa pagpapalakas ng humanitarian assistance and disaster response. Paano po dito napapabilis yung rescue response at ano po yung mga bagong assets na malaking nakatulong sa kasalukuyang administrasyon o operasyon, rather?
1: Well, malaking tulong po ito, Sir Joshua, particularly ito mga karagdagang mga assets po natin, mga floating assets po natin, no? Lalo ngayon sa area na may talagang hindi tayo ma-penetrate dahil sa taas po ng tubig baha. So, yan po ang naging kagandahan po ng

0: Ano po ninyo sinisiguro na hindi lang rescue ang ginagawa ng PCG, maging prevention, awareness at community preparation din po ay naisasagawa?
1: Sir Joshua, itong ICARE, no, itong Intensive Community Assistance Awareness Response and Enforcement Program, hindi lamang po, tama po kayo, hindi lang po ito sa response kasi we have this 10-30 doctrine. Nang ibig sabihin po dapat, no, pag nakatanggap po kami ng informasyon, in 10 minutes, no, kailangan itong maliliit po namin mga assets at kailangan nakadeploy na po. At yung 30 is 30 minutes for the large assets po, katulad ng mga barko, mga air assets. Pero itong ICARE program, Sir Joshua, malaki po ang nagiging role ng ating pong community, particularly sa pagbibigay po ng mga informasyon sa atin, yung pagtulong po sa pagkasagawa ng mga rescue efforts po natin. Kasi pagdating po sa baba, Sir Joshua, ito pong mga community residents po, ang ating pong mga mangingisda, ang talagang katuwang po ng Philippine Coast Guard. At ang ginagawa naman po natin ngayon, Sir Joshua, pag ganyan, wala po tayong mga kalamidad or mga dito masasamang panahon, ay sinasama rin po natin sila sa mga pa-training po natin. Halimbawa, yung mga water search and rescue, no, yung mga BLS. Kasi at the end of the day, Sir Joshua, sila rin po talaga ang ating pong kasama sa lahat po ng ating pong mga operasyon. So yan po ang kabuuan po ng ICARE. Kaya nagpapasalamat po talaga kami sa partisipasyon at kooperasyon po ng ating pong mga kababayan, particularly sa pag-perform po ng Philippine Coast Guard ng aming pong mandato.
0: Okay. At kumustahin din namin, Commodore, yung inyong pong mga tauhan, paano po natin nasisiguro na sila din po, maliban po dun sa kanilang isinasagawang operasyon, ay ligtas, maging sila, yung kanilang kaligtasan ay natutugunan at yung kanila pong mga responsibilidad.
1: Opo, Sir Joshua, yan naman po ang pagbubili ng aming commandant si Admiral Ronnie Hildeman na sa bawat deployment po ng aming pong tauhan ay siguraduhin po talaga ang kanilang kaligtasan. Yan po ang palagi po namin topmost priority. Dito po sa aming dinideploy, itong tiyatawag po namin deployable response group. Composed po yan ng rescue swimmers, mga medical teams at mga nurses po natin. So hindi lang po pagbibigay at pagtuhon sa mga kondisyon po ng ating po mga isinasalba, kasama rin po, Sir Joshua, ito po pagsisigurado ng kapakanan po ng ating po mga tauhan. At ngayon po, actually, Sir Joshua, nagdagdag rin po tayo ng ating po mga tauhan, particularly sa area po ng NCR, no, to augment ito mga isinasagawa po natin mga rescue effort, particularly sa mga area po na medyo nati-challenge pa rin tayo sa taas po ng tubig sa kailang mga probinsya.
0: Alright, on that note, mensahe nyo na lang po. At paalala sa ating mga kababayan, Commodore, na patuloy na nakararanas itong epekto ng sama ng panahon.
1: Yes, una-una po sa ating po mga kababayan ay maraming salamat po sa inyong kooperasyon. Yan naman po talaga ang kailangan po sa mga panahon ganito, no? Sa mga panahon ng kalamidad. At siguro po yung sa mga lugar na medyo matataas po yung baha, kung hindi naman po ganun, kailangan ang inyong pag-alis sa inyong mga bahay ay pagpaliban po muna. At sa atin naman po mga kababayan na naninirahan sa mga coastal communities po, again, before po tayo maglayag, ay i-check po muna ninyo ang binibigay po na advisory ng PAGASA. At kung kinakailangan po, ay magdala rin po talaga tayo ng ating mga life-saving equipment, katulad po na yung life jacket, at magpaalam din po kung maaari sa ating po mga barangay, no, para at least kung kailangan po ng assistance, ay madali po tayo makapag-responde. At Sir Joshua, ibigay ko na lang din po ang aming pong contact number, ang aming pong hotline number. So in case nakakailangan din po ang pagtugon ng Philippine Coast Guard, ay madali po kaming tawagan. So ang aming pong number ay 0966-217-9610. At ang aming pong social media account ay bukas po yan, 24/7. Meron po tayong tauhan na tumitingin at nag-respond sa mga question po ng ating pong mga kababayan. We have sa Facebook page po, meron po kami X at Instagram. Agent, di po kami naglalagay ng mga pantalan na kung saan meron po mga kanseladong tricks po. Maraming salamat po.
0: Alright, ulitin natin, Commodore, no? 0966-217-9610 ang inyong hotline. On that note, maraming salamat po sa inyong oras, Commodore Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Maraming salamat, Commodore.
1: Yes, Sir Joshua, maraming salamat po at magandang tanghali po.
0: Bayan, huwag kayong bibitiw at magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
2: From the realms of history and the arts to the latest in science and technology, Stories from the Grid brings you the very best of Voice of America's groundbreaking programs. The Inside Story.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, assistance ng Bureau of Fire Protection sa mga apektado ng habagat at mga pagbaha. Ating pag-uusapan kasama si Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection. Sir Anthony, magandang tanghali po at welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Yes, Sir Joshua, magandang tanghali rin po at maligayang araw sa pagunita ng araw ng mga bayani. Thanks for having me on behalf of the Bureau of Fire Protection sa pangunguna ng aming OIC Chief Superintendent Juan Chu.
0: Alright, Sir Anthony, thanks for joining us. Ano po ang latest response natin ng BFP sa mga lugar na apektado po ng habagat at mga pagbaha? Updates po.
1: Yes, ang pinaka information available sa atin, no, dahil nga sa patuloy na epekto ng southwest monsoon at presensya ng tropical cyclone, ang BFP region 3 ay kasalukuyang nasa code red or full alert status pa rin, samantala ang regions 4A, 4B, CAR at National Capital Region naman ay under code blue or heightened alert status. Bilang bahagi po ng aming offline paghalasa or paghahanda laban sa sakuna, ay meron naman tayong contingency plan, no, for disaster preparedness, search and rescue, relief operation during sa mga natural calamities na ito at itong severe weather disturbances. So kasalukuyan po, no, although meron ng mga evacuation area na decamping or termination of evacuation area, sa kabuuan po ang BFP ay evacuated 302,736 individuals or katumbas ng 95,328 families. In collaboration po to ng iba't ibang ahensya, national government agency at saka local government agency, ang na-monitor naman ng evacuation centers ay nasa 8,550. At yung ginawa po ng BFP na augmentation activities sa DSWD at iba pang local government unit na DRRMO tulad ng mga repacking centers, distribution, ay umabot po sa 193. At yung hauling of boxes ng food and non-food items po ay nasa almost 290,000+, no? At nakapag-deliver ng relief goods nasa 106. At nakapag-monitor rin tayo na halos 1,600 plus na flooded barangay, no, at 288 na landslides naman. At in further, yung BFP po ay nakapag-retrieve 42 cadavers at rescued naman ng 46 individuals recently to joint operation with other disaster response agency, no. At nakapag-conduct ng 175 clearing operation, 62 flushing operation at iba pang mga ginawa ng BFP tulad ng water tankering na umabot sa halos 100.
0: Okay. So Anthony, sa inyo pong datos, saan po yung pinakamaraming kinailangan o kailangan ng rescue at humanitarian assistance at ano po yung kasalukuyang sitwasyon doon?
1: Sir Joshua, no, sa ngayon, ang region 3 pa rin talaga kung saan umabot na sa 661 flooded barangays. No, kabilang na dyan ang probinsya ng Tarlac, Pampanga, Zambales, Bulacan at Bataan. Kaya doon din po ang pinakamaraming humanitarian assistance from BFP tulad ng nabanggit ko kanina, repacking of relief goods at delivery as well sa 285 evacuation centers sa Region 3. Kasama na ang latest na naisagawang search operation, no, na ginawa doon ng BFP. Although sa latest operation activities, meron din na sa Region 4A at NCR, tatlong operation ang ginawa ng BFP respectively at nakapag-rescue tayo doon ng 33 individuals sa Region 4A at 30 naman sa NCR. At patuloy pa rin po ang vigilant monitoring sa pagtaas nga ng baha dahil hanggang ngayon nasa orange rainfall warning pa rin, although dito sa NCR ay medyo andyan yung sumisilip yung haring araw.
0: Okay. Sir, ano-ano po yung mga rescue assets at equipment na agarang dinideploy ng BFP sa mga flooded areas? Para po may idea lang yung ating mga kababayan.
1: Yes po, bilang bahagi nga po ng aming paghahanda laban sa sakuna, yung offline paghalasa, ang BFP po ay is on standby to assist yung respective local government unit para mag-conduct ng mga halimbawa yung cleaning operation, water rationing, repacking, and transportation sa relief goods, monitoring evacuation centers, at iba pa. So meron tayong 97 na naka-deploy na asset, no, at yung available natin ay on standby ay nasa 3,187 nationwide naman to, no, at yung ating water asset available ay nasa 29. Kasi andyan naman talaga yung katuwang natin na Philippine Coast Guard sa pagdating dyan sa water rescue operation.
0: Okay. At sa gitna po ng malalakas na agos o current at tumataas na baha, ano po ang pinakamalalaking hamon na kinakaharap ng ating mga fire and rescue personnel? Sir Anthony.
1: Po ang challenges sa Sir Joshua, no, ang syempre yung ating mga land asset ay mahihirapan sa pag-access ng emergency scenes, no, tulad sa mataas na baha o di kaya sa mga landslide. Kaya aside sa water assets na meron tayo, by foot lang talaga ang access sa nangangailangan ng rescue, no? Wala pa kasi tayong air asset for rescue operation, although isa yan sa proposed additional asset ng aming ahensya, bahagi ng aming ginagawang modernisasyon. At syempre, paggabi, Sir Joshua, isa yan sa mga hamon din sa amin na responders, ay talagang madilim po ang area at napakadelikado rin. At during din ng kahit yung daytime or nighttime, pero unknowingly, ang mga poste pala ng mga electrical utilities ay energized pa, kaya delikado rin po sa any electrical hazard. At yung malakas na water current during water rescue, nararanasan din po ng ating mga responders. At sa community park naman po, may mga resistance pa rin sa panawagan sa evacuation kahit sa isinasagawa natin mga preemptive or forced evacuation.
0: Okay. Paano yun, Sir Anthony? Halimbawa, yung mga ating mga residente, ayaw nilang iwan yung kanilang mga bahay, ayaw nilang iwan yung kanilang mga gamit. Paano po natin sila hinihikayat na lumikas na, lalo kung kinakailangan na? At paano po yung assurance na ibinibigay natin sa kanila na hindi mapapano yung kanilang mga ari-arian?
1: Opo, ang BFP naman as a uniform responder ay nakaka-coordinate talaga yan sa ating respective local disaster risk and reduction management local, no? At to ensure yung alignment na rin ng ating pag-responde. So ang talagang humaharap dyan ang ating mga LGU at katuwang po ang inyong BFP at iba pang law enforcement agency para pilitin po na lumikas yung mga nasa high level na po or low level na area na mataas po ang chance na ma-flooded talaga, no? Mm-hmm. Kaya ito po talaga, Sir Joshua, masasabi natin ang pagdating dito sa approach ay kailangan talaga yung multi-sectoral, multi-stakeholder at community-based approach talaga sa disaster risk reduction at management. Kabahagi na po ang iba't ibang government agency at katuwang ang ibang civil society at private sector kasi yun po kailangan talaga preemptive measures ang ginagawa natin or proactive measures para hindi na dumami ang ma-injured o di kaya ma-matay, no, sa mga nasabing pagbabaha sa mga low-lying area.
0: Alright. Sir Anthony, habang patuloy nga po ito naranasan nating sama ng panahon o yung habagat na pinapalakas pa itong bagyong Pilandok, ano po yung mga kasalukuyang kahandaan ng BFP at ang pinakamahalagang paalala nyo po sa mga residente, lalo na yung mga nasa flood-prone areas?
1: Yes, maraming salamat, Sir Joshua. No, ang BFP po ay patuloy ang koordinasyon sa bawat LDU, sa DRMC din, kasi ang BFP kasi bilang service arm ng DILD ay actively participate sa lahat ng sakuna o dilubyo or kalamidad. Kaya ang BFP po ay always ready for assistance in disaster response at mobilize yung mga necessary resources. At maka-integrate na rin kasi yung DRM sa aming function para mag-ensure ng readiness for disaster response. No? Kaya patuloy po ang aming close coordination sa ating mga LGU at DRMC. At pakiusap po sa ating komunidad, no? Makinig sa otoridad sa mga isinasagawang preemptive or forced evacuation. Kung kailangan niyo naman ng tulong mula sa BFP, huwag mag-atubiling tumawag po sa aming emergency hotline, yung Unified 911 system para immediately ay makarespondi po. No, at medyo tumataas po ang aming ginagawang rescue din sa mga kabataan na naglalaro pa rin sa mga lugar na bahain. Yes. No, at hindi maiwasan, lumalakas yung current. At ayun po, sinasagip namin sila. Kaya pakiusap namin sa mga magulang, huwag nang pahintulutan yung mga anak ninyo na maglaro sa mga flooded area, lalong-lalo na sa mataas yung or malakas yung water current. At mag-ingat din tayo sa mga naitatalang tumataas na insidente ng leptospirosis. No? Kaya yan po ang patuloy na panawagan ng inyong BFP po.
0: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong serbisyo, sa inyong oras at sa impormasyon, Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection. Thank you, sir.
1: Thank you and God bless us. Thank you.
0: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Ako po, si Joshua Garcia, para sa bayan, sama-sama tayo para sa isa. Bagong Pilipinas, ngayon.
2: Service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
7: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
6: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
8: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
9: Pati bamboo?
6: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
10: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
11: At
10: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
12: Nung natutunan ko po yung paggawa,
11: sino nagturo
12: sa training po kami sa DOST.
11: Sa DOST.
6: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
13: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya't maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: taong 2017 nang sumiklab ang limang buwangyera sa Marawi ng puwersa ng gobyerno laban sa Maute at Abu Sayyaf Group. Ang Marawi Siege ay naging isa sa pinakamalalang armadong sagupaan sa Mindanao sa makabagong panahon. Nagbigay din ito sa lalim ng sigalot at sa hamon ng pagpapanatili ng pangmatagalang kapayapaan at seguridad sa Mindanao. Naging bahagi ito ng mas mahabang proseso ng usaping pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at mga lehitimong grupong Bangsamoro. Kabilang sa mahalagang hakbang dito ang 2014 Comprehensive Agreement on the Bangsamoro at ang pagpapasa ng Bangsamoro Organic Law noong 2018 na naglatag ng legal na batayan para sa pagkakatatag ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. January 2019, niratipikahan ito sa pamamagitan ng plebisito at dito formal na nagsimula ang pagkakatatag ng BARM kapalit ng dating Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARM. Layo ng batas na magkaroon ng sariling pamamahala ang Bangsamoro habang nananatiling nasa ilalim ng konstitusyon at pambansang soberanya ng Pilipinas ang rehiyon. Dito na pumapasok ang tinatawag na autonomy. Ibig sabihin, may sarili ng kakayahan ng BARM na mamahala at gumawa ng mga batas, maging ng patakaran para sa mga usaping sakop ng kanilang otonomiya. Kabilang dito ang mga larangan gaya ng ekonomiya, kultura, edukasyon, kalusugan, agrikultura at iba pang usaping nakatalaga sa pamahalaan ng Bangsamoro. Pero hindi ito nangangahulugang hiwalay na ang BARM sa Pilipinas. Bahagi pa rin ito ng ating bansa at kailangan pa rin sumunod sa konstitusyon at mga pambansang batas. Sa pamamahala, may sariling parliamentary system ang BARM. Ibig sabihin, ang legislative at executive functions ng gobyerno sa rehiyon ay nakabatay sa parliamentary system na itinakda ng Bangsamoro Organic Law. Ang mahahalal na parliament ang gagawa ng mga batas sa mga usaping sakop ng Bangsamoro government at siya ring pipili ng magiging chief minister na mamumuno naman sa executive branch ng regional government. Ano-ano naman ang sakop ng BARM? Kabilang dito ang mga probinsya ng Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Basilan at Tawi-Tawi, gayon din ang Cotabato City at Bangsamoro Special Geographic Area sa Cotabato Province. Hindi kasama sa BARM ang Sulu. Sa desisyon kasi ng Korte Suprema, idineklarang unconstitutional ang pagkakasama ng probinsya ng Sulu sa BARM dahil hindi ito pumabor sa Bangsamoro Organic Law sa plebisito noong 2019. Ngayong September 14, gaganapin ang kauna-unahang BARM parliamentary elections kung saan boboto ang mamamayan ng mga kinatawan para sa Bangsamoro Parliament. Bubuin ito ng mga representante ng iba't ibang distrito, politikal na partido at maging ng iba't ibang sektor gaya ng kababaihan, kabataan at katutubo. Pagkatapos ng halalan, ang mga miyembro ng parliament ang pipili ng chief minister. Ito ang magtatatag ng unang regular na pamahalaan ng BARM na direktang pipiliin ng mga botante matapos ang ilang taong transition period. Mula sa sugat ng nakalipas na putukan patungo sa sarili at malayang pamamahala, ang halalang ito ay hindi lamang pagpili ng lider, kundi simbolo ng kapayapaan at pag-asa para sa kinabukasan ng Bangsamoro. Para sa Integrated State Media, Sheila Natividad ng PTV.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: 106.
5: The doctors are in. Ang inyong kalusugan, pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan. Pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Ito Isang malusog na araw sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? At kamusta ang inyong naging weekend? Kasi nga po, naging maulan talaga nito mga nakalipas na araw at marami sa ating mga kababayan ang nilubog at nakalubog pa rin sa baha. Nasa huling araw na po tayo sa buwan. August 31, 2026. Pista opisyal bilang paggunita sa National Heroes Day. Kaya tayo po ay nagbibigay pugay sa mga bayani nagpakita ng tapang at nag-alay ng kanilang buhay para sa bansa. Kasama na rin dyan ang mga bagong bayani, mga ordinaryong Pilipino na sa sarili nilang paraan ay patuloy na nagsisilbi, tumutulong at gumagawa ng kabutihan para sa kapwa at sa bayan. Cheduliwa po ang inyong kaagapay sa kalusugan. At anumang oras mula ngayon ay meron tayong papapasukin na briefing mula sa NDRRMC o National Disaster Risk Reduction and Management Council para sa kanilang update kaugnay sa epekto nitong enhanced habagat. Pero itong Department of Health ay may abiso lang para sa ating lahat. Ngayong panahon ng tag-ulan at may pagbaha sa ilang mga lugar, ang paalala sa lahat, huwag na huwag pong lulusong sa baha kung hindi naman kinakailangan. Ang tubig baha ay pwedeng may halong ihi ng daga at iba pang hayop na may dalang bakterya na tinatawag na Leptospira. Kapag pumasok ito sa sugat, galos o kahit sa mata, ilong o bibig, ay pwede itong o pwede tayong magkaroon ng leptospirosis. Kaya sa mga magulang at guardian, huwag hayaang maglaro o lumangoy ang mga bata sa baha. Mukha man itong masayang playground, pwede itong maging dahilan ng malubhang sakit. Kapag may baha, mas mabuti pong manatili sa loob ng bahay at siguraduhin malinis ang kamay at paa. Ang leptospirosis ay maaring makamatay. Kapag kumalat ang bakterya sa katawan, maaari itong magdulot ng pagkasira ng bato, pinsala sa atay, paninilaw ng balat, komplikasyon sa puso, pagdurugon sa baga, at maging kamatayan nga. Kung nakalusong sa baha, nito lang ay bantayan ng mga sintomas tulad ng bigla ang mataas na lagnat, matinding pananakit ng ulo at kalamnan, pumumula ng mga mata, paninilaw ng balat o ng mata at maitim na ihi. Kapag naramdaman ng mga ito, magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health center o yakap clinic. Pero kung talagang hindi maiiwasang lumusong sa baha dahil sa trabaho o emergency, gumamit ng bota o protective footwear para maiwasan ang direktang pagdikit ng tubig baha sa balat. Pag-uwi, huwag pong kalilimutan na hugasan ng mabuti ang paa at binti gamit ang malinis na tubig at sabon. At higit sa lahat, pumunta agad sa Barangay Health Center o Yakap Clinic para sa konsultasyon at tamang payo tungkol sa prophylaxis, kabilang ang doxycycline kung ito ay irerekomenda ng health worker o doktor. At huwag po basta-basta umiinom ng gamot na walang tamang payo o reseta. Kaya iwasan po natin ang baha, protektahan ang pamilya at kumilos agad kung may sintomas. Ang pag-iwas sa baha ay pag-iwas sa leptospirosis. Maging ligtas ngayong tag-ulan. Muli, yan po ang paalala sa atin mula sa Department of Health.
5: Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
4: Ngayon naman, papasukan na natin itong mga pag-uulat mula sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. Kunin natin report ni Verna Beltran Adaba ng Radyo Pilipinas, Dagupan, Lalawigan ng Pangasinan, isinailalim na sa State of Calamity.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Opisyal nang idineklara ang buong lalawigan ng Pangasinan sa ilalim ng State of Calamity sa pamamagitan ng Sangguniang Palalawigan Resolution Number 985-2026. Ayon sa pamalang palalawigan, ang deklarasyon ay naglalayong mapalakas at mapabilis ang pagtugon sa mga lugar na naapektuhan ng kalamidad, partikular sa paghatid ng relief assistance at pagpapatupad ng mahakbang para sa recovery at iba pang kinakailangang suporta. Kasunod nito, tiniyak ng provincial government ang patuloy na pakipag-ugnayan sa malokal na pamalaan at mga kaukulang ahensya upang matukoy ang mga pangangailangan na maapektadong komunidad at agad na maihatid ang kinakailangang tulong. Saklaw na mahakbang ang mga intervention para sa agarang pagtugon, ganun din ang mga susunod na hakbang sa pagbangon ng mga komunidad na naapektuhan ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Hindi pa rin tayo aalis sa Pangasinan, lipat lang tayo ng Radyo Pilipinas Tayug. Department of Health Region 1, mahigpit na minomonitor ang leptospirosis at dengue sa Ilocos Region. Ang balitang yan, ibibigay sa atin ni Mildred Kokya.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Patuloy na minomonitor ng DOH Region 1 ang mga kaso ng leptospirosis at dengue sa rehiyon kasabay ng pagsisimula ng tag-ulan at pagbaha. Umabot sa 77 kaso ng leptospirosis ang naitala sa rehiyon mula January to August 15. Ayon kay Dr. Roel Bobis, Medical Officer 4 ng ahensya, bagamat may mga bagong kaso ng leptospirosis, mas mababa pa rin ang bilang ngayong taon kumpara sa naitala sa parehong panahon ng 2025. Sa datos ng DOH, 63% na mas mababa ang bilang ng mga kaso ngayong taon. Noong nakaraang taon, umabot sa 266 ang naitalang kaso sa parehong panahon. Gayunman, nakapagtala ng rehiyon ng 6 na pagkamatay dahil sa leptospirosis mula January to August 15. Samantala, 5,809 cases naman ng dengue ang naitala sa Ilocos Region sa parehong panahon. Mas mababa ito ng 19% kumpara sa 7,171 cases na naitala noong 2025. Sa kabila ng pagbaba ng mga kaso, 16 na pagkamatay dahil sa dengue ang naitala sa rehiyon ngayong taon. Dahil dito, pinaiigting ng health authorities ang pagbabantay sa mga barangay, partikular sa mga nakararanas pa rin ng pag-ulan at pagbaha. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Kokia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Sa Norte pa rin, report naman ito mula kay Jonathan Monar ng Radyo Pilipinas, Baguio. Ilalansangan sa iba't ibang bahagi ng Benguet, isinara dahil sa mga pagguho ng lupa, sanhinang magdamagang pag-ulan dulot ng habagat.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Puspusan ang isinasagawang clearing operations ng Department of Public Works and Highways sa iba't ibang mga lansangang nasarahan dahil sa mga landslides, dulot pa rin ng magdamagang pag-ulan sanhin ng habagat sa lalawigan ng Benguet. Hindi madaanan dahil sa landslides ang Toking Road, Pasbol, Sebang sa bayan ng Bugyas, Benguet, Halsima, Madaymen, Ampusungan Provincial Road at one lane possible close open situation sa Congressman Andres Acop Cosalan Road, partikular na sa Barangay Duwakan, Kabayan, Benguet at Barangay Gusaran, Kabayan, Benguet. Sa kasalukuyan ay pansamantalang tumili ang ulan na nagbibigay daan para mabilisan ang isinasagawang clearing operations sa mga nasarahang mga lansangan. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Maraming salamat, RP Reporters. Ngayon naman, alamin natin ang lagay ng ating panahon. Makakasama natin sa kabilang linya na ng komunikasyon si Pag-asa Weather Specialist Grace Castañeda.
5: Radyo Pilipinas Weather.
4: Grace, yes.
9: Magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po, meron tayong minomonitor na tatlong tropical depression sa loob at labas ng aming area of responsibility and isang low pressure area. Unahin muna natin si Palandok. Ito po yung nasa loob ng PAR, 1,150 kilometers east of extreme northern Luzon. Sa ngayon, almost stationary po ito, but generally, north-northwestward yung kanyang magiging movement na labas ng PAR by Wednesday afternoon or evening. Malayo po sa landmass natin. Walang direct effect but pwede may influence po sa habagat. Yung isa namang tropical depression, or yung dalawa pong tropical depression na sa west naman ito ng extreme northern Luzon. Yung isa po dito, si Saudel, yung dating si Bagyong Obet, sa layong 1,205 kilometers west of extreme northern Luzon, while yung isa naman, 555 kilometers west-northwest of Itbayat, Batanes. Both po itong tropical depression na ito, nakikita na rin ngayon may interaction po sila. So likely sa mga susunod po na araw, mag-weekend po yung malapit dito sa Batanes, or pwede mag-weekend yung malapit sa Batanes, and sasama na lang sa circulation ni dating bagyong Obet, or pwede namang ma-maintain niya yung kanyang intensity, and tumungo po ito dito sa may southwest ng Taiwan. So ngayon, not rule out po yung far entry, but nakikita natin wala naman silang direct effect sa ating bansa, but still nakaka-apekto pa rin po sila or nag-influence pa rin sila ng habagat. Yung isang LPA naman, nasa labas din po ito ng ating area of responsibility, 3,010 kilometers east of Eastern Visayas. Sa ngayon po, hindi natin ni-rule out yung power entry, but generally, northward po yung kanyang movement and wala rin pong efekto sa atin. Habagat pa rin po yung dadala ng mga pag-ulan, possible pa din yung 100 to 200 millimeters of rainfall sa Ilocos Region, Abra at Benguet, while 50 to 100 for Batanes, Apayao, Cagayan, Kalinga, Ifugao, Mountain Province, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Zambales, and Bataan. And likely po magpapatuloy pa rin mga pag-ulan na rin hanggang sa next 2 days for most of northern Luzon, lalong-lalo sa western section. And then by Wednesday onwards naman, mas lalawak po ulit yung mga pag-ulan, pwedeng yung buong western section po ulit ng Luzon. Dito naman sa Metro Manila and nearby areas, expect natin less na po yung mga pag-ulan compared sa naranasan natin nung mga nakaraang araw, but still possible pa rin po yung thunderstorms dahil po sa prevailing pa din ang habagat. And yan muna ang latest.
4: Grace? Grace, so hanggang second week daw ng September, aabutin itong mga pag-ulan-ulan sa atin, lalo dito sa Luzon?
9: Sorry po, ano po ulit niyo?
4: Oo, tama ba na hanggang second week ng September aabutin itong mga pag-ulan-ulan dito, lalo na dito sa Luzon?
9: Sa ngayon po, habagat pa din po yung prevailing natin. Likely yung habagat po is hanggang September, meron pa rin po siya.
4: Mm-hmm. At di ba, 2 hanggang 4 yung karaniwang dami ng bagyo sa buwan ng Agosto. At itong pagbuo ni Bagyong Pilandok ay 5 na. Ibig sabihin mas marami kaysa karaniwan itong bagyo ngayong buwan. Wala kayang may connection kaya ito dun sa El Nino?
9: Sorry po, medyo choppy po yung audio natin. Hindi po ganun malinaw yung question. Pasensya na po. Nagpuputol-putol po.
4: Sige, ulitin ko. Di ba, 2 hanggang 4 yung karaniwang dami ng bagyo sa buwan ng Agosto, at itong pagbuo nitong si Bagyong Pilandok ay 5 na. Ibig sabihin, mas marami kaysa karaniwan ng bagyo ngayong buwan. Hindi kaya epekto ito ng umiiral na El Nino?
9: Ganyan po kasi yung monsoon trough din po natin na tinatawag is nage-extend po siya over dito po sa atin. So, itong monsoon trough kasi para po siyang IPCC. So, meron siyang mga lows po. Pero may marami po siyang mga pwedeng mabuong low pressure area. In terms of effect naman po ng El Nino, yung enhanced na rainfall na nararanasan natin, yun po yung contribution naman ni El Nino ngayong panahon po ng habagat, na mas madami po yung mga pag-ulan natin for the western section po ng bansa, lalo na dito sa western section ng Luzon.
4: Ayun, so yung trough at yung pag-iral nga ng El Nino ang mga contributory factors dito sa pagbuo ng mas maraming bagyo ngayong buwan ng Agosto. At pansin rin natin, Grace, na nasa letter P na tayo ngayong August, ito na yata yung pinakamaaga na umabot tayo sa letter P. No, tama ba? Kasi 'di ba yung Ondoy September 26 letter O 'yon, pero ngayon letter P na tayo, August pa lang.
9: Sa ngayon po, no, pwedeng tinapa po natin mga historical data natin, but in general naman po, it's possible naman po siya na
4: ayan. Mukhang naputol na, nawala na sa linya si Grace. Okay, maraming salamat na lang sa weather update kay Pag-asa Weather Specialist Grace Castañeda. Okay, meron po tayong 21 minuto makalipas ang alauna ng hapon. Magbabalik po tayo, magpapaalala lang ang ating himpilan.
5: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
11: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
10: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhidi ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
12: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
10: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maundad na Pilipinas.
13: sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
14: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha ko yung gano'n, malaking tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay pagbigay na lang namin sa pambawal sa mga bata at pagbili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
15: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kaming system ng DICT. Actually, on the part sa BPL, sa BPLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirements. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pag-collecta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Tuloy-tuloy na po tayo. Ched Oliva po ang inyo pa rin nakakasama. Punta na tayo sa ating health discussion ngayong hapon. Nasa linya na ng ating komunikasyon, ang ating opisyal na magagamot sa programa. Wala iba kundi si Dr. Claro Kayanan. Hi Doc, isang magandang hapon sa inyo. Yes Doc, magandang hapon. Okay, parang may problema yata tayo doon sa ating linya ng komunikasyon. Subukan lang natin establish yung linya ni Dr. Claro Kayanan. Okay na? Okay, sige. Isa na naman pong mahalagang paksang pangkalusugan na ating tututukan ngayong hapon. Doc, ayan, nasa linya na. Si Dr. Claro Kayanan. Hi Doc, sa magandang hapon.
16: Magandang hapon sa iyo, Chet, at sa lahat po ng mga nakikinig. Magandang hapon po sa inyo lahat.
4: Mm-hmm. Ayan. Bago natin naiwanan ng Agosto, pag-usapan natin itong birth control methods kaugnay na observance ngayong buwan sa Family Planning Month. Ngayong hapon, lilinawin natin ang iba't ibang birth control methods, kung paano ginagamit ang mga ito, gaano sila ka-epektibo, ano-ano yung mga posibleng side effects, at higit sa lahat, paano makakapamili ng contraceptive method na ligtas at angkop sa bawat individual o mag-asawa. Right, Doc?
16: Tama ka dyan, Chet. Napaka-importante nung tinatawag nating family planning. So, in other words, parang birth spacing. Napaka-importante po nito at marami po tayong matututunan. Magiging mahalaga na malaman natin kung alin po sa mga birth control methods na ito yung para sa atin.
4: Mm-hmm. Okay. Doc, umpisa na natin. Ano ba muna kapag sinabi na family planning at bakit ito mahalaga para sa isang babae, lalaki, mag-asawa at sa buong pamilya?
16: Yes. Ang family planning ay ang pagbibigay ng kakayahan sa individual o mag-asawa na planuhin po kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon. Mahalaga ito dahil nakatutulong ito sa kalusugan ng ina, ng sanggol, ng ama at sa katatagan ng buong pamilya. Mapa-emotional man ito, mapa-physical at siyempre yung sa larangan ng pinansyal.
4: Mm-hmm. At kasama na dyan sa family planning, eh, yung paggamit ng contraceptives o yung mga birth control methods. At meron palang apat na main types ito, Doc. Yung barrier methods, hormonal contraception, intrauterine device o mga IUD, at permanent contraception. Paki-explain naman sa amin yung bawat isa at magbigay na rin kayo ng mga halimbawa.
16: Yes, may apat po na pangunahing uri ito, no? So yung una, yung barrier methods, ikalawa, yung hormonal, yung ikatlo, ito yung mga ginagamit nating mga devices, no? Kagaya ng intrauterine device at saka yung permanent na contraception. So unang-una, pag sinabi nating barrier methods, ito yung ginagamit na barrier na like yung condom, either para sa lalaki or para sa babae, pinipigilan ang pagpasok ng semilya at nakapoprotekta rin laban sa sexually transmitted infections. Yung hormonal methods naman, kagaya ng pills, yung mga injectables or yung mga implants, sometimes meron na nga ngayon nabibili ng mga patch at saka yung mga vaginal rings, gumagamit ng hormones upang mapigilan yung ovulation naman. Yung ikatlo, ito yung intrauterine device. It's made up of copper or hormonal device na inilalagay sa loob ng matres. So, at ang pinaka-apat, yung pang-apat nito, yung permanent na contraception. Ito yung tubal ligation, yung tinatawag nilang tali, para sa mga babae, at sa mga kalalakihan naman, yung vasectomy. So, ito yung apat na pangunahing uri. Barrier methods, hormonal methods, yung intrauterine device, at saka yung permanent na contraception.
4: Mm-hmm. Doc, meron ding natural family planning methods. Ano-ano naman ito at gaano sila ka-epektibo at kailan nirerekomenda?
16: Yes, yung natural family planning, kapag tama at consistent ang paggamit, maaari itong maging effective. Kabilang dito, yung tinatawag nating calendar method, yung cervical mucus method or yung symptothermal method. Pinakamainam ito sa mga may regular na menstrual cycle at handang mag-monitor araw-araw. Otherwise, kung hindi regular ang menstruation mo at hindi ka nakahanda na mag-monitor araw-araw, hindi ito para sa'yo.
4: Mm-hmm. Ngayon, Doc, paano dapat pumili ng family planning method? Kasi iba-iba naman yung katawan natin.
16: Yes, wala talagang yung best para sa lahat. Isinaalang-alang natin dito yung edad ng individual, yung kanyang kalusugan, yung blood pressure, at kung ito'y naninirgarilyo o kung may plano sa pagbubuntis, at saka yung mga tinatawag nating mga personal na preference.
4: Mm-hmm.
16: Yung magandang kumonsulta muna sa healthcare providers para mailahad nila sa inyo yung mga pros and cons, yung mga advantage and disadvantage bago sila pumili.
4: Mm-hmm. Doc, pag-usapan na natin yung mga possible side effects at tutukan natin itong hormonal contraceptives. Ano-ano yung mga expected na side effects nito, gaya ng pills, injectables at implants?
16: Yes, karaniwan yung tinatawag nating spotting, yung pagbabago ng regla, pananakit ng ulo. Sometimes yung iba na very uncomfortable sa kanila yung breast tenderness at minsan yung mga mood changes. So normal ang mga ito sa unang ilang buwan ng paggamit. Ngunit kung matindi yung mga sintomas o tuloy-tuloy ang mga ito, kailangan magpatingin na kaagad. Kasi nga, we are actually looking for the best option for you. Pero kapag yung isang option na ito ay nagbibigay na ng maraming discomfort, mas maganda siguro, baka kailangan magpalit na tayo.
4: Mm-hmm. Doc, isa sa mga seryosong concern dun sa estrogen-containing pills ay blood clots at stroke. Gaano ba ito kadalas mangyari o pantayan ng babaeng gumagamit ng ganitong klase ng pills at kailan na dapat ihinto ang paggamit at magpatingin na?
16: Bihira naman ito sa mga malulusog na babae, pero tumataas ang risk kung higit 35 years old na at naninigarilyo. May uncontrolled na hypertension o kaya obese yung isang individual o kaya palagi siyang mayroong migraine na may aura kung tawagin natin. Mm. O kaya may mga history ng blood clots. Hindi talaga ito para sa kanila.
4: Mm-hmm. At Doc, totoo ba na nakakataba daw ang birth control pills?
16: Well, yung tinatawag kasi nilang dahil hormonal hormonally influenced kapag naka-hormonal ka o yung mga hormonal contraception, eh syempre nagkakaroon tayo ng water retention and syempre yung mga hormones no kagaya ng mga estrogen, progesterone na concoction ano medyo tumataas yung appetite nila. Tumataas din yung cholesterol na ano na synthesis ano so in other words in time talagang makikita nila itong mga side effects na ito.
4: Mm-hmm. Dok, linawin din natin kasi may mga nagsasabi na kailangan daw mag-break o paminsan-minsang tumigil sa pag-inom ng pills para makapagpahinga yung katawan. Kailangan ba talaga 'to?
16: Hindi naman, ano, walang medical benefit ang pagpapahinga sa pills kung wala namang problema. Mas maaari pang ang tumaas ang tsansa ng unplanned pregnancy kapag basta tumigil na lang. Ano? So, pagplanuhin mabuti, siguro kung titigil ka, you have to follow up dun sa pinagkakatiwalaan ninyong mga doktor para malaman din nila kung ano yung pinakamainam na dapat gawin.
4: Mm-hmm. Isa pa dok na gusto nating linawin, eh totoo rin ba na mas mahirap mabuntis pagkatapos gumamit ng injectable contraceptives?
16: Yung fertility ano, hindi ito permanenteng nakakaapekto sa fertility. Karaniwan bumabalik yung ovulation sa loob lamang ng 6 hanggang 12 buwan ano. Bagamat iba sa iba ay maaring mas maaga o kaya mas matagal ng kaunti.
4: Mm-hmm. Ito dok, meron bang epekto yung contraceptive sa sexual desire o libido ng isang tao? Kasi may ibang babae na nagsasabing nagbago yung kanilang sex drive pagkatapos gumamit ng contraception.
16: Yeah, posible yan. Ano? Kasi pero iba-iba yung effect sa bawat babae. Ano? May bumababa, may walang pagbabago at meron ding mas gumaganda yung sexual confidence nila dahil hindi nag-aalala sa pagbubuntis.
4: Mm-hmm. Paano naman dok kung nakalimutan uminom ng pills o nahuli yung schedule ng injectable? Ano yung dapat gawin at kailan kailangan yung backup contraception?
16: Yeah, inumin kaagad ang nakalimutang pill kapag naaalala. No? Kung dalawa o higit pa ang nakaligtaan, sundin lamang yung pill instructions at gumamit ng condom sa susunod na 7 araw. Sa injectables naman, kung lagpas na sa due date, magpatingin at gumamit muna ng backup na contraception.
4: Ito naman, Doc. Gano'n ba katotoo na ito namang mga intrauterine na device o mga IUD ay pwedeng gumala o mawala sa loob ng katawan? Gano'n yan katotoo? Pero bago ninyo sagutin yan, eh magbibigay lang ng ilang mga paalala uli ang ating hipilan. Break muna tayo, Doc.
5: Health is wealth. Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
17: Lindol, uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
5: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
18: Kaalamang ASEAN.
5: Alam niyo ba na ang Indonesia ang bansang may pinakamaraming aktibong bulkan sa buong mundo? Tinatayang nasa 130 ang mga buhay na bulkan dito. Kaya naman

0: Pinoy.com
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
2: Health is wealth.
0: Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang.
3: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
2: Doctors on board.
3: Doctors on board.
2: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: 41 minuto makalipas ang alauna ng hapon at ako pa rin po si Ched Oliva, inyong kasama at nasa kabilang linya ng komunikasyon ng ating opisyal na magagamot sa programa si Dr. Claro Cayanan. Hi Doc, isang magandang hapon po uli.
5: Magandang hapon muli sa inyo Ched at sa lahat po ng mga nakikinig.
4: At ituloy na natin yung ating health case ngayong hapon, ang paggamit ng contraceptives o birth control methods bilang pakikiisa na ating programa sa paggunita ng National Family Planning Month tuwing dumarating ang Agosto taon-taon. At nabitin tayo doon sa tanong na may mga nagsasabi na itong intrauterine device o mga IUD ay pwede raw gumala o mawala sa loob ng katawan. Gaano ba yan katotoo, Doc? Ano po masasabi ninyo?
5: Hindi naman, no? Ang intrauterine device ay nananatili sa loob ng matres. Sa napakabihirang kaso, maaari itong lumusot sa dingding ng matres habang ikinakabit. Pero hindi ito naglalakbay sa buong katawan.
4: Mm-hmm. Ayan, malinaw yan. Ito naman Doc, ano naman yung mga posibleng side effects at complications ng IUD at ano yung mga senyales na kailangan magpatingin agad?
5: Well, maaaring magkaroon ng cramps, ano, yung medyo discomfort sa may hypogastric area. At sometimes, meron silang napapansin na spotting sa umpisa. Magpatingin agad kung may matinding pananakit ng puson, kung may lagnat, o kaya meron silang nakikitang mabahong discharge o biglang hindi maramdaman ang IUD strings. Ano. So kapag may mga ganito, follow up lang po kayo kagad.
4: Mm-hmm. Doc, meron palang dalawang klase itong IUD, may copper at merong hormonal. Kung pipili sa dalawa, ano yung mga dapat na i-consider?
5: Well, yung mga ano kasi ito, yung kapag copper, well, walang added benefit yung hormonal. No? Kasi yung hormonal, kahit papano, yung mismong lining, meron nang magagawang effect yung hormonal compared dun sa copper. Kasi yung copper, hanggang mapigilan lang yung pag-implant ng fertilized egg. Pero kapag merong hormonal, merong influence ng hormonal, yung intrauterine device, nakakatulong siya dun sa para hindi mag-suporta o mag-attach yung fertilized ovum doon sa loob ng matres.
4: Mm. Doc, para naman doon sa mga ayaw na talagang magkaanak, ano yung dapat malaman tungkol sa permanent contraception gaya ng tubal ligation at vasectomy?
5: Doon naman sa permanent methods, ano, ang mga ito ay para sa siguradong ayaw ng magkaanak. Pareho silang napakataas ng effectiveness at hindi na nagpapalala dun sa mga sexual performance. Ano? So kung permanent methods ang magustuhan nila, halimbawa marami na silang anak, ano, at wala na talaga silang balak na gumamit pa o sumubok or halos nasubukan na nila yung mga ibang contraception and yet nagkakaroon pa rin sila ng anak, they might opt to yung tinatawag na permanent methods.
4: Mm-hmm. To kapag ang isang lalaki ay nagpa-vasectomy, eh pwede pa ba siyang magkaanak?
5: Ang vasectomy kasi ay itinuturing na permanent. Ano? So kung dun sa katanungan, kung pwede pa ba siyang magkaanak, eh wala na. Ano? However, may reversal surgery. Pero hindi ito garantisadong magiging matagumpay. Ano? Mm-hmm. Mahigit 99% itong effective, ano? Matapos makumpirmang wala ng sperm sa similya.
4: Mm-hmm. Ayun, so reversible naman ang vasectomy. Kaso nga lang parang mahirapan na rin talaga rin magkaanak o makabuo yung lalaki kapag binalik sa dati o tinanggal.
5: Yes, ano, hindi. Kasi napansin nga nila, no, 99% na effective yung vasectomy. Kaya kapag ibinalik mo, hindi guaranteed na pwede pa rin makabuntis.
4: Mm-hmm. Okay. So, Doc, ito, narito na yung inaantay natin na press conference patungkol sa epekto ng enhanced sabagat at sa government response operations mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Hanggang sa susunod

0: lang uli, Doc, ha? Ingat kayo.
1: Maraming salamat, Ched. Hanggang sa susunod na edition po ng Doctor on Board.
0: Bali na po tayo sa Campo Aguinaldo.
2: He will defense administrator Yusek Cabreros. I would like to give you with the latest updates as regards doon po sa tropical cyclones Luis, Maymay, Neneng, and southwest monsoon as of 12 noon po. So ang mga namatay po as of now, 33 po ang naka-record. Injured is 19. Missing naman po is 3. Affected population po, families, 2.5 million. And persons or individuals, 8.8 million. Ang affected regions po ay regions 1, region 2, region 3, 5, 6, 9, Calabarzon, Carr, of course, the National Capital Region, at Mimaropa. Number of evacuation centers, this totals to 1,365. Ang families po inside the different evacuation centers is 46,900. And individuals po is 164,500. Sa damages naman po ay houses 3,300. Ang partially po doon ay 2,900. Ang totally naman po damage ay 405. Ang infrastructure cost po ng damage is 6.12 billion pesos. Ang agriculture naman po is 2.32 billion pesos. As regards assistance provided po, the cost of the assistance given in total po is 1.78 billion pesos po. And of course, the state of calamity is in 117 areas. Ito po yung breakdown. Dagupan, isa. Pangasinan po, apat. Spread in Santa Barbara, isa. Mangaldan, isa. Bugalyon, one. And Mangatarem is one. In Benguet po, 14. This is province-wide, 14 areas po ang affected. In Bataan po, province-wide, 12. In Bulacan po, 24, that's province-wide. In Pampanga, 21 din po, this is province-wide. Zambales, province-wide is 13 affected areas. And then one po sa Rodriguez, Muntalban. Cavite naman po, province-wide is 23 po ang affected areas. Batangas po, isa, this is in Nasugbo. And last, the report is Occidental Mindoro. Tatlo po yan, broken down. Sablayan 1, Paluan 1, and Abra de Ilog, isa rin po. As of now, ito po yung datos na galing po sa NDRIMC na gusto po namin maibahagi po upang malaman po ng lahat kung ano pong status dahil po sa epekto ng Luis, Maymay, Neneng at Southwest Monsoon. Maraming salamat po.
3: Thank you, sir. Next po will be si Cleo po for the updates on the response and yung mga assistance given po sa ating mga kababayan. Sir?
4: Good afternoon, everyone. Quick updates from the DSWD. For the month of August, from Typhoon Luis, Maymay, and Neneng, also with the enhanced Habagat, the DSWD has already released a total of 2.3 million family food boxes to respond and to augment our local government units, especially in the region of Region 1, Region 2, and Region 3, Calabarzon, part of Mimaropa. So total release natin is 2.3, kasama na nun yung after that August 29, kung saan nagkaroon tayo ng enhanced habagat. Patuloy po yung ating pag-restock na naman ng ating mga regional offices. Right now, we still have 3.5 million family food boxes ready to augment the needs of our regional offices as well as the request from the local government unit. For the ready-to-eat food, we still have a total of 288,766. Ang ready-to-eat food, ito po yung pinamibigay natin during the first day sa mga evacuation centers na hindi na kailangan lutuin. So ready-to-eat food na siya. At the same time, DSWD has enough non-food items to support the augmentation for the LGUs. We still have around 45,000 family clothing kit. We have 3,000 plus family tents. Water filtration kits, 20,515. We have a total of 34,570 hygiene kits, 81,948 kitchen kits, and maternity kits, modular tents, and 53,932 sleeping kits. And DSWD, let's assure our local government unit, we have enough food and non-food items to respond at the same time to augment the needs of our local government units. Thank you.
3: Thank you, Asik, sir. Next po will be from the Department of Health para po sa health assistance and health na everything na pangkasalukuyan po. So, ma'am.
5: Okay, magandang hapon po sa ating lahat. Okay, related po dito sa ating bagyo at sa ating South Monsoon tong habagat, ano? Siyempre doon sa ating mga evacuation centers, meron po tayo doong mga health workers na kasama po ng ating local government units na nagbibigay po ng health services doon sa mga nandoon. So, sa ngayon po, sa ating monitoring ng ating mga evacuation centers, meron na po tayong 5,831 na mga nakonsulta doon at karamihan po ay mga acute respiratory infections, tapos sunod mga skin diseases, hypertension, and then may open wounds and bruises at saka yung lagnat. So, ito po yung mga nakikita natin, pero meron po tayong mga iba pang minomonitor, no, na mga sakit kasi kapag ganitong tag-ulan, meron kaming wild WILD na minomonitor na masakit, yung water borne diseases, kasi nga syempre sa baha nakokontaminate ang ating mga water sources pati mga food, kaya ang kakadayariya. Tapos, pero kita naman natin hindi pa siya madami doon sa ating mga konsulta. Tapos influenza, so yung nilalagnat, ayan, number one dito. Okay, and then leptospirosis, syempre, at saka dengue. Pero mamaya ko na lang po yun i-discuss further dahil alam ko marami magtatanong doon. Sa ating mga health facilities naman, meron po tayong a total of 67 na damaged health facilities sa Ilocos, CAR, Central Luzon, 4A at Metro Manila. Kadamihan po dito ay ang mga barangay health stations, no, at andyan din yung mga primary care facilities, at meron ding mga hospitals. Lahat naman ito, kahit may mga damages, no, pero konti lang naman yon, mild. So lahat ay operational pa or functional. And meron na po kami estimated 54.3 million, no, na total cost ng ating mga damages na ito. So ito yung ating, syempre, bibigyan din ng assistance in the form of the quick response fund. Okay, yung ating mga supplies na mga gamot, lalo na syempre yung doxycycline, we made sure naman na available po siya. Meron po sa central office, meron sa regional office, at ito po ay nagbibigay din sa mga rural health units, at kami nagpapasalamat kasi ang ating mga local government units ay marami rin sa kanila na nag-procure ng syempre prophylaxis na doxycycline because ito yung mga inaasahan nating tataas na sakit. So tulong-tulong po ang ating gobyerno at kasama din po ating mga partners, NGOs, ang Red Cross, no? So para matugunan itong mga health services na kailangan ng ating mga kababayan itong panahon ng tag-ulan at pagbaha. Maraming salamat po.
3: Thank you, ma'am. Next po will be from the MMDA po. General Torres, sir.
6: For the MMDA, continuous pa po ang aming operation ng 73 pumping stations. Yun ang ating isa sa mga pinakaunang-unang wall sa ating flood control operations. And then tuloy, dahil sa uminit nga ng panahon, we are now taking advantage of the good weather para mag-clear out na naman ang mga waterways. Kasi sa waterways, pagkatapos ng ulan at pagbabaha na ganyan, may naiiwan na naman mga silt at mga debris sa ating mga waterways. So naglilinis nga ng mga tao natin, makita nyo yan. At pagkatapos, gusto ko lang i-report na ang ating flood control operations ay ngayon naka-integrate sa ating Metro Base. So Metro Base 136. I'll take this opportunity also, yung ating landline, yung ating hotline na 136, kung pwede gamitin lang ng ating mga kababayan sa emergency lang. Dahil pag magtanong kayo kung suspended ba ang coding, eh dyan na lang sa aming website at ang Facebook page namin ay yan ay real-time naman in-update. Then we are always, we have 550 personnel on standby. And as of the moment, the MMDA had nagpadala ng L-shaped barriers sa San Simon, Pampanga, sa NLEX para matulungan sila doon. And we also have mobile pumping stations na pinadala. Yung mga mobile trucks natin na 1 cubic meter per second ang capacity ay nagpadala tayo para matulungan yung NLEX na mapump out ang tubig dyan sa kalsada.
0: So, pansamantala tayong bibitaw muna sa press briefing na isinasagawa ng Office of Civil Defense o OCD para bigyang daan ang report ni Raquel Bayan kaugnay ng pahayag ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro.
7: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang.
8: Yes, Chet, pakinggan muna natin itong video statement ni Undersecretary Claire Castro kaugnay sa ilang mga mainit na issues bansa.
9: Ninanakaw yung mga components sa mga pumping station affecting its operation. Directive sa DILG, DPWH to prevent it. Reminder, warning sa mga naglanakaw. Nakakalungkot ito dahil ginagawa ng Pangulo at ng DPWH, MMDA at iba pang ahensya ang lahat ng paraan para maibsan ang problema sa baha. Ipinagmamalaki ng Pangulo ang mga pumping stations na naipaayos at gumagana na. Na siyang isa sa mga dahilan kung bakit kahit sobrang lakas at tuloy-tuloy na ang pagbuhos ng ulan, na nagdudulot ng pagbaha ay mas mabilis na bumababa ang tubig sa ibang lugar sa Metro Manila. Pero dahil sa mga ninakaw ng mga halagang piyesa ng pumping stations, hindi sila gagana. Gagastos tayo ulit para sa mga replacement na ito. Paano kung walang makuha agad na replacement? Hindi agad maiaayos ang mga ito na magdudulot na naman ng mabagal na paghupa ng baha. Ang ginagawa ng Pangulo para sa kontrabaha ay para sa ating lahat. Huwag tayong maging makasarili. Buhay, kalusugan, at ari-arian ang maaapektuhan dahil sa mga pagnanakaw na ito. Huwag ninyong isabotahe ang mga proyekto ng Pangulo. Magtulungan po tayo. Lahat tayo ay Filipino, maging mabuting Filipino po tayong lahat. At sa lahat ng mga gumagawang pananabotahe na ito, kayo po ay hahabulin ng batas. Papanagutin po namin kayo dahil buhay at kabuhayan ang maaaring maapektuhan ng inyong mga makasariling gawain. On criticisms about the President's Honorary Degree by PLM. Marami kasi ang hindi nakakaunawa marahil ng katagang honoris causa. Ang mga tumutulik sa rito ay mga taong kung hindi man mapagmataas ay mga kumakalaban sa Pangulo. The usual obstructionists at destabilizers o yung mga sumasakay lang sa nakikita sa social media pero hindi nauunawaan ang totoong issue. Mahalagang malinawan ng ibang kababayan natin na naloloko ng iba gamit ang fake news o ng pagiging mapagmataas lamang. Ang titulong honoris causa ay isang honorary degree. Ito ay isang pagkilala o parangal para sa taong mataas ang naabot na posisyon. May mga mahalagang naiambag sa komunidad o mga nagawa para sa bansa. At hindi ito nakukuha sa pamamagitan ng tradisyonal na pag-aaral, pagpasok sa law school, o pagpasa sa bar examinations. Huwag nating kalimutan ang pagtindig pa lamang ng ating Pangulo, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa karapatan natin sa West Philippine Sea, ang pagpapaputol ng 300-meter floating barrier na inilagay ng China Coast Guard sa Scarborough Shoal noong September 2023 para harangin ang ating mga isda na makapasok at makapangisda sa traditional fishing lagoon ay isang gawain ng isang matapat na leader. Ang pagkilala sa halaga ng buhay ng bawat tao, paggalang sa due process at hindi mga abuso sa kapangyarihan. Pagpapasimula sa pagpapaimbestiga sa isyu ng korupsyon, siguruhin na hindi mawawala ng supply ng krudo ang bansa sa gitna ng krisis sa Middle East para hindi mahinto o madiskaril ang mga negosyo sa bansa, pati na ang supply ng fertilizer para hindi maapektuhan ang ating mga magsasaka. Ang masagip ang isang kababayan mula sa death row, sentensyang pinataw ng ibang bansa. Pagsagip sa 17 OFW sa Qatar sa kasong illegal assembly at sa 24 Filipinos na nakadetain sa Eastern Siberia sa Russia. Ito ay nagawa ng Pangulo dahil sa maganda niyang relasyon sa leaders ng Qatar at Russia. Ilan lamang yan sa nakikita ng iba na ginawa ng Pangulo, na pilit namang ipinipikit ng iba ang kanilang mga mata. Ang isa sa nakita natin bumatikos ay itong si Congressman Rineco, na wala nang nakita magandang ginawa ng Pangulo. Yan marahil ang kanilang goal, laging maging negatibo sa administrasyon. Ngunit ang pamimintas na ito sa ginawa ng PLM sa pagbibigay ng honoris causa sa pinakamataas na lider ng bansa ay pagpapakita lamang ni Congressman ko ng kanyang kahinaan. Ang mga nabanggit ko ng mga nagawa ng Pangulo ay hindi pa marahil nagagawa ni Congressman Rineco. Definitely, wala pa siyang nasasagip na buhay mula sa isang siguradong may death penalty. Isa siyang abogada, mataas ang pinag-aralan, ngunit mali na ikumpara ang karangalang ito sa mga abogadong puspos ang aral ng batas. Dahil ang honoris causa ay hindi isang diploma ng pagtatapos ng kurso. At hindi lahat ng abogado na congressman o congresswoman ay masasabi nating honorable o may sense sa mga pananalita. Ang mga paninira, pagmamata at pagmamaliit na ginawa nitong si Congressman Rineco ay pagpapakita lamang kung ano ang natutunan niya at hanggang saan siya dinala ng kanyang natutunan. Sa aking pagkakaalam, hindi itinuturo sa law schools ang maging arugante. At huwag niyang idamay ang lahat ng abogado dahil alam naming mga abogado na ang pagmamata ng kapwa, paninira ng walang basehan, ay hindi gawain ng matino at mahusay na abogado. Mensahe po ng Malacañang sa mga kababayan nating lubog pa rin sa baha, matindi ang epekto ng habagat. Nakita po natin na buong linggo na nagtrabaho ang Pangulo para asikasuhin ang kalagayan ng ating mga kababayan. Lunes ay nag-inspect siya sa Bulacan at Pampanga. Pinuntahan ang ating mga kababayang naapektuhan. Nagsagawa ng situation briefing kasama ang mga liderato ng Bulacan at Pampanga. At ipinagkaloob ang financial assistance na tulong sa mga nasabing rehiyon at bayan. Sa nasabing briefing ay nag-utos si Pangulo sa mga miyembro ng gabinete kung ano ang mga dapat na gawin. Dapat na sapat ang supply ng pagkain, non-food kits, ayusin ang mga evacuation centers, kailangan tama at sapat ang supply ng gamot. Pati ang short-term at long-term solution sa problema ng baha sa Pampanga at Bulacan ay pinag-usapan at inutos na rin ng Pangulo na asikasuhin kaagad. Pinapuntahan agad ng Pangulo kina Secretary Vince Dison at Secretary Benhar Abalos ang hagunoy at paumbong upang makita ng personal ang kalagayan ng nasabing lugar. Minomonitor ng Pangulo ang lagay ng panahon. Sa paglakas muli ng ulan nitong gabi ng Biyernes at Sabado, ang mga miyembro ng gabinete ay muling nag-update sa Pangulo at inutos ng Pangulo na dapat na lahat ng apektadong lugar at apektadong mga residente siguraduhin hindi magugutom at kompleto pati ang non-food kits. Si Sec. Vince ay nag-update din sa Pangulo ng sitwasyon sa mga nasirang daan at tulay. Sa mga ganitong klaseng sitwasyon, hindi kailangang utusan pa ng Pangulo ang mga nasabing miyembro ng gabinete dahil alam nila kung ano ang nais ng Pangulo. Mabilis na aksyon. Walang holiday-holiday sa Pangulo dahil mamaya po ay magkakaroon ng Central Luzon and Metro Manila Response Meeting kasama ng Pangulo ang pamunuan ng DILG, DPWH, DSWD, DOH, DBM para sa update sa nangyari sa mga apektado ng baha at kung ano pa ang dapat na ipatupad para maiayos ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Sa ating mga kababayan, ang mensahe ng Pangulo ay mag-ingat at sumunod sa mga advice ng mga otoridad. Kung kinakailangan lumikas, sumunod po kayo agad para sa inyong kaligtasan. Ang tulong po ay nandiyan at hindi po kayo hahayaang magutom, pati ang mga non-food kits like hygiene kits, sleeping, clothing at kitchen kits ay kompleto pong maibibigay sa inyo. Wala po bang utos ang Pangulo na baka pwedeng madaliin ng Ombudsman ang investigasyon? May sariling mandato ang Office of the Ombudsman. Ito po ay isang independent body. Nadidinig naman po natin ang mga report, mga salita, ang mga mensahe ni Ombudsman Boying Remulla. Kung paano sila nagtatrabaho at paano nila inaaral ang mga naipasa ng mga dokumento sa kanilang opisina. Batid natin ang hirap na mag-aral ng gabundok ng mga files at ramdam naman din natin na nais din nilang mapabilis lahat ang mga kasong iniimbestigahan. Mahirap madaliin ang kaso tapos hilaw. Sisisihin sila kapag na-dismiss ang kaso dahil kulang sa ebidensya. So hayaan po natin magtrabaho ang Ombudsman dahil alam po nila ang kanilang responsibilidad. At nakikita po naman natin ang kanilang pag-aaral, pag-iimbestiga, ay naaayon naman po sa proseso.
8: Sa patatapos lamang na video statement ni Undersecretary Clear Castro na sinagot ni Gato, sabi ni Jose Castro na kakalulong na membro on pa rin mga nagtatalang pagnanakaw doon sa mga component ng pumping stations, lalo't sa halip anya na maibsan yung problema ng pagbaka, lalo pa nitong pinalalala dahil yung mga ninanakaw doon na parte nitong mga pumping stations, nagdudulot yan ng hindi paggana ng mga pasilidad na ito. Bukod dyan, napapagastos pa anya muli yung pamahalaan para sa pagsasaayos ng mga pasilidad na ito. Sabi ni Jose Castro, ang ginagawa ng Pangulo kontrabaha para sa nasa sa lahat ng mga Pilipino, huwag naman daw sanang maging makasarili yung iba, lalo't buhay, kalusugan at ari-arian yung nakataya o maapektuhan sa mga pagnanakaw na ito. Ang panawagan ng palasyo, huwag isabotahe yung mga proyekto ng administrasyon, hahabulin sila at papapanagutin sa batas. Kaugnay naman doon sa mga ilan nating kababayan na patuloy na nakalubog pa rin sa baha, sabi ni Jose Castro, hindi tumitigil ang gobyerno sa pagtutok sa pangailangan ng mga apektado ng baha at pag-ulan. Nitong nakaraang linggo lamang anya, kaliwat kanan yung ginawang pagbaba at pag-inspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., partikular sa Pampanga at sa Bulacan, nagsagawa ng situation brief ng Pangulo, nagkaloob ng financial assistance at ipinag-utos iba't ibang tanggapan ng gobyerno yung mabilis na pagtugon sa pangailangan ng mga apektadong residente. Katunayan itong weekend, ang cabinet members anya ng administration panay yung ginagawang update kay Pangulong Marcos. Mamayang hapon, mayroon ba rin hiwalay na po si Pangulong Marcos kung sa mga naranasang pagbaba at pag-ulan nitong weekend. Ito na muna yung pinagkahuli mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat sa iyo, Rakel Bayan, direktamente mula po dyan sa Palasyo ng Malacanang at manatili po kayong nakatutok dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ating bibigyan daan naman ang press conference na isasagawa po or isinasagawa ng Office of the Civil Defense kaugnay po sa epekto ng habagat at mga patuloy na pag-responde ng gobyerno sa ating mga kababayan. Narito po.
10: Land assets, water assets po, and teams po on standby just in case kailanganin po ng augmentation ng ating mga local government units. And at the same time, sa debris clearing and civil works po, ay meron po silang nakapreposition na 249 heavy equipment po for road clearing operations po and deployed 13 heavy equipment po no, dito po around Central Luzon po. Sa emergency telecoms naman po natin, government emergency communication system mobile operations vehicle po for emergencies or JECS move po ng DICT is on standby din po dito sa Central Luzon. And for the logistics, heavy equipment and mobility assets po on standby for our DREAMS member agencies po and LGUs po natin. And dito po sa Central Luzon, hardest hit areas po natin are on the provinces of Pampanga, Bulacan, Bataan, Tarlac, Zambales, and Visayas. So halos yung Aurora area lang po natin, no, yung wala pong masyadong effects itong ating pong habagat. So that's all po sir for the update po of OCD Region 3, sir. Thank you,
3: ma'am. So next update will be from Cordillera, Direct Mogul, sir. Quick updates lang, sir, para sa effects and response, sir, ng Cordillera po.
11: Yes, good afternoon. My planning officer will be the one to report. Thank you.
12: Good afternoon po for the Cordillera Administrative Region. The following are the updates. For the weather situation, the region is generally experiencing light to moderate rains with four provinces currently under blue alert status. So in terms of our affected population, a total of 484 barangays have been affected, involving 83,112 families or 258,272 persons across the region. In terms of displacement, four families or 29 persons are currently staying inside evacuation center, and 35 families or 129 persons are currently staying outside evacuation centers. For casualties, there are no further reported updates on this one, so the figures remain at 15 deaths and 14 injured persons. For damaged houses, a total of 26 houses were totally damaged, while 273 houses were partially damaged according to the report of DSWD CAR. In terms of damages, the damage to infrastructure is currently estimated at approximately 1.8 billion, for agriculture, approximately 2.3 million, and for other assets, around 20,000 pesos. These figures remain subject for further validation and updating by the concerned agencies and local government units. As reflected in our CITREP, previously we have 6 landslide incidents reported with casualties. And then as of the moment, we have 5 new landslide incidents, 3 from the province of Benguet, 1 incident in Mountain Province, and another 1 incident in the province of Abra. For the status of lifelines, there are currently 6 closed roads in the province of Benguet due to the effects of the recent weather disturbances. Meanwhile, other lifelines and essential services in the region remain generally stable and operational. Regarding suspension of classes as of today, since it's holiday, there is no suspension. However, for tomorrow po, we will be coordinating with our LGUs. For the declaration of a state of calamity, the province of Benguet in the Cordillera Administrative Region declared a state of calamity through SP Resolution Number 2026-0999.
3: Thank you po.
12: Next slide for the assistance to affected families. A total of 77 million worth of assistance have already been provided to our affected communities. And then as shown is the breakdown of the assistance on the presentation. For cluster operations, the food and non-food items cluster, the camp coordination, debris clearing and civil works, as well as the logistics cluster remain actively engaged and are continuously providing support and assistance to affected communities. Specifically for logistics, OCD CAR provided around 150,000 worth of fuel assistance and 5.5 million non-food items. For our dam updates, as of August 31 in the morning, 8 a.m., Ambuklao Dam has current level of 750.70 meters reservoir water level with 8 gates open at a gate opening of 5 meters. For Binga Dam, the current water level is at 574.37 meters reservoir water level with 6 gates open at gate opening of 6 meters. That's for the update for Cordillera Administrative Region. For the action photos, it was already forwarded to our NDRIM COPSEN. Thank you so much.
3: Thank you po, Cordillera. And for the next region po will be Calabarzon. So, Direk Alvarez, quick update lang po for Calabarzon po. Thank you.
13: Hello po. Good afternoon. For the Calabarzon region, allow me to present for the southwest monsoon as of August 31. For the weather situation, Cavite and Batangas are experiencing partly cloudy skies, while Laguna, Rizal are experiencing partly cloudy skies also. Quezon is experiencing fair weather. Next slide. Okay, one pager. Moving on to the related incidents, there are still 13 flooded areas reported across the region as of today. Some of these areas that were previously reported, sir, during the recent weather disturbances. For the affected population, preemptive evacuation was conducted on August 29 in the municipality of Morong Rizal, with a total of 41 families and 119 individuals currently staying in 5 evacuation centers. As per latest DROMIC report, a total of 341,000 families composed of 1.2 million individuals from 967 barangays across the Calabarzon region were affected. Of this number, 8,966 families or 3,100 individuals are still staying in 190 evacuation centers. For the status of major dams in Laguna Lake, Caliraya Dam remains at its normal water level at 287 meters. Meanwhile, the Upper Wawa Dam is currently at 135.48 meters above sea level with a spilling rate of 143.55 meters per second, cubic meters per second. As of August 30, near real-time monitoring of the LLDA radar level sensors indicate that the average water level of Laguna de Bay is approximately 12.64 meters, which is already above its critical high mark. The water level remains highly dependent on the precipitation level received by the tributaries rivers flowing into Laguna de Bay. For the status of our roads, networks, and bridges, only one national road remains impassable with an alternate route available for heavy vehicles. This is along the Diokno Highway in Barangay Dahilig, Lemery, Batangas. A total of 9 casualties were reported in the province of Rizal, Batangas, and Quezon, consisting of 6 fatalities, 2 injured, and 1 missing individual. The 6 fatalities have already been validated by the MDM cluster, while missing individual is in Batangas City. For damage, a total of 657 houses were reported damaged across the region, of which 76 were totally destroyed and 581 were partially damaged. A total of 192 million worth of assistance has been extended to the affected population across the region, including 26,400 worth of fuel assistance provided by the PCG CGGS Santa Cruz to support maritime patrolling operations in Laguna de Bay. For sectoral damages, a total of 240 million in agriculture damages, 17 million in irrigation damages, and 834 million in infrastructure damages, and 14 million in damages into health facilities were reported across the region. The municipality of Morong Rizal also reported 5 million in infrastructure damage, which is currently for validation by the Provincial Engineering Office. In terms of the declaration of state of calamity, 4 areas have declared a state of calamity: the province of Cavite, the city of Imus in Cavite, municipality of Rodriguez in Rizal, and municipality of Nasugbu in Batangas. For the actions taken by RDMC Calabarzon, has issued several memorandas containing preparedness measures and directives on preemptive and forced evacuation in connection with the effects of the southwest monsoon and the presence of the tropical cyclone systems. These memorandums also incorporated the Lahar advisory for Mount Pinatubo and Taal volcano issued by DOST FIVOX on August 29. Our response and early recovery cluster is likewise activated as part of our continuing monitoring and coordination efforts. We also conducted a series of weather updates, which serves as coordination meetings with FIVOX and LGU surrounding Taal volcano regarding the advisory on possible stream flows and runoffs. As shown in this, response to requests from LGUs will be facilitated in distribution of NFIs to the affected population in Rodriguez Rizal by today. For the logistics cluster, We have prepositioned non-food items in several provinces and municipalities across the Calabarzon region. These include family packs and hygiene kits distributed in strategic areas for immediate augmentation. At the regional level, we currently have family tents, family packs, hygiene kits, sleeping kits, tarpaulin, shelter repair kits, face masks, N95 masks, and bottled water for available for response. As shown also our identified landing zones for response operations. And then the next slide shows the deployed response teams by PCG-STL and PCG-NCR. And from the 2ID NBFP. For the non-food items cluster, this slide shows the prepositioned family food packs available for immediate augmentation and distribution to the affected areas. For the emergency telecommunications cluster, this slide shows the prepositioned communications equipment and other resources available to support emergency communication requirement during response operations. For the debris, clearing, and civil works cluster, the slide shows the prepositioned equipment and resources that can be mobilized to support debris clearing operations, road clearing, and other necessary civil works in affected areas. Lastly, for the health cluster, this is the slide that prepositioned medical equipment, supplies, and other health-related resources available to support the needs of affected communities and response teams. That's for Calabarzon. That concludes my presentation, sir. Thank you so much.
3: Thank you, sir. So we proceed to Pag-asa and MGB na lang po for the updates on the weather na lang po and the effects of the weather. Thank you. Pag-asa po will be presented by Miss Charmaine and Miss Glyza po from Pag-asa po. Thank you.
14: Yes po, good afternoon po for everyone. And here's the latest po from Pag-asa. Charmaine Varilla po presenting. And kung may additional questions po kay Miss Glyza Escobion. Thank you. So far po, ito po yung latest location ng ating mga binabantayan na system. So inside PAR, meron po tayong isang bagyo, which is si Tropical Depression Pilandok. And then outside PAR, meron po tayong dalawa dito sa northwestern part ng bansa natin and another low pressure. So before anything else, start muna po tayo kay Tropical Depression Pilandok. Estimated po siya around 1,160 km east of extreme northern Luzon. And currently, winds and gusts reaching up to 55 and 70 kph, and sa ngayon po, almost stationary pa rin yung movement. So, maya-maya po, ipapakita ko rin po yung track para ma-review po natin. And then, yung dalawa naman po na bagyo outside PAR, start po muna tayo kay Tropical Depression Saudel o dating si Bagyong Obet. Latest location po niya, 1,205 kilometers west of extreme northern Luzon, and currently wind and gusts reaching up to 45 to 75 kph. And sa ngayon po, moving ito southward at 10 kilometers per hour. Pero sa mga succeeding hours and days po, possibly ay kukilos na po yan pa northeastward. So kung inanotice po natin itong arrow po na yellow, yan po yung possible track po niya for the succeeding hours and days. So going with this track, we are not ruling out na pwede po uling magre-entry ito dito sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero so far, less chances pa rin po ng landfall and more on gigilid lang. And then yung isa naman po na tropical depression ay estimated naman around 555 kilometer west-northwest ng Itbayat, Batanes. And currently, yung wind and gust po niya ay reaching 45 to 55 kilometers per hour and currently almost stationary. So kung titingnan po natin, no, parang meron po siyang looping track. And meron po tayong dalawang scenario na nakikita dito. Una, possibly napapasok po yan din sa ating Philippine Area of Responsibility. And yung second scenario naman po ay possibly sasama yan sa sirkulasyon ni Bagyong Saudel. So ito pong dalawa na to yung nagda-drive po ngayon ng habagat po natin, especially dito sa may northern and central Luzon. And aside po dito sa mga bagyo, ay meron pong another low pressure area which has a medium chance of becoming tropical cyclone for the next days na po. And estimated yan around 3,010 kilometer east of Eastern Visayas. So far po dito, ang nakikita po nating track niya ay possibly kung i-sustain niya po yung movement na northwestward, possible pumasok po ng PAR Or kung mas maaga po itong mag-track northward ay less chances po ng CAR. Either of the two scenarios po ay wala naman po tayong nakikitang direct effect sa bansa po natin. So kanina po na-mention ko yung track ni Tropical Depression Pilandok. So as we notice po ngayon, medyo mabagal pa yung pagkilos niya and possibly by tomorrow and for the succeeding hours, medyo bibilis ng konti tapos posible pa po na mag-intensify up to tropical storm category ng saglitan lang. Kasi before po siya makalabas ng ating PAR, by Wednesday afternoon or evening, magiging tropical depression po ulit and expected na papunta na po ito sa may southern parts ng Japan. So dahil nga po sa patuloy pa rin na paghatak ng habagat, yung ating weather advisory for today up until tomorrow noon ay umaabot pa po ng orange or 100 to 200 millimeters, especially po dito sa may areas ng Ilocos Region, Abra, and Benguet. And 50 to 100 millimeters naman po for the Cordillera, including Cagayan and Batanes Babuyan Island, and most parts ng Central Luzon, except Aurora. So, by tomorrow noon to Wednesday noon, so by this time around, ay medyo mas lumalapit na po yung ating dalawang bagyo sa ating PAR po, no? So papansin po natin, medyo nag-i-start na naman lumakas yung mga paulan dito sa may part ng Zambales and sustain pa rin yung malalakas or orange na 100 to 200 millimeter na mga pag-ulan in most part ng Ilocos Region, including Ilocos Sur, La Union. Ganon din po sa may Abra and Benguet. And medyo bawas na dito sa may Cordillera, maging dito sa may Central Luzon. More on dito na lang po sa may western section ng Central Luzon, including Tarlac, Pampanga, and Bataan. Ito naman po, pagdating ng Wednesday noon to Thursday noon, so kung papansin po natin, no, medyo bumaba po yung trajectory ng malalakas na mga pag-ulan natin. Kasi ito po yung time na palayo na si Pilandok, papalabas na ng ating PAR, and then papalapit or possibly pumasok ng PAR po natin yung bagyo na nasa western part po ng bansa natin. So yung hatak po na habagat niya, pinakamalakas uli dito sa Zambales, Bataan, including Occidental Mindoro, and as well as dito sa may Benguet kung saan umaabot ng 100 to 200 millimeter. So far for the Ilocos Region, including Abra, medyo pakonti na po yung mga pag-ulan nila, nonetheless significant pa rin and mukhang dumami po uli dito sa may part ng Central Luzon and nag-include na rin yung areas ng Cavite and Batangas. So yun lang po from Pag-asa Weather Forecasting Section. Salamat po.
3: Thank you, Pag-asa. For our last presentation online, sir, they'll be MGB by Dr. Kevin Garaspo from MGB.

0: Okay, magandang hapon po sa lahat. Ako po si Kevin Garas, geologist from the Mines and Geosciences Bureau, MGB. At ito po yung aming Operation Center Actions and Geohazards Monitoring from August 30. So yung data po ng PAGASA from yung rainfall data from GSM and WRF models, 72 hour ang ginamit po namin to generate itong mga barangay list na makikita po natin sa slide. So yung rainfall forecast po ng PAGASA ay in-intersect po namin sa mga geohazard maps, particularly yung landslide and yung flood maps po ng MGB to generate yung list. So binabantayan po natin yung mga lugar sa CAR, Region 1, Region 2, Region 3, Region 4A, and Region 4B. So based po sa data, 8 a.m. data kahapon, August 30, meron pong 5,177 barangays ang pwedeng maapektuhan ng rain-induced landslide and flood. Bahagya po itong kumonte base po sa data na nilabas ng 8 p.m. August 30 kagabi na meron na lamang pong 3,786 na mga barangays na pwedeng magkaroon ng mga landslide and flood. So around 2,000 barangays po from Region 1, 600 barangays from CAR, and 700 barangays from Region 3. So dumako naman po tayo dun sa monitoring ng mga flood and rain-induced landslide incidents sa mga iba't ibang rehiyon dito po sa Northern Luzon, Central Luzon, and NCR. So magsimula po tayo sa Cordillera Administrative Region sa CAR. Meron pong naitalang from the period of August 1 to 30. So accumulated na po yung data namin simula pa nung TC Luis hanggang sa ating enhanced southwest monsoon ngayon. So meron pong 6 flooding incidents in 4 different LGUs dito po sa CAR. Karamihan po dyan ay sa Benguet. At meron din pong 56 landslides in 27 LGUs. Karamihan po ay naitala sa Benguet. Ito po yung 41 landslide sa different municipalities and cities ng Benguet. So some photos po na nakita natin from different sources, from field assessment, social media, and local DRM data na naibahagi po sa MGB. So some of the landslides po na nakikita po natin dito sa Cabayan, Benguet, sa La Trinidad, Benguet, at dito sa Virac, Itogon, Benguet. So ito po yung ilan sa mga landslides na naitala po. So kaya po namin pinapakita ito, some of the landslides po nangyari na several weeks ago, pero dahil po sa tuloy-tuloy na pag-uulan, maari pong magkaroon ng remobilization or paggalaw pa po o paglaki pa ng mga landslide na nangyari na in the previous weeks. Kaya mahalaga pong mabantayan po ng mga local government units ang mga landslide na ito. Dumako naman po tayo sa Region 1. Meron pong naitalang 45 flooding incidents in 24 LGUs. Karamihan po dyan ay naitala sa Pangasinan, with 31 flooding incidents in 13 different LGUs po ng Pangasinan province. Sa rain-induced landslide naman po, meron tayong 17 landslides in 10 LGUs. Karamihan po ay naitala sa Ilocos Sur. So some photos po na nakuha from Ilocos Sur, from Agno, Pangasinan, and Bagulin, La Union. Ito po yung mga landslides na nangyari po in the previous weeks. Okay, so dumako po tayo sa Region 2. Relatively po, compared to Region 1 and CAR, mas konti po yung mga incidents ng flooding and landslide. Meron pong 7 incidents ng flooding and 15 incidents ng rain-induced landslides sa buong rehiyon ng Cagayan Valley. So some photos po na nakita natin dito po sa may Kayapa, Nueva Vizcaya. Ito po ay nangyari pa nung panahon ni Luis. Pero mahalaga pong mabantayan ito dahil maari po dahil sa tuloy-tuloy na pag-uulan, mas lumaki yung landslide along this road section sa Cayapa, Nueva Vizcaya. Meron din pong mga nangyaring landslide dito sa Sabtang, Batanes. Ito po ay dahil doon sa southwest monsoon noong August 22, 2026 at mga several landslide along Nueva Vizcaya and Pangasinan Road dito po sa may Santa Fe, Nueva Vizcaya. Sa Region 3 naman po, karamihan po ng mga naitalang insidente ay mga flooding. Ito po ay sa mga probinsya ng Pampanga, Tarlac, Zambales, at Bulacan, karamihan po ng mga flood events. Aside from flooding po, nakakita tayo ng mga incident ng riverbank erosion and mga riverbank scouring. Ito po yung nagkaroon ng mga collapse sa mga bridges po and mga infrastructure po natin sa different areas ng Pampanga at Tarlac. So sa rain-induced landslide, meron po tayong naitalang 17 na rain-induced landslides. So some of the photos po na nakuha namin from the field, from DRT Bulacan, from Sapang Bato in Angeles City, and some portions ng ating SCTEX dito po sa Subic Bay Free Fort Zone. Sa Calabarzo naman po, may naitalang 60 incidents in 8 LGUs. Karamihan po dyan ay sa Batangas, sa flooding. And then sa rain-induced landslide, meron pong 63 incidents in 12 LGUs. At karamihan po ng naitala rin na rain-induced landslide ay sa probinsya ng Batangas. So some photos po na nakuha namin dito, yung landslide na nangyari dito sa San Mateo Rizal, sa Mabini, Batangas, at sa Barangay Malibayo, Batangas City. Sa NCR po, in the past few weeks, nakaranas po tayo ng mga matitinding pagbaha. Meron pong 243 flood incidents all over and the National Capital Region. At meron din pong naitalang dalawang landslides, rain-induced landslide. Isa po dito sa Marikina na naitala in the month of August. So, summary table po ng lahat ng mga rain-induced landslide and flooding incidents from CAR Region 1, 2, 3, and CR 4A. Meron po tayong total 1,064 flood incidents sa mga rehiyon po na to at 160 rain-induced landslides. For more detailed reports po ng mga incidents ng rain-induced landslide and flooding incidents, pwede po kayong pumunta dito sa mga QR code na to. For the different regions, makikita po natin ang mga detalye ng aming monitoring. For general recommendations po doon sa mga flood-prone barangays, due to the effects of southwest monsoon, ipinapayuhan po namin ang mga local disaster risk reduction and management offices and mga local government units to conduct continuous monitoring po at evacuation ng mga low-lying and flood-prone communities na na-identify na po natin based sa ating barangay listings, particularly doon sa mga lugar na identified na mataas ang chance na magkaroon ng mga pagbabaha, and conduct continuous monitoring din po para dun sa mga signs ng riverbank scouring and riverbank erosion. For identified landslide-prone barangays, pinapayuhan rin po natin na manatili yung monitoring po natin at pagkandak ng mga evacuation, particularly sunod-sunod po ang pag-uulan. Yung mga landslide-prone areas po natin ay posibleng na magkaroon ng mga malalaking landslides. So mahalagang mabantayan po ang pagkakaroon ng mga tension cracks, soil erosion, slumping, and possible mga debris flows, at ito po ay dapat i-report immediately to MGB and concerned LGUs and DRMOs. Yun lamang po from DNR-MGB. Magandang hapon po.
1: Thank you, Dr. Garas. So we now proceed to the question and answer po. So we may start first to General Torre po dahil meron po siyang next appointment. So yung magtanong na po kay General Torre, sir.
2: Yes.
1: State your ano muna. Sino na? Sige sir, kayo muna sir.
3: Lumakas yung habagat compared to the previous one, medyo mas malakas or mas malala yung mga baha. So saan ninyo I have three questions, ilalapag ko na ko, but applicable to everyone. Una, yung ano yung nakita ninyo na parang factor dun sa mas malawak and yung mas malalang baha ngayon? Is it yung ulan ba, yung sa is it infrastructure related or is it both? And second is gaano kalaki yung papel ng mga dam dun sa pagpapabaha dun sa iba't ibang downstream areas. And siguro to wrap it up, ano yung dapat baguhin pagkatapos ngayon? Flood control, drainage, because you mentioned drainage dun sa pag-clearing ng mga waterways, pati na rin sa pumping stations. Dam management, early warning and evacuation para hindi na ganun kalaki yung epekto ng mga susunod na bagyo, since this is not the last time na mangyayari po ito. Thank you.
2: Okay, start natin dun sa epekto ng habagat. Nakita natin ang comparative na data na ibinigay ng PAGASA. Talaga namang mas maraming ulan na ibinagsak ang itong second round ng habagat, no? At mas may mga portions na mas malakas yung per hour niya na bagsak. So kaya napansin natin na talagang, kung mapansin natin, nag-overflow talaga ang ating mga waterways kasi may design capacity yan. So pag mag-exceed, lalampas talaga. Pero tatlo ang aming ginagamit palaging parameters assess kung tama o maayo, kung gumagana ang ating mga ginawang flood mitigation programs. Number one, yung extent ng flooding. So napansin natin, yung flooding talaga ngayon, yung dahil lumaki nga yung dumaming extent niya, but primarily we can attribute it to sa malakas talaga na buhos ng ulan. Kaya tingnan mo ang Region 3 hanggang ngayon, tinutulungan natin, nagpadala pa tayo ng mobile pump ngayon doon sa NLEX para matulungan sila na mailabas muna ang tubig mula sa highway. Second, yung depth. So ngayon, napansin natin may mga mas lumalim dahil malakas nga ang tubig, pero yun nga, ang pangatlong parameter natin, yung bilis ng paghupa. Sa ngayon, mabilis talaga ang paghupa, basta tumigil ang ulan, mababa kagad ang tubig. So, ganun din ang napansin natin sa ibang mga areas, both north and south. Dito sa Marikina, umabot pa ng 18, almost 18 yung tubig. Pero pagtigil ng ulan, baba kaagad siya. In the same manner na yung Sunday mismo, ang lakas ng ulan, todo-todo ang ulan dun sa south, sa may Paranaque, kaya tumakbo kami ron, dinala namin ng mobile pump together with

0: 50 tons in a matter of 2 days, 3 days. Yun, kanina, pinresent ko. We take advantage of the good weather para linisin uli ang ating mga waterways. Kasi ang mga waterways natin, pagkatapos talaga ng bahayan, makikita mo, ang dami talagang burak at saka putik na naiiwan dyan. So, lumiliit uli ang capacity niyan. So, andyan na naman kami, gamit yung tupad, gamit ang tao namin, nililinis na naman natin ang mga waterways para yung mga naiwan ng mga silt ay malilinis natin, including syempre yung mga basura. Then, for the long term, ayan, andyan naman ang DPWH at nag-inspection na naman sa iba-iba pang mga pumping station na wala sa MMDA. And on the part of MMDA, inspection din kami ng aming mga, yung 73 pumps natin para siguraduhin na tip-top shape na naman siya.
1: Yun. Sir, quick update lang po. Eric, sir, from Inquirer. About dun sa NLEX flooding, sir. Mm. Napadala ba tayo sa mga personnel dun? And if may latest update po about dun sa mga pagbaha?
0: As we speak, mga 2 hours ago siguro kanina nakarating yung aming isang mobile pump plus yung L-shaped barriers. And we thank OCD kasi ang pondo na ginamit sa pagbili ng mga bagong L-shaped barriers is from the OCD. So, ipoposition yon, tapos itry ipump out ang tubig from the highway para medyo mabawasan naman ang kalbaryo ng mga motorista roon.
1: Okay, thank you po.
2: Ryan, sir, sa UNTV. Sir, Jim, you mentioned kanina we have 73 pumping station. Wala bang naging problema during weekend, lalo na nung Sabado na napakalakas ng ulan?
0: Wala naman. Wala naman. Ang naging problema lang, may mga areas talaga na ang pumping station natin hindi na mapagana dahil level na yung tubig galing sa pinaghuhugutan at saka yung tatapunan. Gaya halimbawa sa Marikina, talagang tumaas. Kaya, at saka yung dun sa San Juan River, talagang magkapantay na yung river at saka yung tubig baha sa kalsada. Kaya kailangan talagang humupa muna. And buti naman, salamat sa Diyos, at mabilis bumaba ang tubig sa San Juan River. Pump na uli kami.
2: Pero may pangangailangan pa po na magdagdag ng mga pumping station dito sa Metro Manila?
0: Well, may design, no? May inire-examine ang design ng buong drainage system. May na-identify ang DPWH sa mga ilan, mga 10, parang 13 na pumping station na bago na pinaplano nila. Hindi ko lang nakuha ang details, pero yes, mayroong mga pumping stations na gusto idagdag.
2: How about yung portable na pumping station? Nakaraan may dinala sa dito sa Marikina na malaki, bago. Mm. May mga ganun pa po ba na yung mga darating?
0: 11 yung malaki na yun. 11 ang malaki na yun at 1 cubic meter per second yun. So, mabilis lang talaga na makapump out ng tubig yun. Basta makaposition lang siya. Kailangan lang i-position.
3: Any questions pa po? Yes, sir. From 25, sir.
4: Sir, mabuti dumating si Asek Alejandro. Sir, just a follow-up lang doon sa interview nyo sa radio, wag naman sana mangyari, pero regarding doon sa possibility, we have several dams dito sa Pilipinas na kung magka-aberya, wag naman sana, yung may possibility na mangyari sa Pilipinas yung nangyari sa Nepal.
5: Yes, ang ibig sabihin lang naman doon, we have to properly manage our dams, no? Kaya part nung pag-release ng tubig, kasama yan sa management and maintenance. Kasi the closest thing na pwede mangyari, similar to Nepal, is kung magkaroon nga ng dam failure dito sa mga dams natin, that will release a large number or large volume of water. Pero we don't see naman that happening as long as the dams are properly maintained and properly managed. We just need to reinforce yung mga nasa baba, kasi once in a while we release water para na rin yan sa safety ng ating mga dams.
4: Okay, thank you po.
6: Good afternoon po kay Director Gregorio. confirmation na

0: Panadagdagan po ba yung bilang ng dead? Kasi po kahapon 32, ngayon po ay 33. At saan po yung lugar na naiulat na nadagdag po na dead?
1: Yung ngayon po ay 33. This is the latest po as of 12 p.m. today. So hindi pa po ito nadagdagan. Injured is 19, missing still 3. So we are waiting for developments as regards po doon sa status nung dead po. So the figures that I have mentioned a while ago, wala pong nabago as of this report po.
0: Okay. So 32 pa rin po?
1: 33 po, ma'am. 33, 19 injured, 3 are missing. And of course, yung affected families po ay 2.5 million. Persons are 8.8 million po. The regions are still the same. 1, 2, 3, 5, 6, 9, Calabarzon, Carr, NCR, and Mimaropa, ma.
2: Hello po.
1: Sige po. In a while, I can give you the exact location nung naidagdag po. Sige pa. Sir, based on the report, it's due to electrocution.
3: Drowning.
1: I stand corrected. Drowning, and this is in Caloocan po, in the NCR. Yung pong kahapon, i-check lang po namin. But definite po, it's by drowning. Opo, opo.
2: Sir, good afternoon po. Kay Asik Rafi po. Asik, tama po. Nag-aerial inspection po kayo, sir. Paki-describe lang, sir, ano po yung naging assessment niyo po following nga po yung aerial survey po.
4: Just this morning, no, we went to Pampanga together with Yusek Espino and Yusek Cabreros, no, to do initial damage assessment. And of course, dumaan kami sa NLEX and yun nga, nakita natin yung extent ng problem doon sa highway, no? Yun doon sa San Simon. And of course, yung ating nakita along the way is that mataas pa rin yung tubig in most parts of Pampanga. And upon reaching Clark, we immediately proceeded to meet with Governor Pineda. At we met her and some of the mayors together with our regional Dream Council. Nandun po ang DOH director, nandun din po ang DSWD regional director together with our OCD regional directors. We met with some mayors and dun po napag-usapan yung mga immediate needs nila na kailangan from the different agencies, no? Of course, isa dun is the sustainment of our relief commodities na dapat tuloy-tuloy lang, and we assured them. Our RD there of DSWD assured our governor na tuloy-tuloy naman yung pagbibigay natin ng mga relief. And then sa DOH naman, napag-usapan doon yung ating problem nga dito sa baha because of baha, yung leptospirosis, no? Na sana mabawasan yung mga infected, ba ang tawag yan, ma'am? So that's the major concern kasi medyo mataas pa rin ang tubig in some areas at hindi pa humuhupa, no? Ang kailangan lang nila from us is that we sustain the response through augmentation of additional manpower kasi medyo pagod na yung kanilang mga tauhan, yung mga local responders nila. Alam naman natin na halos 2 weeks na ito or 3 weeks. So they are requesting for augmentation from the different uniform services, no? And Yusek Espino and Yusek Cabreros committed naman that we will address those things. Para po makapagpahinga yung ating mga kasamahan doon sa Pampanga. Hindi lang naman sa Pampanga, pati na rin sa Zambales and even Tarlac, no? Umabot din kami sa Tarlac through the aerial survey. Nakita namin yung bridge, no, na naputol yung dalawa. And ang concern talaga natin ngayon is our continuous pagbaba ng tubig. Not only from Mount Pinatubo, pati na rin yung galing sa Sierra Madre na talagang doon naman talaga nag-ipon-ipon sa Pampanga. So they're asking us through PBOX and MGB na paigtingin pa ang ating warning system as regards yung reported immobilization ng mga lahar, no? And of course, moving forward, they will be submitting some requests to the Office of the President para maayos po yung kanilang mga infrastructure doon to address itong perennial flooding sa Pampanga.
2: Bakit po Pampanga yung naging focus nung survey?
4: Doon lang ang pwedeng puntahan ngayon. In fact, dalawang beses kami nagipaikot-ikot kasi medyo maulan pa, no? Tomorrow, baka pwede na sa Zambales and the western part. So, yung weather po ang consideration today. Medyo umokay sa Pampanga, although meron pa rin pag-uulan. When we arrive, bumuhos uli yung ulan. So, meron pa rin. And then, nung paalis kami kanina, medyo ganito, uminit. And hopefully, sustain na itong weather na ganito.
2: Pero based po sa assessments or reports po na dumating sa inyo, Pampanga po ba yung pinaka-affected or are you still looking for other areas nga po?
4: So far, it's Pampanga ang talagang medyo nagrabihan for this season, no? But we will check again with Zambales pa and Pangasinan, itong western part. Kasi hindi pa po tapos. Based sa pag-asa forecast, uulan pa rin dito sa western natin hanggang Region 1, no? In the next 2 days. Although improving Metro Manila, Pampanga area. But again, yung tubig po sa Pampanga, hindi naman nanggagaling po yan sa ibang probinsya po.
2: Thank you, sir. Hi, sir. Ryan po ulit. Sir, gaano pa natin inaasahan tatagal yung baha dito sa mga flooded area, lalo na kanina dun sa report ng PAGASA meron pang 4 na tropical depression at sa Pangasinan lahat ng water system nila is above critical level na.
4: Oo, hindi ko pa masabi or hindi namin masabi kung kailan talaga hupa. Basta ang common assessment ng mga mayors kanina, especially itong yung mga hindi naman daw meron pa nagsabi, ma'am, na first time nila na ganito sa kanila. Yung usual kasi natin sa Pampanga, yung Guagua, yung area doon? Ulilan. Yun yung mga usual. But there are some areas na municipalities na ngayon lang sila nakaranas ng ganito. No? We understand that we have been receiving rains for almost a month. No? Kasi August 1, nag-umpisa na tayo eh. So, we'll see. Hindi pa po tapos. The operation is not yet done. Every day pa po kami, we discuss and we assess, no, the situation.
5: :54 na po ang ating oras at yan po ang napakinggan po ninyo na magkasunod na press conference, no? Yung una po ay mula sa Palasyo ng Malacañang, and then ito nga po yung pinakahuli mula po sa press briefing ng Office of the Civil Defense kaugnay sa naging epekto ng habagat ang mga naging pagtugon din ng pamahalaan. And as of 12 noon, 33 na ho ayon po sa OCD yung pinakahuli na tala po nila na namatay, at yung pinakahuling data ay mula daw po dun sa nalunod sa Caloocan, 19 ang injuries at 3 yung missing. Manatili po kayo na nakatutok sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Para sa iba pang mga impormasyon, susunod na po ang news update kasama si Albert Sebastian at ang impormasyon at aksyon hatid naman ng Philippine Information Agency. Muli po akong inyong lingkod, Jamie Quinto. Magandang hapon, Bagong Pilipinas.
6: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738. AM.
7: Philippine Standard Time, 2:56.
6: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
7: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. muling giniit ang paglaban sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. May ulat si Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na ipaglalaban ng Pilipinas ang karapatan nito sa West Philippine Sea. Ang pahayag ay ginawa ng punong ekutibo sa paggunitaan ng araw ng mga bayani na dito ay sinabi ng Chief Executive na patuloy na igigigit ng bansa ang maritime entitlement nito sa UNCLOS. Ayon sa Pangulo, patuloy na igigigit ng Pilipinas ang proteksyon alang-alang sa interes ng bansa habang patuloy na magiging sandigan ng rule of law habang pinoprotektahan ng yaman na inaasahan ng ating mga kababayan. Pagbibigay din ng Pangulong Marcos, ipaglalaban ng bansa ang karapatan nito sa mapayapa, naaayon sa batas at naaayon sa prinsipyo. Naririnig pa din ang hamon, subalit titindigan na niya ng Pilipinas sa mga hamong ito na patuloy na kinakaharap ng mamamayan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
9: Ipaglalaban natin ang ating mga karapatan sa paraang mapayapa, naaayon sa batas at naaayon sa ating mga prinsipyo.
8: Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: DTI nagpaalala na may price free sa mga lugar na nasa state of calamity. Si Luisa Irispe sa balita.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Muling nagpaalala ang Department of Trade and Industry na hindi pwedeng magtaas ng presyo ng bilihin sa mga lugar na may state of calamity dahil sa pinaiiral na price freeze. Batayan sa Republic Act No. 7581 o ang Price Act kung saan otomatiko na hindi pwedeng gumalaw ang presyo ng pangunahing bilihin sa loob ng 60 araw kapag may state of calamity. Layo nito na maprotektahan ang mga consumer mula sa mataas na presyo ng bilihin sa panahon ng kalamidad o kahit sa mga nananamantala na mga negosyante. Ang kasama naman sa price freeze na binabantayan ng DTI ay mga delatang sardinas, gatas, kape, noodles, tinapay at iba pa. Ang pinakahuling dumagdag naman sa mga lugar na may price freeze ay ang probinsya ng Tarlac na nagdeklara ng state of calamity kahapon, August 30, at ang probinsya ng Pangasinan na nagdeklara rin ng province-wide state of calamity ngayong araw, August 31. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Maynila na nawagan ng responsableng paggamit ng tubig kahit tumaas ang antas ng tubig sa Angatnam. May ulat si Ray Ferrer.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Umabot na sa 200.25 meters ang level ng tubig sa Angatnam hanggang kanina alas 9 ng umaga ngayong araw. Ayon sa Maynila Water Services, nakatulong ang mga pag-ulan nitong mga nakaraang araw sa patuloy na pagtaas ng water level ng dam. Gayunman, nanawagan pa rin ang Maynila sa publiko na gumamit ng tubig ng responsable at agad i-report ang mga nakikitang tagas sa kalsada. Sinabi ng Maynila na kailangan ang patuloy na pagdagdag ng tubig sa Angat Dam sa mga susunod na buwan upang mapanatili ang sapat na water reserve bago ang mas tuyong panahon. Ayon sa DOST Pag-asa, umiiral ang moderate El Nino sa Tropical Pacific at inaasahang magpapatuloy hanggang unang bahagi ng 2027 na maaaring magdulot ng mas kaunting pag-ulan. Patuloy na minomonitor ng Maynilad ang sitwasyon at nagpapatupad ng mga hakbang upang mapangalagaan ang water supply kabilang ang paggamit ng alternative water sources at water loss reduction. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: At ang wakas na balita, House Leader naniniwala na maraming isisiwala at si Defense Counsel Michael Poa sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Binigyan din ni Deputy Speaker Francisco Paulo Ortega V na hindi pwedeng sabihin na walang nalalaman si Attorney Michael Presley Poa hinggil sa kontrobersyal na confidential funds ng Department of Education. Ayon kay Ortega, nagsilbi ito bilang tagapagsalita at dating Chief of Staff ng Vice Presidente. Inilarawan ni Ortega si Poa bilang mouthpiece ng Vice Presidente nung namumuno pa ito sa DepEd. Nakatakdang tumestigo si Poa ngayong Linggo sa Senate Impeachment Court bilang prosecution witness kaugnay ng umano'y maling paggamit ng 112.5 million pesos na confidential fund sa DepEd. Hiniling din ng House Prosecution sa Korte na ideklara si POA bilang hostile witness, lalo't kabilang na ito ngayon sa defense team ng pangalawang pangulo. Sumang-ayon din si Manila Representative Benny Abante Jr. sa panawagang maging tapat si POA sa kanyang nalalaman bilang isa sa mga matataas na opisyal ng DepEd noon. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
16: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
15: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
17: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng benepisyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
16: Pati bamboo?
15: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
16: Dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
18: Nung natutunan ko po yung paggawa.
19: Sino nagturo sa?
18: Nag-training po kami sa DOST.
19: Sa DOST.
15: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
20: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
21: Ito ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
21: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
13: Ito ang programa sa radyo ng Philippine Information Agency. Mag-aalit ng tama, makabuluhan at napapanahong impormasyon tungkol sa mga programa at proyekto ng pamahalaan. Serbisyo ng pamahalaan, ilalapit sa taong bayan. Sasagutin bawat katanungan, lilinawin bawat pag-alinlangan, tatalakayin bawat impormasyon at isyu ng may kaugnayan sa bayan.
0: impormasyon at aksyon dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Magandang hapon mga ka-PIA! Muli na naman po tayo magsasama-sama sa isa na namang makbuluhang talakayan. Hatid sa inyo ang bagong kaalaman at mahahalagang impormasyon. Samahan niyo po kami dito sa Impormasyon at Aksyon. Pero bago ang lahat, ako pa rin po si Amber Cortez. Kasama ko pa rin ng napakaganda kong co-host.
1: Salamat naman sa napakakisi ko pa rin, R. Degenerate po mula PIA NCR.
0: Ayan, matatapos ng August pero nagbobolahan pa rin tayo. No? Ang programang ito po ay hatid pa rin sa inyo ng Philippine Information Agency at mapapakita. Pakinggan pa rin po tayo sa Radyo Pilipinas via 104.3 FM. At para po sa ating mga kababayang nakatutok sa kani-kanilang tahanan, maaari nyo pa rin po kami mapanood sa channels 45 to 49 ng Afford the Box at channel 3 ng TV Plus. Maaari nyo pa rin po kaming mapanood at makausap sa ating live streaming platforms, no? Sa Facebook pages po yan ng PIA at Radyo Pilipinas. Ayan, para hindi po kayo mahuli sa mahahalagang balita, impormasyon at talakayan. Kaya huwag nyo pong kalimutang i-like, i-share at i-follow ang ating programa. Ngayong araw, regular holiday sa buong bansa bilang pagbunita po natin ng Araw ng Mga Bayani. O, diba? Isa po ito every last Monday of the month of August ito. Kaya tumapat po sa August 31 ang ating celebration. Napakahalagang araw po nito para kilalanin po natin at bigyang pugay ang makatapangan, sakripisyo at pagmamahal po sa bayan ng ating mga bayaning nag-alay ng kanilang buhay para sa kalayaan ng ating bansa. Pero bago tayo tumungo sa ating pangunahing talakayan, very excited tayo, no, ngayong hapon dahil kasama natin.
1: Kasama naman tayo live na live.
0: Yes, so despite the weather natin na paulan-ulan, talagang pinuntahan talaga tayo dito sa studio, no, para makipagtalakayan sa atin. Pero bago po ang lahat ng yan, sisilipin po muna natin ang pinakabago at pinakamahalagang balita at kaganapan sa loob at labas ng bansa para po ihatid sa atin ang mga mahahalagang update at napapanahong ulat. Narito po si Miss Jenny Red para sa In the News.
1: Ating balita, ngayong araw, Pangulong Marcos kinilala ang mga makabagong bayani ngayong National Heroes Day. Nakiisa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagunita ng bansa sa Araw ng Mga Pambansang Bayani ngayong Lunes, August 31. Sa kanyang mensahe, kinilala ng Pangulo hindi lamang ang mga pambansang bayani, kundi pati ang mga makabagong bayani tulad ng mga sundalo, first responders, guro, health workers, magsasaka, mangingisda, mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa at mga mamamayang patuloy na nagbabayanihan para sa pag-unlad ng bansa. Nagpaabot din ng mensahe si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na binigyan diin ng patuloy na pag-alala sa sakripisyo at mga nasimula ng mga bayani para sa kalayaan ng bansa. Tiniyak din ni Teodoro na patuloy na itataguyod ng Department of National Defense ang laban para sa kalayaan, kapayapaan at kapakanan ng bawat Pilipino. Para sa pangalawa nating balita, ngayong araw, pamahalaan nakahanda sa epekto ng habagat. Nakakaasa or nakakasana ang mga hakbang ng pamahalaan para tugunan ang epekto ng masamang panahon dulot ng habagat at ng binabantayang bagyong Pilandok sa dulong hilagang silangan ng Luzon. Nakatutok ang National Interagency Coordinating Cell sa lagay ng panahon, kondisyon ng mga dam at daluyan ng tubig, gayon din sa mga isinasagawang response activities sa mga apektadong lugar. Samantala, agad na naghatid ng tulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga pamilyang naapektuhan. Sa inisyal na tala, mahigit 71,000 family food packs na ang naipamahagi sa mga komunidad sa CAR, Central Luzon, Metro Manila at Calabarzon.
0: Sa totoo niyan, Ms. Jen, kanina kakatapos lang ng presscon ng Office of the Civil Defense, no, at ang NDRRMC para dun sa mga iba't ibang hakbang ng pamahalaan para paghandaan naman ito dahil syempre mga ilang linggo na tayo yata nakakaranas ng mga malakas na pag-ulan, eh, no. Iba naman ang ano natin dito, approach natin dito kasi kinikilala nga natin na medyo nagre-recover pa lang yung mga tao ay meron na namang panibago. So, ay mga kababayan, mag-ingat po kayo ha. At syempre, huwag nyo pong kakalimutan ang banta pa rin ng leptospirosis. Huwag po tayo basta-basta.
1: Sobrang dami na po ang tinatamaan.
0: Dahil ano eh, yung tubig baha eh, kapag napunta po yan sa parte ng katawan ninyo na may sugat o merong open wound, hugasan nyo po agad kung maaari, no? So parang hindi po kayo magkaroon ng leptospirosis.
1: Mm-hmm. At paalala nga ng mga health experts RD, kahit wala ka minsan sugat eh, basta lumusong ka sa baha.
0: Oo,
1: depende
0: eh. At
1: nakaramdam ka na nga pananakit ng katawan, mm-hmm, lagnat, mainam na magpatingin ka na agad sa health centers.
0: Oo, para magpatingin po kayo mga kababayan, ha? Huwag po kayong magsa-self-medicate basta-basta.
1: Huwag mag-self-medicate, huwag tiisin, huwag patagalin.
0: Oo, yan. Magpatingin po kayo sa specialista para po hindi po kayo ma-overdose o ma-underdose or whatever na maling medication ang matake ninyo, no? So, patingin po tayo sa mga eksperto sa inyong kalusugan para hindi po tayo mapahamak lalo. Anong pangatlong balita natin, Ms. Jen?
1: Pangatlo at huli nating balita ngayong araw, Tropical Depression Pilandok, patuloy na binabantayan ng pag-asa. Patuloy na binabantayan ng pag-asa ang Tropical Depression Pilandok na kumikilos patungo sa Philippine Sea sa silangan ng dulong hilagang bahagi ng Luzon. Batay sa pinakahuling ulat ng State Weather Bureau na mataan ang TD Pilandok 1,160 kilometers sa silangan ng dulong hilagang bahagi ng Luzon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Inaasahang lalakas ito at magiging tropical storm sa Martes, September 1, bukas na po ito, bago muling humina at maging tropical depression sa Miyerkules, September 2. Mababa naman ang posibilidad na tumama ito sa kalupaan, ngunit pinapalayuhan pa rin ng publiko na manatiling alerto sa posibleng malalakas na ulan at hangin.
0: Ayan, syempre mga ka-PIA, no, sa panahon po ng social media, kung saan po isang click lang, napakabilis po kumalat ng ating impormasyon. Napakalaga po na mapanatili natin ang pagiging mapanuri, no, mapagmatsyag, at syempre responsable po tayo. Hindi tayo basta-basta nag-share at nagkukwento ng mga nakikita nating posts or viral videos, lalo na kung hindi po siya verified, no. Wag po tayo basta-basta magtiwala, no, dahil ang dami-dami pong mga videos na kumakalat na hindi totoo. Kaya bago po maniwala or magbahagi, suriin po muna, i-verify at tingnan kung ang impormasyon ay nagmula sa lehitimong at mapagkakatiwala ang sources. Tandaan po natin mga kababayan na ang paghahatid ng katotohanan ay nagsisimula sa responsableng pagbabahagi ng impormasyon. Kaya mga ka-PIA, bago mag-like, mag-comment at mag-share, siguraduhin muna mag-fact check. Mga kababayan, nagbabala po ang Civil Service Commission or CSC sa publiko laban sa mga individual at na nagpapanggap po bilang mga opisyal o empleyado ng ahensya upang humingi ng pabor o tulong po na magsagawa ng mga hindi otorisadong transaksyon. Paalala po ng CSC, ha, mga kababayan, maging mapamatiyag po at siguraduhin muna ang pagkakakilanlan ng mga empleyado or kung sino mang lumalapit po sa inyo na nagpapakilalang, hindi lang sa CSC, ha, kundi kung anong ahensya po ng pamahalaan. Check nyo po muna bago tumugon sa anumang hiling o pakikipag-transaksyon. No? Napakahirap kasi niyan, eh. Minsan kasi pag sinabihan ka, no, Ms. Jen, na galing sa government organization, medyo nakukuha na agad yung loob natin. No? Pag sinabi pa kahit na local government unit yan, eh.
1: Pag minsan, nilagyan na ng ako si ASEC, ganito.
0: Yan. So, maging mapagmatsyag po tayo para matiyak po ang lehitimong pinagmulan ng anumang komunikasyon o hiling. Pinapayuhan po ang publiko na makipag-ugnayan po direkta sa CSC Regional Office o Field Offices sa pamamagitan po ng official communication channels nito. Mahigpit po na kinukondena ng CSC ang anumang uri ng panlilinlang na at pagpapanggap at pagsasamantala sa pangalan po ng ahensya. Hinihikayat po ang publiko na manatiling mapagmatsyag at maingat upang maiwasan po ang panloloko at maloko na rin, no? Yan. So mga kababayan, yan po ang ating pangunahing balita at mahalagang kaganapan sa araw na to. Mga ka-PIA, kung meron po kayong tanong, suggestion at komento o reaksyon, wag nyo lamang
1: ipapabati.
0: Ayan, nagbabati rin tayo na may birthday celebration, no? Wag po kayong mag-atubiling ilagay sa comment section ng ating live stream. At ngayon na, mga ka-PIA, dumako naman tayo sa segment natin. Last week wala tong segment na to, eh, kasi medyo na-bump off tayo, no? Medyo nagmamadali tayo. Pero ngayon po, ang segment natin na tiyak na susubok ng talas ng inyong isipan. Handa na ba kayong manghula?
1: Or mag-google?
0: Mag-isip at subukan kung gaano kalawak ang inyong kaalaman. Narito na ang Think PIA.
1: Mga ka-PIA, ang ating Think PIA question of the week ay, sino ang kinikilalang founding father ng Philippine Institute for Development Studies? Is it A, Dr. Philip Tuanyo? Aba.
0: Mm-hmm.
1: Is it letter B, Dr. Gerardo Sicat? Letter C, Dr. Filologo Pante Jr.? Or D, Dr. Jaime Laya?
0: At yan po ang Think PIA question of the week natin, mga ka-PIA. Sino kaya?
1: Gusto ko sana ihula yung A.
0: Pero makakausap natin. I-post po ang inyong mga sagot sa comment section ng ating live feed. Abangan po natin mamaya kung tama po ang inyong kasagutan. O, diba? So, wag po natin patagalin pa. Ayun, letter A, kausapin na natin. Mga ka-PIA, simulan na po natin ang bagong linggo ng isang makabuluhan at napapanahong talakayan. Kaya makisabay po tayo at makilahok at makiisa dito lang sa Tinig ng Masa. Ito na ang letter A.
1: Live na live
0: sa ating studio. No, ngayong hapon po mga ka-PIA, tatalakayin po natin ang isang mahalagang usapin na may malaking kaugnayan po sa kasalukuyan at kinabukasan ng ating bansa. Ang 2026 Development Policy Research Month, makakasama po natin ang ating panauhin ang presidente po ng Philippine Institute for Development Studies or PIDS. Mas kilala na sa PIDS eh, no? Mm-hmm. Pero ito napaka highly technical ng mga mga discourse nito pagdating sa ahensya na to, no? Kasi syempre nakasalalay dito ang kinabukasan ng
1: ating
0: no? Kasama po natin mga kaibigan si Dr. Philip Arnold P. Tuanyo pang magbahagi ng mahahalagang kaalaman at impormasyon tungkol sa kahalagahan ng development policy research at sa paghubog ng mga polisiya, programa at desisyon ng pamahalaan. Kasama natin live na live, isang magandang hapon po, Dr. Tuanyo.
1: Good afternoon, sir.
2: Ayan. Maraming salamat sa pagkakataong ito.
0: Ayan. Sir, maaari nyo po bang ipaliwanag po sa amin para po sa mga manonood po natin, ano ba yung Development Policy Research Month? Ano po yung layunin at purpose nito, sir?
2: Oo. Sige. Maraming salamat ulit, Ebner. No? Ang Development Policy Research Month ay isang buwan na natin na sineselebrate, no, ang kahalagan ng paggawa ng development policy. No, at dahil dito, ito ay nagsimula nga noong 2002. May proclamation si President Arroyo, Proclamation 247, na sinasabi nga niya na ang Development Policy Research Month ay dapat may celebrate natin, no, tuwing September sa isang sa bawat taon, no. At dito, no, binibigyan natin halaga nga, na tulad na nabanggit ko, yung Development Policy Research, binibigyan halaga ang ebidensya, datos sa paggawa ng iba't ibang mga patakaran, polisiya, no, ng gobyerno, ay hindi lamang siguro sa yung mga batas na ginagawa ng ating Kongreso, pati na rin yung sa mga lokal na ordinansya na ginagawa ng mga local government. So, mahalaga nga ang datos kasi ayaw naman natin na yung mga patakala natin ay nanggagaling lamang sa
1: o
2: katang-isip
0: na. Feel mo lang.
2: Sige, gawa tayo ng patakala, no? At kaya, kasi mahalaga rin, no, na dapat ang ngayon nga, pinag-usapan ngayon sa Kongreso yung budget, no? Dapat ang mga patakaran na sinusuporta ng mga budget na ito ay dapat tama, ano, at tweed, no, at para makinabang nga ang ating mamamayan.
0: Dapat research based talaga.
1: Saka ang nakakatawa sa research RD, no, saka Dr. Tuanyo, may mga bagay, may mga nagaganap kunyari sa bansa natin na akala mo ito ang dahilan. Pero pag nakita mo na yung data, yung variables, ito pala ang mga nakaka-apekto.
0: Diba?
1: At nabibigyan tayo na mas konkreto, mas malawak na picture na ito pala ang nangyayari at ito ang dapat natin gawin.
0: Minsan kasi parang akala talaga natin iba yung mga pinanggagalingan ng ano eh. Pero pag tiningnan mo na talaga yung pulso
1: dahil
0: talaga.
1: Kala mo ganito. Ngunit hindi pala.
0: Pati sa mga lokal na ordinansa, press, no, ina-apply din natin itong mga yung mga pananaliksik, yung mga research na ginagawa ng PIDS. Mm-hmm. Kasi syempre, one part din ng pagiging effective government eh, syempre, yung talagang mga sa tao nang gagaling ang mga polisiya at mga
1: kung dapat ba ito ipagpatuloy? tuloy, baguhin, palitan.
0: And I'm sure, Dr. Tuanyo, ito ay kinukumpara din natin sa mga international studies, di ba, yung mga ganyan, kung saan applicable, no?
2: At saka sa marami nating mga patakaran, no, ay nababatay na rin sa karanasan, hindi lamang dito sa bansa, pero pati na rin sa labas ng bansa, no? Kaya mahalaga nga talaga na patuloy nating pag-aralan nga kung ano ba nga ang batayan, no? At alam naman natin, nagbabago din naman ang ating populasyon, no? Ang Pilipino, no? So, kailangan balik-balikan nga talaga natin ang mga patakaran na ginagawa natin, no? Kung naayon pa ba, no, sa pangailangan ng ating mamayan.
0: At dapat lang naman talaga, ganun ang pag-policy making natin, no? Na research-based, data-driven.
1: Sumasabay sa pagbabago, sa mga...
0: Tsaka hindi... Siyempre tayo, nung ang ano lang natin, mga thesis lang, tsaka mga ano, di ba? Pag tiningnan pa natin ang RRL, dapat medyo updated din.
1: Oo.
0: 5 years lang, no? Yung mga applicable ng RRL. Kasi nga, siyempre, nag-evolve din yung pangangailangan ng ating mga tao, no? So, ito mga kababayan, ito yung... kahalagahan ng paggugunita natin ng Development Policy Research Month na parang ginagawa nating top of mind na sa mga decision natin sa pang-araw-araw na buhay, hindi lang siya base sa kutub
1: lamang.
0: O, diba? Or kaya mga between. Doc, madalas po natin marinig na lumalago na po yung ekonomiya dahil nakatungtong na tayo sa upper middle income status na bansa. No? Ano po bang ibig sabihin nito para sa lokal na pamahalaan natin at sa mga individual na mamamayan po? Kasi parang paano magbe-benefit yung mga ano natin, mga uring manggagawa sa bagong status natin na ito, Doc?
2: Sige, yung maraming nga nagsasabi nga, yung upper middle income status ng ating bansa ay palatandaan lang naman ng kita. No? At alam naman natin na ang pinaka-outcome, no, ang pinaka-layunin nga ng bawat pamilya, ng individual, no, ay hindi lamang kumita ng malaki, no? Pero halimbawa, dapat yung kanyang pangailangang pang-edukasyon ay nasa sapat. Kanyang pangailangang pagkalusugan ay nasa sapat. So, baliwala nga itong, mahalaga nga na naabot nga natin itong upper middle income status, pero mahalaga din, no, na sana makatulong ito para maipabot nga yung sinasabi nga nilang yamang pangtao tinatawag ng human resource.
0: Ito nabanggit ni Doc yung ano, human resource, human capital. Ano po ba yung bakit nating sinasabi na ito yung pinakamahalagang investment ng bansa? Kasi parang lagi na lang natin napapag-usapan na kapag merong mga newly graduates, kumukuha lang daw sila ng experience dito tapos umaalis daw, 'di ba? So baka pwedeng ma-explain natin ng mas mayabong yun, Sir Tuanyo.
2: Alam naman natin, no, maraming mga salik, no, sangkap nga ng yamang tao, no, yamang pantao, no. Ito nga yung edukasyon ng bawat tao, pagsasanay, yung kanyang kaalaman, so isang bahagi niyon. Kasi nga, kung wala siyang kalaman, kasanayan, paano siya makapaghanap ng magandang trabaho?
0: Yes, oo.
2: Mahalaga din ang kalusugan. So, kasi sinasabi nga natin na kung hindi ka nga malusog, paano ka pa makapagtrabaho ng mahusay? Paano ka matututo ng mabuti? Kasama rin dito yung nutrisyon, pagkain ay mahalaga din. No? Sinasabi nga natin na yung mga tayo ay, although bumaba na lang konti ang ating tinatawag na under 5 malnutrition rate, ay medyo mataas pa rin. No? Kaya siguro marami mga sa ating mga bata, mga kabataan na hindi pa rin nakakabot, no, sa tamang pamantayan, no, para makapagtapos. No? So, so kasama dito, ganun din yung magandang trabaho ay kasama din sa yamang pantao na rin. So mahalagang ito, lahat ng mga salik na para maging isang produktibong mamamayan, no? Isang mamamayan na siyang nakikisama o sumasama sa pagpapasya na ginagawa ng ating lipunan, no? Kaya mahalaga nga ito para sa ating bayan.
0: Oo, nakakatawa na nalilaymanize ni Doc yung, yung mga terms. Ano? Pero na-explain ni Doc kanina na ang human resource natin, ay ang investment natin ay hindi lang basta makakuha ng trabaho. Nagsistart pala siya sa edukasyon pa lang, di ba? Wow. So, as early as investing dun sa mga students natin sa education.
1: And sa teachers, of course.
0: And sa teachers. Eh, nandun na yung, ano, nandun na yung parang... parang inihahanda mo na sila para magkaroon ng magandang at naaangkop na trabaho based doon sa pangangailangan ng ating ekonomiya. Mm-hmm. So, ayan Doc, medyo nalilaymanize na natin unti-unti at para po doon sa mga tagapanood at tagapakinig natin, yun pong mga programa at serbisyo ng ating pamahalaan. Nakatahi po ang lahat ng research ng PIDS dito po sa mga programa at serbisyo nila. So pag iniisip ng mga tao na ay hindi naisipan lang yan ng politiko, 'di ba? O kaya naisipan lang yan ng administrasyon. Hindi po siya actually ganun dahil ito pong mga pinanggagalingan ng ating mga programa ay research based din at data driven nga din.
1: At kung makikilala niyo po yung mga tao sa likod ng PIDS, no? Parang bawal lang hindi walang doctorate sa kanila.
0: At kasama po ni Dr. Tuanyo ngayon, ang isa pa rin nating kaibigan na si Dr. Melinda Quiñones. Ayan, congratulations po sa pagiging doctor nga. Syempre, yung mga doctor medyo
1: hindi ko sila tinitingnan kasi baka makikita mo sa akin, hindi ko alam yung sagot.
0: Pero mayroong mga doctor talaga na napakagaling kasi kahit gaano kalalim ng pag-aaral nila dun sa specific topic, pag kinausap ka nila, maiintindihan mo talaga.
1: Yun yung
0: yun yung basihan mo talaga na talagang master nila yung field na meron sila kasi pag kinausap kanila hindi ka hindi mo mararamdaman na hindi ka matalino, 'di ba? Mm-hmm. 'Di ba? So may mga ganun. So Doc Tuanyo, saglit lang po muna, hihinto po muna tayo sa ating talakayan para po sa isang maikling break, sir. Mga ka-PIA, manatili po muna kayong nakatutok dahil marami pa po tayong pag-uusapang mahalagang impormasyon at makabuluhang talakayan sa pagbabalik ng Impormasyon at Aksyon.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag Panatag ang may alam.
4: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
5: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na, patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
4: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Alam mo ba kung ano ang pinakamabisang sandata laban sa krimen? Isang komunidad na may malasakit sa isa't isa. Ang Community and Service-Oriented Policing System ay isang proactive strategy ng NAPOLCOM. Layo nitong palakasin ang ugnayan ng kapulisan, LGUs at komunidad kontra kriminalidad. Ngayong National Crime Prevention Week, let's cooperate and promote the importance of being a law-abiding citizen. Maging maingat at mapagmatyag upang ika'y di mapahamak. Isang paalala mula sa PIA at ng himpilang ito.
7: A strong nation thrives through partnership. Let's celebrate unity, resilience, and cooperation. Since its founding on August 8, 1967 in Bangkok, Thailand, ASEAN has advanced peace, progress, and shared growth across Southeast Asia. This year, the Philippines hosts ASEAN with the theme Navigating Our Future Together. With one vision, we'll navigate our future together. A message from PIA and this station. Not all heroes wear capes. Minsan, nakadaster siya at nagpapasuso ng baby. At ang kanyang superpower, breast milk. Ang kanyang goal, maging malusog, masigla, at matatag si baby. Ayon sa Department of Health, mahalaga ang exclusive breastfeeding sa first 6 months ng sanggol. Nakatutulong ito sa pagpapalakas ng immune system, maayos na brain development, at pagbibigay ng mahalagang nutrients. Ang Agosto ay Breastfeeding Awareness Month. Tandaan, mahirap mang magpasuso, malaki naman ang benepisyo nito kay mommy at kay baby. Isang paalala mula sa PIA at sa himpilang ito.
8: Radyo Pilipinas is on Viber.
9: Viber.
8: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
9: Receive credible news and information.
8: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
9: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
8: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: At nagbabalik po ang impormasyon na taksyon na ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan tungkol sa 2026 Development Policy Research Month. Ako pa rin po si Amber Cortez.
1: At kasama pa rin po niya, Jenny Redmala, PIANCR.
0: Ayan, time check muna tayo, Ms. Jen.
1: Ang oras natin ngayong hapon, 3:33.
0: Ayan, palagi na lang 3:33 tayo, no? Ipagpatuloy po natin ang ating talakayan. Kasama pa rin po natin si Dr. Philip Arnold Pituano, ang president ng Philippine Institute for Development Studies or PIDS. Yan. Oh, so magandang hapon ulit, Dr. Tuanyo. Next question po natin. Kanina napag-usapan na natin yung kahalagahan ng mga research.
1: Human capital.
0: Human capital. Mm. Ngayon, sir, pag-usapan naman natin, sir, minsan kasi pag naririnig po natin yung public-private partnership or PPP, madalas po infrastructure yung naiisip po natin. Bukod po sa mga kalsada at tulay, paano po nakakatulong ang PPP sa pag unlad po ng ating mga human capital po?
2: Oo. So nabanggit kanina no, Ebner, na yung yamang tao, na yamang pantao ay kasama dito ang edukasyon, kalusugan, at trabaho, kasanayan. Alam natin no, malaking bahagi ng edukasyon at sa sektor natin ng edukasyon at sa sektor ng kalusugan ay ang kontribusyon ng pribadong sektor, 'di ba? Alam naman natin no, kahit na sa mga elementary schools, high school no, maraming mga pribadong mga eskwelahan no. Kaya mahalaga talaga ang papel ng pribadong sektor sa pagbibigay ng mga serbisyo ng mga ito no sa ating mga mamamayan no. ospital, no? Marami ding bukod sa mga government hospitals, no? Meron ding mga pribadong mga ospital na pinapatakbo, no? At alam, ito nga, itong administrasyon na to, alam nga na kulang nga yung mga tinatawag na classrooms, no? Ang estimate yata ng DepEd, no? Na parang 16,000 classrooms ang kulang sa ating bansa, no? Kaya nga, nilunsad din, no? May mga kausap rin kami at bahagi ng aming pananaliksik ang ginagawa namin para sa DepEd ay ang pag-aaral patungkol nga pa paano pwedeng pabilisin ang classroom construction na gagaling sa pribadong sektor. So nagtatag ang DepEd na public-private partnership office sa loob lang ng DepEd para sumama nga ang mga iba't ibang mga pribadong sektor. Alam ko dati, halimbawa, mga 20 taon na nakaraan, alam ko yung mga marami mga negosyante sa lokal na level na donate, no? Pero hindi lamang siguro mga lokal ngayon ng mga negosyante na donate, pati yung mga malaking kumpanya ngayon eh, kasado na tubulong, no? Dahil malaki nga ang ating suliranin sa edukasyon. No? So, at hindi lamang siguro sa pagbabahagi ng classrooms o hospitals, no, pati na rin sa pagbibigay ng servisyo, no. No, nakaraang ano lang linggo, nagkaroon din kami ng isang tinatawag na research workshop kasi may mga nanaliksik sa amin, tinitingnan nga yung proseso ng, di ko alam kung narinig nyo yung voucher system.
0: Voucher system,
2: Saan binibigyan ng konting halaga ang gobyerno. Marami na rin tayong mga estudyante na, na pagtapos na dahil sa voucher system. Yung tinatanggap to ng mga mag-aral kasi dati ang layunin nito dahil siksikan nga yung sa loob ka ng classroom, mga public schools, no? Kaya imbis na doon sila sa public school, gagamitin nila tong voucher na to para mapag-aral sa pribadong
0: eskwela. Pwede pala yun.
2: May mga ganung mga programa na matagal na na ginawa na ng gobyerno pero ngayon ay mas lalong pinapalawak
0: pa. Napakaganda nun kasi opportunities yun eh. At the end of the day, ang magbe-benefit dun ay yung mga estudyante natin, yung mga mag-aaral.
1: Utilize yung systems. Diba minsan ang sinasabi nga nila, hindi naman kulang ang policies, hindi kulang ang sistema. Yung distribution lamang. So ngayong paggagawang efficient kung paano natin siya ginagamit.
0: Marami rin tayong mga partner aid, mga partner private institutions na nagtatanong paano ba kami magkakaroon ng opportunities para tumulong, mag-reach out din sa mga kabataan.
1: The support is there, funding is there, paano?
0: At syempre, ito ay para ma-streamline din natin ng maayos kung paano yung efficiently mas maraming mga mag-aaral ang makikinabang, no? Hindi lang yung mga iilan lang ang mga communities na nare-reach. Ngayon, kung research-based itong natin, like yung sinasabi ni Doc Tuanyo kanina na bubuuhin na opisina sa DepEd, yung Public-Private Partnership Office, magiging mararationalize yung distribution ng lahat ng tulong sa buong bansa. No? So, hindi lang siya dito sa isang lugar nakasentro. No? So,
2: at saka ano din, di ba, ang makikinabang naman kasauli naman din yung pribadong sektor, di ba? Mas magkakaroon ng mas maraming manggagawa, mas maraming mga future workers
1: para
2: na may kasanayan,
1: nag-invest
2: na rin sila sa kinabukasan ng ating bansa. So, kaya alam din, no, ng mga negosyante, no, na malaga talaga tulungan, bagamat ang gobyerno ay may pangunahing responsibilidad na ibigay ng servisyo na ito, malaga din ang papel ng pribadong sektor kasi para na rin din sa kanilang kinabukasan.
0: Ayan. So, napakagandang mga opportunities, no? Hindi lang po sa ating mga manonood at tagapakinig, pati na rin po yun sa mga interested na private investors or organizations, institutions. Pero, Doc, bago tayo maano kasi medyo nauubusan na tayo ng oras, ano po ang aabangan ng mga tao
1: bukas.
0: ngayong buong buwan.
1: Simula
0: bukas. Kasi ang daming mga naka-line up ng mga activities ng PIDS para dito. Pero baka pwedeng mabahagi nyo po muna kung ano-ano yung mga inihanda ng PIDS para sa ating mga kababayan sa buong buwan ng Setyembre, sir.
2: Sige. Salamat muli, Ebner, no? At Jenny. Yung ating tema ng ang celebration ng ating Development Policy Research Month ay matatag na institusyon.
0: Mm-hmm.
2: Malakas na rin na mga yamang pantao, no? Mm-hmm. Maunlad na yamang pantao.
0: Mm-hmm.
2: So ang mga usapin, no, nagkakaroon ng mga fora na iikot, no, sa mga usapin ganito, no. Mm-hmm. Bukas merong press launching, so papakilala kung anong bitibang mga aktibidad na nagagawin para sa buong ito. Tapos magkakaroon ng serye rin ng mga regional public policy conferences or fora. Mm-hmm. No? Mm-hmm.

0: naglaganap nga itong layunin nga na nakalagan nga ng pananaliksikat datos para sa paggagawa ng mga patakalan.
1: Very, very busy pala ang PIDS ngayong buwan talaga eh, no? Hindi lang dito sa Metro Manila, kundi sa iba't ibang parte pa
2: hanggang
1: ng...
2: Hanggang Barm.
1: Hanggang Barm, no? So, at least makikita po talaga ng ating mga kababayan na umiikot talaga ang PIDS sa buong bansa, no? Hindi lang to, ang pananaliksik nila ay hindi lang nakasentro dito sa Metro Manila, kundi may mga localized ano rin sila activities na, at binibisita rin nila yung iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Doc, siguro last question ko na lang, sir, bukod sa pag yung mensahe niyo po sa ating mga kababayan, saan po nila pwede bang ma-access ng mga
2: studies?
1: Kung halimbawa ako ay isang LGU, no, gusto kong malamanan ang aking mga programa ng status or mga statistics, saan ako pwedeng maka-refer, o may nakapublish ba to sa website, o pwede ba kayong kontakin sa inyong mga social media pages, sir, o mga ganyan?
0: Sa aming website, doon nakalala yung aming mga pag-aral, no? Yung mga hindi lang yung mga tinatawag yung discussion papers, pero yung mas mamaykli nilang policy notes, no? At iba pang mga publications, no, ng institute. So, tingnan lang buksan lang ang aming website, pids.gov.ph. Nandun din ang mga pag-aaral na ginagawa ng aming naliksik. No? Tuwi-tuwi na, nagkakaroon din ng mga fora at discussion ang institute. At pinapangunahan nga ito ni DM Dr. Mel ng ating Research Information Department. No? So, abangan na lang nila kung kailan to gaganapin. Ayan. Sa doon pinapalaganap na yung pananaliksik na ginagawa din ng institute.
1: Ayan. So, yung mga leaders natin sa local at saka sa national level, sa regional, pwedeng mag-refer talaga doon sa website.
2: Mahalagang, no? Mag-refer sila.
1: Kasi, yun nga eh, parang kung gusto natin na responsive, totoong responsive ang ating mga programang i-implement sa sa ating ground or sa ating kinasasakupan, syempre maigi na rin na backed up by data at research driven.
2: Katulad na RD na magiging usapan bukas din sa event ng PIDS, sa AI naman.
1: So tunghayan po natin yung mga kababayan na naka-live stream yan tomorrow sa ating Facebook pages ng PIA at syempre ng PIDS. So marami po yung mga marami yung mga new learnings yun tomorrow, at saka syempre yung mga discussions gaya ng sabi ni Doc kanina, yung mga short notes, yun yung parang digestible talaga eh, na hindi ka ibobombard ng mga malalalim na na data, pero makakakuha ka pa rin ng wisdom dun sa paper na yun. Yan. So, again, maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Philip Arnold P. Tuanyo, na tunghayan nyo po or napakinggan nyo po ang boses ng presidente ng Philippine Institute for Development Studies. Maraming salamat po sa pagbibigay ninyo ng oras at syempre kaalaman po at impormasyong ibinabahagi ninyo tungkol sa 2026 Development Policy Research Month. Mga kababayan, tunghayan nyo po, ang dami pong mga activities na binanggit ni Sir, baka marami rin po tayong mapulot na kaalaman. Diba? So, yan, muling nabigyan diin natin yung kahalagahan ng research. No? Nakakatuwa kasi ngayon, dahil gusto natin, instantaneous na yun lahat ng mga bagay. Diba? Minsan ini-AI na lang natin, pero hindi kasi masyadong reliable ang AI sa ngayon. No?
2: Yan, pag-uusapan din natin yung bukas.
1: Kung paano natin mama-maximize, diba? At syempre, paano natin magagamit ang AI bilang tool, no, sa policy sa ating making. Policy making, diba? Sa pagbuo ng mas epektibo, makatotohanan at napapanahong polisiya at solusyon para sa ating bansa. Para sama-sama po tayo dun sa natin sa pag-unlad, no, hindi lang po siya kutob ng iilan, diba? Ayan, syempre, kahalagahan po ang human capital din na pag-usapan po natin kanina, ang matatag na institusyon at syempre ang pagtutulungan po ng pamahalaan at pribadong sektor sa paglikha ng mabuting trabaho at mas matatag na ekonomiya. Kaya muli, President Dr. Tuanyo, maraming salamat po at syempre makakaasa po kayo sa amin na full support

0: support po kami sa lahat po ng mga activities ng PIDS. Hindi lang ngayong DPRM, no? Pati sa
1: all year round
0: din. Siyempre, si Miss Mel pa ba?
1: Takot lang natin.
0: Ayan, mga kababayan.
2: Maraming salamat, no?
1: Sa
0: ulitin po.
1: Always a pleasure and an honor.
0: Minsan, sir, pag in-invite ka namin, baka may pag-usapan naman tayo na research, na particular research na applicable po sa ating mga kababayan.
1: Himayin natin yan.
0: Oo, di ba? Maganda po. Podcast to, no?
1: Sige
0: mga podcast episode. Ayan, mga ka-PIA. Again, maraming salamat po, Dr. Tuanyo, mga ka-PIA. Magbe-break po muna tayo ulit. Magbibigay daan po tayo ulit sa ilang paalala. Magbabalik po ang impormasyon at aksyon.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
4: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
8: from PBS,
9: Presidential Broadcast Service
8: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.

0: Mga ka-PIA! Ayan, matapos po ang ating makabuluhan talakayan. Oras na naman po para sa isang segment po natin ulit.
1: Nagbabalik din. Oo.
0: Ayan, binaha ka ba, Engoy? Hanggang saan? Hindi, joke lang. Para saan ang segment po na ang segment po natin na ito ay naghahatid ulit ng saya, aliw at bagong kaalaman. Tiyak po na mapapakinabangan po at magagamit natin sa pang-araw-araw natin na ano no, na buhay. Samahan niyo po ulit kaming tuklasin ng kawili-wili. Isa pa. Nabubulol na ako. At nakakapukaw ng isip na impormasyon. Kasama po natin ang paboritong puppet natin na si Engoy dito lang sa Alam Mo Ba?
2: Ayan, mainit na araw mga ka-PIA!
0: Napakainit na araw.
2: Family planning ay hindi lang tungkol sa pagkontrol ng populasyon. Tungkol rin ito sa pag-promote ng mas masaya at matatag na pamilya. Pero bakit nga ba mahalaga ang pagpaplano? Sa mag-asawa, ang family planning ay mahalaga dahil ito ay nagsisilbing pundasyon sa pagtataguyod ng pamilya. Dapat na mapag-usapan kung ilan lamang ang kayang suportahan pagdating sa financial. Hindi madali ang magkaroon ng anak, ha? Bukod sa delikado ang pagbubuntis sa babae, mahirap ang magpalaki ng bata at kadalasan sila ay nakakaranas ng neglection kapag sila ay marami. Kaya ngayong Family Planning Awareness Month, pag-usapan at itanong muna sa sarili kung ilan ba ang kayang buhayin, sustentuhan at alagaan. Sa magulang nagsisimula ang kinabukasan ng kanilang mga anak. Ating alamin kung ano ang mabisang paraan na pwedeng i-apply para sa planado at matatag na pamilya. Oh, ayan! Alam niyo na? Kita-kits!
0: Ayan, maraming salamat, Engoy.
2: Nagulat, wala ka naman!
0: Nagulat naman ako sa topic mo, family planning.
1: Bagyo, kids, family planning.
0: Oh, diba? So,
2: kayo ba nagpa-plano na?
0: Ano bang pinaplano natin? Ayan, mga kababayan, ha, maigi po ang sinabi ni Engoy ngayon. Sabi ko pa naman, Engoy, kanina, magagamit sa pang-araw-araw na buhay, pero magagamit naman talaga.
1: Magagamit naman talaga.
0: Hindi ko na-clarify, magagamit sa panggabi-gabing buhay. Ay, joke lang. Hindi, joke lang. Pero magagamit po natin yun. Siyempre, isipin po talaga natin kung gaano po karami ang ating magiging gustong anak, kung gaano karami ang kakayahan natin na makabuhay na maginhawa pa rin po ang lahat ng mga anak natin sa ating pamilya, no? Ayan, ikaw ba, Engoy? Meron ka rin bang family planning o naghahanap ka pa rin ng forever?
2: Ay, bata pa ako.
0: Ay, bata ka pa. Akala ko, naghahanap ka na ng forever mo.
1: Wala
0: eh.
1: Pa pala. Bawal pa.
0: Bawal pa. Oo, diba?
2: Yes!
0: Ayan, maraming salamat, Engoy! Ayan, talaga namang napakasaya, no? At napaka timely at makabulahan po. At punong-puno ng kaalaman ng ating programa dahil sa nakakaaliw po natin ng mga trivia. Kahit tayo nagugulat, no? Reminder ba to sa atin? Nag-i-introspect bigla. Na-reminder ba to sa atin? O, pero yun, napaka-timely rin po at napaka-relevant po sa ating pamilyang Pilipino. So, tiyak na may bagong kaalaman na naman at impormasyon na naman hatid si Engoy sa atin sa susunod na linggo. Ano kaya ang hahatid sa atin ni Engoy next week? September
1: na.
0: Oh, 'di ba? Tapos na
1: yung
0: ghost
1: na.
0: Oh, 'di ba? Napakabilis, parang kailan lang.
1: Ulit bukas.
0: Oh, nakadungaw na sa pinto.
1: Abang-abang na lang mga kapitay.
0: Ayan. Oh, 'di ba? Magsasabit na ako ng parol sa aking bintana.
1: Grabe naman. Excited.
0: Oh, excited. Siyempre, tayo yung kultura natin ng Pilipino na mag-celebrate ng iba't-ibang ano to, iba't ibang kaganapan sa ating buhay. No? Speaking of celebration, bago po tayo magtapos, syempre, babatiin muna natin ang mga nagse-celebrate ng kanilang mga kaarawan. Sige, go ahead, Miss Jen.
1: una nating babatiin, syempre, happy birthday kay Criza Del Valle. Happy birthday!
0: Ayan, happy, happy birthday. Pati na rin po sa mga manonood natin, batiin na rin po natin, no? Si Miss Jenny Gornas kanina, sabi niya, ay si Gerardo Sikat daw.
1: Tama kaya.
0: Tama kaya si Gerardo Sikat. Kasi ako hindi ko rin alam kung ano.
1: Pero mukhang tama kasi ka-PCRDC, ma'am.
0: Oo, diba? So, hello din po kay Miss Lani Ronquillo, mga nanonood po sa atin. Danilo Kalay. Labo na ng mata ko, no? Si Miss Jel Pasho po ay nanonood. At syempre si Miss Marinel.
1: Kay Sir Joyd na rin, batiin natin.
0: Hello Sir Joyd, sana po ay okay ka lang kahit na malakas po ang pag-ulan. Dahil marami pong nakakaalala sa inyo, particularly
1: si Tita Jel.
0: Ayan, so hello po sa inyo, sa mga manonood pa po natin. At sa syempre, marami pong nanonood kanina pa eh, dun sa ano natin, programa natin eh. So hello hello po sa inyo, hindi po nag-a-appear lahat.
1: Happy
0: sa
1: Happy birthday
0: atin.
1: Na rin ulit sa aming chief ng CPSD Creative, Sir Brad.
0: Maraming salamat.
1: Happy birthday.
0: Oh, yeah. Month-long celebration talaga to eh. Hanggang last day of August. Salamat sa pakape. Salamat po sa pakape. At syempre, September, marami rin tayong isi-celebrate na birthday. Unahin na natin sa first week ng September, no? Syempre, ang former regional director ng PIANCR, no?
1: Ang aming Queen Riza.
0: Riza Valdoria, si Ninang. Happy birthday po. Ayan, at iba pa rin mga trabaho natin, no? Si Miss Girlie Bangunan, ayan, si Miss Rodelia Divina, at si Alfred Giyang.
1: Ang
0: dami talaga. September babies itong mga to. Aww. So, happy, happy birthday po sa ating lahat. Ating lahat? Naki-ati.
1: November ka pa, Arnie.
0: November pa ako.
1: Malapit na.
0: Si
1: Miss Aline.
0: Mga Scorpio babies kami ng ating executive producer, si Miss Aline. So, mga ka-PIA! Ayan, bago tayo makapagkwentuhan na ulit ng kung saan na tayo mapunta, sagutin po muna natin kung ano yung Think PIA question of the day natin. So, tama ba? Gerardo Sikat, Miss Jen, take it away.
1: Naman natin mga ka-PIA, ang naging Think PIA question of the day natin ay, sino ang kinikilalang founding father ng Philippine Institute for Development Studies o PIDS? Ang mga pinagpilian, Dr. Philip Tuanyo, Dr. Gerardo Sikat, Dr. Filoloco Panti Jr. o Dr. Jaime Laya? At ang tamang sagot ay B, tama si Ma'am Zenny, Dr. Gerardo Sikat.
0: Diba?
1: Galing! Si Dr. Gerardo Sikat, dating Director General ng NEDA, ang nagtatag ng PIDS noong 1977 sa bisa ng Presidential Decree number 1201. Layunin niyang magkaroon ng independent think tank na magbibigay ng pananaliksik at ebidensya para sa mas mahusay na paggawa ng polisiya ng pamahalaan. Sa paglipas ng panahon, naging credible na katuwang ng gobyerno ang PIDS sa policy making.
0: Ayan, kaano-ano kaya ni Gerardo Sikat ang
1: si
0: ating ang ating
1: malalaman
0: assistant
1: natin.
0: Regional director si Alice Sikat. So, ayan, hello na rin sa iyo. Ayan, at mga kababayan, dito po nagtatapos ang isang oras na naman ng makabuluhan at napapanhong talakayan. Maraming salamat po mga ka-PIA sa inyong patuloy na pagtutok, pakikinig at walang sawang pagsuporta sa ating programa. Uy, teka lang, may humahabol. Yung mga Zumba mates daw ng aking mother na papabati.
1: Group name nila, Maldita. Tama ba?
0: Mga Mahadera.
1: Salamat po sa Mahadera.
0: Ayan, hello at syempre yun sa Strip 70 na Zumba mates ng aking nanay. Hello, hello po sa inyo. Sana po ay okay po kayo at hindi nagkakasakit dahil healthy, healthy po tayo.
1: Sayo-sayo lahat. Lang
0: happy,
1: tayo.
0: Happy, happy tayo. No? So, sige, yan. Mga kababayan, naway may bagong kaalaman po kayo at napakahalagang impormasyon na napulot na naman ngayon mula sa ating talakayan ngayong araw. Syempre, mga ka-PIA, patuloy nyo pa rin po kaming mapapakinggan sa Radyo Pilipinas. Masusubaybayan po kami sa official na Facebook ng PIA at Radyo Pilipinas. Mapapanood po kami sa telebisyon tuwing Lunes mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. So far, no? Kasi baka mamaya ay magkaroon tayo ng ibang time slot.
1: Ibang araw. Ngunit tayo-tayo pa rin
0: tayo, tayo pa rin ang magkakasama.
1: Abang,
0: pero,
1: abang lang.
0: Oo, kasi syempre, ang priority po talaga natin ay makapag-ere ng mga yung mga top stories po at mga live stream po na nagkaganapan sa ating bansa. So, syempre, tayo yung kukuha ng mga ng ibang slot para makasama pa rin po namin kayo sa inyong pagkakape at pagtitinapay sa hapon.
1: Hapon pa rin naman.
0: Hapon pa rin yan. Alas 3 hanggang alas 4 pa rin po tayo. Lunes. Pero babalitaan po namin kayo kung meron po kaming bagong time slot. Ayan, bago po tayo magpaalam mga ka-PIA, sa panahon po ng bagyo at habagat, syempre, ilang linggo na po natin nararanasan ito, sana po ay manatili po tayong handa at mapagmatsyag, no? So baybayan pa rin po palagi ang official pages or ng mga announcements ng weather updates. Maghanda po ng emergency supplies. Mm-hmm. Kung medyo naubos na po ang inyong mga emergency supplies, no? Kung maaari or kung may pagkakataon tayo makapag-restock ng mga pagkain po
1: gawin
0: natin.
1: Gawin na po ngayon kasi bukas ay baka mag-ulan-ulan na naman.
0: Yan, oo. Siyempre, kung nakikita nyo pong dumudungaw na si Haring Araw, siyempre take advantage na rin po dun sa mga sinampay natin na medyo maglaba-laba na rin po tayo, no? Kasi hindi po natin alam kung hanggang kailan na naman po ang susunod na weather system kung magkakaroon po ulit. Muli, ako po si Amber Cortez.
1: At Jenny Red pa rin po.
0: Ayan, maraming salamat po sa inyong makikinig at pagsusubaybay. Siyempre, ayaw natin magbabay.
1: Parang ayaw, bumagal din ng last week.
0: Dito lang kami. Hanggang 4:15 po ulit kami. Kasi nabitin kami ng last time. Kaya ngayon kami bumabawi. So, makakasama nyo pa rin po kami alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Lagi po tayong mag-iingat, mga ka-PIA. Magsama-sama po tayong muli sa susunod na linggo dito lang sa Impormasyon at Aksyon.
3: Impormasyon at Aksyon dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, 4:01.
4: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
5: Muli, magandang hapon, Pilipinas. Narito mga balita sa oras na ito. Philippine Coast Guard kabalikat ng iba't ibang tanggapan ng gobyerno sa pag-alalay sa mga apektado ng pag-ulan at pagbaha. May ulat si Raquel Bayan.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Nasa 8 pantalan sa iba't ibang bahagi ng bansa ang patuloy na binabantayan ng Philippine Coast Guard kasunod ng mga naranasang sama ng panahon sa Pilipinas. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab na base sa pinakahuling tala, nasa 38 ang mga stranded na pasahero, partikular mula sa San Agustin, Romblon, habang sa iba pang pantalan, mayroon pa rin mga nananatiling motorbangkas at barko na hindi pa makapalaot. Sabi ng opisyal, abala rin ang kanilang hanay sa pag-alalay sa relief repacking ng DSWD habang nagpapatuloy pa ang kanilang search and rescue operations sa iba't ibang lugar sa bansa na nakaranas ng pagbaha.
7: Alas 15,800 na po ang ating po mga na-assist at na-evacuate po ang ating po mga kababayan sa iba't ibang area, particularly po sa Joshua, sa area po ng Batangas sa Maynasugbo, Balayan at Tian, sa may Pangasinan, Sambales, Olongapo, Bataan, Laguna, Cavite at Pampanga. At tayo rin po ay nagsagawa ng pag-asiste sa ating pong DSWD at mga Local Disaster Risk Reduction Management Office, particularly sa pag-repack po at pag-distribute po ng mga family food packs sa mga apektadong kababayan po natin.
6: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Department of Energy, tinitiyak ang sapat na supply ng langis sa mga binahang lugar o sirang kalsada. May ulat si Luisa Irispe.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Nakikipag-ugnayan na ang Department of Energy sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para tiyakin na hindi magkakaroon ng shortage o kakulangan sa supply ng produktong petrolyo sa mga lugar na may sirang kalsada at tulay dulot ng habagat. Ayon sa DOE, hindi lang sila nakikipag-usap sa mga supplier kundi maging sa Department of Social Welfare and Development, Department of Public Works and Highways at Department of Interior and Local Government upang tumulong sa pagpaparating ng supply ng langis sa mga apektadong probinsya siya, lalo na sa Central Luzon. Humahanap na rin ang ibang ruta, lalo na sa mga nasiraan ng tulay o hindi madaanan ng kalsada dahil sa baha upang hindi magkaroon ng shortage. Matatandaan na nitong mga nakaraang araw, isa sa pinaka-apektado ng masamang panahon ay ang Central Luzon kung saan may mga nasirang pangunahing tulay na pansamantalang isinara sa publiko, partikular ang Aquino at Agana Bridge. Pahirapan din ang naging biyahe pa norte dahil naman sa matinding pagbaha na naranasan mismo sa North Luzon Expressway. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Pagbaha sa North Luzon Expressway sa San Simon, epekto ng pagtaas ng tubig sa Pampanga River. May ulat si Ray Ferrer.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Iniulat ng North Luzon Expressway ang patuloy na pagtaas ng tubig sa Pampanga River na naka-apekto sa NLEX San Simon. Ayon sa motorist advisory ng NLEX, as of alauna ng hapon ngayong Agosto 31, hindi muna madadaanan ng mga Class 1 o light vehicles ang San Simon Interchange at Tulaok areas northbound at southbound. Sa northbound, inililihis ang mga Class 1 vehicles sa Santa Rita Exit at pinapayuhang dumaan sa Maharlika Road patungo sa CLX. Sa southbound naman, itinataan ang mga Class 1 vehicles sa Mexico Exit. Pansamantala ring hindi pinapapasok ang Class 1 vehicles sa ilang entry toll plazas. Samantala, ang mga Class 2 at 3 vehicles ay maaari pa ring magpatuloy sa mga passable na lane ng NLEX San Simon at Tulaok. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: At pangwakas na balita, alternatibong pondo sa Commission on Higher Education titiyakin kapag tuluyan nang na-abolish ang travel tax. May ulat si Melanie Valdez Reyes.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nangako si Paranaque 2nd District Representative Brian Raymond Yamsuan na hahalap ng alternatibong mapagkukunan ng pondo para sa CHED sa ilalim ng panukalan 2027 National Budget sakaling tuluyang maisabatas ngayong taon ang pagbuwak sa travel tax. Sa kasalukuyan, nakakakuha ang CHED ng bahagi ng kanilang pondo mula 40% ng kabuuang koleksyon ng travel tax para sa Higher Education Development Fund sa ilalim ng National Expenditure Program para sa Fiscal Year 2027. Ang pondo ng HEDF ay nakadepende pa rin sa mga koleksyon mula sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA. Pagtiyak ni Yamsuan kay CHED Chairperson Shirley Agrupis, magtatrabaho ang Kongreso para hanapan ang ahensya ng alternatibong sources of funding. Ipinaalala rin ni Yamsuan na kasapin ng House Budget Amendments and Review Subcommittee o BARCI na nakapasa na sa Kamara noong March 16 ang panukalang nag-a-abolish sa travel tax habang nakalinyang ipasa ng Senado ngayong taon. Dahil dito, makikipagtulungan siya kay Committee on Corporations Chairperson Micaela Angela Swansing upang maibalik ang pondo at hindi maantala ang mga proyekto ng ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
11: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
15: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
14: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
16: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng benepisyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
17: Pati bamboo?
18: Sa dumaligo
14: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
19: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
20: At
19: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
21: Nung natutunan ko po yung paggawa,
20: sino nagturo
21: sa training po kami sa DOST.
20: Sa DOST.
14: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
22: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
11: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
23: Ang oras po natin, 12 sandali makalipas ang alas 4.
4: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan! Mark in! Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman! Mark out! Mark in! Mark out! Sa balita, kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Mark in! Mark out! Mark in! Mark out! Mark in! Mark out!
23: Alo! Magandang hapon! Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao! Araw po ngayon ang Lunes, ika-31 sa buwan ng Agosto, taong 2026. Please, sumasa inyo pong palatuntunang mark in, mark out sa mga balita. Ito po ang palatuntunang hitik sa mga balitang dapat inyong malaman, mga balitang sumasalamin naman sa ating lipunan. Samahan niyo po ako, ang inyong fact checker J. Mark Dagala, siksik, liglig, umaapaw po ang ating palatuntunan ngayong araw na ito. Hitik sa mga talakayan at mga balitan dapat inyong malaman. Hanggang alas 5 po tayo ng hapon. Dito po sa inyong malaganap na palatuntunang
1: Mark in, Mark out sa balita. Kasama si J. Mark Tagala sa Radyo Pilipinas 738 AM.
23: Silipin po muna natin ang mga naglalaki ang mga balita ngayong araw na ito ng Monday. Huling araw sa buwan ng Agosto. Bukas, papasok na tayo sa... Uy, papasok na bukas! Alam niyo ba kung sino papasok bukas? Papasok na si Berna. Kilala niyo si Berna? Oo! Si Berna! Ayan, dahil Berna months na po bukas. Pero siyempre, kay Agosto muna tayo, ha? Mga guro, OFW, police, emergency responders at iba pa, kinilala po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pangunguna sa pagunita ng araw ng mga bayani ngayong araw na ito. Pangulong Marcos, nanawagan sa mga Pilipino sama-samang ipagtanggol ang soberanya ng Pilipinas. Punong ehekutibo, nakatutok naman sa mga lugar na pinakaapektado ng naranasan mga pag-ulan at pagbadulot po ng habagat. Department of Trade and Industry nagpaalala po sa umiiral na price freeze sa mga lugar na deklarado bilang state of calamity. Department of Energy, tiniyak naman pong hindi magkakaroon ng kakapusan sa supply ng langis sa mga lugar na may baha o sirang kalsada. Reserve Force sa National Capital Region Police Office sa kaantabay sa pagresponde sa mga karatig rehiyon na apektado po ng habagat. Maynilad, nanawagan po ng responsabling paggamit ng tubig kahit tumataas ang level ng tubig sa Angat Dam.
1: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, Mark out sa balita sa Radyo Pilipinas 738 AM.
23: Labing anim na sandali makalipas po ang alas 4 ng hapon. Sa iba pang mga sirip sa mga balita, inuna po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabisita at ma-inspeksyon po ang lalawigan ng Pampanga at Bulacan upang maisaayos ang kalagayan ng mga residente doon na apektado po ng mga pag-ulan at pagbaha dulot ng habagat. Ito ang binigyan din ni Communications Undersecretary Claire Castro sa gitna na rin ho ng pang-iintriga ng ilan sa pagdiriwang po ng kaarawan ni First Lady Liza Araneta Marcos noong pang nakalipas na linggo. Sinabi ng opisyal na isang gabi na kasama ng Pangulo ang kanyang pamilya upang ipagpasalamat ang kapanganakan ng unang ginang ay hindi nangangahulugan na iniiwan na ng Pangulo ang kanyang obligasyon sa mga Pilipino. Paglilinaw pa ng opisyal, ang pagdiriwang na ito ay noong nakalipas na linggo pa at hindi nitong weekend kung kailan nakaranas ang pag-ulan at pagbaha ang iba't ibang bahagi ng bansa. Sinabi ni Castro na sa kasalukuyan nakatutok po ang Pangulo sa mga lugar na apektado ng mga pag-ulan at pagbaha upang masiguro po ang magiging mabilis sa pagtugon ng pamahalaan.
1: Mark in, Mark out.
23: Nagpaabot naman po ang Department of Social Welfare and Development na nasa 2.3 million family food packs sa mga pamilyang naapektuhan po ng magkakasunod na bagyo at habagat sa nakalipas na 4 na linggo, isang buwan. Ayon po kay Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, isa ito sa pinakamalaking deployment ng food packs sa kasaysayan ng ahensya. Kabilang na po sa mga lugar na patuloy pong tinutulungan ng mga komunidad, ang dyan po sa Central Luzon, ilang bahagi po ng Metro Manila na apektado po ng pagbaha nitong weekend. Kaugnay naman po niyan, tiniyak ng Diaz Obaludin na nakapreposition na itong nasa 3.5 milyong family food packs at mahigit 301,000 ready-to-eat food at mahigit sa 282,000 non-food items sa mga strategikong lugar sa buong bansa. Patuloy din pong pinupuna ng kagawaran ng mga stockpile nito bilang paghahanda na rin sa posibleng epekto ng bagyong binabantayan na ang pangalan ay Pirandok!
0: Mark in! Mark out!
23: Nakaantabay naman ang puwersa ng National Capital Region Police Office o NCRPO para rumisponde sa mga karating rehiyon na apektado po ng mga pagbabunsod ng masamang panahon dala ng habagat. Ayon po kay NCRPO Officer in Charge Police Brigadier General Christopher Abrahano, mahigit sa 1,000 polis ang naka-standby para agad na may padala sa mga lugar na mga kailangan po ng augmentation. Samantala, sinabi naman ni Abrahano na 129 na polis sa NCRPO ang apektado po rin ng pagbaha at patuloy sila minomonitor gayon din ay binibigyan ng kinakailangan tulong. Bukod pa rito ay binibigyan din sila ng mga prophylactic medicines laban sa leptospirosis, particular na yung mga lumulusong sa baha. Kasunod niya, nanawagan naman si Abrahano sa publiko makipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan lalo na kapag may abiso ng lumikas. Anya, mas ligtas ang preemptive evacuation kaysa hintayin sa kasagsagan ng sakuna ang pagsasagawa po ng rescue operations.
2: Nananawagan tayo doon sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dito sa Metro Manila. Ang dasal lang namin ay sana makipag-cooperate sila, lalong-lalo na pag tumawag na yung kanilang local government unit at napakiusapan na sila na mag-evacuate. Alam niyo, napakihirap pong mag-rescue pag kasagsagan na ng disaster. So dapat we act before, preemptive yung ating galaw, sana makisama yung ating mga kababayan, na pag nanawagan na nga yung local government ng evacuation, tumugon sila.
23: Ang tinig ni NCRPO Acting Director Police Brigadier General Christopher Abrahano.
0: Mark in! Mark out!
23: 21 sandali makalipas po ang alas 4 ng hapon, arestado po ang nasa 48 o halos 50 individual habang nasa bat naman ang nasa mahigit 5.4 milyong piso ng halaga ng shabu. Ito ay sa 24 oras na operasyon ng Police Regional Office 6 mula Agosto 30 hanggang ngayong araw, Agosto 31. Bukod sa mga nasamsam na shabu, iniulat po ni PRO 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, nakasama rin sa mga naaresto ang mga sangkot sa iba't ibang kaso, kabilang na hurian ng illegal fishing, illegal logging, gaya din ang kampanya kontra loose firearms. Sinabi pa ng opisyal na iniulat na din ito na nasa 572 na itala nilang lumabag sa iba't ibang ordinansa. Sinabi ni Tuanyo na ang naturang datos ay patunay lamang na kanilang pinaigting na kampanya salig na rin sa direktiba ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Mananatilian niya silang committed para sa paghati ng serbisyo mabilis, tapat at nararamdaman para sa mga Pilipino.
0: Mark in! Mark out!
23: Nanawagan naman si bagong generasyon party list sa Representative Robert Nazal sa Commission on Higher Education o CHED na huwag maging balakid sa mga kabataang nais magpatuloy ng kanilang pag-aaral sa kolehiyo. Ito ang binigyan din ni Nazal kasunod rin ng mga natatanggap nilang reklamo mula sa mga solo parent. Sa pagdinig sa kamera, sinabi ni Nazal na nabatid na may mga anak ng solo parent na hindi pinapayagan ng CHED na makapasok sa scholarship program na labag sa itinatakda naman ng Republic Act 11861 o ang Expanded Solo Parents Welfare and Act. Dahil dito ay nagpayag naman ang pagka-alarma si Nasal na tila hindi ginagawa ng CHED ang mandato nito na bigyan ng access sa mga kabataan na makapag-aral sa kolehiyo. Ipinunto pa ng mambabata sa may mahigit 2 bilyong pisong budget ang CHED para sa tulong-dunong program noong 2025, subalit lumalabas na walang nagalaw dito kahit 5. Habang 25% lamang ang nagamit buhat sa 21.7 bilyong piso para sa tertiary education subsidy sa parehong taon. Mayroon ding halos 2.4 bilyong piso nakalaan sana sa universal access to quality tertiary education ang nasayang. Pero isinisi naman ni CHED Chairperson Shirley Agrupi sa Kongreso ang problema dahil nag-ooperate anya na sila depende sa binibigay na listahan ng mga mambabatas. Buwelta naman ni Sasal na dapat bigyan ng access sa pag-aaral ng lahat ng mga kabataan ng walang diskriminasyon.
0: Mark in! Mark out! Balita, impormasyon at talakayan.
3: Mark in, Mark out. Sa balita sa Radyo Pilipinas 7:38 AM.
23: Ang oras po natin,
7: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Publiko.
23: 24 na minuto makalipas po ang alas 4 ng hapon.
18: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
24: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So yan ang tanging solusyon na yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
18: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhidi ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
25: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
18: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
26: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Anong buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle-weddle din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
5: Good news!
6: Yay!
5: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news!
6: Fake news!
5: Disinformation!

0: Alas 4:30 na po ng hapon ang oras sa buong Kapuluan Pilipinas. Isang house sa mga matitinding hinagupit po ng bagyo at ng habagat. Ito pong, lalo na yung mga pag-ulan nitong weekend, ito pong lalawigan ng, ito pong bahagi ng Central Luzon. Pinakamatindi nga po dyan, meron hong 1,000 residente po ang nagsilikas dyan po sa Olongapo City. Particular na nga po yung sabi nga itong sabay bahagi po ng Subic. Batay nga ho sa datos meron hong lagpas tao na ang baha. Pero ang matindi po rito sa may bahagi po ng Subic Freeport, nagkaroon po ng landslide po dito nitong weekend At napaulat po, 2 ang patay habang 2 naman ang nasugatan. Kaugnay po nito ay makikibalita po tayo sa tagapagsalita ng Subic Bay Metropolitan Authority, si Binibining Army Llamas. Ma'am Army, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Welcome po, ma'am. Long time no
1: magandang
0: here.
1: Magandang hapon po. Good afternoon po, sir.
0: Opo. Kamusta, ma'am? Kamusta ang SBMA? Sa mga sandaling ito tayo po nag-uusap. Maganda na po ba ang panahon dyan?
1: Kanina po maaraw, ngayon umuulan uli.
0: Ayun, naku po.
1: Sana po ay hindi naman po siya magtuloy-tuloy kasi alam naman po natin na meron po tayong binabantayan yata ngayon uli.
0: Yes, ma'am.
1: Na mga bagyo.
0: Opo.
1: Diyos ko, wag naman po.
0: Kaya nga. Ma'am, napatawag kami dahil may malungkot na balita kami na natanggap nitong weekend. May nangyari daw pong landslide dyan. Tama po ba? 2 ang patay, 2 ang sugatan. Pwede niyo po ba kami bigyan ng overview dito, ma'am?
1: Opo, totoo po yung inyo pong nabanggit. Noon pong Saturday, that's August 29, sometime after lunch po, nagkaroon po tayo ng ng landslide sa isa sa loob po ng isa sa mga namumuhunan sa atin dito, known as yung Tipo High Tech Eco Park.
0: Mm-hmm.
1: Ano po ito parang retaining wall nila kasi po yung lupa po natin alam niyo po yung red soil talaga.
0: Yes,
1: so malambot
0: opo.
1: Siya talaga.
0: Yes, yes.
1: So kailangan po siya talagang lagyan ng retaining barrier para hindi po every time gumuguho po yung lupa.
0: Mm-hmm.
1: However, syempre like with all infrastructure naman po, kapag tuloy-tuloy po talaga yung ulan, tapos nagsisip in siya talaga dun sa lupa, parang alam niyo po yung lupa na nilagyan nyo ng konting tubig, putik.
0: Yes,
1: talaga.
0: Opo.
1: Ganun po ang nangyari talaga doon. So, yung tuloy-tuloy po, tatlong linggo po nag-uulan, yun po yung nagpahina po talaga sa pundasyon. So, nagresulta po siya talaga sa soil erosion or landslide po.
0: Mm-hmm.
1: Na unfortunately, ikinasawi po ng isang foreign national, Chinese po siya, at isa pong Pinoy na worker. Yun
0: opo.
1: Po. Tapos yung 2 po, na itakbo naman kaagad din sa ospital. Yung isa po, nakalabas na po siya nung gabi rin nung araw na yon. Yung isa po, undergoing treatment pa po siya.
0: Hmm. Ibig sabihin, ma'am, itong mga biktima na ito, meron pong nakasilong sila sa isang structure dun sa nasa tabi ng retaining wall. Tama po?
1: Ano po ito since nandoon po siya sa loob ng mismong high-tech eco park, yung nasa daan po siya.
0: Opo.
1: nung lalagusan po nung soil erosion.
0: Mm.
1: Dinaanan po sila nung erosion talaga.
0: Mm-mm. So talagang
1: nahagip sila.
0: Ayun.
1: Nahagip po sila. Opo. Mm.
0: Pero ma'am, kamusta na po ang pakikipag-ugnayan natin sa pamilya po nitong mga biktima?
1: Ngayon po ma'am, ngayon po sir, ang latest natin doon sa isang namatay na Pinoy worker, nakaburol na po siya sa kanyang pamilya sa Bulacan, and yung isang Chinese national po, awaiting pa po siya ng family na mag-collect po ng katawan po sa morgue. Ngayon po, ito naman pong ating locator, ang Santeng Subic po. Sila naman po kahit naman po walang mga incidents ng ganito, talaga pong noon naman po sila that they connect with they reach out sa kanilang mga empleyado, sa kanilang mga sublessees, lalo na po sa ganitong pagkakataon. Sigurado po yun na meron po silang tulong na maipapaabot And bukas po, may pasok tayo. So definitely po, makikipagtulungan po tayo at makikipag-coordinate po tayo sa families po ng affected.
0: Opo. Ma'am, para lang ma-establish, no, lalo na yung mga nakarating na dyan sa Subic, ano, yung itong lugar na ito, ng pinang, itong ground zero, saan ito malapit, ma'am? Malapit po ba ito dun sa pinaka sentro ng Freeport, o sabi nga medyo nasa higher ground po ito?
1: Medyo malayo po ito. Kasi po yung Central Business District, medyo malayo na po siya. Kung atin nga pong, kung binabaybay po namin yan by land, medyo inaabot din po kami ng, ano, ng 15 to 20 minutes. So dito po kasi malayo na yun eh. Kasi wala pong traffic dito. So,
0: yes.
1: Yun po. Medyo malayo din po siya. Ngayon, kung nasa NLEX po kayo, matatanaw niyo po siya.
0: Ooh.
1: Kung going towards Subic Bay Freeport,
0: yes,
1: kayo, nandoon po siya sa right side.
0: Mm-mm. Mm-mm. I see.
1: Opo.
0: So, medyo may kalapitan na po siya sa Dinalupihan?
1: Medyo po, medyo.
0: Ayun.
1: Opo, medyo po, opo.
0: Mm-mm.
1: Malapit na po siya sa may bandang Bangal, Dinalupihan.
0: Ayan, oho. At least para ma-picture out ng ating mga kababayan, ano. Pero
1: opo,
0: ma'am,
1: opo.
0: Sa ngayon, dahil natukoy na nga ho yung identity nitong mga victim, at sabi nga, may na-establish kung yung kanilang cause of death, ongoing pa rin ho ba yung investigation dito? Sabi nga, kung dahil nga doon sa pagbigay ng retaining wall na ito, ma'am?
1: Opo, definitely po. Tuloy-tuloy po yung investigation niyan, kasi syempre pati yung mga positions po ng mga tao, kung nasan sila nung time na yun. Lahat po yan, titignan po yan. And then syempre yung inspection din po, na magkatuwang po ang SANTEC at ang SBMA para po ma-determine kung saan nagkaroon ng pagkukulang, kung meron man, at kung ano po yung kailangan i-reinforce, i-improve, yung ganun. Alang, syempre po, talagang ang main factor po natin dito talaga is yung ano po talaga, yung walang habas na pag-ulan po.
0: Yes, opo. Talagang tuloy-tuloy, ma'am, ano? At talagang
1: opo,
0: yun ang nagpa, sabi nga, yun ang nagpahina doon sa pundasyon ng retaining
1: opo
0: wall, as you said, ano po?
1: Opo. Yung bahay ko nga po, nagsasalok ako ng tubig eh, ngayon lang nangyari.
0: Ako po. Talagang iba yung epekto ng climate change, ma'am, ano?
1: Opo, opo.
0: Pero ma'am, opo.
1: Saka siguro syempre yung mga kababayan na rin natin, mag-ano din tayo ng public call para yung ating mga basura ilagay sa tamang lugar, yung mga ganun po.
0: Mm.
1: Solid waste management, kasi malaking factor din po yun.
0: Mm. Opo.
1: Kaya nagbabaha-baha, yung mga ganun.
0: Yes, ma'am. Opo. Ma'am, pero ma'am Army, since tuloy-tuloy nga yung mga naging pag-ulan, nagdulot nga ho ng habagat, yung po bang pagkasira nitong retaining wall, may tuturing ba to na sabi nga engineering lapses, busod nga ng matinding pag-ulan na hindi na kinaya yung, kasi kaya tinayo tong retaining wall na ito is para nga mapigilan yung mga possible landslides, di ho ba?
1: Opo, opo. Hindi po natin masabi kung meron pong lapse nung panahon po na they were, syempre pinag-aaralan po,
0: yes,
1: nila
0: opo,
1: yan.
0: Opo.
1: Ngayon po siguro ang nakikita ko lang is talagang is to strengthen or reinforce. Kasi in the advent of climate change, hindi na po natin talaga kabisado, hindi katulad nung araw, di po ba, na kapag January to May, maaraw, kapag July hanggang ano, maulan. Ngayon po, hindi, very erratic na ang weather eh.
0: Mm-mm.
1: So we should always be prepared po talaga sa mga circumstances na pwedeng mangyari.
0: Mm-mm. Para lang ma-establish, ma'am, no? Ito po bang retaining wall na ito ang nagpatayo ay ang kumpanya?
1: Opo, yung kumpanya po.
0: The company.
1: Hindi po SBMA.
0: Yes, the company. Yung SANTEC, tama po?
1: Opo.
0: Ayun. Sakasakali ho, dahil hindi naman nila empleyado, tama po ba yung mga nasawi? Yung mga nabiktima?
1: Yung driver po, yung Pinoy driver po, parang contractor po,
0: mm-mm,
1: ng isa sa mga sublessees.
0: Mm-mm.
1: Yung isa po, parang officer po siya ng isa sa mga sublessees ng SANTEC.
0: Mm, I see.
1: Opo.
0: Dahil po rito, may posible po bang pananagutan dito yung kumpanya, ma'am?
1: Hindi po natin masabi din sa ngayon kasi ano po ito eh, act of, ano eh, parang act of God eh. Pero syempre, ano din, titignan po natin, lahat yung anggulong yan, titignan po natin. Pero as far as ano nga po, as far as help is concerned, definitely po hindi po magpapabaya po ang ating locator because that is what we will also highly request from them.
0: Mm. Kaya ako natanong kasi to dahil ang susunod kong tanong ma'am ay prior dito sa mga pag-ulan na ito, may mga indications ba na sabi nga may mga nakita ng crack dito sa retaining wall na to na sabi nga na posibleng naka-apekto doon sa paghina ng pundasyon. Dahil anyway, di ba, every annually naman dapat ang isang company ay o isang may-ari ng lupa ay tinitingnan na yung structural integrity ng kanyang pasilidad. At ang itong retaining wall na ito ay bahagi ng kanyang pasilidad. Ano po? May mga may nakita po bang indikasyon na sabi nga ay mga nakitang bitak na hindi inalintana hanggang sa dumating ng aho itong hindi inaasahan, ma'am?
1: Actually, I can safely say na wala po kasi bago po yan eh.
0: Yun.
1: Parang mga 2-3 years pa lang po yan eh. And knowing po yung ano, yung advancement ng mas advanced po ang engineering nila kaysa sa atin eh. So bago po yung retaining barrier na yun eh. Kaya lang, syempre, slab by slab po yan, di po ba? So, meron po talagang mga siwang yan na napasukan po ng tubig.

0: pong masawi o magkaroon po ng mga injuries dahil po sa mga nangyayari sa ngayon. And dito po naman po sa Subic Bay Freeport Zone, sa ngalan po ng aming SBMA Chairman and Administrator Eduardo Jose L. Aliño, kami po ay hindi po nagpapabaya. Ang aming mga pertinent departments ay lagi pong nakaalalay, at kung meron lamang po kayong kailangan o merong assistance na nais pong makamit, lumapit lamang po kayo sa aming mga departments and we will be very glad to assist you po. So yun lamang po, and ang bilin lang po natin sa bawat isa, stay dry, pray always, and be kind to everyone.
1: Ayun, ma'am. Ma'am, maraming salamat sa inyong oras, ha. Ay, long
0: maraming
1: time, no?
0: Maraming salamat din po, sir. Opo, thank you po.
1: Long time, ingat no, to. Kayo. Regards po kay Director Bert Mosso.
0: Ay, opo. Lab na lab po namin yung director namin na yon. Sobrang bait-bait.
1: Opo. Ma'am, thank you.
0: Bisita po kayo dito, ha?
1: Yes, ma'am. Opo, magkita kita tayo dyan.
0: Okay po. Ingat po kayo. God bless.
1: Thank you. Bye-bye. Po, ma'am. Bye-bye po. Si Binibining Army Llamas, mga kababayan, ang tagapagsalita ng Subic Bay Metropolitan Authority. Mark in, mark out. Ang oras po natin,
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko,
1: alas 4:44 ng hapon.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: World League Service Sports Radio.
2: Ang taginting ng FM
3: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
3: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Radio Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
5: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track
5: with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber.
5: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Good news!
11: Yay!
10: Good vibes! I-mark in muna yan!
11: Fake news.
10: Disinformation.
11: Disinformation.
10: Mark out mo na yan.
12: Mula sa SBMA ay tungo naman tayo sa bahagi naman po ng Bulacan. Dahil kanina nga po isa po yan sa mga inikot po ni Undersecretary Harold Cabreros ng Office of Civil Defense kasama po ang iba pa mga ahensya na po ng pamahalaan. Nilibot po nila yung Central Luzon, Bulacan, Pampanga, yung Aurora, no, yung Nueva Ecija, yan ng Tarlac, no, at Bataan. Kaya naman

0: no, makikibalita naman tayo sa lalawigan ng Bulacan. Makakasama natin ang local disaster risk reduction na officer ng lalawigan, si Ginoong Manuel Lucban Jr. Colonel Lucban, sir, long time no here. Magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Hapon po sa inyo, si J. Mark.
0: Apo. Colonel, una po sa lahat, kamusta na po ang sitwasyon dyan sa ating lalawigang Bulacan sa mga sandaling ito? Umuulan pa rin ho ba?
1: Sa pangkasalukuyan po, hindi na po ngayon umuulan, bagamat cloudy pa rin po yung ating kalangitan dito sa area ng Bulacan. Pero bagamat huminto na po ang malalakas na pag-ulan simula kaninang umaga, ang atin naman pong mga kailugan ay patuloy pa rin pong malakas po ang mga alon, lalo na yung sa Pampanga River Basin natin. Ito po yung sa Pampanga River na nagsasalubong sa may Pampanga, sumasalubong sa Pampanga River at ito'y nagtatagpo sa area ng Kalumpit. So dito po sa area ng Kalumpit ngayon ay malakas pa rin po yung nakikita nating agos ng tubig. At ito nga po yung sanhi na rin na nagpapaba, patuloy na nagpapaba dito sa area ng coastals po natin, dito sa Kalumpit, sa Hagonoy, sa Malolos, at sa area ng Paumbong po.
0: Opo. Colonel, ilan po ba yung mga pamilya o individual ho na ating isinailalim po sa paglilikas sa particular ho dyan sa lalawigan ng Bulacan na pinakamatinding na apektuhan po ng mga pagbaha?
1: Ang naitatanong po ba yung ating nasa evacuation center po?
0: Opo, opo.
1: Yung mga displaced person?
0: Yes po, opo, Colonel.
1: Opo. Sa pangkasalukuyan po, ay meron po tayong naitala as of 10 a.m. ngayon na 22,246 na individual at ito po ay may 6,700 families.
0: Ayun, oho. Dahil sa medyo gumagandang panahon, bagamat sabi nyo nga medyo aandap-andap pa rin ang ulan, posible pa ho ba madagdagan ito o mabawasan na dahil may mga lugar ho na sabi nga pwede nang
1: Yung tala namin ng alas 10, pero kung babanggitin po natin yung naitala natin nung kasagsagan po kahapon, ito po ay nasa about 27,000. So masasabi po natin sa paganda ng panahon ngayong umaga, medyo marami na rin po nagbalikan, about 5,000 na individual na rin po ang bumalik sa kanilang kahanan.
0: Kamusta po yung naging response natin itong mga nakalipas na araw? May mga, sabi nga, may mga naging challenges po ba? Like yung mga ayaw pa rin lumikas dahil mas pinangangalagaan nila yung kanilang ari-arian, Colonel?
1: Sa mga paglikas naman na ginawa po natin, maganda po rito sa Bulacan, ay inform na rin po sila sa mga preemptive evacuation na ginagawa natin.
0: Opo.
1: Although ang priority po natin na naililikas ay yung mga bata, mahinang babae, yung atin pong mga may edad na senior citizen, pati na rin yung PWD. Pero yung mga ilang kalalakihan na kaya naman po nila na bantayan ang kanilang bahay dahil hindi naman sasanay na, pero sila po ay adapted na sa mga regular na pagbaha, sila po ay pinapayagan naman natin na manatili sa kanilang tahanan. So naging magaang naman po ang mga paglilikas na ginagawa at wala naman pong humihindi kung kinakailangan talaga silang lumikas.
0: Opo. Colonel, may naging direktiba ang Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Tiyakin daw na mayroon sapat na pagkain at mga essential medicine yung pong mga apektado nating kababayan. Sa panig po ng pamahalaang lalawigan po ng Bulacan, kamusta po ang ating pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang mga ahensya upang matiyak po na may sasakatuparan po itong direktiba ng ating Pangulo?
1: Pakiulit nga lang po, sir, medyo garbo lang po yung dating nyo. Ano po yung tanong ulit?
0: Yes, sir. May direktiba po ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin daw po mayroong sapat na pagkain at mga essential medicine po yung mga apektado nating kababayan. Sa panig po ng pamahalaang panlalawigan, kamusta po yung ating pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at iba pa po mga ahensya para, sabi nga, maipatupad itong naging direktiba ng ating Pangulo?
1: Opo, dito naman po sa bayan ng sa lalawigan ng Bulacan, tayo naman po ay nabibigyan naman po ng tulong ng ating national through our DSWD. Nagpauna na po sila ng about 96,000, so hindi po ako nagkakamali, na relief goods po para mabigyan itong ating mga kababayan na naapektuhan ng pagbaha at nailikas po natin sa evacuation center. Ganun din naman po ang ating pamahalaan lalawigan. Bago pa man nagkaroon ng pagbahang ganito, ay meron na po tayong mga naihanda na stockpile. At ito rin po ang ginagamit ngayon para dun sa naitulong ng national, ito ay masuportahan ng mga galing din sa lalawigan. Ito naman ay patuloy na direktiba rin ng ating PDRNC chairman, Governor Daniel Fernando, na masigurado lahat ng pamilya na naapektuhan ng pagbaha ay madalhan po namin ng relief goods o mabigay yung mga bigas na binigay din po sa atin ng national, yung tinatawag na palko rice, madala po sa kanila para masiguradong lahat po ng kalalawigan natin ay siguradong may kakainin sa paghamon po ng panahon na ito.
0: Opo. Colonel, tama po ba itong impormasyon namin na sabi nga pinaka-apektado sa lalawigan ng Bulacan itong bayan ng itong lungsod ng Malolos, bayan ng Pombong, bayan ng Kalumpit, bayan ng Hagunoy? Ito po yung sabi nga talagang pinaka-matinding na apektuhan ng pagbabaha. Meron pa ho ba na tinututukan ng pamahalaan panlalawigan, Colonel?
1: Opo. Dagdag dito sa talagang coastal areas natin ay itong lugar naman ng Marilao, Mekawayan, Santa Maria, Bukawi, kasi nga po sa kanila naman po bumabagsak through the Santa Maria River and Marilao River, sila po ang binabagsakan po ng tubig na to, kaya naapektuhan din po sila. Dagdag na rin dito yung mga bayan naman po ng San Rafael, San Ildefonso, Baliwag, ito naman po kasi ay malapit sa Candaba area na kung saan dinadaanan po ng Pampanga River, at ito po ay nagkaroon din ng mga ilang pag-overflow dahil sa mga galing na tubig o yung backflooding na nanggagaling pa ng Nueva Ecija na pangkasalukuyan po nating nararamdaman ang pagdating dito sa ating lalawigan.
0: Yun. So, ang ubando po, kamusta po ngayon na Colonel?
1: Ang ubando naman po kasi ay naapektuhan po ito ng lubos ng high tide.
0: Yun,
1: so, sa nitong katanghalian lang po, sila ay nagkaroon ng pagtaas din ng tubig. Bandang alas 12:30 po ito nung high tide po na may taas naman po ng 2.8 feet. Mm-hmm. So, sa ngayon po, ito po ay nagsubside na rin naman. Kaya yung mga daan naman po nila ay maayos na rin. Maliban na lang po talaga dun sa mga latian na barangay nila.
0: Ayun, oho. Dito ang Bulacan ho ay under state of calamity. Tama po, Colonel?
1: Tama po kayo dyan. Sa kagustuhan na rin po ng ating PDRNC chairman, Governor Daniel Fernando, na higit tayong makatulong sa ating mga kalalawigan na naapektuhan ng mga sunod-sunod na pag-ulan, nagkaroon po na tayo ng declaration nitong August 17 ng State of Calamity.
0: Ayun. And dahil po dyan, masasabi pong sapat pa rin yung pong mga tulong na ating ibibigay sa ating mga kalalawigan dyan sa Bulacan, na Colonel.
1: So patuloy po na pinagandaan po ng ating pamahalaan lalawigan ang gagawing pagtulong dun sa ating mga kalalawigan dito. Through our quick response fund, tayo po ay patuloy na gagamitin ito para sa tama at pagtulong ng ating mga kalalawigan.
0: May pangangailangan po ba na sabi nga augmentation from the national government, Colonel?
1: Ano po alin yun, sir? Medyo garbo lang po.
0: May pangangailangan po ba na sabi nga augmentation na mga tulong from the national government, Colonel?
1: Alin po yun sa national government, sir? Medyo nagagarbo lang po.
0: Apo, ulitin ko po. May pangangailangan po ba na sabi nga karagdagan tulong po from the national government ang lalawigan ng Bulacan, Colonel?
1: Ang atin naman pong Provincial Social Welfare at Development Office ay patuloy po na nagsasubmit ng ating report kung na ipamigay na po yung lahat ng tulong at sinasabi rin po natin yung naapektuhan, pero patuloy pa rin po tayo nakipag-coordinate sa ating DSWD para kung sakaling kakapusin na po ang ating goods na naipaunang naibigay nila, tayo rin po ay makarequest ulit.
0: Sa ngayon po ay ongoing pa rin po yung online classes. Ibig sabihin, suspendido pa rin po yung mga face-to-face classes sa Kernel?
1: Tungkol naman po sa mga classes, ano po, kadalasan po ang ating mga local government po dito ay nagsasagawa na lang po ng alternative mode of learning. Para dahil medyo matagal-tagal na rin po na walang pasok, nag-shift po sila para hindi naman po tuluyang walang matutunan o tuluyang magliban sa kanilang mga klase.
0: Ayun. So, until mag-subside yung pagbaha po dyan, o tuloy-tuloy pa rin yung pag-aaral through alternative modes of learning. Tama po, Kernel?
1: Tama po, sir.
0: Ayun. And finally, Kernel, nasa inyo po pagkakataon dahil yung ating mga kababayan sa nabanggit ating mga lugar, yung Hagone, Pombong, na talagang sabi nga saluhan ng tubig, catch basin sa tuwing malakas ang buhos ng ulan at may mga bagyo, ano po? Nasa inyo po pagkakataon para kausapin yung ating mga kalalawigan sa Bulacan na apektado po ng pagbaha. Nasa inyo po pagkakataon, Kernel?
1: Opo. Sa ating mga kalalawigan dito sa Bulacan, tayo po ay talagang nakikiusap at inuulit po natin ang patuloy na pagpapaalala ng ating PDRMC Chairman Governor Daniel Fernando na unang-una na po ay yung mga bata ay huwag pong magsipaglaro sa mga kailugan natin ngayon o sa mga waterway. Marami po tayong insidente na mga nalunod na at sana ito huwag na madagdagan. Sana yung ating mga magulang ay siguraduhin na ang kanilang mga anak ay nasa tamang kalugaran at hindi lang nasa mga nagsisipaglaro o maliligo sa mga kailugan. Gayun din po ang ating sa mga nababaha, siguraduhin po na patay po ang kanilang mga circuit breaker ng kanilang kuryente dahil nagkaroon na rin po tayo ng mga ilang insidente naman ng electrocution. Ito po ay paulit-ulit na po natin pinaalala, pero sana matuto na po yung ating iba pang kalalawigan na huwag na madagdagan pa ang ating insidente na sa bagay na to at gayon din sa mga hindi maiwasan na lumusong sa baha. Sana po sila ay magsuot ng mga proteksyon dahil meron na rin po tayong mga incident ng leptospirosis na naitala dito sa lalawigan at para masigurado po ang kanilang kaligtasan, kung hindi naman kinakailangan na lumusong sa baha, ay sa loob na lang muna ng bahay para wag na po ma-expose ang kanilang sarili na magkaroon pa ng ganitong kasakit.
0: Yan. With that, Kernel, kami nagpapasalamat po sa inyong pagtanggap sa aming tawag, pagbibigay po ng ulat sa ating mga kababayan at sa ating mga kalalawigan. Salamat po. Magandang hapon. Ingat po kayo, Kernel.
1: Maraming salamat po, Sir Jaymar, at mag-ingat din po tayo lagi.
0: Salamat po. Kernel Manuel Lucban Jr., ang Local Disaster Risk Reduction and Management Officer ng lalawigan po ng Bulacan.
2: Mark in, mark out. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Sa balsada naman natin mga Romero Peque mga balita, Pangulong Ferdinand Dan Marcos Jr. nanawagan sa mga Pilipino sama-samang ipagtanggol ang soberanya ng Pilipinas. Yan ang tinutukan ni Raquel Bayan. Raquel!
3: Nagbigay pugay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga bayaning Pilipino, kabilang na ang mga hindi man kilala, ngunit nagsasakripisyo anya para sa pagpapatatag at pagpapaunlad ng Pilipinas. Sa pagdiriwang ng National Heroes Day na nawagan ng Pangulo sa publiko na isabuhay ang diwa ng kabayanihan sa pamamagitan ng paglilingkod sa bansa at pagtatanggol sa soberanya ng Pilipinas. Anya, pagkakataon ng selebrasyon ngayong araw upang kilalanin din ang mga ordinaryong Pilipino patuloy na nagsasakripisyo para sa kanilang pamilya at komunidad. Partikular na binanggit ni Pangulo Marcos ang kasalukuyang hamon na kinaharap ng bansa, lalo lang pangangailangang protektahan ang pambansang interes, itaguyod ang rule of law at tiyakin ang seguridad ng mga yamang mahalaga sa mga komunidad ng bansa. Ayon sa Pangulo, 10 taon na ang lumipas mula nang ilabas ang 2016 Arbitral Award na kumikilala sa maritime entitlement ng Pilipinas sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Pananagutan anya ng lahat ng mga Pilipino ang pagtatanggol sa teritoryo ng bansa.
4: Ang ating mga mangingisda na nasa unahan ng pagproprotekta sa ating mga karapatan, kabuhayan at pambansang interes sa West Philippine Sea. It calls on each of us to understand our history, to know our rights, and to take part in protecting the national interest. Ganito natin binibigyan ng muka ang kabayanihan sa ating panahon. Sa pagkikilala sa ating bayan, sa pagtataguyod sa mga karapatan nito, at sa paggawa ng ating responsibilidad upang manatiling matatag, malaya, at nagkakaisa ang Pilipinas.
3: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Samantala, Office of the President may karapatan sa pagkakaroon ng Confidential Intelligence Fund bilang ang Pangulo ay Commander-in-Chief. Ayon sa isang mambabatas, detalye mula kay Melanie Valdos Reyes Land.
5: Ipinagtanggol ni House Committee on Human Rights at Manila Representative Benny Abante ang panukalang Confidential at Intelligence Funds ng tanggapan ng Pangulo para sa 2027 National Budget. Binigyan diin ni Abante na may lehitimong pangangailangan dito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang Commander-in-Chief ng bansa. Dagdag ni Abante na bukod sa pagiging pinuno ng AFP, nahaharap din ang Pangulo sa iba't ibang banta sa seguridad. Inihain ng Office of the President ang panukalang 4.5 billion pesos na CIF para sa 2027, pareho sa pondo nito noong 2026 na binubuo ng 2.25 billion pesos na confidential funds at 2.3 billion pesos na intelligence fund. Gayunpaman, binigyan diin ni na Abante at Deputy Speaker Paulo Ortega V na dapat pa rin busisiin ng Kongreso ang pondo upang matiyak na tama ang paggamit, transparent ang proseso at sumusunod sa mga patakaran ng liquidation at auditing. Narito ang pahayag ni Manila Representative Benny Abante at Deputy Speaker Paulo Ortega.
6: The President is also the Commander-in-Chief of the Armed Forces. Therefore, he has all the right to have a confidential fund. Kinakailangan po natin malaman lamang, paano gagamitin yan, no? Paano gagamitin yan? Saan gagamitin yan? Palagay ko naman, alam na po natin, no? Bilang Commander-in-Chief ng Armed Forces, bilang siya rin po ang subject ng mga threat, especially ng Vice President, kinakailangan po naman na meron po talagang confidential plan ng ating Pangulo. Oo.
7: And to add lang po, no, importante, kung meron ka man nailaan o naibigay na pondo, dapat tama po yung paggamit, tama yung pinuntahan, at tama po yung proseso na sinusunod. To add lang to Kong Benny's point.
5: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Samantala, oy, mga ginang ng tahanan, mga home ekananay. Yun daw pong presyo ng LPG, liquefied petroleum gas, posibleng tumaas sa susunod na linggo ayon no sa pinakahuling trading. Detalye mula kay AJ Ignacio. AJ!
8: Ako po, Tito Gilbert, tama ka dyan. Ano? Dahil posibleng tumaas sa susunod na linggo ang liquefied petroleum gas o LPG. Sa pinakahuling ang trading, ano, Tito J. Mark, posibleng sumipa ng 2 piso hanggang 3 piso ang kada kilo ng liquefied petroleum gas. Ito ay batay din sa pagsilip ni Regasco at LPG Marketers Association President Arnel T. Bunsod ani ito, Tito J. Mark, ng pinalakas na tolyar kontra piso at pagtaas ng presyo ng crude oil. Sa kabila nito, Department of Energy pa rin, Tito J. Mark, ang magtatakda ng pinal na presyo ng LPG. Tito J. Mark, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: O, ito na nga. Bukod sa LPG, unang sasalubong sa inyo, ha? Sasalubong naman sa inyo sa unang araw po ng Setyembre ay rollback Pero katiting lang ho itong rollback na ito sapagkat 3 piso at 80 sentimos ho ang rollback sa kada litro po ng diesel at kerosene. Habang nasa 30 sentimos po ang rollback sa presyo naman po ng gasolina. Parang kampana ho yan. Kapag ka bababa, katiting, katiting, katiting. Pero pag dadagdagan, dagdagan, dagdagan, dagdagan. Eh, ganyan no talaga ang buhay. Ang buhay, ang presyo ng gasolina ay parang kampana. Malalaman mo sa tunog kung masaya o hindi. Samantala, eto. May update naman no tayo mula sa Office of Civil Defense sapagkat ang bilang po ng mga napaulit na nasawi dahil po sa pinagsamang epekto ng mga nagdaang bagyo at tabagat, mabot na po sa 33. Nadagdagan po ng isa mula sa 32. Detalye niya mula kay Dayan Lear. Dayan!
9: Yes, J. Mark, nadagdagan pa ang bilang ng mga napaulat na nasawi dahil sa epekto ng habagat at mga nagdaang bagyo nga Luis, Maymay at Neneng. Sa Pulong Balitaan sa Camp Aguinaldo, iniulat ng Office of Civil Defense o OCD, Director Gregorio Tomas na umabot na sa 33 ang bilang ng mga napaulat na nasawi. Ayon kay Tomas, ang bilang na ito ay nadagdag nga sa tala dahil dun sa isang individual na naitalang nalunod sa Caloocan City. Habang may 14 pa na napaulat na nasawi na sa ngayon ay bineberipika ng OCD. Nasa 19 naman ang naitalang nasugatan at 3 ang nawawala. Sa Pulong Balitaan din ngayong hapon, sinabi ng OCD na merong ding 4 pa na nawawala dito nga sa nasirang Agana Bridge sa Tarlac City. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Director Gregorio Tomas.
10: So 32 pa rin po?
11: 33 po, ma'am. 33, 19 injured, 3 are missing. And of course, yung affected families po ay 2.5 million persons are 8.8 million po. The regions are still the same, 1, 2, 3, 5, 6, 9, Calabarzon, Carr, NCR, and Limaropa.
9: Sa ngayon, J. Mark, umabot na rin sa 1.78 billion pesos ang halaga ng tulong na naipamahagi ng pamahalaan sa mga naapektuhang pamilya at mga individual. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Samantala, yun daw pong connectivity services sa habagat hit areas na naibalik ang operasyon. Halos kumpleto na po. Kumbagay 99.9% isang bulati na lamang po hindi pumipirma mga kababayan. Ayon po yan sa DICT. Detalye mo, Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray!
12: Halos ganap na naibalik ang internet at mobile services sa mga lugar na naapektuhan ng habagat ayon sa Department of Information and Communication Technology at National Telecommunication Commission bago magtanghali kanina umabot na sa mahigit 99% ang network restoration ng mga telecommunications company. Sa wireless services, nasa 99.23% ang Dito, 99.4% ang Smart at 99.97% ang Globe. Samantala sa wired services, nasa 99.71% ang Converge, 99.8% ang PLDT at 99.5% ang Innov. Patuloy pa rin ang restoration efforts sa ilang lugar na may problema sa connectivity. Patuloy rin ang koordinasyon ng DICT at NTC sa mga telco at local government units para agarang maibalik ang mga natitirang serbisyo. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Yun daw po mga evacuees sa lalawi, sa lungsod po ng Taguig. Bumaba na po sa 500 ayon po sa pamahalaang lungsod. May detalye dyan si Luisa Irispe. Luisa!
13: Nag-COE na sa kanilang mga tahanan ng mga lumikas nitong Sabado at Linggo sa Parañaque City dahil sa malakas na ulang dulot ng habagat. Batay sa datos ng Parañaque City Government, kaninang alas 11 ng umaga, nasa 500 individual na lang ang nasa evacuation centers. Dalawa na lang rin ang aktibong evacuation center at ito ay ang Phase 3 at Phase 1 gyms ng Barangay BF Homes. Pinananatili namang bukas ang evacuation center sa Barangay Moonwalk para tumanggap ng mga posibleng lilikas. Matatandaan na noong Sabado umabot sa 14 ang binuksang evacuation centers at naitala ang 1,906 na lumikas dahil sa halos walang tigil na buhos ng malakas na ulan. Tiniyak naman ang LGU na bawat bakwit ay binibigyan ng hot meals ng barangay. Nakakatanggap din ang bawat isang pamilya ng family food packs mula sa Department of Social Welfare and Development at relief goods mula sa city government. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Mark in! Mark out! Do you remember
0: when it was time? Ay, September na bukas. Tapos na po ang Agosto. At tapos na rin ang, may nagpaparanda mo. Ayan o. Yan ang inda ng mga mumbi. Pagkabukas ha, meron ng countdown yan ha. Pag hindi pa man nagsisimula ang countdown ng ibang mga himpilan, tayo magka-countdown na tayo dito. Gusto nyo, simulan ko na ngayon. 116 days to be exact bago po ang Christmas. Bida, salamat po sa inyong pagtugay guys sa buong buwan ng Agosto. Bukas, sisimulan natin ang Bear Months. Siyempre, hatid pa rin po ang mga pinakamainit na mga balita at talakayan na handog namin sa inyo. Hindi pa rin sa Mark In, Mark Out sa mga balita. Alright, salamat Engineer Orly Lopez, ang ating co-pilot. Engineer Joy Timida ng Mutya ng Cordillera. Maraming salamat kina Isa, Ace at Isa. At Isa. Ayun, sa akin si Isa. Ayan, sige. Ayaw daw ng Ace, gusto Grace. Ang tawayanan, si Binibining Ayan Malyare ng Sports Radio para sa replay ng Games Hour. Tukuan yung likod, J. Mark Degara. Para Games Hour. Bye!
2: Mas pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World League Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo

0: Ayon ang Pangulo Binar Ilocos Norte, nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
1: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
2: Pati bamboo?
0: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
3: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
4: Nung natutunan ko po yung paggawa,
5: sino nagturo
4: sa training po nag-training kami sa DOST.
5: Sa DOST.
0: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
6: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
10: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
11: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
10: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
7: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
12: At nagbabalik po ang Para Games Hour dito sa Sports Radio 918. At this point, makakasama na po natin our para powerlifter na si Jeffrey Jaramillo. Hi Jeff! Welcome to the program.
13: Thank you po.
12: Yes. Yes, Sir Jeff, of course, congratulations, pasok ka na sa paparating po na Asian Para Games. Gaano ka ka-excited at kasaya para po dito?
13: Unang-una po, nagpapasalamat ako kasi nakapasok na ako dito sa ASEAN. First time na magkukumpitin sa ASEAN Games. So, nakakakaba na gusto ko i-enjoy. Ayoko munang isipin yung laban, i-enjoy ko muna.
12: Yes, excited and syempre i-enjoy, no? Pero ano bang ginagawa mo nung

0: mismong nalaman mo itong good news na to, of course, ikaw ay nakapasok para sa men's up to 97 kilogram category. Paanong naparating sa'yo itong good news na to, sir?
1: Yes, actually, ano, umaga-umaga yun yung nalaman namin sa group chat namin na in-announce yung mga pumasok, yung mga nag-qualify. So, yung nakita kong isa ako doon, ansaya, parang cloud nine ng feeling. Tapos, at the same time, after noon, parang kinabahan na ako. Ano ba yung preparation na dapat kong gawin? Ano ba yung dapat ko ibigay? Yung mga ganun yung pumasok sa akin. Pero, ang nangibabaw naman, kailangan nating paghandaan talaga yan dahil hindi siya biro na mapasama doon sa nag-qualify.
0: Yes. Of course, yung nasabi mo nga, no, ito ay susi din dito yung naging silver medal mo from the past ASEAN Para Games, no. So, doon pa lamang talaga nagbigay na yun ng ticket na yun, no. Pero speaking of the ASEAN Para Games, paano nakatulong sa iyo or sabihin natin paano makakatulong sa iyo yung silver medal na yun from the APG?
1: Para sa akin kasi every competition is a new competition. Kumbaga, hindi na siya magma-matter kung ano yung nakuha mo or hindi nakuha nung last competition. Ang importante talaga ay bibigay yung best mo sa darating na itong laro na darating. So, kailangan talaga mentally prepared, tapos yung preparation talaga nandun. So, kailangan talaga ibigay yung best.
0: Yes. Jeffrey, of course, 143 kilograms yung sabihin natin best lift mo. Pero for this Asian Para Games, meron ka bang inihahanda na new PB or kamusta ka sa training ngayon?
1: Sa ngayon, okay yung training namin. Smooth. Wala namang masyadong mga challenges. Though siguro sa yung weather, yun lang yung medyo nagiging hindrance. Pero nakaka-believe yung mga coach namin kasi tuloy-tuloy pa rin kami. Andun kasi yung focus namin na kailangan matarget namin yung target na gusto namin matarget. Pero in terms of ano yung ibibit yung 143, gusto ko talaga siyang malampasan. Wala pang specific na target pero every training binibigay namin yung best namin. Binibigay ko yung best ko. Ang importante talaga, nag-improve eh.
0: Ano yung tingin mo na pinaka magiging malaking hamon sa'yo, no? Pagdating dito sa men's up to 97 kilogram category? Nakita mo ba kung sino pa yung iba pang mga pasok doon sa division na to?
1: Yes, nakita ko na. Nag-search na rin ako sa kanila. Ang siguro pinaka malaking challenge, this challenge, kasi experience-wise, mas talagang lamang sila eh. Kung makikita mo yung track record nila, talagang decades na silang nagko-compete, talagang ilang beses na silang nag-Asian Games, sa world. Kumbaga, competitive talaga itong mga kalaban ko, kaya hindi sila ina-underestimate. Ang masasabi ko lang talaga, ibibigay natin yung dapat ibigay na laban lang talaga.
0: Yes, itong Asian Para Games, gano'ng kalaking bagay sa'yo to, Jeffrey? Kung pag-uusapan natin, ito na best of the best in Asia, di ba? So, ano yung gusto mong mapatunayan para sa sarili mo? Ano yung gusto mong mapatunayan para sa Pilipinas kapag nag-compete ka dito?
1: Oo, totoo yan. Talagang best of the best yung mga kalaban ko dito sa Asia. Kasi actually, yung mga nag-Olympians, mga para-Olympians, nandito eh sa Asia eh. So, ang gusto ko talagang makaharap talaga sila kung paano sila lumaban sa isang competition. Yun talaga yung gusto ko makita. Kung ano yung preparation nila. Malaking bagay sa akin na makaharap ko sila dito sa Asia. Kasi ang feeling ko marami ako matututunan talaga dito sa ano na to. Hindi ko masasabing matatalo ko sila kasi talaga ang lalakas talaga nila. Pero ang masasabi ko lang, lalaban pa rin tayo.
0: Yes, nakita ko tong ibang yun sa standings, no. Ang I believe ang pinaka merong mataas dito yung from Georgia. Nakaharap mo ba na to before si Katab Muhammad Ahmad?
1: Yes, nakalaban. Nakaharap ko na siya pero hindi kami kasi sa isang group nakalaban. Nakaharap ko siya during sa World sa Egypt. Yun yung first competition ko outside talaga ng ASEAN. Last October yon. Talagang ano, nakita ko sila, pero yung laban kasi nila hindi kami same group eh. Andito lang tayo sa ani, sa group A kasi sila. Pero ang gusto ko talaga ngayon, makakasama ko na sila sa isang group. Talagang titignan natin kung ano yung pwede nating makita at matutunan.
0: Yes, pero ano no, para sa iyo mas dagdag motivation 'yon yung makasama ka sa grupo, yung mga malalakas agad, wala nang A at B, talagang isang ano na talaga, isang group na kayo.
1: Oo. Talagang 'yun yung talagang ano ko eh, inaabangan ko talaga eh.
0: Yes, Jeffrey, of course, gusto natin ding pag-usapan din kung kailan nagsimula itong disability mo, no? So ayon sa iyo, meron kang spinal cord injury. Ano ba to? Paano ba tong nagsimula and kamusta ka growing up with this disability?
1: Actually, ano, yung disability ko, congenital disease siya, hemangioma. Tapos nagmanifest lang siya nung 19 years old ako. So that time, college student na ako noon eh. So ano ko, kumbaga alam ko na yung gusto kong gawin after ng ganito ganyan. Kumbaga may plans na. Tapos yung dumating yung disability ko, parang na-deplete lahat nung plans, yung confidence, lahat talaga parang nawala. Kaya ang laki ng tulong ng sports na to kasi parang naboboost talaga yung, I mean, parang bumabalik talaga yung mga bagay na, alam mo yung hindi mo na may babalik pero may bagong opportunity na nakalaan para sa'yo. Parang gano'n.
0: Wala kang ibang sport na nasubukan. Ito lang talagang para powerlifting. Kailan mo na-discover na meron ka palang power sa powerlifting?
1: Actually, ano eh, hindi talaga intentional na mapasama ko. I mean, wala kasi akong plan talaga na maging atleta dati. Tapos mayroon kasi ako isang friend na tinulungan lang sana. Siya talaga yung ano, siya talaga yung nire-recruit nila maging atleta. Tapos, sinamahan ko lang siya sa gym, mag-try out. Tapos pinag-try out nila ako, na-enjoy ko siya. Tapos yung kasama kong i-recruit sana nila, hindi na nagtuloy. So ako yung nagtuloy-tuloy mag-training. Hanggang sa yun, eto na, mating na yung ganitong opportunity.
0: So eto na, 5 years na siya ngayon sa ating national team. Ganun kabilis, yes. No, yung panahon. Kung babalikan mo yon, meron ka ba naging regret na sinamahan mo yung friend mo? Tapos...
1: Actually, wala. Oo, lahat nakakaano. Kumbaga parang dumating yung bagay na parang nag-open yung door sa'yo na hindi mo na-expect na ang dami palang opportunity. So nakaka-overwhelm yung ganung pakiramdam na parang andito pala yung dapat mong subukan, dapat mong itry na hindi man lang sumagi sa isip ko dati. So surprising talaga. Tapos nakakaano. Tapos enjoy siya. Talagang hindi mo, I mean, walang regret.
0: Yes, no regret, no? Again, aside from being an athlete, ikaw din ay isang bank employee sa JP Morgan. So, anong mas nauna, Kuya Jeffrey? Yung pagiging trabaho mo sa banko or itong pagiging national athlete?
1: Actually, mas nauna yung sa sa pagiging employee sa bangko. Pero hindi pa ako sa JP Morgan that time. Sa HSBC ako noon. Pero kasi nagkaroon ng pandemic eh. So, na-stop ako dun sa pag-sports. Tapos, I mean, sa training ko. Tapos, yung pumasok ako sa JP Morgan at nag-start ako bilang atleta ulit. Halos nagsabay siya. Halos parehong taon nag-umpisa.
0: Anong specific na ano nyo po ginagawa nyo sa bank?
1: Ang ginagawa namin ay sa reconciliation. Yun nga, babatiin ko yung mga ka-workmate ko and sa CIB Nostro 3. Hello sa inyo. Kami part yung ano, kami yung nagre-reconcile, nag-investigate ng mga entries. Kailangan namin i-resolve yung mga outstanding ganyan. Tapos kailangan namin i-assign yung mga assign break sa iba-ibang LOBs, line of business.
0: Ayun. So, syempre ngayon, qualified ka na for the Asian Para Games. ibang preparation for sure, mas seryosong training. So, paano mong babalansihin or binabalansi ngayon yung paghahanda for this? At the same time, meron ka pang ang isang job.
1: Actually, ano naman siya, hindi naman siya naiiba sa dati kong ginagawa. Wala naman kasi kami parang special training na masasabi. Tuloy-tuloy lang talaga. Kung ano yung ginagawa namin dati, preparation, ganun pa rin. Wala masyadong nagbago. Though, syempre, kumbaga, ang kakaibahan lang, eto talaga, dun mo na malalaman kung yung work ng, yung, I mean, yung bunga nung mga ginagawa mong trainings, doon na namin ilalabas lahat yun.
0: Meron na bang part doon sa 5 years mo sa national team natin na parang na-burnout ka, napagod, na-drain? And paano yung ginawa niyo po, no?
1: Oo, meron na. May time na halos ano, parang binigdian ko nga yung sarili ko ng parang ultimatum eh. Lalo na nung ano, nung bago mag ano, Thailand na ASEAN. Sabi ko, pag if ever na wala akong makuha ng medal, baka hindi talaga ito yung para sa akin. Pero yung nagkaroon ako ng recognition, parang nasabi ko na, baka may ano pa, tuloy natin, parang ganun. Kaya, ayan, laban pa rin.
0: Kung kailan ka nagbigay ng ultimatum sa sarili mo, tsaka ka nanalo ng silver.
1: Yes, correct. Oo. Kasi, parang ang tingin ko kasi sa akin, kasi di ba may regular akong work, baka ang nasa isip ko dati, baka hindi kaya talaga ng gawin yung dalawang bagay. Which is pwede naman pala, na posible pala. Kaya ito, tuloy-tuloy pa rin natin.
0: Yes, so pag tuloy-tuloy lang, no? Again, ito first qualification mo para sa Asian Para Games, no? So, ano yung tingin mong dapat mong balansihin or idagdag pa, no? Kumpara doon sa naging training mo last ASEAN Para Games?
1: Siguro sa akin, ano, ang gusto ko lang siguro gawin ngayon, i-balance lahat. Kasi ayokong yung mga ginagawa ko kasi ngayon, ayoko na parang halimbawa sa time ng work, hindi ko siya iniisip na atleta ako, iniisip ko na empleyado ako. Pero pagdating sa gym, pagdating sa competition, atleta ako. So ang mindset ko talaga, ang gusto ko ihiwalay lahat yung mga bagay-bagay, balance siya. Ganun din sa halimbawa sa kailangan i-develop sa na aspeto sa sports, gusto ko balance pa rin mentally tsaka physically, yung ganung aspeto.
0: Kumbaga talagang inihihiwalay mo, no, para sa ganun, walang ano, walang nagiging conflict din pagdating sa sarili mo. Yun yung parang way mo kung paano siya binabalanse, no, in lahat. But of course, sa lahat ng mga naging achievement mo, mga pinagdaanan mo, Kuya Jeffrey, saan yung masasabi mong pinaka ano, proud moment mo?
1: Yung syempre yung nakakuha ko ng ano, first recognition ko sa Thailand. Yun talaga yung ano, kahit na siguro in the future magkaroon pa ako ng ibang recognition. Ito talaga yung nag-mark sa akin na first talaga na proud ako.
0: Yes. And syempre ngayon, sa pagtungtong mo sa Asian Para Games, syempre lahat tayo ay aasa at syempre magdadasal, no, na muli kang makatuntong ng podium. Ano yung tingin mong mas dapat mo ngayong focusan sa training? Yung sa strength ba, yung technique, or paano po?
1: Actually, sirin yan sa mga binabalans ko. Kailangan talaga yung pagtuunan ko talaga ng bagay ay yung pag-develop talaga ng lakas tsaka at the same time yung mental preparation ba na ayok may pressure, pero yun na nga, kailangan pa rin ano eh, kailangan balanse pa rin lahat eh.
0: Yes. Ngayon, syempre, Jeffrey, 44 years old ka na. Ano yung natutunan mo, no, sa buhay, no, tungkol sa age, tungkol sa sports, tungkol sa lahat ng mga napagdaanan at ginagawa mo ngayon?
1: Siguro ang masasabi ko diyan, ano, sa pagiging atleta, wala talaga siya pinipiling edad. It's either bata ka pa or may edad ka na katulad ko. Pero ang masasabi ko, yung ang magma-matter na lang siguro yung

0: yung competitiveness ng isang ano eh, tao eh. Kung gano'n pa siya kawilig, i-sacrifice, i-focus ang isang bagay, doon lang talaga nagmamatter. Kung ano talaga yung goal mo, yun talaga yung ano eh, yun talaga yung pinaka bottom line.
1: Yes. Binalikan ko yung age mo noon. Ibig sabihin, nasa 40 years old ka nung naging national para powerlifter natin.
0: Yes, correct.
1: So, talagang life begins at 40, no?
0: Totoo.
1: Ano,
0: mas masaya maging 40.
1: Oh, mas masaya ba? Mas ano na, experience na sa lesson ng buhay, no? Kamusta yes. naman si Kuya Jeffrey? Sino bang mga kasama mo po sa buhay? May family na po bang si Kuya Jeffrey?
0: Masayang single, family lang, focus lang sa family, pero yung partner sa buhay, parang kung darating, darating siguro.
1: Ay, bigla tuloy tayo nalungkot, no? But again, syempre, darating yun, no, sa tamang panahon. Again, yes. baka may mga gusto kong pasalamatan po, no, sa lahat ng mga nakasuporta sa'yo since day one up to now.
0: Gusto ko pasalamatan yung mga ano namin, yung mga dedicated coach namin na talagang hindi sa amin sumusuko, yung mga talagang sila yung nagtiwala sa amin, sa akin, na from the start talagang masasabi ko talaga nag-umpisa ako, may hina ako, pero talaga sila yung nagpultigay, kaya yan, laban yan. So nagpapasalamat ako sa kanila, sa mga ka-teammates ko na nag mamotivate din sa amin isa't isa, bawat isa sa amin, kumbaga talagang inaano namin na kailangan, kung hindi man tayo yung mag-succeed, kailangan sila yung mag-succeed. Ganon. Kumbaga tulungan lang. I mean, ipupush mo yung bawat isa para lang ano. Kasi at the end of the day, kahit na sabihin mo individual sports tayo, kailangan mag-work pa rin kami as a team. Isa pa yung family ko, na nandiyan lagi mo suporta sa akin. Tsaka yung mga teammates ko sa work, ay mga ka-workmates ko, salamat. Salamat sa mga suporta ninyo.
1: And syempre, of course, lastly, no, bago rin tayo magtapos, so bilang isang para-athlete, ano yung gusto mong maipakita or sabihin natin, anong mensahe yung gustong iparating na to, no, na bilang ikaw, isa ka sa representation, no, ng ating mga para-athlete, no, ano yung capabilities ng persons with disabilities?
0: Para sa siguro, ang discipline ng atletang may kapansanan tsaka sa wala, hindi naman siya masyadong nalalayo. Andun yung dedication namin, andun yung pagpupursige namin. Actually, mas malaking ano pa nga yung mga PWDs kasi ang laki na sacrifice yung ginagawa namin. Kasi in terms of yung transportation, yung pagpunta sa training, ganyan, ang dami mong iisipin bagay, ang dami ko konsidera, hindi katulad ng mga able bodies na kung may sasakyan na wala, pwede lang sila mag-commute. Sa amin kasi, kailangan namin kasi may mga device kami na ginagamit. So, ang masasabi ko, dapat pagtuunan talaga, I mean, yung support na binibigay ng government sa mga PWDs, sana hindi sana may iba sa mga able bodies. Kasi, yung karangalang binibigay ng mga able bodies, pareho lang sa karangalang binibigay ng mga PWDs.
1: Yes, and syempre, mas doble din yung effort and yung, you know, the sacrifice, no? Again, good luck dito sa paparating na Asian Para Games. Jeffrey Jaramillo, mabuhay ka at syempre, hangad namin ang muli mong pagtuntong sa podium.
0: Thank you po.
1: There you have it. Nakasama po natin Jeffrey Jaramillo ng ating Philippine Para Powerlifting Team. Pasok na sa paparating na 5th Asian Para Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Samantala, sa ating pagbabalik, si Carlo Jan Nuida naman ang ating makakakwentuhan. Wag po kayong aalis dito sa Para Games Hour.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas,

0: 738 AM.
1: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
2: Oh, oh, oh! Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Putol asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay, naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour.

0: mapa inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
7: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
8: At nagbabalik po ang Para Games Hour dito sa Sports Radio 918. At this point, makakasama naman po natin si Carlo Jan Nuida ng ating Philippine Para Powerlifting Team. Hi Carlo, welcome to the program.
9: Hello po Ma'am Ariat. Ma'am Ayang.
8: Yes, parang kabadong-kabado si Kuya CJ. Of course, CJ, congratulations at pasok ka na sa paparating na Asian Para Games. Gaano ka kasaya, gaano kalaking bagay ito para sa iyo?
9: Salamat po. Masaya naman po mo kasi ayun, napasama nga po dito sa Asian Para Games po. First time ko lang po na makasama, ngayon pa lang po talaga. At medyo excited na may halong kaba.
8: Talagang ano, nararamdaman nga natin yung kaba, no? But of course, 2023, nagsimula kang sumali sa ating Philippine Para Powerlifting Team. And after 3 years, ito yung isa talaga sa malaking stage, no, na pinaghahandaan ng bawat para atleta. Ikaw ba, gano mo pinaghahandaan itong paparating na Asian Para Games campaign?
9: Sobrang pinaghahandaan naman po, yun. Focus sa training, yun. Training ng training po.
8: Anong ibig sabihin sa iyo na to, itong pagkakataon na to na makarating sa Asian Para Games, makabuhat dun sa Asian Para Games stage?
9: Ayun, parang maswerte na napasama po, napili para dali ng ano, isa sa napili para makipag-compete.
8: Yes. Surpresa ba to para sa'yo, CJ, na makarating? Isa bang surpresa sa'yo itong makapasok sa Asian Para Games? In-expect mo ba na makakaabot ka doon sa rankings, no, na kinakailangan mula sa men's up to 88 kilogram?
9: Na-surprise po ako. Sobrang nagulat po nung sinabi sa akin nila, coach, na kasama nga po. Ganun. Kaya sobrang natuwa, na-excite.
8: Yes, nakita ko yung mga makakaharap mo dito. Dalawa from Egypt, isa from China, isa from Algeria. Or sabihin natin isang Chinese, isang Iran from UAE, taga-Iraq, taga-Kazakhstan, Uzbekistan, at Japan. Talagang ano, no? Halo-halo na ng nation, no? Saan ka mas na-excite or kinakabahan?
9: Yung sa ano po?

0: sa Egypt kasi talagang malakas sila. Tapos yun, yung isa, yung Uzbekistan, yun. Pero ano, gagawin ko lang po lahat ng aking makakaya.
1: Yes, for sure. Again, itong si ano, si CJ, hindi ka talaga yung ano, sabihin natin, pinanganak with disability, 'di ba? Ang naging disability mo gawa ng isang vehicular accident. Kwento mo nga sa amin, ilang taon ka ba noon?
0: 17 years old po ako noon, ma'am. Taong 2010, yun. Nag-drive po ng motor, tapos na-aksidente po ako, nabangga po ako sa isang tricycle. So, yun, dahilan po para putulin yung aking kaliwang paa.
1: Yes, 17 years old no, nangyari yung aksidente na yon. Kamusta ka nun? Kamusta yung, paano mo niyakap no, itong hamon na to sa buhay mo?
0: Yun, medyo matagal din yung recovery. Medyo pang, ano, ano ba yun?
1: Yes.
0: Pag-recover ko po lang, medyo inabot din ng ilang taon. Tapos hanggang sa nilakasan ko po yung loob ko na dapat lumabas ako or ganyan, makisalamuha ulit sa tao. Ayun, hanggang sa nalagpasan ko po. Ayun, nakapag-aral po ako sa NVRC. Then doon ko po nalaman yung about sa sports.
1: Yes. Nakita ko, bago ka maging isang para powerlifter, ay nag-try ka rin doon sa athletics, long jump at high jump. Yun talagang sinasalihan mo. Ano yun, nung regular sport yun, ng high jump at long jump?
0: Hindi po. Ano po? Mm. Sa para na din po.
1: Okay, sa para na rin.
0: Opo.
1: Bakit ka nag...
0: Pero di po ako pinalad na makuha nung time na yon.
1: Bakit mo naman naisip na ano na para powerlifting ang para sa iyo?
0: Tinesting ko naman po para sa ko parang mas challenging kasi tas hindi naman po ako nung time na yon na kasi no, sa long jump and high jump hindi po ako nakuha. Then nag-try po ako ng para powerlifting tapos na-invite po ako ng isang kaibigan ko. Yun, na-influensya niya ako. Then tinuloy-tuloy ko po. Tapos yun, hanggang sa nakuha na nga po ako, nakapasok po ako.
1: Gano'ng kasarap yung pagiging miyembro ng ating national team?
0: Sobrang sarap po. Yun. Kasi kahit pa paano, iba na po yung bagay yung dala mo yung bansang Pilipinas pagka ikay lumalaban. Kaya napakasarap na masaya. Tapos yun, may minsan yung ganyan, yung parang kahit mahirap sa ano, training, gano'n. Halo eh.
1: Yes, mahirap na masaya, no? CJ, kailan yung time na first time kang nag-compete internationally as a national athlete?
0: Nung 2023 po, sa Cambodia.
1: ASEAN Para Games sa Cambodia yon.
0: ASEAN po. Opo.
1: Kamusta? Kwento mo naman sa amin, kamusta yung, syempre, experience mo bilang first time na nag-compete abroad?
0: Opo. Ayun, nung during ng competition, kabado na parang talaga as in parang nininervyos ka, tapos ganyan, makikita mo yung parang medyo talagang malalakas yung kalaban mo, tapos ako medyo payat pa po talaga, tapos medyo malayo pa po yung gap ng buhat namin. Hanggang sa after nun, tinry ko pong mag-train na mag-train hanggang sa sabi ko, darating din yung time na maabutan ko din naman sila.
1: Nung time na yon, men's up to 88 kilogram ka na or lighter weight?
0: 88 pa rin po.
1: 88 talaga, no? So again, So ito pa lang nangyari naman sa ASEAN Para Games sa Thailand. Pangalawang ASEAN Para Games mo na yon. So ano yung naging placing mo doon, CJ?
0: Pang fourth.
1: Wow.
0: Hindi po ako naka-medal nung time na yun.
1: Pang-apat, no? Yun, parang yun yung mas nakakahinayang, no? Yung parang isang hakbang na lang sana, no? Pero, syempre, doon sa naging experience mo from the ASEAN Para Games sa Thailand, ano yung bibit-bitin mong magandang lesson, lalo na ngayon na first Asian Para Games mo naman ang nag-aabang ngayon?
0: Ayun, yung naging lesson po noon, ano? Yun, focus, then huwag na masyado kabahan para maganda yung maging buhat, maganda yung maging performance, yun.
1: Ano bang best lift mo, CJ?
0: Bali, 135 kilos po.
1: So, 135 kilos. Meron ka bang parang pinupunteriya na ma-reach mo, may target ka ba pagdating dun sa Asian Para Games?
0: Meron naman po. Kahit papano, kahit 150 kilos po.
1: Wow, so malaking ano yun, ha? Malaking pag-angat yun, di ba? Kumpara din sa ano mo, no? Pero paano ba ang training routine ni CJ? Paanong ginagawa? Everyday ba ang training ng ating National Para Powerlifting Team?
0: Alternate po. Martes, Webes, saka Sabado po ng morning.
1: So morning lang yung training, no? Kahit umuulan, may mga training pa din.
0: Opo. Kahit may ulan po, tuloy lang po sa training. Kasi hindi po pwedeng malagpasan ng isa yung training kasi masisira po yung program eh. Kaya kailangan po talagang gawin.
1: Yes. Kapag ganitong, syempre may pinaghahandaan, stricto din ba sa diet? Ano lang yung dapat nyong kainin?
0: Yung saktong kain lang po na para hindi ka lang bumigat. Tapos yun, saktong kain.
1: Ayun, sakto lang, no? Sino ba ang ano, since National Heroes Day ngayon, sino ba ang ano mo, ang sabihin natin eh, yung bayani, no? Na talagang idol mo, kung meron ka talagang siya talaga, yung iniidolo mo.
0: Sa bayani po? Si ano po?
1: Yes.
0: Si General Luna.
1: Ha? General Luna?
0: Ayun.
1: Pero sino bayani ng buhay mo naman, CJ?
0: Yung mga anak ko po. Ayun po.
1: Ayun. Mga anak mo. Paano ka nai-inspire ng mga anak mo? Ilan na ba yung anak mo, CJ?
0: Tatlo po. Tapos may isa po akong baby ngayon. 2 weeks old. 2 weeks pa lang po.
1: Wow. So very inspired, no? Sa mga anak, no? And syempre sa partner din, no? Bakit mo ginagawa itong pagiging ano, mahusay na para powerlifter ng bansa? Sila din ba yung nagpo-push sa'yo para galingan pa?
0: Opo. Isa po sila sa inspirasyon ko talaga na paghusayan, pagigyan lalo yung lahat ng aking mga ginagawa. Hindi lang po sa powerlifting, basta pati po sa mga desisyon sa buhay yun.
1: Yes.
0: Isa po sila sa mga yun.
1: Talagang ano, sila talaga yung nabibigay sa'yo ng matinding inspiration. But of course, kanina nga na-mention mo na hindi na dapat kabahan. No? Paano mo inihahanda yung sarili mo? How are you preparing mentally pagdating dun sa competition? Kasi syempre, pag kinabahan ka, parang ano na yun eh. Apektado na yung magiging buhat mo, di ba? Paano mo inihahanda yung sarili mo?
0: Ayun, pray ng sa mga maraming tao, yung ang madaming nanonood sa'yo. Doon po kasi ako madalas kabahan pagka ano eh. Pagka yung nasisira yung focus ko, pagka yung masyadong madami na yung nanonood. Then yun po yung pinag-aaralan ko ngayon. Para parang focus lang na pagpunta ko sa gitna, ayun, buhat. Parang iniisip ko lang na parang wala lang, buhat din, hanggang sa makuha.
1: Yes, wag mo na lang isipin na maraming nanonood, no? Pero syempre, sa paparating na Asian Para Games, ano yung magiging target mo? Ano yung gusto mong patunayan dito para sa sarili mo, para sa bansa?
0: Ayun. Target ko pong, ayun nga po, makabuhat ng weight na tina-target ko. Tapos, so pong patunayan na kaya ko rin. Kaya ko rin kahit, kaya ko makasungkit ng medalya kahit po paano po.
1: Yes, talagang makakaya mo yan. Again, sa lahat ng mga pinagdaanan mo mula dun sa aksidente na nangyari sa'yo nung 17 years old ka hanggang sa mga oras na to, ano yung pinakamasasabi mong pinakamahirap at fulfilling na kinaya mo?
0: Ayun, yung po, yung depression sa pagkaputol ng paa, yung po ang isa sa pinakamahirap na pinagdaanan ko noon. Tapos yung muling makabalik sa pagtatrabaho po, yun.
1: Yes, no? Itong si Kuya CJ ay isang cellphone technician din, no? So kung kayo may mga ipapagawang cellphone, maaari po kayong makipag-ugnayan kay Kuya CJ, no? Again, Kuya CJ, ang iyong parting message, sino-sino ba yung mga tao, mga grupo na gusto mong pasalamatan?
0: Siyempre, gusto ko pasalamatan sila Coach Rico and Coach Alan, Coach Adeline. Talagang lubos na nagpapasalamat sa kanila at saka sa tiyaga ng pagbibigay ng programa at pagtitrain. Tapos yun, yung magulang ko, mga tiyahin ko, tsaka asawa ko, tapos yung mga anak ko po.
1: Yes, kung mapapanood to syempre ng mga anak mo, ano yung gusto mong mensahe na ibigay sa kanila?
0: Mensahe ko po sa kanila na pag-igyan nila ang pag-aaral at sana may mapusuan din silang sports na salihan nila. Ayun, nandito lang naman ako para gabayan sila at supportahan sa magiging desisyon nila.
1: Yes, there you have it, Carlo Jan Nuida ng ating Philippine Para Powerlifting Team. Mabuhay ka, CJ, at syempre galingan mo sa paparating na Asian Para Games.
0: Maraming salamat po, Ma'am Ayang.
1: There you have it. Ayan, nakasama po natin ang isa sa ating Asian Para Games bound para powerlifter na si Carlo Jan Nuida. Siya po ay lalaban, bubuhat mula sa men's up to 88 kilogram division. So, pasok na sila. Again, yung iba pa po nating na-mention na pasok na rin si Ma'am Aishel Guion, Miss Mary Doll Pamatian, pasok na rin si Jules Empizo, and of course, kanina si Kuya Jeffrey Jaramillo. So, again, thank you so much. Congratulations din sa ating Philippine Para Powerlifting Team kasi ang dami ng ating qualifiers sa paparating na Asian Para Games. Thank you din po kay Miss Adeline Ads Dumapong na talagang tinulungan tayo no para maging posible itong ating Para Games Hour episode. Hanggang dito na lamang po. Thank you sa ating Master Control, Timothy Tapales, si Sir Winston Del Rosario, si Daniel Cruz, nandiyan din po si Suzanne Barameda, si Miss Mika Go, and syempre yung ating Malolos Transmitter. Ako po si Aryan Malyare. Happy National Heroes Day. Mabuhay po kayong lahat.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Pinalakas. Pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
5: Ang taginting ng FM
3: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
5: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
5: Radio Pilipinas. Radio Publiko 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
5: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3
3: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
3: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Flight PR 1043, now boarding.
8: Hey, that's us.
9: Vacation, here we go. Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
10: Dreaming of love while cruising at high altitude.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
11: Alamin kung paano na po, gaano kahalaga at ano ang benepisyong hatid dito sa mga residente ng rehiyon at mga miyembro ng Neurodivergent Community. Nagpakitang gilas sa isinagawang fundraising dance competition sa Makati City.
12: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, walang holiday at tuloy-tuloy ang trabaho ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa agarang pagtugon sa mga kababayan nating apektado ng baha dulot ng walang tigil na pag-ulan.
8: Sa katunayan, nakipagpulong si Pangulong Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan para alamin at agad natugunan ang mga pangangailangan ng mga apektadong residente.
13: Habang may babala naman ang Malacanang, hinggil sa umunay nakawan ng mga kable sa isang pumping station sa Tondo, Maynila. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
14: Matapos ang ilang araw ng malakas na pag-ulan, lubog pa rin sa bahang ilang lugar sa gitnang Luzon. Sa San Fernando, Pampanga, makikita ang hanggang baywang na taas ng tubig. Sa Bocaue, Bulacan, pinasok ng baha ang maraming bahay. Gumagamit na ng bangka ang mga residente para makabiyahe. Ngayong araw, holiday, nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno para tugunan ang problema sa baha sa Central Luzon at Metro Manila.
15: Walang holiday-holiday sa Pangulo dahil mamaya po ay magkakaroon ng Central Luzon and Metro Manila Response Meeting kasama ng Pangulo ang pamunuan ng DILG, DPWH, DSWD, DOH, DBM para sa update sa nangyari sa mga apektado ng baha at kung ano pa ang dapat na ipatupad para maiayos ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Short-term at long-term solutions sa problema ng baha sa Pampanga at Bulacan ay pinag-usapan at inutos na rin ng Pangulo na asikasuhin kaagad.
14: Una riyan, inatasan ni Pangulong Marcos si Cabinet Secretary Benhur Abalos at DPWH Secretary Vince Dizon na personal na alamin ang kalagayan ng mga residente sa Bulacan. Ininspeksyon din ang mga nakalatag na flood control system sa lugar.
15: Minomonitor ng Pangulo ang lagay ng panahon. Sa paglakas muli ng ulan nitong gabi ng Biyernes at Sabado, ang mga miyembro ng gabinete ay muling nag-update sa Pangulo. At inutos ng Pangulo na dapat na lahat ng apektadong lugar at apektadong mga residente, siguraduhin hindi magugutom at kompleto pati ang non-food kits.
14: Nagbabala ang Malacanang laban sa mga nagnanakaw ng kable na nagpapagana sa mga pumping station. Nitong Sabado, natigil ang operasyon ng Sunog Apog Facility pumping station sa Tondo, Maynila na ginagamit para mabilis na maitulak ang baha mula sa mababang lugar patungo sa mga drainage.
15: Pero dahil sa mga ninakaw ng mga halagang piyesa ng pumping stations, hindi sila gagana. Gagastos tayo ulit para sa mga replacement na ito. Paano kung walang makuha agad na replacement? Hindi agad maiaayos ang mga ito na magdudulot na naman ng mabagal na paghupa ng baha.
14: Gumagana na uli ang Sunog Apog Pumping Station Linggo ng madaling araw matapos bisitahin ni Dizon at palitan ang mga ninakaw na high voltage cable pero giit ng Malacanang.
15: At sa lahat ng mga gumagawang pananabutahin na ito, kayo po ay hahabulin ng batas. Papanagutin po namin kayo dahil buhay at kabuhayan ang maaaring maapektuhan ng inyong mga makasariling gawain. Ang ginagawa ng Pangulo para sa kontrabaha ay para sa ating lahat. Huwag tayong maging makasarili. Buhay, kalusugan at ari-arian ang maaapektuhan dahil sa mga pagnanakaw na ito. Huwag ninyong isabotahe ang mga proyekto ng Pangulo. Magtulungan po tayo.
14: Sa ilalim ng Anti-Electric Transmission Lines and Materials Pilferage Law, maaaring pagmultahin ng hanggang 100,000 piso ang mapatutunayang nagnakaw ng electric transmission cables. Clazel Pardilla para sa Bayan.
12: Pinaka-apektado ng panibagong bugso ng habagat ang gitnang Luzon. Nakaranas ng malawakang pagbaha at pagguho ng lupa. Inuulat ni Patrick De Jesus.
16: 14 ang naiulat na nasawi dahil sa pag-ulang dala ng ikalawang bugso ng habagat na naranasan mula nakaraang linggo. Kabilang na rito ang 9 na biktima ng pagkalunod sa San Marcelino, Zambales dahil sa tumaob na bangka sa Mapanuepe Lake at 2 biktima ng landslide sa Subic Freeport Zone. Nasawi rin dahil sa pagguho ng lupa at pagkalunod ang iba pang mga biktima sa Tarlac at Pampanga. Ayon sa Office of Civil Defense, ang Central Luzon ang pinakanapektuhan ng mga muling naranasan na pag-ulan, partikular ang Pampanga.
17: We will check again with Zambales pa and Pangasinan, itong western part, kasi hindi pa po tapos. Based sa pag-asa forecast, uulan pa rin dito sa western natin hanggang region 1. No? in the next 2 days. Yung tubig po sa Pampanga, hindi naman nanggagaling po yan sa ibang probinsya po.
16: Dito sa Metro Manila, mabilis ang paghupa ng baha ayon sa MMDA. Sasamantalahin naman ang magandang panahon para linisin ang mga daluyan ng tubig.
18: Mas mabilis nga ang pagbaba ngayong second round dahil wala na yung napakaraming basura dahil natanggalan natin doon sa unang episode. So may mga basura pa rin tayong nakukuha ngayon pero hindi na ganun karami gaya nung nangyari sa Redemptorist na nakakuha tayo ng 750 tons in a matter of 2 days. Nililinis na naman natin ang mga waterways para yung mga naiwan ng mga silt ay malilinis natin, including syempre yung mga basura.
16: Samantala, sapat pa ang supply ng Department of Health para sa mga gamot kontra leptospirosis. Ibinibigay nila ito sa mga health center at evacuation centers.
19: Aside from yung mga na-deliver sa central office, meron pa rin tayong ongoing procurement, lalo na ng doxycycline. So, meron tayong computation for that. Kaya more or less, alam namin kung ilan yung dapat gawing available na bilang nitong doxycycline na ito.
16: Mula nang tumama ang Bagyong Luis, hanggang sa nararanasang sama ng panahon, higit 8 milyong individual na ang apektadong populasyon sa 10 rehiyon sa Pilipinas. 1 bilyong piso na halaga ng tulong na ang naipamahagi ng gobyerno. Patrick De Jesus para sa Bayan.
13: Mahigpit na tinututukan ng National Capital Region Police Office ang mga apektadong lugar bunsod ng walang humpay na pag-ulan at baha. Naka-alerto rin ang pulisya at minomonitor ang sitwasyon ng mga evacuation center para sa kaligtasan ng mga evacuee. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
20: Nakahandang umalalay ang National Capital Region Police Office o NCRPO sa mga kalapit na probinsya na mataas pa rin ang tubig baha. Ito ay matapos na bahagyan ang humupa ang baha sa ilang bahagi ng Metro Manila. Ayon kay NCRPO Officer in Charge Regional Director, Police Brigadier General Christopher Abrahano, aabot sa 2,000 pulis ang kanilang ipinakalat sa kasagsagan ng pagbaha dulot ng habagat. Bukod dito, meron pang nasa 1,000 reactionary standby support force na handang i-deploy anumang oras kung kinakailangan. Nananatiling nakalerto ang NCRPO sa kabila ng bahagyang pagtila ng ulan.
21: Naikalat natin sila and unfortunately nga may mga floodings, may mga affected barangays dito sa Metro Manila. Pero most of these localities concentrated dun sa northern police district area. So yung concentration ng mga rescue efforts natin, mga assistance ng police natin sa ating mga kababayan, doon na itutok.
20: Partikular na tinututukan ng NCRPO ang mga lugar na binabaha kagaya ng Malabon, Caloocan, Quezon City at Paranaque. Sa kabila naman ng pagiging abala ng mga tauhan ng NCRPO sa preemptive at rescue operation, tinutukan din ng mga ito ang peace and order situation sa mga apektadong lugar.
21: Yung kapulisan natin, pagdating sa response cluster, kasama sila sa law and order. So yun ang primary trabaho ng police. Nagiging force multiplier na lang tayo pag kailangan ng DRR mo ng additional personnel.
20: Tiniyak din ni Abrahano ang kaligtasan ng kanyang mga tauhan na lumulusong sa tubig baha upang makaiwas sa leptospirosis.
21: So nagpro-provide yung ating health service ng prophylactic meds ano para dun sa tropa natin. And yun nga no, nakakalungkot din, meron din tayong 129 na police na affected in various levels na apektuhan din sila ng baha.
20: Batay sa datos ng PNP, aabot sa 948 na mga evacuation center ang kanilang binabantayan. Nakapaghatid na rin ang PNP ng halos 15,000 goods at iba pang tulong sa ilang apektadong residente. Ryan Lesigues para sa Bayan.
13: Agad na i-deploy ang mga tauhan ng DPWH at ang mga heavy equipment nito para sa pagsasaayos ng mga nasirang infrastruktura sa Pampanga at Zambales, gayon din ang mga gumuhong tulay sa Tarlac. Yan ang ulat ni Rod Lagusad.
22: Puspusan ang pagtugon ng Department of Public Works and Highways para maisaayos ang nasirang Agana Bridge sa Tarlac City. Ayon kay Secretary Vince Dizon, nagpakalat na ang kagawaran ng mga tauhan at mga gagamiting equipment para rito. Anya, nagsimula na rin magtrabaho mga engineer ng ahensya.
23: Magtatayo po tayo ng two-way na daily bridge no, para immediately po sa gagawang madaling panahon makatawid na po ang mga kababayan natin dito sa Tarlac City. Pagka po gumanda po lalo ang panahon at hindi na masyadong malakas ang ragasaan itong ilog dito, eh sasabay na rin po natin ang pagsasaayos ng Aquino Bridge dito din sa Tarlac City.
22: Ayon sa Kalihim, wala pang konkretong time frame kung kailan maisasaayos ang nasirang tulay.
23: Okay. Dahil nakadepende din po tayo dito sa pagragasa nitong ilog natin. No? Once na po na mas kumalma po yung ilog, eh mas bibilis po tayo. So siguro hintayin po tayo, pero 24/7 po ang gagawin natin dito. No? Pero intindihin po natin na hindi tayo basta-basta makakapag-restore habang rumaragasa po yung ilog natin ang mantas.
22: Habang sa ibang lugar, nagpadala na rin ng mga tauhan at equipment para maisaayos sa mga naapektuhang mga istruktura sa Central Luzon gaya ng Pampanga at Zambales. Nakatutok ang ahensya kasunod na rin ang direktiba ng Pangulo na mabilis na maisaayos sa mga ito.
23: Ito natin kung anong nangyari nitong mga nakaraang taon, no? Na hindi naman talaga maayos ang paggagawa ng mga infrastruktura. Mm-hmm. At ito pong mga dinatnan natin, either madaling masira o insufficient. So kailangan po talaga ayusin natin ang lahat ng mga ito.
22: Pagdating naman sa pagbaha sa Metro Manila, ayon kay Dizon, gumana mga pumping station. Anya, tinulungan ng MMDA ang DPWH kasunod na rin ng mga ninakaw na kable sa mga pumping station. Hinihintay naman ng DPWH na bumuti ang lagay ng panahon para makapagsaayos na mga kalsada. Rod Lagusad, para sa Bayan.
0: Patuloy naman ang isinasagawang search, rescue operations at humanitarian response ng Philippine Coast Guard sa mga lugar na apektado ng habagat na pinalalakas ng bagyong Pilandok. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, halos 15,800 na residente na ang na-assess at ni-evacuate sa ilang lugar, kabilang ang Batangas, Pangasinan, Zambales, Bataan, Laguna, Cavite at Pampanga. Tumutulong din ang Coast Guard sa DSWD at mga Local Disaster Risk Reduction and Management Office sa pagre-repack at pamamahagi ng family food packs. Samantala, patuloy naman ang operasyon ng PCG sa Tarlac matapos maiulat ang isang SUV na nahulog sa isang bumagsak na tulay. May mensahe at paalala rin ang ahensya sa publiko ngayong masama ang panahon.
1: Sa ating pong mga kababayan ay maraming salamat po sa inyong kooperasyon. Sa mga lugar na medyo matataas po yung baha, hindi naman po ganun kailangan ang inyong pag-alis sa inyong mga bahay ay pagpaliban po muna. At sa atin naman po mga kababayan na naninirahan sa mga coastal communities po, again, before po tayo maglayag ay i-check po muna ninyo ang binibigay po na advisory ng Pag-asa. At kung kinakailangan po ay magdala rin po talaga tayo ng ating mga life-saving equipment katulad po na yung life jacket at magpaalam din po kung maaari sa ating po mga barangay, no, para at least kung kailangan po ng assistance ay madali po tayo makapag-responde.
5: Sa bahagi naman ng Cordillera, muling nakapagtala ng kabi-kabilang landslide at pagbaha dahil sa epekto ng habaga. Inuulat ni Janice Dennis ng PTV Cordillera.
6: Muli na namang naitala ang kabi-kabilang landslide na nakaapekto sa mga kalsada at kabahayan sa Cordillera. Sa Benguet, hindi madaanan ang Halsema Madaymen ang Pusungan Provincial Road sa Pakpakitan Taliboyok Lamut Road dahil sa pagguho ng lupa. Hindi rin madaanan ang Baguio Bontoc Road sa KM49 Paway Section. Pinayuhan ang mga motorista na maging maingat sa kanilang biyahe sa Tukok Ambalidang Section sa Kibungan dahil sa pagtaas ng level ng tubig na nakaapekto sa kalsada. Gumuhong mga bato rin ang nakaapekto sa kalsada sa Governor Bado Dangwa National Road sa Tabak, Palina. Naipasara rin ang kalsada sa Sitio Kuwing hanggang sa Sitio Dupay sa Barangay Tinongdan sa Itogon. Sa Abra naman, nasira ang bahagi ng kalsada sa Barangay Pangot na ng Duan sa Pilar dahil sa road slip. Dahil dito, isolated ang nasabing barangay. Nabigyan na rin ng tulong ang mga apektadong residente. Dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, nagpakawala ng tubig ang dalawang malaking dam sa Benguet. Nakabukas ang walong gate ng Ambuklaw Dam sa Bukod, habang anim naman sa Binga Dam sa Itogon. Natabunan naman ang sasakyan at bahagi ng bahay na ito sa Jungle Town sa Verac dahil sa pagguho ng lupa. Samantala, 10 pamilya naman ang lumikas sa Sitio Tulibang Barangay Luwakan dahil sa landslide. 5 pamilya rin ang nagsagawa ng preemptive evacuation sa Barangay Sagpat sa Kibungan dahil sa banta ng pagguho ng lupa. Aabot naman sa 44 na pamilya mula Pagala Bukay ang napilitang lumikas dahil sa pag-apaw ng Abra River. Nagsasagawa ngayon ng assessment ang mga kinauukulan para sa agarang tulong sa mga apektadong pamilya. Janice Dennis, para sa Bayan.
8: Patuloy na nakaalerto ang Bureau of Fire Protection dahil sa nagpapatuloy na epekto ng habagat at ilang mga nagdaang bagyo sa bansa. Ayon kay BFP spokesperson Fire Superintendent Anthony Arroyo, naka-full alert ang ahensya sa Central Luzon, habang nasa heightened alert status naman ang Cordillera Administrative Region, NCR, Calabarzon at Mimaropa. Nailikas na ang BFP ang tinatayang 300,000 individual o katumbas ng mahigit 5,000 pamilya. Katuwang ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan, patuloy din ang monitoring ng BFP sa mga bahaing lugar at nakahandang umalalay sa mga lokal na pamahalaan para tumulong sa disaster response operations. Patuloy naman ang isinasagawang modernisasyon ng BFP para mas lalo pang makatugon sa rescue operations.
2: Pakiusap po sa ating komunidad, no? Makinig sa otoridad sa mga isinasagawang preemptive or force evacuation. Kung kailangan niyo naman ng tulong mula sa BFP, huwag mag-atubiling tumawag po sa aming emergency hotline, yung Unified 911 system, para immediately ay makarespondi po. No, at medyo tumataas po ang aming ginagawang rescue din sa mga kabataan na naglalaro pa rin sa mga lugar na bahain. Yes. No, at hindi maiwasan, lumalakas yung current. At ayun po, sinasagip namin sila. Kaya pakiusap namin sa mga magulang, huwag nang pahintulutan yung mga anak ninyo na maglaro sa mga flooded area, lalong-lalo na sa mataas yung or malakas yung water current. At mag-ingatin tayo sa mga naitatalang tumataas na insidente ng leptospirosis. No? Kaya yan po ang patuloy na panawagan ng inyong BFP po.
5: Nananatili ang red alert status ng Department of Social Welfare and Development dahil sa nagpapatuloy na epekto ng habagat sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Base sa pinakahuling datos ng kagawaran, umabot na sa mahigit 2 milyong family food packs ang naipamahagi, habang nasa 17,000 naman sa non-food items at 35,000 sa ready-to-eat foods. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy din pinalalakas ng DSWD ang kahandaan nito para sa huna, para mas mapabilis ang paghahatid ng tulong sa oras na kailanganin nito.
13: Nitong weekend, naobserbahan ang significant amount o above normal na dami ng pag-ulan noong Biyernes at Sabado, August 28 at 29. Paglilinaw po ng pag-asa, mas mababa pa rin yan ang naranasang volume ng ulan nitong weekend kumpara sa ulan na ibinuhos nung kasagsaga ng Ondoy na umabot sa 300 mm sa loob lamang ng 6 na oras. Nitong weekend, ang pinakamataas ay sa Zambales, umabot sa 250 mm sa loob naman ng 24 na oras. Ayon sa pag-asa, ang paglakas ng habagat itong weekend ay dulot ng dalawang sama ng panahon, ang Bagyong Tilandok at ang low pressure area sa hilaga ng bansa na dating Bagyong Obed. Babala naman ang pag-asa bagamat may ilang lugar na nakaranas na ng maaraw o mas tuyong panahon, hanggang bukas yan, posibleng lalakas muli ang habagat sa darating na Miyerkules ng hapon at posibleng magtagal hanggang Biyernes. At pagsapit ng Sabado, pahina muli ang habagat. Ayon po sa pag-asa, hanggat may habagat, maulan po ang panahon, lalo't may El Nino po tayo na mas naitutulak nito ang mga sirkulasyon o sama ng panahon sa bansa na siyang nagpapalakas naman ng habagat. Ang habagat naman ay hanggang buwan ng Setyembre lang, ibig sabihin starting ng last quarter ng taon o sa buwan ng Oktubre hanggang sa first quarter next year, asahan ang below normal o mas mababa sa normal na pag-ulan. Samantala ngayong sa darating na buwan ng Setyembre, nasa 2 hanggang 3 bagyo ang karaniwang nabubuo o pumapasok sa bansa at 1 hanggang 2 na lang sa buwan ng Oktubre. Sa ngayon, meron pa rin tayong bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Wala man itong direktang epekto sa ating bansa, pero pinalalakas nito ang habagat sa bansa. Bukas, makararanas ng mas mabigat na pag-ulan ang malaking bahagi ng Luzon. Kabilang sa makararanas ng mas maraming pag-ulan ay ang Ilocos Sur, Abra, Benguet, La Union at Zambales. Alerta po sa posibleng pagbaha at pagunong lupa. Maulan at maulap din sa Ilocos Norte, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Pangasinan, Tarlac, Pampanga at Bulacan. Ang bagyong Pilandok ay pahilaga at papaliw ng bansa, posibleng lumabas yan ng Philippine Area of Responsibility sa araw ng Miyerkules. At ang bagyong Saudel na nasa labas naman ng PAR ay walang direktang epekto sa ating bansa, maging itong tropical depression sa hilaga. Samantala, makararanas ng kalat-kalat na pag-ulan at maulap na panahon sa Negros Island Region at dito rin sa silangang bahagi ng Visayas, dulot ng habagat. Sunny weather naman sa Mindanao pero posibleng makaranas pa rin ng panandaliang pag-ulan o tinatawag nating localized thunderstorms. Ngayon, silipin na natin ang rain probability this week sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Lagi tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood na yan.
12: Ang abanga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ng pagunita ng National Heroes Day sa libingan ng mga bayani sa Taguig City ngayong araw.
13: Sa nalalapit na kauna-unahang barn parliamentary elections, alamin kung paano nabuo ang rehiyon at bakit ito mahalaga sa mga residente.
8: At mga miyembro ng neurodivergent community nagpakitang gilas sa isang dance competition sa Makati City. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
4: Hindi lang sa kasaysayan makikita ang tunay na kabayanihan. Dahil may mga bayaning nakikipaglaban at walang sawang naglilingkod sa kapwa at bayan. Isang pagsaludo sa kabayanihan ng lahing Pilipino mula sa inyo, People's Television. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: PTV Sports. Disaster Watch. Mga paalala pagkatapos ng lindol, suriin ang iyong sarili at mga kasama kung may tinamong pinsala. Magbigay ng paunang lunas kung kailangan. Unahin ang mga pangangailangan ng mga matatanda, buntis, may kapansanan at mga bata. Kung nasa tabing dagat at may banta ng tsunami, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Suriin kung may natapong nakalalasong kanigal at mga bagay na maaaring pagmulan ng sunog. Patayin ang main switch ng tubig at kuryente, pati na rin ang tangke ng gas o LPG. Huwag bumalik sa loob ng gusali hanggat walang abiso na ligtas na ito. Sa panahon ng sakuna, dapat laging listo.
1: Nagbabalik ang Ulat Bayan. Ngayong ginugunita ang National Heroes Day, kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga tinaguriang modern hero sa loob at labas ng bansa, gayon din ang pagtatanggol sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa mapayapang paraan. Narito ang ulat.
2: Sumentro sa kabayanihan sa makabagong panahon at pagtatanggol sa soberanya ng bansa ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng National Heroes Day sa libingan ng mga bayani. Binigyang diin ng Pangulo na ang kabayanihan ay hindi lamang matatagpuan sa mga pahina ng kasaysayan. Anya, patuloy na nabubuhay ang diwa nito sa mga Pilipinong nagsasakripisyo, naglilingkod at gumagawa ng kabutihan para sa kapwa at sa bansa. Kabilang dito ang mga OFW na malayo sa kanilang pamilya, mga bumbero, pulis, sundalo at emergency responder na unang sumasaklolo sa mga nasa panganib. Gayun din ang mga guro at healthcare worker na patuloy na naglilingkod sa kabila ng hirap. Kinilala rin niya ang PCG, AFP at BFAR na patuloy na nagsusulong ng pambansang interes sa West Philippine Sea.
3: Ilang lamang sila sa maraming muka ng kabayanihan sa ating panahon. Sapagkat sa iba't ibang paraan at sa bawat pagkakataon, may mga Pilipinong patuloy na nagsasakripisyo, naglilingkod at gumagawa ng kabutihan para sa kapwa, para sa bayan.
2: Binigyang diin din ng presidente ang papel ng mga Pilipino sa pagtatanggol sa pambansang interes, lalo na sa West Philippine Sea. Iginiit ng Pangulo na ipaglalaban ng Pilipinas sa mga karapatan nito sa paraang mapayapa.
4: This is timely as 2026 marks a decade since the 2016 arbitral award affirmed the Philippines' maritime entitlements under the UNCLOS. Ipaglalaban natin ang ating mga karapatan sa paraang mapayapa, naaayon sa batas at naaayon sa ating mga prinsipyo.
2: Kasabay nito, sinabi ng presidente na dapat maitatak sa mga kabataan ang tungkol sa kasaysayan at ang mga karapatang maritime ng Pilipinas habang nilalabanan ng disinformation at itinataguyod ang responsableng pagtatalakay sa mga usaping pambansa. Iginiit din niya ang pangangailangang suportahan ng mga mangingisda na patuloy na naghahanap buhay sa ating karagatan na nagpapalakas anya sa maritime territory ng Pilipinas. Ipinuntupan niya ang pagpapalakas ng mga institusyon sa pamamagitan ng transparency, accountability at mahusay na serbisyo publiko.
4: Magkakaiba man ang ating pamamaraan, iisa ang mensahe ng mga ito. Ang Pilipinas ay karapat-dapat na ipaglaban. Ang bawat Pilipino ay karapat-dapat na paglingkuran. Ang ating soberanya ay karapat-dapat na ipagtanggol. Ganito natin binibigyan ng muka ang kabayanihan sa ating panahon. Sa pagkikilala sa ating bayan, sa pagtataguyod sa mga karapatan nito, at sa paggawa ng ating responsibilidad upang manatiling matatag, malaya at nagkakaisa ang Pilipinas.
2: Sa kanyang pangunguna sa pagdiriwang ng National Heroes Day sa libingan ng mga bayani, ginawaran ng Pangulo ng 21-gun salute. Nag-alay din siya ng bulaklak sa bantayog ng The Unknown Soldier at nag-alay ng taimtim na dasal sa puntod ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Kenneth, pasyente para sa bayan.
5: Sa pagunita ng Araw ng Mga Bayani, binigyang diin ni House Speaker Faustino Bogie D. III na hindi lang ito araw ng pag-alala sa mga bayani, kundi paalala rin sa ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Ayon kay Speaker D, mahalagang pamana ng mga bayani ang paniniwala na may mga bagay na higit na mahalaga kaysa sa sarili. Yan ang bayan, ang kapwa, at ang kinabukasan ng susunod na henerasyon. Sa kabila ng mabilis na pagbabago ng mundo, hinikayat ni Dean na panatilihin ang pagpapahalaga ng katapatan sa salita at gawa, paggalang sa kapwa, malasakit sa mga nangangailangan, paninindigan sa tama at pagmamahal sa bayan.
6: Ang National Heroes Day ay hindi lamang araw ng paggunita. Ito ay araw ng pagpaalala kung sino tayo bilang mga Pilipino. Ang ating mga bayani ay nag-iwan sa atin ng isang mahalagang pamana. Ang paniniwalang may mga bagay na higit na mahalaga kaysa sarili, ang bayan, ang kapwa, at ang kinabukasan ng susunod na henerasyon. Hindi kailangang maging tanyag upang maging bayani. Hindi kailangang gumawa ng pambihira upang makapaglingkod. Kailangan lamang nating piliing maging mabuting Pilipino araw-araw sa bawat pagkakataon. Dahil ang isang mas maunlad at matatag na Pilipinas hindi lamang itinatayo ng mga leader. Itinatayo ito ng bawat Pilipinong may malasakit at paninindigan. Ngayong National Heroes Day, alalahanin natin ang ating mga bayani ng ating nakaraan at higit sa lahat, mali natin ang ating bayan at kapwa upang lalo pang pagtibayin ang Pilipinas sa kanilang ipinaglaban. Mabuhay ang ating mga bayani, mabuhay ang isang bayan ng Pilipino, at mabuhay ang Pilipinas.
5: Samantala, ngayong nalalapit na ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ating alamin kung paano nga ba nabuo ang rehiyon, bakit nga ba ito mahalaga, at ano ang magiging benepisyo nito sa kanila. Sasagutin niyan sa ulat ni Sheila Natividad.

0: taong 2017 nang sumiklab ang limang buwangyera sa Marawi ng puwersa ng gobyerno laban sa Maute at Abu Sayyaf Group. Ang Marawi Siege ay naging isa sa pinakamalalang armadong sagupaan sa Mindanao sa makabagong panahon. Nagbigay din ito sa lalim ng sigalot at sa hamon ng pagpapanatili ng pangmatagalang kapayapaan at seguridad sa Mindanao. Naging bahagi ito ng mas mahabang proseso ng usaping pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at mga lehitimong grupong Bangsamoro. Kabilang sa mahalagang hakbang dito ang 2014 Comprehensive Agreement on the Bangsamoro at ang pagpapasa ng Bangsamoro Organic Law noong 2018 na naglatag ng legal na batayan para sa pagkakatatag ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. January 2019, niratipikahan ito sa pamamagitan ng plebisito at dito formal na nagsimula ang pagkakatatag ng BARM kapalit ng dating Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARM. Layo ng batas na magkaroon ng sariling pamamahala ang Bangsamoro habang nananatiling nasa ilalim ng konstitusyon at pambansang soberanya ng Pilipinas ang rehiyon. Dito na pumapasok ang tinatawag na autonomy. Ibig sabihin, may sarili ng kakayahan ng BARM na mamahala at gumawa ng mga batas, maging ng patakaran para sa mga usaping sakop ng kanilang otonomiya. Kabilang dito ang mga larangan gaya ng ekonomiya, kultura, edukasyon, kalusugan, agrikultura at iba pang usaping nakatalaga sa pamahalaan ng Bangsamoro. Pero hindi ito nangangahulugang hiwalay na ang BARM sa Pilipinas. Bahagi pa rin ito ng ating bansa at kailangan pa rin sumunod sa konstitusyon at mga pambansang batas. Sa pamamahala, may sariling parliamentary system ang BARM. Ibig sabihin, ang legislative at executive functions ng gobyerno sa rehiyon ay nakabatay sa parliamentary system na itinakda ng Bangsamoro Organic Law. Ang mahahalal na parliament ang gagawa ng mga batas sa mga usaping sakop ng Bangsamoro government at siya ring pipili ng magiging chief minister na mamumuno naman sa executive branch ng regional government. Ano-ano naman ang sakop ng BARM? Kabilang dito ang mga probinsya ng Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Basilan at Tawi-Tawi, gayon din ang Cotabato City at Bangsamoro Special Geographic Area sa Cotabato Province. Hindi kasama sa BARM ang Sulu. Sa desisyon kasi ng Korte Suprema, idineklarang unconstitutional ang pagkakasama ng probinsya ng Sulu sa BARM dahil hindi ito pumabor sa Bangsamoro Organic Law sa plebisito noong 2019. Ngayong September 14, gaganapin ang kauna-unahang BARM parliamentary elections kung saan boboto ang mamamayan ng mga kinatawan para sa Bangsamoro Parliament. Bubuin ito ng mga representante ng iba't ibang distrito, politikal na partido at maging ng iba't ibang sektor gaya ng kababaihan, kabataan at katutubo. Pagkatapos ng halalan, ang mga miyembro ng parliament ang pipili ng chief minister. Ito ang magtatatag ng unang regular na pamahalaan ng BARM na direktang pipiliin ng mga botante matapos ang ilang taong transition period. Mula sa sugat ng nakalipas na putukan, patungo sa sarili at malayang pamamahala. Ang halalang ito ay hindi namang pagpili ng lider, kundi simbolo ng kapayapaan at pag-asa para sa kinabukasan ng Bangsamoro. Para sa Integrated State Media, Sheila Natividad ng PTV.
1: Samantala, ikinukonsidera ng House Prosecution Panel na central figure si Defense Counsel Attorney Michael Poa sa inaasahang pagsalang nito bilang hostile witness sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
2: Naniniwala ang prosecution panel na maituturing bilang central figure si Defense Counsel Attorney Michael Poa sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng nakatakdang pagsalang ni Poa bilang hostile witness sa Miyerkules. Nagsilbing Deputy Undersecretary, Chief of Staff at tagapagsalita ng pangalawang pangulo si Poa noong nanunungkulan si Vice President Duterte bilang kalihim ng DepEd noong 2022 hanggang 2023, kung saan 112.5 million pesos confidential funds ang DepEd noong 2023 ang umano'y misused, misappropriated at hindi na-liquidate ng tama. Kaya ayon kay Deputy Speaker Paulo Ortega V, alam ni Poa kung paano ginamit ang confidential funds bilang tagapagsalita ni Vice President Duterte.
3: In the case of Attorney Michael Poa, siya po ang bibig, siya ang bunganga, siya ang mouth ng Vice Presidente. And you cannot speak, you cannot defend, you cannot You cannot honor your words kung wala kang alam. Kung hindi mo alam lahat ng detalye at hindi mo alam ang buong proseso. So that's how important he is to this trial.
2: Dagdag pa rito, maaaring mas mabigat umano ang nalalaman ni POA kung paano ginamit ang daan-daang milyong pisong confidential funds kaysa kay dating OVP Security Officer Raymond Dante La Chica.
4: The fact that when we investigated him sa Committee on Good Government, yung sagot niya, wala siyang alam, hindi siya tumanggap, hindi niya alam ang nangyari, ganyan. No? Ako ina-expect ko na that he would say it again. But this time, it is totally a different story. He is no longer facing a Committee on Good Government. He is now facing the impeachment court. You see that? Yun na siyang magkoconvict o mag-exonerate sa vice president. So dapat lamang kung talagang loyal siya sa

0: Tayo po, sa panahon po natin nag-umpisa to, so
1: That's right.
0: Kahit na one day lang na press con siguro, kung makompleto yung grupo at makapag-press con kami at may share namin yung thoughts namin sa impeachment, then tingin ko naman walang hindi makakadalo o makakapunta.
2: Kasalukuyang naninilbihan bilang impeachment adviser at spokesperson si former Representative Robert S. Barbers na dati ring chairperson ng Quad Committee, katuwang sina Representative Benny Abante at mga dating kongresistang sina Dan Fernandez at Carap Spaduano. Vel Custodio, para sa Bayan.
3: Marami pang balitang dapat abangan sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
4: Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
5: Dagdag pa na pasani ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
6: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entablado sasampang ako, huwag niya akong pababayaan.
7: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
8: Na hindi patas ang lipunan.
9: Leadership starts from the top.
10: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyung pambayan.
11: Good governance. Because good governance is a matter of right.
12: Tataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
13: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
14: At matuto sa iba't ibang karanasan.
15: Yung hirap talaga yung pagtumaas ang dagat. Yun ang hirap sa mga bata.
4: Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino. Bringing you the latest, thrilling, and action-packed updates in the world of sports. With our teammates,

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Tiniyak ng kamera na handa silang suriin ng masinsinan ang 2027 National Expenditure Program ng Office of the President sa nakatakda nitong budget briefing bukas. Naniniwala si Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. na handa si Executive Secretary Ralph Recto at ang mga staff ng Pangulo para ipaliwanag ang mga programang paglalaanan ng pondo ng bayan. Kasunod naman ang paghigpit ng mga kapulungan sa paglalaan ng confidential and intelligence funds sa mga ahensya ng gobyerno dahil sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd noong 2022 hanggang 2023. Ayon sa mga mambabatas, walang problema kung maglalaan ng confidential funds sa Office of the President dahil ang Pangulo ang Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines basta tama ang pinagagamitan ng pondo.
1: We've got to remember that the President is also the Commander-in-Chief of the Armed Forces. Therefore, he has all the right to have a confidential fund. Ang kinakailangan po natin malaman lamang, paano gagamitin yan? No? Paano gagamitin yan? Saan gagamitin yan? Palagay ko naman, alam na po natin, no? Bilang Commander-in-Chief ng Armed Forces, bilang siya rin po ang subject ng mga threat, especially ng Vice President, aba, kinakailangan po naman na meron po talagang confidential fund ng ating Pangulo.
2: Importante, kung meron ka man nailaan o naibigay na pondo, dapat tama po yung paggamit, tama yung pinuntahan, at tama po yung proseso na sinusunod.

0: probinsya. Patuloy na sinisiguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbibigay ng tulong sa iba't ibang bahagi ng bansa sa ilalim ng kanyang programang Bawat Bayan Makikinabang na nakaabot sa probinsya ng Albay. Sakop nito ang tulong para sa paghahanda sa mga kalamidad at edukasyon. Yan ang ulat ni Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Albay.
1: Bibili ng water pump at generator set ang barangay Tulay sa Kasiguran, Sorsogon gamit ang 100,000 piso na pondo mula sa bawat barangay makikinabang program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Malaki raw kasi ang maitutulong nito sa kanilang barangay sa paghahanda sa mga kalamidad.
2: Dinan po namin to sa regular session namin, ang water pump at ang isang generator na pwede namin magamit kapag mayroong kalamidad o tulad ng bagyo na may nagba-brown out.
1: Laking ginhawa rin sa pamilya ni Jeremy na mapiling presidential scholar, lalo't malaking gastusin ang nakaamba ngayong graduating student na siya.
3: Maraming salamat, President Bongbong Marcos, dahil sa scholar na binigay mo sa amin, lalo na sa mga kapos at lalo na sa mga college na nangangailangan, lalo na sa fourth year, dahil maraming expenses na kailangan na sa college, lalo na mag-OJT.
1: Bukod sa educational assistance para sa mga presidential scholar, sa seguridad naman ng Barangay San Isidro, ilalaan ang kanilang nakuhang tulong mula sa pamahalaan.
4: Ang napag-usapan ng council, ibili ito ng barangay patrol, and then 100,000, so iyon naman ang ibibigay sa limang estudyante na kung saan na mga posibleng na matapos nilang pag-aaral nila.
1: Sa pamamagitan ng Social Civic Projects Fund o SCPF, nabibigyan ng 200,000 pesos sa mga barangay kung saan kalahati nito mapupunta sa lokal na proyekto. Habang ang natitirang 100,000 pesos ay paghahatian ng limang presidential scholars. Wala namang patiid ang pasasalamat ng mga barangay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil naramdaman at napapakinabangan na ng mga taga-Kasiguran ang tulong mula sa pamahalaan.
5: Kahit na papano, nabigyan kami ng pansin. Sabi nga nila, magpasalamat tayo sa ating Pangulo na dumating ang ganitong pagkakataon.
1: Una nang tiniyak ng mga opisyal ng barangay rito na magagamit sa tama ang pondo na natanggap nila mula sa pamahalaan. Mula rito sa Sorsogon, para sa Integrated State Media, Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: May mga naitalaring pinsala sa infrastruktura at kabuhayan sa ilang bahagi ng Cordillera, bunsod ng habagat. Kaya naman patuloy na nagsasagawa ng mga hakbang at operasyon ng lokal na pamahalaan para matulungan ang mga apektadong residente. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
7: Pinsala sa mga tahanan, infrastruktura at kabuhayan ang naitala sa Benguet dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan na dulot ng habagat at iba pang weather disturbances. Ilang pagguho ng lupa ang naitala sa munisipyo ng Itogon mula kahapon na nakaapekto sa mga kalsada rito. Sa sitio Jungle Town, Barangay Virac, gumuho ang lupa pasado alas 2 ng madaling araw ngayong araw kung saan natabunan ang isang tahanan, dalawang sasakyan at isang motor. Bukod dito, naganap ang isang malaking pagguho ng lupa sa Tolibang Luwakan kung saan 5 pamilya ang nailikas dahil sa insidente. Sarado rin ang ilang kalsada sa bayan na kinabibilangan ng bahagi ng Tilongdan Municipal Road, Jungle Town Virac Barangay Road at Sitio Labilab hanggang Petican Road sa Barangay Luwakan. Kasalukuyan namang nagsasagawa ng clearing operations ang mga otoridad upang malinisan ang mga kalsada.
8: Minumonitor namin yung sa buong Itogon. Kasi pag sunod-sunod na yung ulan, dire-diretso na, sigurado may mga maglalandslide na naman. So yun ang binabantayan namin ngayon.
9: It's good na dineclare ng Benguet na under sa state of calamity ang Benguet. Doon na lang kami mag-base para magalaw namin yung QRF namin. So hopefully, magkasya yung QRF namin para sa mga i-re-repair dapat at sa mga tulong na ibibigay sa mga na salanta ng habagat na to.
7: Samantala, sa pinakahuling datos ng Benguet Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, mahigit 20,000 pamilya na ang apektado sa lalawigan na binubuo ng 65,000 mga individual. Umabot naman na sa 236 ang partially damaged na tahanan habang 20 naman ang totally damaged. Nananatili namang nakasara ang mga kalsada ng Congressman Andres Acop Cosalan National Road sa Kabayan, Governor Bado Dangwa National Road sa Kibungan, Bagyo Bontok Road sa Atok, Benguet Nueva Vizcaya Road sa Bukod, at Cannon Road sa bahagi ng Camp 5, Camp 4, Tuba, Benguet.
9: As to our road sections po ma'am, we are in constant coordination po sa ating mga kapartner sa municipal level tungkol sa mga pag-conduct ng road clearing, tsaka sa DPWH din, nakipag-coordinate din po tayo, lalo na itong mga national roads natin.
10: Tuloy-tuloy pa rin yung tulong ng probinsya, mas lalo na sa mga food packs, kailangan pa rin. Siyempre, of course, tulong-tulong tayo sa national agency katulad ng DPWH, mga munisipyo. So yun ang nakikita natin. With the state of calamity, mamobilize natin yung pera ng national ng gobyerno natin, ng provincial government. Pero ito nakalaan ito sa mga nasirang mga kalsada kasi maraming ang isolated areas. So doon natin ilalagay itong mga pera.
7: Jezreel Kate Lapizar para sa Bayan.
0: Ipinida ng Mindanao Development Authority ang malaking pagbabago sa kapayapaan at seguridad sa Mindanao, maging ang kontribusyon ng buong rehiyon sa ekonomiya ng bansa. Kaya naman handa na ito sa mas marami pang oportunidad. Yun ang ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao.
11: Sinamantala ng Mindanao Development Authority o MINDA ang isinagawang Philippine Economic Briefing noong Agosto 24 upang hikayatin ang pribadong sektor na mamuhunan o magnegosyo dito sa Mindanao. Ayon kay MINDA Chairperson Secretary Leo Magno, patuloy ang pag-angat ng ekonomiya ngayon sa Mindanao. Ibinida din ito ang magandang sitwasyon ng kapayapaan at seguridad, infrastruktura at likas na yaman. Nakaposisyon na rin anya ang Mindanao at handa na sa maraming trabaho at industriya. Malaki na rin ang naging papel ng Mindanao sa pag-unlad ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagtiyak ng pagkain at enerhiya, regional connectivity at iba pa. Ipinagmalaki rin ng MINDA ang tulong ng gobyerno sa pag-abot nito dahil na rin sa pagpapatayo ng mga kalsada na kailangan sa pagmamanufaktura o pagnenegosyo.
12: Ano po yung lugar ng pangako? Gawin na natin lugar na yung sinasabi palaging land of promise. Tama na po. Yung lugar ng pangako, gawin natin lugar ng katuparan at lugar ng kaganaan. With all the things that you're discussing in this room today, I would really like to thank those responsible for bringing this forum.
11: Aminado ang MINDA na hanggang ngayon may epekto pa rin ang mga inilabas noong mga foreign travel advisory dahil sa hindi magandang sitwasyon ng seguridad sa Mindanao. Ipinaliwanag ni MINDA Assistant Secretary at Deputy Executive Director Romeo Montenegro na ito ay dahil nakabase ang mga nasabing foreign travel advisory sa mga dating ulat ng kaguluhan sa Mindanao. Ipinahayag nito na isa ang pananaw sa seguridad ng Mindanao sa mga pangunahing issue kahit sa mga isinasagawang diskusyon sa investment opportunity. Pinanindigan ng MINDA na hindi na ito updated dahil malaki na ang pagbabago sa kasalukuyang kapayapaan at seguridad sa buong rehiyon. Dahil na rin sa patuloy na pakikipag-ugnayan ang kanilang tanggapan sa mga foreign embassy, lalong-lalo na sa usapin ng seguridad. Aminado rin ang MINDA na may mga lugar pa rin sa Mindanao na kailangan pang pagbutihin ang seguridad. Kaya naman, pinagsisikapan ito ng gobyerno upang masolusyonan.
13: We also had simultaneous conversations with different embassies, especially in light of their travel advisories to Mindanao. Australia, number one, is sometimes coming out with this warnings in some other countries.
11: Patuloy ang pagsisikap ng MINDA upang mabago ang pananaw ng seguridad ng Mindanao na malaking bagay upang makahikayat ng iba pang investor na mamuhunan sa buong rehiyon. Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza para sa Bayan.
0: Nagsilbing tulay ng inspirasyon at oportunidad para ipakita ang angking husay at talento ng mga neurodivergent person ang ginanap na fundraising dance competition sa Makati City. Silipin yan sa ulat ni Gago Yegas.

0: Daan-daang miyembro ng neurodivergent community ang nagpakitang gilas sa idinaos na isang fundraising dance competition sa isang mall sa Makati City na inorganisa ng grupong Kids Groove at Special Olympics Pilipinas. Layo ng kompetisyon na suportahan ang libreng dance, sports, wellness at performing arts program para sa mga bata at young adults na may autism, ADHD, Down syndrome at iba pang developmental conditions. Dito ay ipinakita ng mga neurodivergent ang kanilang kakayahan sa pagsayaw. Isa sa mga lumahok sa dance competition ang anak ni Mommy Nice na si Avery na nanggaling pa mula sa Taytay Rizal. Anya, araw-araw silang nagsasanay ng kanyang anak para paghandaan ang kompetisyon. Nais ng kanyang anak na makapagbigay ng inspirasyon sa iba.
1: Gusto lang po namin maka-inspire kasi given that they're on the spectrum, gusto niyang i-share yung kung anong talent meron siya. Ayun, tsaka as a neurodivergent, gusto niyang ipakita na kaya niya rin yung mga ginagawa ng ibang kids.
0: Galing pa ng Tanza, Cavite ang mag-ina na si Mami Rosana at Rose Ezequiel para sumali sa dance competition. Ayon kay Mami Rosana, mahilig sumayaw ang kanyang anak at sumasali rin ito sa mga dance competition sa kanilang eskwelahan.
2: Mag-enjoy lang po siya. Ma-enjoy niya po yung event na to kasi first time niya po dito sa malaking crowd.
0: Ayon sa founder ng Kids Groove na si Princess Ryan, napapanahon na para magkaroon ng kamalayan ang publiko pagdating sa mga neurodivergent.
3: It's about time na ipakita natin na yung limitations ng tingin ng mga tao sa mga neurodivergent people, actually limitations nila yon. And hindi rin nila kasalanan kasi hindi rin sila talaga nakita kung ano pa yung kakayahan nila. Kaya this is a good way to show everyone and to break that stigma na akala nila ay ganito lang kaya nilang gawin. Hopefully may, kumbaga mamulat yung iba na grabe no, ang dami pala nilang kayang gawin, tayo lang pala ang naglilimit sa kanila.
0: Para naman sa chairperson ng Special Olympics Pilipinas na si Akiko Thompson, may mahalaga ring papel ang mga neurodivergent sa lipunan.
4: Every individual is valued, is important, and should be seen as with worth and dignity. I just hope more people can see not just the disability, perhaps, but what they can contribute and offer to society, and that we make spaces for them to be part of it.
5: Sa bawat hanggaw at galaw sa entablado, malinaw ang mensahe na kanilang nais iparating. Hindi ang kanilang kondisyon ang magtatakda ng kanilang limitasyon. Sa pamamagitan ng pagtanggap at tamang oportunidad, kaya nilang mag-ining tulad ng inuman. Gabriel De Villegas, para sa bayan.
6: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like namin social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH.
7: At yan pong mainit na balita ngayong Lunes. Ako po si Ice Martinez, para sa bayan.
8: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Paciente, para sa bayan.
6: At hanggang bukas, ako si Diane Kirel ng inyong pambansang TV para sa
9: Bagong Pilipinas.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunugan lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
12: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
11: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng luntiang bukas ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
13: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kapi natin.
14: Maganda bang takbo?
13: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
11: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
15: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
11: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Lunti ang bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
16: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng anak buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
17: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
17: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
20: 5 minuto makalipas ang 7 ng gabi.
17: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
21: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
17: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
22: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ating mga kababayan kung ano ang Islam.
17: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

August at Bear Months na bukas. Ito po muli ang inyong programa Salam Radio. Dito lamang sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Nords Magdanao, sa ngalan ni Princess Aviva Sripao Dak. Pag-uusapan natin, iba't ibang mga talakayan, usapan. At syempre mga balita hatid sa inyo ng ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. Kaya naman, sabahan niyo ako sa kabuuan ng ating programa hanggang alas 8 ng gabi on a Monday, August 31, 2026. At bukas, September 1 na. And September 1 has always been, has a very important day sa buhay ko, because for almost one third of my life, ika nga, I've been celebrating this. Ito yung founding anniversary na Mindanao State University, my alma mater, at syempre the place where I live in for more than 20 years. Doon pa rin naman kami, doon yung pamilya ko, doon sila lahat. Kaya napaka-importante, because it's already a part of our daily lives noon nandun kami. And nakakamiss talaga, nakakamiss. Nowadays, kumbaga, yung mga ganun na mga celebration. And I've heard there's a grand celebration talaga ngayon ginagawa nila. Bukas yan, hindi lamang bukas lang, kumbaga sa Saturday lang. Na merong pakaradian, if I'm not mistaken.

0: to sa Mindanao State University. Anyways, because it's araw ng kagitingan ngayon, at syempre pinapahalagahan natin ang ating mga heroes. Alam nyo ba na syempre meron din tayo mga Muslim heroes, no? Mga heroes that are Muslims who fought also for the rights and territory against in protecting our lives, identity and territory. That's most important. That is most important, no? Kumbaga, eh, napaka-importante that we know that. At marami din tayo ika nga napag-usapan. Not only, kasi kumbaga, eh, alam nyo ba, most of our time that had, kumbaga, titingnan natin sa history that Filipinos fought, no, against the colonizers during the time of the Spaniards, because they have been here for most 300 years. And those 300 years, if I'm not mistaken, 370, almost 400 years, eh talagang ipinuwis ng ating mga ninuno, no, ang kanilang mga buhay, ang ating mga heroes, ang kanilang mga buhay para lang protektahan ang ating kasarinlan. Anyways, ha, marami tayong makakasama. Naku, talagang jam-pack tayo ngayon, no? Ha, ating mga ano. Sige, unahan na natin yung ating mga makakasama for tonight. Pero eto muna ang mga headlines sa pakabangan niyo dito sa ating programa, Salam Radio.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: DSWD na nanawagan sa mga volunteers para sa repacking ng mga family food boxes ngayon National Heroes Day. Supply ng mga gamot kontra leptospirosis sapat ayon sa DOH. LGU ng Taguig na mahagi ng gamot kontra leptospirosis. Pangasinan na pinaiigting ang declogging at dredging para tugunan ang pagbaha. Pagkasinan, sinilalim sa state of calamity. 884 na milyong halaga o 884 million na halaga ng pinsala na itala. DA at DOE nagtakda ng geofence para maprotektahan ang lupang sakahan. Mga investment para sa renewable energy sa bansa nasa 4.46 trillion na ayon sa DOE. Partly solo na nanawagan sa CHED at TIAKI na makakarating sa kolehiyo ang mga kabataan na huwag at huwag ipagkait ang scholarship sa mga anak na solo parents. Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region nakiisa sa pagdiriwan ng araw ng mga pambansang bayaniyo, National Heroes Day, at buwan ng pambansang wika 2026. Kaligtasan at seguridad ng mga paaralan at komunidad ng Northern Mindanao tinalaki sa third quarter full council meeting ng Regional Peace and Order Council Region 10.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ayan, okay, wag na natin patagalin ba. Ito na po ang detalye ng ating mga balita.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Department of Agriculture at Department of Energy na magtatakda ng geofence para protektahan ang lupang sakahan. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas.
3: Ray, kumikilos na ang Department of Agriculture at Department of Energy para protektahan ang mga lupang agrikultural sa gitna ng pagpapalawak ng mga solar projects sa bansa. Iminungkahi ni Agriculture Secretary Francisco Chulawel Jr. ang paglalagay ng geofence sa tinatayang 3 milyong hektaryang patag na lupang agrikultural, lalo na ang mga pangunahing taniman ng palay. Layunin ito matukoy kung aling malugar ang dapat manatiling para sa produksyon ng pagkain at alin ang maaaring pagtayuan ng renewable energy projects. Target ng DA at DOE na makumpleto ang kanilang memorandum of agreement sa Oktobre. Susuriin din ng mga ahensya ang mga umiiral at na-award ng energy project para maiwasan ang pagkakapatong sa mga prioridad sa lupang agrikultural. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas. Pinas Radyo Publiko.
0: Ay, maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, mga investments para sa renewable energy sa bansa, mga nasa 4.46 trillion na ayon sa Department of Energy. Para sa detalye, alamin natin kay Luisa Irispe.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
0: Report. Luisa.
2: Patuloy pa ang pagdami ng mga nais mamuhunan sa bansa para sa pagpapalago ng renewable energy. Katunayan, ayon sa Department of Energy, umabot na sa 5.46 trillion pesos ang investment para dito sa buong bansa. Sa datos ng DOE Green Lane Initiative, ang 5.46 trillion ay para sa 187 certified renewable energy projects. Inaasahang makakabuo ito ng 276,469 na trabaho at oportunidad para sa mga Pilipino, lalo na kapag sinimulan na ang konstruksyon at operasyon ng mga proyekto. Ayon naman sa DOE, patunay ito na mataas ang kumpiyansa ng mga investors para sa paglago ng sektor ng renewable energy sa Pilipinas. Patuloy naman ang DOE sa pagbuo ng mas magandang polisiya at programa upang mas marami pang mahikayat na mamuhunan para sa renewable energy sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ay, maraming salamat, Luisa Irispe. Samantala, Party List Solo na nanawagan sa CHED na tiyakin na makakarating sa kolehiyo ang mga kabataan at huwag ipagkait ng scholarship sa mga anak ng solo parents. Para sa detalye, alamin natin kay Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Lani.
4: Nanawagan si Bagong Henerasyon Party List Representative Robert Nazal sa Commission on Higher Education na siguruhing makakapag-kolehiyo ang mga kabataan. Padinig para sa 2027 budget ng CHED, isinawalat ni Nazal ang mga natatanggap nilang reklamo mula sa mga solo parent na tinatanggihan ng komisyon para sa scholarship ng kanilang mga anak, kahit malinaw ito na nakasaad sa RA 11861 o Expanded Solo Parents Welfare Act. Bukod dito, kwestiyon din ang mambabatas ang napakababang budget utilization ng CHED noong 2025 para sa tulong-dunong program, tertiary education subsidy at universal access to quality tertiary education. Pumalag din ang solo nang sabihin ni CHED Chairperson Shirley Agrupis na nakadepende ang pamamahagi ng tulong-dunong sa listahang ibinibigay ng mga kongresista. Iginiit ni Nazal na labag ito sa Republic Act No. 10687 o UNIFAST Act na nag-aatas na dapat ay walang halong politika o politically neutral ang pagbibigay ng tulong pinansyal sa mga estudyante. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ni Valdos Reyes. Samantala, DSWD na nanawagan sa volunteers para sa repacking ng mga food, family food boxes ngayong National Heroes Day. Para sa detalye, alam natin kay Dan Lear.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
0: Dayan.
5: Nanawagan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga individual na nais na tumulong sa pagre-repack ng mga family food boxes sa kanilang production hub sa Pasay City. Ito ay sa gitna ng mga pag-ulan na dulot ng habagat at mga nagdaang bagyong Luis, Maymay at Neneng kung saan maraming pamilya at individual ang naapektuhan. Sa punong balitaan sa Office of Civil Defense o OCD, sinabi ni DSWD Assistant Secretary Leo Quintilla na target ng ahensya ang makapag-repack ng nasa 22,000 na family food boxes kada araw. Ayon kay Quintilla, nangangailangan ang ahensya ng volunteer na nasa 18 taong gulang pataas. Para sa karagdagang impormasyon ay maaaring bisitahin ang Facebook page ng DSWD. Pila rin si Quintilla sa mga nais na tumulong na maging bayani sa mga nasalanta ngayong ipinagdiriwang ang National Heroes Day. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Assistant Secretary Leo Quintilla.
6: For call for volunteer, nakapost yan sa Facebook ng DSWD. So ngayon, National Heroes Day. Maging hero tayo ngayon sa mga nasalanta ng ating this situation sa Southwest Monsoon. Thank you very much.
5: Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yeah, maraming salamat, Dayan Layar. It's 7:17 in the evening. Ihatid muna namin sa inyo ilang mga paalala mula sa ating himpilan at azan para sa Aisha Prayer dito sa Metro Manila. Narito po.

0: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
1: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
0: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas. Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
2: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
0: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na! Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, alam mo na, hashtag panatag ang may alam.
4: Norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
5: At nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM, 727 in the evening, at pinag-uusapan na sa National Heroes Day. Alam nyo ba na ika nga meron din tayo mga Muslim heroes na pinaglaban din ang kanilang kasarinlan laban sa mga Espanyol, hindi lang dan ha, lahat ng mga colonizers na pumunta. And just to give us a brief a story with regards to that, kasi hindi natin ito masyado alam, hindi natin sila kilala. We've given kinausap natin at short notice, at napagbigyan naman tayo ang ating historia na kilalang kilala sa mga ganitong mga pagkakataon. Professor Shao Chua. Professor, maraming salamat sa short notice, nakasama po namin kayo dito sa ating programa.
6: Makasaysayang gabi sa iyo, Nords, at sa lahat ng ating mga tagapakinig.
5: Oo, sayang lang wala dito si Princess nasa Marawi. But anyways, ano ang dapat natin malaman when it comes to our heroes na nanggaling naman sa Mindanao, specifically mga Muslims?
6: Well, una sa lahat, aminin ko sa iyo, hindi ako sinabihan ng inyong researcher na tungkol pala sa Muslim heroes. Sana mas nakapaghanda ako, kasi sa Showtime marami akong finiture na Muslim heroes But may yun ding yung part of the problem, no? Talaga tayo parang hindi natin masyadong napag-uusapan.
5: Yes.
6: Itong mga Muslim heroes. Even ako, I have to review. Di ba?
5: Pero review. I know you're always ready naman for these kinds of interviews.
6: Kasi akala ko National Heroes Day. We'll talk about heroism in general. But it's very good that we will talk about it. So for example, at yes, top of my mind, I can remember, for example, Sultan Kudarat.
5: Mm-hmm.
6: Siyempre. National hero yan.
5: Yes.
6: At nilabanan niya ang mga Espanyol, no? Gayun din, meron tayong mga heroes na Muslim from the yung American period.
5: Kasi yes,
6: yung unfortunately, Nords, yung mga sultan ninyo gustong-gustong sumama sa mga Amerikano .
5: Oo, yung tama.
6: Sultan of Maguindanao I'm going to call a spade a spade. Nakipagkasunduan
5: yes,
6: sa mga Amerikano.
5: Tama. No?
6: But a lot of the Tausug, for example, and a lot, naging sila, tawag nga sa kanila ng mga Kastila, di ba?
5: Oo.
6: Yung tinatawag na yung juramentado. Yung juramentado, from the word juramentar, which is an oath. Kasi yung palang mga Muslim na warriors, pag sila'y nag-devote ng sarili nila, dito pilito ng kaibigan kong si Aisha Fernando Kuntin, no? Napakagaling na Muslim scholar, historian. Ang kanilang ginagawa, meron pala silang mga ikinakabit sa kanilang katawan, merong mga damit silang sinusuot. Parang may oath talaga, no? To keep themselves holy. And then lalaban sila sa nang aapi sa kanilang lupa. That's why and ang problema, yung juramentado, nagkaroon siya ng negative connotation.
5: Yes.
6: Pag tinawag mo ngayon nagjuramentado, nag-aamok. And parang kinakabit siya lagi, yung mga Muslim, huramentado yung mga yun. Hindi maganda.
5: Parang
6: lagi kayong galit. Mm-hmm, diba? Ganun yung parang naging... Alam mo, pag nakikita naman kita, Mr. Maguindanao, tsaka si Princess Habiba Sarip, hindi naman kayo laging mukhang galit, ano?
5: Hindi naman po.
6: Ganun yung sinasabi. Pero kasi yung nakaugat sa kasaysayan natin,
5: mm-hmm,
6: na ang tingin sa Muslim, lagi kasing ipinaglalaban
5: yes.
6: ang kanilang lupa.
5: Yes.
6: At ang tawag dito sa terminong lokal ninyo ay nagsabil.
5: Oo.
6: Nagsabil.
5: Yun, magsabil yung kita.
6: Matado, nagsabil talaga yun.
5: Oo.
6: So yung nag-aalay ng buhay, no? Ano yan, talagang parang fight to the death yan. Kasi alam naman natin na, especially nung Philippine-American War, baril lang hawak ng mga Amerikano.
5: Tama.
6: Meron silang mga, ano, may mga, ano tawag doon, may mga Mauser sila, mm-hmm. may mga kung ano-anong, ano, may mga Remington, may mga kung ano-ano, Krag yung dala nila eh.
5: Oo.
6: Kaya, kapag ka ikaw ay Muslim noon, na gusto mo ipaglaban ng bayan ninyo, eh ang nangyayari doon, talagang, ano, kasi, ano yun, 3 bullets per minute lang.
5: Oo.
6: Kaya ang gagawin doon, pag nabaril na ang Muslim, ang ginagawa niya, hindi siya sumusukot, hindi siya bumabagsak. Talaga mm. hanggang sa huling lakas niya, tatagain ka niya.
5: Kaya nga doon diba? na-invento yung .38 caliber eh.
6: Yung 45.
5: Ay, 45 caliber. Oo,
6: yung 45 kasi oo. Ano yan, kasi di ba dalawang, ito, mga bayani ito ha.
5: Mm-hmm.
6: Yung mga 1906, so under the Americans na, Moro Province, ang mga hulo.
5: Mm-hmm.
6: Umakit yung mga Tausug, ayaw nilang sumama sa Amerikano.
5: Mm-hmm.
6: So nangyari, sabi ng mga Amerikano, mga tax evader kayo, nilusob nila. Eh yung mga tao, hindi naman sila sundan, hindi naman sila lahat ano, kawal. Yung iba doon, mga bata, matatanda, babae, lalaki, a whole community. Ang ginawa nila, binomba nila at saka pinagbabaril. Eh siyempre, itong mga Muslim, yung Tausug, warriors, lumaban. Actually, pati babae, lumaban.
5: Oo.
6: No? 1,000 ang ano yan, Battle of Buddaho.
5: Buddaho, yes.
6: 1,000 people yan.
5: Oo.
6: 1906. And then eventually, nangyari yung Battle of Budbagsak, 1913. Ganun din. Nilusob din, mga ordinaryong tao, pinagbabaril sila at lahat. Ito na ang nangyari ngayon. Noong na-realize nila na ang tatapang ng mga Muslim na ito, sige nga, mag-invento na tayo.
5: Yun.
6: Hindi siya nagamit sa Battle of Budbagsak as believed by people. But because of the bravery of the Muslim fighters, the Mujahid, ang tawag din.
5: Yes.
6: No? Eh, talagang na-invento nga yung 45
5: yes.
6: na automatic. Dahil ang hindi talaga nakaka... alam mo yon hindi talaga lumalaban talaga ang Muslim. Kaya maintindihan natin bakit ganun yung imahen ng mga Pilipino kasi mahaba yung kasaysayan ng resistance
5: yan.
6: Ng panahon ng Espanyol.
5: Yes.
6: Diba?
5: Hindi
6: nasabot ang sultanates kasi talagang nire-raid ng mga sultanato yung mga coastal towns na under the Spaniards. Sila ay kumukuha ng bihag na ibinebenta nila bilang mga slaves sa ibang Europeans, ha?
5: Mm-hmm.
6: Bilang utusan.
5: Yes.
6: Yung slavery naman nun, hindi naman talaga yung pinapahirapan, eh, kundi retainer ka o ikaw ay utusan. Pero yun na nga, nag-resist ang mga Muslim, kaya for 333 years, bagamat
5: yun,
6: muntik-muntik kang makuha, hindi talaga nasakop yung mga sultanato sa Mindanao.
5: Oh,
6: so
5: oh.
6: Yun po yung talagang kaya eventually hanggang panahon nung diktadura, panahon ni President Marcos Sr., eh lumaban din sa diktadura at nagkaroon nga ng aspirasyong Bangsa Moro.
5: Yes.
6: Yung mga ilan sa ating mga kababayan dyan. Na ngayon, nagbunga ng Bangsa Moro region natin.
5: Oo, tama. No? At sundan ko lamang po yung nabanggit nyo kanina kasi magandang punto yun. No? It's not only because they are juramentados na ika nga ay kinukunod doon sa mga dating mga identified Muslim heroes in Mindanao kaya sila lumalaban o no? Kaya eh, ganun yung misconception sa kanila. It's because of they are protecting their life, their property,
6: yes.
5: their family, and their religion. Nakakaiba talaga. Doon sa gustong itulak ng mga Spaniards, doon dumating sila. Tama ba?
6: Right. Tama po. Hindi, ito pa, no?
5: No.
6: So add another context to that, kapatid, ano?
5: Mm-hmm.
6: Alam nyo, yung noon, bago dumating ang Spanish, ang China trade na sa South, eh.
5: Yes, oo, isa pa yan.
6: Tulo, Tawi-Tawi, alam mo yan, yung sa Maguindanao, yan mm-hmm. ang pinupuntahan ng China trade. At ang mayaman ay ang Muslim.
5: Oo, tama.
6: Kaya nga
5: tama.
6: May sultanato eh. Kaya nga, ang nangyari kasi dyan, dumating yung mga Kastila, hinarangan yung mga Chinese, hindi na nakikipag-trade sa inyo. So, ang nangyari, napunta sa kanila yung China trade.
5: Oo.
6: Nagkaroon ng difficulty sa sultanato.
5: Doon din na, kumbaga, doon din na-identify na mga pirata pa itong mga taong to.
6: Correct. Pero hindi sila pirata.
5: Oo, tama. Hindi sila pirata.
6: Napilitan sila. Napilitan. As a form of resistance.
5: Yun. Yun yung magandang punto yan.
6: Maintindihan. Very nuance yan. Kaso, maintindihan mo rin, sa coastal towns ng Visayas, uso pa rin yung galit sa Muslim eh.
5: Oo.
6: Kasi, ang nangyari nga doon, dahil sa coastal towns na yon, binibihag ng mga galing sa South, not necessarily everyone was Muslim. May mga ilan nun, may mga Balangingi, may mga Sama.
5: Mm-hmm.
6: Pero yung iba hindi Muslim. Pero dahil nga kinukuha ng mga taga-South, yung mga Moro-Moro place.
5: Yes.
6: Ngayon, sikat sa Visayas yan. Anti-Muslim yan. So maintindihan mo rin na minsan, tayo masyadong sensitive. Pag alam mo kasi yung kasaysayan, mas naintindihan natin.
5: Opo, yes.
6: Kaya may ganong pananaw. Kasi nga, may ganong kasaysayan. Kailangan pag-usapan talaga eh. Tama yung ginagawa nyo. Tama at may radio show kayo na ganito.
5: Salamat.
6: Kailangan pag-usapan nito kasi hindi dapat tayo nag... Kasi akala nung mga tao, galit lang sila sa Muslim. Akala nung mga
5: yes.
6: Kristiyano, yung mga Muslim, galit sa kanila. Hindi
5: yes,
6: naman.
5: Hindi
6: ito,
5: naman.
6: Nagkaway-away tayo dahil sa kasaysayan natin, doon sa nangyari sa atin. At itong kasaysayan na ito, pag pinag-usapan natin, yun din ang magbubuo sa atin. Yun din ang magbibigay sa atin ng understanding. Ah, kaya pala ganito ang pananaw.
5: Oh.
6: Ah, kaya pala ganito
5: yung... Professor Xiao Chua, as an historian na nasa professor, teaching yung itong mga ganitong aspeto para sa ating mga kabataan, given the context na everything is available now on the internet.
6: Right.
5: Pero ano yung mas importante na dapat malaman ng ating mga kabataan, no, lalo pa yung mga hindi pa masyado nakakaalam, ano ba talaga yung paggunita natin sa National Heroes Day dapat?
6: Oh, magandang tanong yan.
5: Oo.
6: Kasi, siyempre, una sa lahat, hindi lahat ng ating mga bayani ay lalaki.
5: Yun. Oh, kasi isa pa yan.
6: Yun, unang-una yan. Kasi oh. Pag tinignan mo yung mga poster ngayon, yung iba, puro lalaki yung nakalagay. Diba?
5: Pag lumakad ka nga sa Luneta, dun sa mga bus ng mga heroes, wala masyadong babae dun. Tama ba?
6: Ay, wala akong babae dun.
5: Wala talaga, tama.
6: Actually, gusto ko, sabi ko nga, either tanggalin na yun, ilagay sa iba.
5: Ah, talaga?
6: Dagdagan ng babae.
5: Oo. Oh, oh.
6: Kasi yun na nga.
5: Wala dun si Tandang Sora.
6: O tapos nakakalito pa yung iba kasi Muslim, tapos naka-Amerikana. Ano man naman yan?
5: Tama.
6: Kasi isang ano lang pala, tinipid pala
5: tama,
6: yun. Isang
5: tama.
6: Molde lang.
5: Oo, tama.
6: Mga katutubo, naka-Amerikana, paano ka pa naman yan?
5: Oo, I got the goosebumps right now na napansin nyo din yung pala. Professor Chuan, meron pala ganun.
6: Tanggalin, ilagay sa ibang lugar.
5: Oo. Pero yun na nga.
6: Palitan ng mas maganda.
5: Pero yun na nga.
6: Mas maganda.
5: How should our youth today, yung mga ngayon, with the advent of social media and all of AI nandyan din, para gunitain yung National Heroes Day?
6: Abay, magtanong tayo sa AI, are there Muslim yun. Heroes in the Philippines, di ba? Ganon. Ako, malibaw sa Showtime, ito, binireview ko yung Showtime ko, meron ako dito, Datu Ali ng Buhayan.
5: Yes.
6: Di ba?
5: Oo.
6: Ganon.
5: Si Datu Ali Baginda.
6: Correct. Si marami.
5: Si Panday Pira. Si Amay Pakpak. Ayan, yan yung mga heroes na mga Muslims na talaga hindi din nabigyan ng pagkakataon para makilala.
6: Aside from yung mga babae Muslim, kasi multicultural country tayo, di ba?
5: Oo.
6: Kasi may mga Ipugaw, may mga taga Cordillera, si Makliing Dulag. Saka hindi lang sa panahon ng revolusyon yan. Sa panahon ng Amerikano, sa
5: consistent
6: panahon ng
5: Japones. Dire-direcho.
6: Maraming guerrilla na Muslim, ha?
5: Oh.
6: Oh, 'di ba si Salipada Pendatun?
5: Oh, yes. Diba? That's the contemporary times na.
6: Ibig sabihin, kailangan natin ding maipakita na hindi tumigil yung pagkabayani sa panahon ng rebolusyon. Si halimbawa, yung kinikilala ng NHCP ito, ha, kasi nasa libro nila 'to. Si Prinsesa Tarhata Kiram.
5: Yes.
6: Sulong ng Muslim Affairs. Diba?
5: Mm-hmm. Yes,
6: ito,
5: yes.
6: Sabihin ko sa'yo, may mga alimbawa yung dating Senador Santanina Rasul.
5: Yeah, oo, diba? Isa pa 'yan.
6: Yung mga ganyan, hindi masyadong napapansin, tas babae pa, 'di ba?
5: Mm.
6: Pero talagang may naiambag sa ating kapantasan. Actually, kahit mga artist, halimbawa, ako tinuturing kong bayani ng sining si Abdul Marie Imaw.
5: Yes, si Imaw. Diba? Mm-hmm.
6: Oo,
5: mm-hmm.
6: Dahil pinakita niya sa
5: We have him here also sa ating programa.
6: 'Di ba? Ano yung anak kwento? 'Di ba? Ng Muslim, uh-huh, ng bangsa Moro. So ganun ang kailangan nating makita 'yon. Alam mo, ako kahit nasabihin mo pa medyo radical yung sasabihin ko. Alam nyo, kahit nasabihin mo pa na naging rebelde halimbawa si Nurmi Suwari,
5: uh-huh,
6: o kaya yung mga kasama ni ng MILF.
5: MNLF.
6: Alam nyo, yung kahit papaano may doon panahon ng diktadura, mayroon silang ambag sa resistance sa dictatorship. Of course, unfortunately, nagpatuloy yung rebellion nila, pero tingnan mo naman, dahil sa kanilang efforts, di ba, at talagang MILF, for example, nakipagkasundo naman sa pamahalaan,
5: mm-mm,
6: we have a Bangsamoro region, which is a sub-state without changing our constitution. Pwede pala yun. So,
5: yes,
6: yun ang magandang i-explore natin. Baka tama. Baka sa ibang region, gawin na rin natin yan.
5: Tama.
6: Di ba? Tingnan natin.
5: Actually, diba? Tingnan to add some, dahil kanina, you're mentioning about yung mga babaeng heroes na mga Muslims, no? Ang pangalang Amay Pakpak, which is connotes, kasi pag sinabi mong, parang ano eh, it addresses yung anak. Amay Pakpak, yung parang ganon, no? Which is mentioned na yung Pakpak pala is a name of her daughter, of his daughter, of her daughter.
6: Wow.
5: Pakpak na sinabi. But anyways, Professor Shao Chua, maraming salamat. Sayang kulang ating oras. But do you have any message para sa ating mga nakikinig ngayon sa araw ng mga bayani?
6: Yun na nga po, ano? Kailangan nating maintindihan na yung kabayanihan, hindi lang yan nagstay sa una, hindi lang na yan nagstay sa mga propagandista, katipunan. Yan ay nagpatuloy sa maraming panahon, at all we have to do is to read about them. Magkaroon tayo ng ano, no? Alam niyo yung magandang panoorin yung Raiders of the Sulusi.
5: Ah, yes.
6: Sa YouTube, napakaganda niyan, ano, para makita natin yung kasaysayan
5: nila. The Monsoon Riders.
6: Gaano kagaling ang mga Muslim.
5: Ayan.
6: Pagdating sa sandata, sa... So yun po, ibig ko sabihin, may ambag po ang mga Muslim brothers and sisters natin sa ating bansa. At kapag sinabi natin araw ng mga bayani,
5: yes,
6: sana lahat po tayo kasama.
5: Very beautiful message for
6: salamat
5: Professor Shantua.
6: Salamat po. Assalamu alaikum.
5: Wa alaikum assalam.
6: Shukran. Marami po salamat.
5: Maraming salamat. Our historian, Professor Shao Chua.
4: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Ayan, 7:44 in the evening. O, diba? Always ready yan si Professor Chao

0: Philippine history books?
1: Never.
0: Why never is po. It?
1: I don't know. We were so, ano eh, masyado tayong kup-kup, or we are so concentrated so much in our mga affairs natin sa Philippines, na no, we never know the exploits
0: okay, sige,
1: of the but, Filipinos okay. Outside the country.
0: Let's go back to that specific na nangyari kay to that specific leader hero na pumunta at nakipaglaban. Who commissioned him? Sino ko commission or who invited him? Bakit siya yung napili out of many of those?
1: Hindi po siya pinili. Actually, the
0: talagang nakipaglaban siya. He volunteered.
1: Yung mga he did not volunteer. He volunteered actually. Hindi siya pinili. Because Raja Ismail asked his son, the Sultan sa Tabuk, to ask the mga leaders dito sa Mindanao and Sulu kung sinong gustong mag-help the Sultan of of Johor na paalisin yung mga Dutch sa Tanjung Pinang.
0: Tanjung that Pinang is where?
1: Yeah, that is the specific place po.
0: Saan yun? Yung Tanjung Pinang at the current times? At the modern time?
1: Tanjung Pinang is, it can be found in the, dito sa baba ng streets of Malacca.
0: Okay.
1: In the Riau Archipelago.
0: Bigyan natin ng konteksto yung pinag-uusapan natin ngayon. That Raja you were mentioning is coming from the Sultan. From the Tabuk, which is one of the oldest town na alam natin, no? And it is in the coastal area of Mindanao. And then that hero that volunteered himself to fight against those Dutch in Malacca was coming from the central part of Mindanao, which is in Lanao del Sur. Tama?
1: Lanao. But actually, kasi itong mga ito, meron silang mga boats. They are actually based dito sa sa Along Bay, Iliana Bay. Nakabase sila sa Iliana Bay.
0: Ito yung nami-mention mo dati when we're talking about that, yung mga riders na nabanggit mo.
1: Exactly.
0: Okay. So, ganito na lang. How important are this information that you are telling right now, mabalikan at mapag-aralan talaga? Kung bibigyan ng pagkakataon is in a more deeper and more kumbaga the Philippine government talaga magsaliksik diyan.
1: The reason that medyo lopsided kasi ang history natin we never pick up na tingnan mo po, meron tayong mga heroes po na who fought against the Spaniards and against the Portuguese, and even who fought in such places as Cambodia po and in Champa po, pero hindi natin yan nababigyan ng pansin because they don't include most of the population ng the mga heroes nila dito sa Luzon and the Visayas.
0: And these records are not listed in the Philippine history, but likewise doon nahahanap sa ibang records of historia sa ibang bansa.
1: Exactly po. So that's what I'm driving at.
0: Okay. So dapat talaga balikan.
1: Maano po natin ang ating historia po dito sa Philippines. Ang especially the European researchers, medyo minamaliit nila po yung history natin kasi wala silang mapulot sa history natin Kaya nagko-concentrate na lang sila sa Indonesia, Malaysia, Cambodia, in Vietnam, that is the ancient Champa, doon sila na nagko-concentrate. They never, dito sa Philippines, wala silang mahagila po sa mga library natin at saka sa mga archives natin, except yung mga Spanish archives.
0: Okay, with these findings that you've learned about, this research that you did wholeheartedly and voluntary, would you open po ba kayo na makipag-collaborate with the Philippine NHCP, mga ganyan, offices of the government that would help to really find those informations na kailangan na malaman?
1: We are ready any time of the day, any time of the year. Walang problema po sa atin yan.
0: Okay. Meron po ba kayong mensahe to end our interview?
1: Ang mensahe ko po, especially from the young ones, you know, this is the age of internet. Mm-hmm. We are here. Ang research ngayon medyo magana. Tingnan mo yung mga European researcher like Eric Tagliacozzo and many others, mga baguhan sila po. Pero marami silang nalilikom. Bakit marami silang? Kasi medyo wider kasi yung nilay. Hindi lang sila nag-ano, kaya katayong mga Pilipino po. We have to research outside the ano our itong network natin sa Philippines. We have to go to the libraries dito sa ano sa Indonesia especially. Ang dami nilang pong mga archive, especially mga Dutch archives po na pwede nating magamit po para po sa makita natin kung anong mga exploit ng ating mga ninuno po.
0: Okay, so kumbaga we are just barely scratching the surface of our history.
1: Right.
0: Okay. Anyways, maraming salamat our guest for tonight, our book author and historian, Sir Nasir Salih Sharif. Magandang gabi po. Assalamu alaikum. Maraming salamat.
1: Alaikum salam.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Yan si Sir Nasir sa Salih Sharif na I always find it very kumbaga in a natural way of sharing no yung information and mind you this information that he's sharing eh, talagang kaakibat niya yung iba't ibang mga books researches na ginawa niya to defend yung his claims. Anyway, sa dire-diretso tayo, wala naman Zamboanga, lokal na pamahalaan ng Zamboanga, nakiisa sa paggunita ng araw ng mga bayani ng kahapon at kasalukuyan binigyan pagkilala. Para sa detalye, alamin natin kay Justine Bolanon.
2: Radyo Pilipinas. Report.
0: Justine.
3: Pinamunuan ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga ang paggunita ng araw ng mga bayani sa pamagitan ng isinagwang simpleng seremonya sa Plaza Rizal Monument sa Naturang Lungsod kaninang umaga. Nakiisa sa nasabing programa ang mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor ng seguridad, Veterans Federation of the Philippines, mga ehensya ng pamahalaan, kawaninang pamahalaang lokal, Knights of Columbus, Boy Scouts of the Philippines, mga akademikong institusyon at iba pa. Binigyang pagkilala ni Zamboanga City Mayor Kimer Olaso ang mga magigiting na bayani ng kahapon at kasalukuyan na nagbigay ng kanilang pagmamahal para sa bayan. Kinilala rin ng alkalde ang modern day heroes tulad ng mga sundalo, pulisya, mga guro, magsasaka, mangisda, kauninang pamahalaan, mga healthcare worker, mga magulang at maging mga ordinaryong Zamboangueño. Ayon sa alkalde, ang pagkukusang maglingkod sa kapwa ng walang hinihintay na kapalit o pagkilala ang siyang tunay na kahulugan ng pagiging bayani. Para sa Bagong Pilipinas, Justine Bolanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
0: Maraming salamat Justine Bolanon. Samantala, Pangasinan sinalalim sa State of Calamity, 884 na milyong piso na halaga ng mga pinsala na itala. Para sa detalye mula tayo, alamin natin yung Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas. Report.
0: Mildred.
4: Isinailalim sa State of Calamity ang buong lalawigan ng Pangasinan dahil sa matinding epekto ng habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Inaprubahan ng Sangguniang Panlalawigan ng Provincial Resolution Number 985-2026 ngayong araw sa isang special session na pinangunahan ni Vice Governor Mark Ronald Lambino. Ayon sa resolusyon, nagdulot ang weather disturbance ng malalakas na pag-ulan at malawakang pagbaha, particular sa low-lying areas. Apektado ang mga komunidad, infrastruktura, agrikultura, pribadong ari-arian at kabuhayan. Batay sa ulat ng DSWD, mahigit 370,000 na pamilya o tinatayang 1.2 milyong individual ang naapektuhan. Pagsapit ng August 30, umabot sa 232.5 million pesos ang bahagyang pinsala sa infrastruktura, 649.2 million sa agrikultura at 2.1 million sa livestock. Nirekomenda ng PDRRMC ang deklarasyon. Inendorso naman ito ni Governor Ramon Gico III para mapabilis ang relief, recovery at rehabilitation operations. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Yeah, maraming salamat Mildred. Samantala, kaligtasan at seguridad ng mga paaralan at komunidad ng Northern Mindanao tinalakay sa third quarter full council meeting na Regional Peace and Order Council or RPOCE Region 10. Para sa detalye mula Iligan, nalaman natin kay Ms. Dandy Macarambon.
2: Radyo Pilipinas. Report.
0: Ms. Dandy.
5: Matagumpay ni naidaos ang pagpupulong ng Regional Peace and Order Council o RPOC 10 para sa third quarter ng kasalukuyang taon nito lamang nakaraang linggo, Agosto 27, sa lungsod ng Cagayan de Oro. Pinangunahan ni RPOC 10 Chairman Camiguin Governor Xavier Jesus XJ Romualdo sa naturang pagpupulong ipinasa ang isang resolusyon bilang pagkilala sa lungsod ng Iligan sa paggamit nito ng Stable Internal Peace and Security Status. Pinulit pinahalagahan din ang pamahalaang lungsod ng Iligan at mga security partners sa kanilang pagsisika para mapanatili ang kapayapaan at seguridad. Tinalakay ang pagpapaigting ng mga preventive measure para pigilan at labanan ang mga karahasan nangyayari sa loob ng paaralan. Pagpapahalaga ng pagpapakalat ng tamang impormasyon at pinag-iba yung IEC, Information, Education at Communication sa mga paaralan at komunidad, pagpapalakas ng early warning at referral mechanism, psychosocial support, pinag-iba yung koordinasyon sa pagitan ng paaralan, mga magulang, pamilya, LGUs, law enforcement agencies at iba pang stakeholders. Binibigyang prioridad ng konseho ang public safety o kaligtasan ng publiko ng rehiyong Northern Mindanao. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Dandy Macarambon. Samantala, supply ng mga gamot kontra leptospirosis sapat ayon sa DOH. Para sa detalye, alamin natin kay Diane Lear.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Diane.
6: Tiniyak ng Department of Health o DOH na sapat at available ang mga gamot kontra baha, partikular na ang doxycycline laban sa leptospirosis. Sa pulong balitaan ng Office of Civil Defense o OCD, sinabi ni Health Undersecretary Dr. Gloria Balboa na may supply ng nasabing gamot ang Central Office ng DOH, ang mga Regional Office at ang Rural Health Units ng Kagawaran. Paghahanda umano ito sa inaasahang pagtaas ng mga kaso ng leptospirosis dulot ng mga pagbaha. Katuwang din anya ng DOH ang mga partner nito mula sa local government units at Philippine Red Cross upang matugunan ang mga serbisyong pangkalusugan. Nanawagan si Balboa sa publiko na iwasan ang paglusong sa baha at kung hindi ito maiiwasan ay gumamit ng protective gear gaya ng bota at kapote. Hinikayat din niya ang mga nais na tumulong at ang mga lokal na pamahalaan na isama ang mga naturang protective gear sa kanilang ipamimigay sa mga nabaha. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Diane Lear. Yan po ang kalipunan ng ating mga balita na inihatid sa inyo ng ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. Maraming salamat sa naging mga kasama natin. Nakasama natin for tonight, Professor Xiao Chua. Xiao Time. Yan, lagi din ako nanonood dyan. At syempre, si Sir Nasir Sali Sharif. Maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat sa ating mga kakibat, Engineer Orly Lopez, Engineer Joy Tumidan, Miss Jamie, ang ating producers, at si Miss Isabel. Sa ngalan ni Princess Abiba Sarip Pauda, kakupon yung likod Nords Manggindana, nagsasabing sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamta. Oras 8:03, susunod na po, vloggers ng Bagong Pilipinas. Magandang gabi.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
8: Last week sa Dawin Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
10: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
11: Maganda bang takbo?
10: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
8: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
12: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
8: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
13: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
14: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Publiko.
2: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-BBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng PBS-BBS.
16: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
17: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
16: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
18: Time check, it's 8:07.
17: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
16: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
18: Alright, no, magandang gabi na naman sa ating mga idol diyan, no? At syempre po, no, medyo kanina medyo maulan, pero alam naman natin, no, umaraw na rin ka nung katanghalian na. So, sa ngayon po ay marami tayong pag-uusapan, mga Lodi, no? Kaya samahan niyo naman kami sa isang oras na huntahan, no, dito sa ating programa ng Vloggers ng Bagong Pilipinas. So, talakayan natin dito ang maraming bagay na dapat nating malaman. Siyempre, una dyan, no, yung mga serbisyo at programa na ating ng gobyerno. At siyempre, ang Radyo Pilipinas po, ay mapapanood po tayo sa Radyo Pilipinas. Ako po si AJ13 Vlog at para samahan niyo po kami every Monday, 8 to 9pm po. No? At siyempre, dito natin tatalakayan ang mga ukol sa mga issues, sa mga trending na videos at naka-inspire na mga balitang dapat nyong malaman. Kaya ihanda na inyong mga radio, cellphone o live stream dahil dito bawat kwento may kabuluhan. Welcome sa Vloggers ng Bagong Pilipinas. Ako po inyong lingkod si AJ13 Vlog. So pag-uusapan natin ito ang napaaraming issue, no? Kaya naman sa ating mga bayan, mag-ready lang po kayo at pag-usapan na po natin ang ating mga dapat nating pag-usapan at malaman po ninyo at maihatid namin sa inyo yung mga balitang makakabuluhan para sa inyo at para sa ating lahat, no? At siyempre po makasama natin ngayong araw, ngayong gabi, ang ating idol na si Rod Musa. So, Idol Rod Musa, magandang gabi pa sa iyo, Idol.
11: Ayan, magandang gabi po at magandang gabi ka vlogger AJ. At nasabi mo na ba na tayo ay live ngayon sa Facebook ng Radyo Pilipinas at tayo po ay napapanood din sa Free TV Channel 3 sa TV Plus at GMA for the Box Channel 45 to 49 at napapakinggan din po tayo sa 104.3 The Capital. So ayan, marami yata tayo pag-uusapan, ka-vlogger
18: yes,
11: na
18: no, AJ. At siyempre po, no, pasalamatan po muna natin ang ating ang Presidential Communication Office na si Secretary Dave Gomez. Sa kanyang siyempre, no, nandito pa rin tayo sa Radyo Pilipinas at meron pa rin tayong programa. So 1 year and 6 months na tayo rito, di ba? So patagal no, at siyempre no, ipinapapatuloy lang natin yung mga magandang programa ng ating mahal na pangulo at siyempre yung mga serbisyo publiko na dapat natin ilalatag sa ating mga kababayan. At siyempre po magandang gabi sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa Mega Manila, no, magandang gabi po at mag-ingat po kayo. In case na sa inyong mga lugar ay maulan o may baha, mag-ingat po kayo. Alam naman natin na medyo delikado ang mga baha dahil sa kaso ng leptospirosis. So sa ating mga kababayan around the world, no, sa mga OFW, mahal nating OFW kasi dati po tayong OFW, kaya mahal na mahal po natin ang ating mga kapwa OFW at siyempre dapat kayo pong alagaan ang inyong mga sarili, no, dahil yan po ang ating mga puhunan ng ating mga kalusugan dahil alam naman natin na ating mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas ay umaasa po sa mga padala natin. So kaya ingatan po natin ang ating mga sarili, i-treat din natin ng maayos, no, hindi yung ginugutom natin para lang mapagpadala tayo sa Pilipinas. Huwag pong ganoon dahil yung pangatuan po ninyo ang malalagay sa alanganin. Huwag niyong i-compromise yung sarili po ninyo. Kung kinakailan niyong kumain ng masasarap na pagkain, kain kayo. Huwag lang yung medyo matatabat, mamamantika. No? Siyempre, pag-ingatan din natin ang ating kalusugan sa ating mga kinakaing pagkain. So, at siyempre, sa ating mga kapwa vloggers, meron din pong programa dito at sa ating mga kapwa vloggers na patuloy na sumusuporta at siyempre naninindigan sa pamamahala ng ating pinakamamahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. So sa ating mga vloggers, ingat po kayo at gawa pa rin tayo ng mga content na talaga namang panonoorin at pakikinggan ng mga tao. At siyempre alam naman natin na tayo lamang ay sumasangga sa mga binabato ng mga kalaban nating mga vloggers at mga fake news peddlers, no? So sa ating mga kababayan, sa ating mga kapwa vloggers at sa syempre sa mga supporters ng Marcos, sa mga Marcos loyalists, no, pag-ingatan po ninyo yung sarili at patuloy tayong lalaban para sa ating mahal na pangulo. So Idol Rod, ngayon ay pag-usapan natin itong nangyaring pagbisita ng ating mahal na pangulo sa Taguig, no, para sa Heroes National Heroes Day ngayong araw. So panoorin po natin yung video.
19: National Heroes Day of 31 kinisita ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at pinulod ng kanyang ama na sa dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani sa Taguig City. Isang maabuluhang pugnita sa mga bayani na nag-alay ng kanyang buhay at serbisyo para sa Pilipinas. At isang pagkakataon upang alalahanin ang kanilang naging ambag sa kaysaysayan ng ating bansa. Mabuhay ang ating mga bayani, mabuhay ang Pilipinas! Halina't painggan ang naging mensahe ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paglita sa ating mga bayani.
20: As we celebrate National Heroes Day, we honor the Filipinos who gave their courage, their strength, and in some cases their lives for the freedom and dignity of our nation. But the National Heroes Day also offers an invitation to look beyond the pages of history. After all, the spirit of heroism lives on because every generation gives it a new face. Sa kasalukuyan, may mga bayaning patuloy na naglilingkod sa sambayanan. Nariyan ang ating mga OFW na malayo sa kanyang tahanan, ngunit nagsisikap araw-araw para sa pag-unlad ng kanyang pamilya at ng kanyang bayan. Nandiyan ang mga bumbero, mga pulis, sundalo, emergency responder na unang sumasaklolo sa ating mga kababayan na nakaharap sa panganib. Nariyan ang gurong tumatawid ng ilog at umaakyat ng bundok upang makapagbigay ng kaalaman at magandang kinabukasan sa kanyang mga estudyante. Nariyan ang mga healthcare worker sa kabila ng hirap at layo ay nagbibigay aruga sa mga may sakit na kapuspalan. Nariyan ang mga ama at ina o kaya naman mga tumatayong padre de pamilya na walang tigil ang pagtatrabaho upang mabigyan ng mas maginhawang buhay ang kanilang minamahal sa buhay. Nariyan ang Philippine Coast Guard, Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, kasama ang ating mga mangingisda na nasa unahan ng pagproprotekta sa ating mga karapatan, kabuhayan at pambansang interes sa West Philippine Sea. It calls on each of us to understand our history, to know our rights, and to take part in protecting the national interest. Ganito natin binibigyan ng muka ang kabayanihan sa ating panahon, sa pagkikilala sa ating bayan, sa pagtataguyod sa mga karapatan nito, at sa paggawa ng ating responsibilidad upang manatiling matatag, malaya.
1: Ako si AJ Pinyondos, ang vlogger ng Bagong Pilipinas, nag-ulat para sa Radyo Pilipinas.
18: Yes, no, napalad naman natin nung naging pahayag ng ating mahal na Pangulo. Ikaw, Rod, ano masasabi mo ngayong National Heroes Day? At sino ang bayani para sa'yo?
11: Ayan, una sa lahat, mga ka-vloggers, ka-vlogger na AJ, syempre binabati natin yung mga ating taga-subaybay, tsaka lahat. Lahat, no, buong Pilipinas na happy National Heroes Day. Maligayang karawan ng kagitingan, no, ng mga araw ng mga bayani. So, ayan, kitang-kita naman natin, sinabi naman ni PBBM kasi yung mga bayani na dapat nating alalahanin. At minsan nag-cover na rin tayo dyan, no, pag bawat taon, lagi yes, naman natin pinagdiriwang naimbitahan tayo din na mag-cover ang speech ng ating Pangulo tuwing araw ng mga bayani. At syempre, dyan din nakalibing. Dyan na rin nakalibing ang Marcos Sr., no? Dating presidente na ama ng ating Pangulo ngayon, Ferdinand E. Marcos Sr., no? So, ayan, yan po yung mga tunay na bayani, mga lumalaban sa ating karapatan sa West Philippine Sea, yung mga mangingisda na pinaglalaban ng hanap buhay nila, no? At syempre, hindi yan yung mga bayani natin at sakripisyo at walang tinanggap na kahit anong confidential funds. Kaya parang isa yung ano, may isa kasing senador, di ba? Kinukumpara yung alyas ng mga bayani
18: yes.
11: sa alyas ng mga tumanggap. So dapat talaga huwag nating gawin yon. Igalangin natin yung memorya ng ating mga bayani.
18: Huwag kumpara, napalayo.
11: Ginamit ng alyas para sa ginamit nila yung alyas para sa paglaban, para sa kalayaan, hindi para makatanggap ng confidential funds na gagamitin sa tree planting at sa places party.
18: Yes, no? Medyo so, choppy yung ni Rod, no? Ayan, sige. Yes, no, since medyo mahina ang naging reception ng signal ni ano ni Idol Rod, no. So, syempre po no, yun nga lang po no, sabi nga ni Rod na no, wag daw pong ikumpara yung naging alias ng ating mga bayani, no, at yung alias ng mga taong kumukuha ng confidential fund o nagiging kanilang sabi nga no. Ang mga bayani natin nung panahon sa katulad ni Rosalizal may mga kanya-kanyang alias. Ang paggamit ng kanilang alias ay upang protektahan ang kanilang pangalan at kanyang katauhan para sa paglaban sa ating bansang Pilipinas. Kaya sila ngayon ay naging mga bayani at pambansang bayani. Pero this time naman po kung saan kinukumpara ni Robert Padilla ang mga naarang bayani at ang mga gumagamit ng alias ngayon para sa kabayaran. Napalayo po no ang ating mga bayani gumamit ng alias para sa pagpaglaban sa kalayaan ng ating bansang Pilipinas. Ito po yung mga kumuha katulad ni Mary Grace no na Piatos no. Gumagamit sila ng alias para sa kabayaran, hindi po sa kabayanihan, no? So, malayo-malayo po. So, huwag niya pong ipilit ipumpara ang paggamit ng alias. May kanya-kanya pong, lahat naman tayo halos ay mayroong kanya-kanyang alias. Kaya, kung inyong marapatin, no? Senator Robin Padilla, magkaroon po tayo ng sana ng sense of responsibility sa paggamit ng mga o pagkukumpara ng mga taong inyong mga binanggit. Wala pong mga ginamit na alias para sa mga sinasabing para kumita, no, mula sa confidential funds, no, katulad itong si Miko Harina, Renan Fiatos, Mary Grace Fiatos, at kung ano pang mga hindi magagandang alias na inner-guide, no, para sa pagtanggap ng kanilang mga kabayaran, no. Malayo-malayo po yun, no. So ayan po, Mr. Robin Padilla, no, sayang po ang pagiging senador kung hindi magagamit ng tama ang imasalta, no, sa at ipagkukumpara ang ating mga pambansang bayani. So nakakaya po sa ating mga mabayani na himauna po, no. Huwag na po natin silang babuyin, no, sa pagkukumpara po ninyo sa mga gumagamit ng alias para sa kabuhayan, para sa kabayaran ng kanilang mga ginawa, no. So hindi man natin minamaliit yung ating mga assets na yan, no, pero yung ginawa kasi ni Robin Padilla ay big no yun, no. Hindi maganda yan, ha, dahil po ang ating mga bayani ay lumalaban sa ating karapatan at kalayaan ng ating bansa, hindi po para sa sarili nilang kabuhayan lamang po, no. So Mr. Robin Padilla, ingat po sa pagsasalta, no. Inihal kayo ng taong bayan diyan, hindi para lang magsalita ng mga walang kakwenta-kwentang mga katulad ng sinasabi ninyo. So Idol Rod, no, ano pang masasabi mo? Nakaka-highlight yung sinasabi kasi ni Rod Padilla, eh.
11: Ayan, ating ipagdiwang ang araw ng mga bayani at na gumamit ng mga alias at ayan, huwag tayo maging bayani sa mata ng ilang grupo.
18: Yes.
11: Kasi lalo na yung posisyon ng senador ngayon, eh, senator judge, so dapat walang kinikilingan.
18: Yes,
11: dapat bayani na walang
18: kinikilingan,
11: hindi bayani lang ng nag-iisang tao na napatunayan na, sabi nga ni Senate Presiding Officer Justice Cordero, sabi napatunayan na mali ang paggamit ng confidential funds ng mga alias na yon. So alam natin na yun yung pinakamaling paggamit ng alias, no?
18: Yes, kasi tama dyan. Yun nga po, no, medyo tagang mahina ang signal ni Idol Rod. So, yun po, no, sa ating babayan, medyo choppy na yung kanyang signal. Yes, Idol? Okay. Yun nga, no, medyo mahina talaga ang signal ng ating idol, no. So sa ating mga bayan po, no, inuwit po natin, no, magkakaiba po yung mga alias na ginamit ng mga kasalukuyan ngayong mga taong kumikita para sa mula sa confidential fund ng ni Sara Duterte at ng mga gumagamit ng alias ng panahon ng Kastila, no, sa mga Pilipinong lumaban para sa ating kalayaan. At syempre lahat naman tayo may kanya-kanyang sariling alias, no. Yun nga lang, syempre yung mga alias natin ay meron tayong sariling at tunay na pangalan na nakapull off dito. Hindi katulad ng mga gumagamit na ngayon ng alias para sa kanilang kabuhayan, para sa kabayaran, ay wala pong tunay na pangalan. May pero may pirma. Yun nga lang yung pirma, parang iisang tao lamang, no? Ang napagtataka pa rito, iisang tao tapos sa iba't ibang lugar po, no, nang pumirma siya. So parang nagta-transport yata yung ano, no, pumirma kay sa mga ganyan, sa mga kumuha ng ano, ng mga kumubra ng confidential fund mula sa DepEd, no? Pambihira, no, napakagaling, no. At meron pala tayong mga nakuha ang gobyerno ng mga transporter, mga nagte-transport na mga tao, at ito nga po, no, napakagaling talaga ng DepEd, no, sa pagkuha ng mga transporter, no, na kung saan ay isang katawan, isang tao, pero sa iba't ibang lugar pumirma, no. So magaling, no. Buti may ganun tayong mga assets, no. Batiin natin ng DepEd dati na sa Secretary Sara Duterte sa napakagaling niyang trabaho, no, sa pagkuha ng mga taong gitong klase na parang may mga kaya pangyarihan. So yun na nga po, no, sa ating mga bayan. Idol Rod, ano pang madadagdag mo?
11: Ay, nasabi na rin naman natin lahat, no, connected dito sa mga sa araw ng mga bayani na dapat nating ipagdiwang at galangin, no. So yun.
18: At syempre, no, ipagpasalamat din natin, no, ang pagiging dating presidente ng ating mahal na Pangulong Ferdinand E. Marcos. At syempre, no, isa siyang tunay na hero, no, hindi gawa-gawa lamang dahil po sa ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Marcos Senior, no, sa paglaban niya sa mga NPA dati, no. At syempre, sa pagtatag ng mga ng gobyerno sa ating bansa sa mga ahensyang ganyang ginawa at sa mga proyektong kanyang naipatupad, no. Nandiyan yung maraming yung mga energy sources, no, katulad ng hydroelectric energy, geothermal energy at maraya pang iba. At syempre yung mga infrastructure, no, nandiyan po, no, mga eskwelahan, mga buildings, mga tulay, mga hospital buildings, di ba, nandiyan na, yung PICCC o yung CCP complex. Yan po ay sa pamumuhunan po ng ating mahal na Ferdinand E. Marcos Sr., no. Salute to you, Mr. Great President, no. At sa ating presidente ngayon, siyempre, no, the great din po ang ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. So, sa ating idol, no, ngayon naman pag-usapan natin tong yung habagat, no. Kasi di ba merong mga pa tayo ngayon, bagyo, no. Habang natin to pinag-usapan ay syempre, no, ngayong August 31 nag-issue na naman itong heavy rainfall outlook, no, sa southwest monsoon o habagat, no. So pinag-iingat ang lahat, no, at syempre po, no, sa 100 to 200 numerous flooding events ito nandito sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Abra, Pangasinan, Benguet, no. At syempre sa lakas na 50 to 100 mm localized flooding possible, no, dito sa Batanes, Apayao, Cagayan, Kalinga, Ipugao, Mountain Province, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Zambales, Bataan. At sa para bukas sa September 1 to September 2 ay ganun din po, no, ito yung kalakasan ng bagyo na 100 to 200 mm numerous flooding events which is likely na mag-rainfall sa Ilocos Sur, La Union, Abra, Benguet, Zambales. At ganun naman sa iba pang lugar na merong lakas na 50 to 100 mm na localized flooding possible, no, na dyan sa Ilocos Norte, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Tarlac, Pampanga, Bataan. At syempre sa para sa mga sa Wednesday on September 2 to 3, nandiyan din po yung mga possible na flooding sa lugar ng Benguet, Zambales, Bataan, Occidental, Mindoro, at sa meron laas o localized flooding possible na 50 to 100 mm o yung lalim ng tubig o pagbaha dyan sa Ilocos, Ilocos Sur, Abra, La Union, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, no. So pinag-iingat po ang lahat, no, para po sa ating kapakanan, no, para hindi po tayo alam na kung alam na natin yung mga lugar na medyo may baha, medyo lista po tayo, no. Wag na tayong tumuloy at syempre po, no, sa mga may trabaho, wait lang po sa mga balita kung magkaroon ba ng pasok o wala. So ingat po lagi, no, lalo na sa mga kapag tag-ulan, no, at may mamalakas na bagyo. Mag-ingat po tayo at syempre ay be ready po. Magdala po, lagi po ito po tayong ma-ready sa ating mga gamit, mga dokumento. Dapat meron tayong ready to go na bag, no, para po ma-save natin doon yung mga ating gamit. Syempre maglaan din ng i-full charge yung mga cellphone, yung charger, at magkaroon po tayo, magtago po tayo ng konting food para po sa ating gagamitin paglikas, no. At sa ating mga kababayan, no, ulit-muli, lagi nating panag-iingat ang ating mga kababayan sa mga gaitong pagkakataon. Ikaw, Rod, ano masasabi mo sa ating mga kababayan?
3: Ayan, may dapat tayong pag-usapan dyan, no, kasi parang meron kasing mga officials din sa Pampanga tsaka sa Bulacan na parang nagpabaya or hindi maganda yung solusyon na ginawa nila. Kaya ngayon,
18: yes, tama ka dyan.
3: Nagtutusa lang Pampanga. May mga nagti-TikTok live na parang almost 1 month na silang binabaha or 1 month nang lubog sa bahay yung mga bahay nila. at puno na yung mga evacuation centers.
18: Mm-hmm.
3: So, nakaka-dismaya, lalo na yung gobyerno dyan sa ano, Pampanga, na hindi inayos. Parang ang lumabas kasi, tinuloy yung Korean loan para sa dredging.
18: Mm-hmm.
3: Baka may...
18: sa Adkanda ba yan, no? Pero at Idol Road, no, bago natin ituloy ating talakayan regarding dito sa may flood control na yan, no, yung sa Andaba, ay mag-break muna tayo para sa ating pagbabalik ay tuloy-tuloy na tayo. So magbabalik ang Vlogs ng Bagong Pilipinas. Ilang saglit.

0: taong 2017 nang sumiklab ang limang buwanggera sa Marawi ng puwersa ng gobyerno laban sa Maute at Abu Sayyaf Group. Ang Marawi Siege ay naging isa sa pinakamalalang armadong sagupaan sa Mindanao sa makabagong panahon. Nagbigay din ito sa lalim ng sigalot at sa hamon ng pagpapanatili ng pangmatagalang kapayapaan at seguridad sa Mindanao. Naging bahagi ito ng mas mahabang proseso ng usaping pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at mga lehitimong grupong Bangsamoro. Kabilang sa mahalagang hakbang dito ang 2014 Comprehensive Agreement on the Bangsamoro at ang pagpapasa ng Bangsamoro Organic Law noong 2018 na naglatag ng legal na batayan para sa pagkakatatag ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. January 2019, niratipikahan ito sa pamamagitan ng plebisito at dito formal na nagsimula ang pagkakatatag ng BARM kapalit ng dating Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARM. Layo ng batas na magkaroon ng sariling pamamahala ang Bangsamoro habang nananatiling nasa ilalim ng konstitusyon at pambansang soberanya ng Pilipinas ang rehiyon. Dito na pumapasok ang tinatawag na autonomy. Ibig sabihin, may sarili ng kakayahan ng BARM na mamahala at gumawa ng mga batas, maging ng patakaran para sa mga usaping sakop ng kanilang otonomiya. Kabilang dito ang mga larangan gaya ng ekonomiya, kultura, edukasyon, kalusugan, agrikultura at iba pang usaping nakatalaga sa pamahalaan ng Bangsamoro. Pero hindi ito nangangahulugang hiwalay na ang BARM sa Pilipinas. Bahagi pa rin ito ng ating bansa at kailangan pa rin sumunod sa konstitusyon at mga pambansang batas. Sa pamamahala, may sariling parliamentary system ang BARM. Ibig sabihin, ang legislative at executive functions ng gobyerno sa rehiyon ay nakabatay sa parliamentary system na itinakda ng Bangsamoro Organic Law. Ang mahahalal na parliament ang gagawa ng mga batas sa mga usaping sakop ng Bangsamoro government at siya ring pipili ng magiging chief minister na mamumuno naman sa executive branch ng regional government. Ano-ano naman ang sakop ng BARM? Kabilang dito ang mga probinsya ng Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Basilan at Tawi-Tawi, gayon din ang Cotabato City at Bangsamoro Special Geographic Area sa Cotabato Province. Hindi kasama sa BARM ang Sulu. Sa desisyon kasi ng Korte Suprema, idineklarang unconstitutional ang pagkakasama ng probinsya ng Sulu sa BARM dahil hindi ito pumabor sa Bangsamoro Organic Law sa plebisito noong 2019. Ngayong September 14, gaganapin ang kauna-unahang BARM parliamentary elections kung saan boboto ang mamamayan ng mga kinatawan para sa Bangsamoro Parliament. Bubuin ito ng mga representante ng iba't ibang distrito, politikal na partido at maging ng iba't ibang sektor gaya ng kababaihan, kabataan at katutubo. Pagkatapos ng halalan, ang mga miyembro ng parliament ang pipili ng chief minister. Ito ang magtatatag ng unang regular na pamahalaan ng BARM na direktang pipiliin ng mga botante matapos ang ilang taong transition period. Mula sa sugat ng nakalipas na putukan patungo sa sarili at malayang pamamahala, ang halalang ito ay hindi lamang pagpili ng lider, kundi simbolo ng kapayapaan at pag-asa para sa kinabukasan ng Bangsamoro. Para sa Integrated State Media, Sheila Natividad ng PTV.
1: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
2: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction raw kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na, patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng lahat ng buong Pilipinas.
1: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
3: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
1: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maundad na Pilipinas.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
5: Alam ko nakakatakot.
4: Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
6: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
7: Kaalamang ASEAN.
6: Alam niyo ba kung bakit tinaguri ang Battery of Southeast Asia ang bansang Laos? Dahil yan sa kanilang malawak na river networks na pinanggagalingan ng hydroelectric power. Sa kapasidad na mahigit 27,000 megawatts, malaking bahagi ng hydroelectric power ng Laos ang nae-export nila sa mga karatig bansa para sa sapat na supply ng kuryente. Isa ito sa mga patunay kung paano nagtutulungan ang mga bansa sa ASEAN para sa energy security sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
8: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas.
9: Alright, nagbabalik yung Vloggers ng Bagong Pilipinas. So, Idol Rod, saan nga ba tayo huling nagtapos? Anong topic natin yung ano? Itong sa pagbaha, di ba? Okay, medyo hindi naririnig si Idol Rod, no? So, ito nga po, no, napag-usapan natin itong ang... Okay, yan, narinig na. Saan ba tayo ulit nagtapos?
5: Nakamute pa lang, sorry. So, ayun, una pinag-iingat natin yung mga kababayan natin sa bandang norte ng Luzon, no? Mukhang sa kanila papunta yung habagat at yung mga ulan sa mga bagyo.
9: Yes.
5: At ayun, mula ngayong araw hanggang September 1 and 3. 2,
9: oh, no? 1 and 2, oh, right. At sa September 3, kasama dito yung Batangas, Occidental Mindoro at iba pang parte, no? Sa Abite, yan.
5: Ngayon nga, kabi-kabilaan yung mga TikTok live,
9: yes,
5: ng mga kababayan natin ng mga lubog sa baha, mga parte ng Pampanga,
9: Tarlac,
5: no? Iba't ibang iba't ibang lugar sa Pampanga ang apektado nitong pagbaha. At yun nga, 'di ba, napanood natin dati na merong mga opisyales diyan na talagang pinipilit yung dati na nilang solusyon. Nakita natin kung anong naging resulta ngayon. Lubog ang mga lugar sa Pampanga at kitang-kita natin yun sa pamamagitan ng mga kababayan natin na nagti-TikTok live, no, habang yung mga bubong nila o mga bahay nila hanggang bubong na yung baha. Sa floor na sila nakatira.
9: Alalahan na natin, Idol Rod, no? Ang dredging ay good business yan.
5: Loan pa nga yung ano, isang official sa Pampanga para lang dyan. So, nag-loan sa Korea.
9: Yes.
5: So, sino,
9: alam na natin yan, kilala natin yan.
5: Siyempre, yung mga kababayan din, yung mga nagbabayad ng tax sa lugar na yon. At kukunin yon sa budget ng Pampanga.
9: Yes.
5: So, ayun, nakakaano lang, nag-offer na ng solusyon yung ating Pangulo dyan, pero hindi pinakinggan, hindi sinunod. So, ayun, napiperwisyo tuloy yung mga kababayan natin na hanggang ngayon. May paparating pa mga...
9: Kasi kabuhayan nila yun eh. Yung pag-dredging, kabuhayan nila. Ginawa nilang kabuhayan yan, kaya ayaw nilang sundin yung solusyon na inumungkahin ng ating mahal na Pangulo.
5: So, yung solusyon nga na natatandaan ko nga, yung solusyon ng ating Pangulo ay maglagay pa ng mga mga water basin,
9: yes,
5: mga palagyan ng tubig dun sa itaas ng bundok para hindi agad bumaba. Kasi pag dito sa baba ka ng ipon, maapaw na. Kahit mag-dredge ka na mag-dredge, palalimin mo yung hukay.
9: Wala rin mangyayari.
5: So maganda, merong mag-iipon dun sa taas ng mga bundok. So maganda sana yung solusyon ng ating Pangulo. Hindi ko lang alam kung anong update na. And sana matuloy na rin yung spillway na panahon pa ni Marcos Sr. No?
9: Yes, tama ka dyan.
5: Parang yaki spillway na hindi natupad dahil sa 86 kudeta.
9: Yes.
5: So, dapat mabalikan na yan kasi yan yung rason kung bakit may problema tayo sa Basa Metro Manila.
9: Yes, tama ka dyan, Idol Rod, no? At syempre, no, alalahin natin, no? Yung dredging na yan, ilang araw lang yan, balik na naman yung mga dinred sila dun sa dagat, lalo pag umulan. Wala rin mong ano yan, eh. Kumbaga, short-term solution, kumbaga band-aid solution. At ang makikinabang lang dyan, yung mga contractor, sa yun nga, yung company ng kinontrata, kung saan sila magdredging, yung machine na yan, sila yung makikinabang. At syempre, yung, kung sino man yung taong kumausap doon para sa contractual na yan, no? Sila yung makikinabang dyan. Pera-pera lang yan. Wala silang pakialam kung bahain man ng buong kababayan. Wala silang pakialam. Ang importante sa ala, bulsa nila puno, apaw, baham, baha ng pera. Ganun ang kanilang mentality. Kaya pinagpipilitan nila yung kanilang mga bulok na kaisipan na mga ganyang solusyon, no? Na wala namang garantiya, no? Na ito ay mapapakinabangan ng tao, kundi sila lang ang makikinabang.
5: Tama. So, ayun. Kilalanin natin yung mga officialist natin dyan sa Pampanga. Sana palitan na nila yan. Especially, sabi nga ng isang vlogger natin kasama, 10 years naging pangulo ng Pilipinas si dating Pangulong Gloria na taga Pampanga ngayon.
9: Yes.
5: Man ngayon. Pero ngayon, lubog pa rin ang Pampanga sa baha, no?
9: Oh,
5: so, anong nangyari? Yung mga

0: no, na hindi mo ang mataas yata yung level ng kanilang kinaroroonan, kaya mo ang hindi binaba at mo ang mataas din yata yung height ng kanilang bahay, kaya hindi inaabot ng baang itong si dating presidenteng Gloria, no. Sa liit niyang yan, di pa siya binaba, di ba? O, buhay pa siya, di ba? Paswerte, di ba? Mo ang ganda, mo ang kasal ang bahay niya, ganun kataas, ha? At hindi pa siya lumulutang.
1: So it's a pangalan na nakatira pa kasi sa Forbes, ewan natin.
0: Yes, no. At siyempre, no, pinag-iingat din ng ating mga kababayan, no, sa epekto ng mga pagbaha. Siyempre, nandiyan yung leptospirosis na napaka-delikado sa ating mga kababayan, especially, no, sa ating mga estudyante. At sa lahat po ng tao na inaabot ng bahaan, saan lang mga kababayan. So, pinag-iingat po ng lahat para sa mga, siyempre, maaring ma-infect sila ng through leptospirosis, no. At syempre sa mga ganyang pagkakataon ng ang ating health center ay bukas sa lahat ng ating mga kababayan. Libre po ang pagpunta diyan. So kung hindi maiwasan ng paglusong, uminom ng dalawang tableta ayon sa ating mga health centers, no. Dalawang tableta ng doxycycline sa loob ng 24 to 42 hours ayon sa payo ng mga health authorities, no. Sa mga lugar na binaha at naapektuhan ng supply ng tubig, inatasan ng mga tanggapan ng DOH na maglaan ng jerry cans at aqua tubs upang matiyak ang ligtas na inuming tubig at maiwasan ang mga sakit. Siyempre, iwasan din yung dengue, no. So after ng mga pagbaha niyan, sigurado ang dami-daming lamok dahil meron silang pagpupugaran ng kanilang mga itlog, no. So ingat-ingat din po sa ating mga kababayan diyan, no, especially sa mga lugar na binaha, no. Iwasan yung mga paglusong sa mga baha, gawa ng leptospirosis, maapektuhan kayo, at syempre sa dengue, gawa ng lamok, pagdami ng lamok. So Idol Rod, mayroon pang dinadagdag?
1: Ayan, nasabi mo na naman lahat. At sobrang taas nga daw ng kaso ng leptospirosis at dengue ngayon dahil na rin sa patuloy na pag-ulan at dahil na rin sa habagat. So ayan, mag-ingat po tayo lahat, magtulungan po tayo, at ayan, may mga bukas naman pong health center.
0: Yes,
1: para sa mga sakit.
0: Yes, at so, may fast lane, no? May mga fast lane palang ibinuksan ng ating gobyerno para dyan.
1: Pati sa Maynila, parang nagkakapunuan na rin daw dahil
0: yes,
1: sa dengue.
0: Yes, totoo yan. At sa National Capital Region, yung mga fast lane, nandyan yung San Lorenzo Ruiz General Hospital, East Avenue Medical Center, Quirino Memorial Medical Center, Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Center Hospital and Sanitarium, ito yung dating sinatawag na TALA, no. Dr. Jose Pabella Memorial Hospital, Pipin Orthopedic Center, nandiyan din San Lazaro Hospital, Valenzuela Medical Center, Tondo Medical Center, Las Piñas General Hospital and Satellite Trauma Center, at iba pong mga centers and yung mga ano ng DOH na mga hospital. Siyempre po, pag-iingat po ang lahat, no. Pumunta po ay diyan, libre po yung tableta na ibibigay sa inyo, no. I think at least for 2 to 3 days ng pag-inom ng ano ng tableta na to, no. Every lusong, inom ng tubig, inom ng gamot, no. So sa ating mga kababayan, no, please be careful po, no. At siyempre alagaan po natin ating mga pangangatawan dahil gawa ng mga itong klase ng mga sakit na pwedeng dumapo sa atin. At siyempre sa ating mga kababayan natin na mahilig din lumangoy sa mga ganyang pagbaha, no. Alam naman natin yan. Nung tayo maliit, no, enjoy na enjoy tayo sa paglangoy sa mga ilog. Lalo pagbaha, no. Enjoy na enjoy tayo sa paglangoy dyan. So, siyempre, nandyan na rin yung paglalaro ng bangka, no. Yung alam mo na yung racing ng bangka, di ba? Gumagawa tayo ng bangka. Yung kahoy, o kaya yung something na inaalan sa kanal, something like that, di ba? Na-enjoy natin yung ating kabataan sa mga kanal at sa pagbaha. So, huwag na natin gawin po yan, no. Dahil nga, sa ngayon po, medyo delikado po ang lagay ng ating mga pagbaha at siyempre, no, pinag-iingat po lahat para maging safe po tayong lahat. Idol Rod, meron ka pang sasabihin? Dadagdag.
1: Ayun, so, leptospirosis, alam naman ng lahat yan. Pag may sugat ka sa paa or kahit saan mang parte na pwedeng baka matamaan ng tubig ng baha na may ihi na dagat,

0: daw, eh, yun talaga magiging cause ng leptospirosis. Tsaka yung sa dengue naman, syempre mag maglagay tayo ng mga katol, tsaka ano pa ba, yung skin shield.
1: Yes.
0: May mga ano na ngayon, nilalagay sa katawan.
1: Mosquito
0: mga,
1: repeller, no? Yung sinasaksak repeller. Ba, di ba? Merong...
0: Oo. So, gumamit po tayo ng ganyan para mabawasan yung mga kaso ng dengue. Di tayo mag...
1: Off-lotion, yun, no? Off-lotion, no? Para sa mga antay lamok.
0: Human nature may skin shield din. So, ayan, baka naman human nature.
1: Yes. Oh, kung meron kayong halamang neem tree, malapit sa inyo, oh, alam nyo yung lugar na merong neem tree, kuha po kayo ng dahon dun, no? Tapos, pwede nyo pakuluan, tapos ilaga ninyo, no? Yung isang baso o isang tabo, pwede nyo ihalo sa timba ng tubig at yun po yung ipang banlaw para hindi po kayo maagat ng lamok. Ayan po ang kagandahan ng merong alam yung neem tree, no? Para po iwas both dengue, iwas kagat ng lamok o anumang insekto. Kapag kayo ay napag banlaw na merong kumbaga pinagkuluan ng neem tree o ng neem leaves sa inyong paliligo, ay sigurado safe kayo sa mga kagat, even mga ants o anumang insekto, hindi kayo kakagatin. Ayan po ang napaabisang epekto ng neem extract. Ayan, sa ating mga kababayan niyo po, ayan ang aming tips sa inyo para iwas din kayo, iwas kagat ng mga insekto. Neem, magpakulo ng neem leaves.
0: And may pasabog ka pang balita, di ba?
1: Ano? Yes, no?
0: Pa-vlogger
1: ano? Oh yes, no. Pero pa eh na naman no, may vlogger na namang nahuli. Gawa nito sa pagbebenta yata. Nahuli ng droga na naman no, about 5 sachet no. Nagkakahalaga yata ng 37,000 pesos no. Isa itong fashion designer according sa ano, pero wala pa siyang pangalan na nilalagay, pero ganun pa man no, isang DDS supporter na naman na fashion designer ang nahulihan ng droga no. Dito po diyan sa may Negros Occidental yata yun, ha? Negros Occidental o Oriental yan. Basta Negros, so, sa parte ng Negros. At isa pang vlogger, no? Isa pang vlogger na nahuli na sa Davao naman, no? No? Sa Davao naman yung vlogger na to, DDS vlogger, na nahulihan din ng droga. So, inaabangan natin yan kung sino yung itong mga vloggers na yan, no? Lalabas din mga pictures niyan. Ikaw, Adi Lord, baka kilala mo na itong mga vlogger na to at itong fashion designer na nahulihan ng droga.
0: Wala pa tayong clue. Pero yung isa, yung nahuli sa Bybus, binati
1: si,
0: pa.
1: Si Julia.
0: Diba si Julia Perule, ano?
1: Peruela.
0: Peruela TV.
1: TV.
0: So, ayan, Bybus po yan. At ayan, isa na naman pong patunay na yung mga nagsasabi ng pangag.
1: Yes.
0: Yun pa pala yung totoong
1: gumagamit pangag, no? At nagpo-push, no? Nagbebenta.
0: So, kaya tama eh yung sabi ng mga TikTok DDS vloggers na trabaho nila yon, trabaho lang talaga nilang ipagtanggol.
1: Oo, bayad sila.
0: Kaya tayong nakita na ano na nanguuto pa rin kasi bilang dating DDS no. Nauuto tayo talaga ng sobra. Hindi natin na-discover natin lahat ng mga kalokohan. At sabi nga nung isang post, hindi mo kasalanan kung DDS ka dati, nauto ka lang. Pero ngayon, DDS ka pa rin, magpatsikap ka na daw. So, ayan, kitang-kita naman sino yung mga nahuhuli, kung kaninong kampo yung nahuhuli, at binabati pa, no? Binabati yes. Pa ng mga top, mga nung
1: pamilya. Mga idol nila, no? Mga icon nila.
0: Sinusuportahan, diba? Binabati pa.
1: Yes, tama ka dyan.
0: So, gising nga po mga kababayan bilang mga dating DDS, sana magising na tayo.
1: Yes, huh? No? Magising na po tayo at alam naman natin, no? madalas nahulihan ng mga ito yung mga shabu trading sa saan ba ta? Sa lugar Davao, no? Laging nahuhulihan ng mga kargamento ng shabu ang lugar ng Davao, no? Hindi lang basta-basta small quantity, ah. Ito sa mga vlogger at sa ibang mga taong mga DDS na nahulihan, although small quantity, iba nagbebenta talaga. Hindi lang basta-basta 'yan. So, ganun pa man, no, recap na tayo sa ating mga ginawang topic ngayong araw, no? So, Idol Rod. So, napag-usapan natin una-una ito nga yung pagdalaw ng ating mahal na pangulo sa libingan ng mga bayani upang siyempre, no, bigyan ng saludo ang ating mga naging bayani ng ating bansang Pilipinas, naging ambag nila sa ating bansa, no? At siyempre ang ating mahal na dating Pangulong Ferdinand R. Marcos E. Marcos Sr. na ituturing din nating bayani, no? Siyempre, at sa lahat po ng ating mga bayani na nasa libingan ng mga bayani ay saludo po, kami po ay respeto at sumasaludo sa inyong katapangan at siyempre yung inalay nyo ang inyong buhay para sa ating bansang Pilipinas. At siyempre, well, napag-usapan din natin dito yung nangyaring itong ano, yung pagbaha, ano, darating na west ano, yun sa habagat, no, sa dating na tatama sa Ilocos Norte, sa Region 1 and 2-3, at syempre sa mga dating na araw, September 2 and 3, dyan naman po sa may Cavite, Batangas, medyo nag-iingat din, at pati sa Mindoro, at syempre po, no, sa ating mga bayan na maging mag-ingat. At napag-usapan din natin dito itong mga vlogger na nakitaan, no, nahuli sa Baybas, at syempre yung mga inpren, no, mga droga na nakita dito sa mga supporters ng mga DDS, no, ng mga Duterte. At nandyan din syempre yung pag-ingat ng lahat sa mga yung pagbaha sa mga posibleng pag-atake ng mga at ng leptospirosis sa atin, lalo sa mga taong nababad ang kanilang mga paa sa mga baha. At syempre pag-ingat din ng lahat sa dengue, sa posibleng pag-outbreak na naman ng dengue, gawa ng mga baha na yan, dahil sa tubig po nagpo-propagate ang mga ang itlog ng mga lamok, no? So pag-iingat po ang lahat. So ngayong araw, Adulod, marami tayong napag-usapan at syempre, no, hindi na mawala diyan yung syempre yung PBBM good news. At syempre, ano pang masasabi mo sa ating mga kababayan na Idol Road? At syempre yung last ano mo sa ating mga kababayan? Message.
0: Kinulang yata tayo ng oras, no. Meron pa tayong isang topic tungkol naman sa
1: kaya nga eh.
0: Congressman na may mansyon sa Davao, no?
1: Yes.
0: So next time na lang natin pag-usapan, vlogger na ito. At maraming salamat po sa ating mga ka-vlogger na sumama sa amin ngayong isang oras na naman ng Lunes para dito sa programa ng Vloggers ng Bagong Pilipinas, aka The Vloggers Corner. Ako rin po ang inyong lungkot, Rod Musa, na nagsasabing magtulungan po tayo para sa Bagong Pilipinas. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo lahat. God bless.
1: Yes, salamat Idol Rod sa pagsama sa ating programa dito sa Radyo Pilipinas. At syempre po, ako inyong Nicole, si AJ Tatim Vlog, at nagkapasalamat po tayo sa ating mga followers, supporters, especially sa mga Marcos loyalists, solid at Marcos supporters, no, na patuloy naniniwala at tagapaglaban na ang Marcos administration ay talaga namang ginagawa ang lahat para po mapabuti ang buhay ng bawat Pilipino, no? At syempre sa ating mga bayan na nasa ibang bansa, mag-ingat po ay lagi. At maraming salamat din kay Miss Wilma ng Florida, US of A. At syempre sa ating kaibigan na si Miss Carclea, no? Sa maraming salamat sa pagtulong sa mga kapwa vlogger natin, no? At syempre sa ating mga kababayan natin dito sa Pilipinas, maraming po salamat. At syempre, good night po sa inyo lahat. Salamat!
2: Vloggers ng Bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 000-1385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Tinidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: Susunod na ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738. Dito sa Capital 104.3.
1: Capital 104.3.
0: The AM and FM Collab.

0: Muling sumasaing papawid ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50 kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Timidan, ECD 0023775, Maria Teresa Segovia, ECD 0026682, at Marvin Toledana, ECD 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing on.
1: Mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
2: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
4: Dati po akong kaingiros. Tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
5: Maganda bang takbo?
4: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
2: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
6: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
2: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
7: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

Jeremy Sizen, of course. Mabuhay ang Mindanao! Simulan natin ang ating mga ganun, siksik sa balita. Samahan nyo kaming Ramonda sa mga isyu at balitang napapanahon. Ngayon pong unang araw ng Bear Month, mga brad. September 1, Tuesday today. Siyempre sa Pilipinas, mga brad. Ang unang araw ng September. O unang araw ng Bear Month, mga brad, ha? Ibig sabihin, simula na po sa Pilipinas ang Christmas season. Oo, nag-ready na, mga brad, yung mga dapat mag-ready. At tanggalan na po ng agyo, yung mga dapat tanggalan ng agyo. Dahil ilalatag na po natin yung ating mga palamuti. Regardless kung anong meron po ang nangyayari sa Pilipinas, ang isang event na hindi natin pinalalagpas, mga brad, ay ang panahon ng Kapaskuhan, ha? Known tayo dyan, kilala po tayo sa pagiging maaga mag-celebrate ng Pasko at higit sa lahat, matagal, mahaba, ah, mga brad. Kaya naman, as early as now, Merry Christmas sa inyong lahat. At para lang po sa inyong kaalaman,

0: ang ating countdown magsisimula. Siyempre, 116 days before Christmas ngayon taon, mga Bradham. 116 days na la ang Pasko na. Biruin mo yan, ha? Pagkabilis na po niyan, mga Bradham. O, ilang buwan na lang yan, ha? Eh, dapat ngayon pa lang, eh, meron na tayong mga ready, na mga plano. Ikaw ba, eh, naka-leave na? Ayan, ayos. Gaya ko, naka-file na. Ayan. Ay, gan talaga. Para ba namang ngayon ka lang magpapasko, eh? 4:11 in the morning, mga brada! Aba, eh, syempre, sama-sama pa rin nating alamin ang mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Headlines. Ronda. 4:11 in the morning. Ronda. Una, mga brad, sa panangyari sa ating bayan ngayon. Pilandok na panatili ang lakas nito habang kumikilos pa hilagang kanluran. Gayunman, ang posibilidad na mag-landfall ito ay mababa. Aba. Klase naman sa ilang mga lugar, suspendido po, bunsod pa rin ng epekto ng sama ng panahon. Bilang naman ang mga napaulat na sa widal sa epekto po ng habagat mga nagdambag yung Luis, Maymay at Neneng. Umabot na po sa 33 ayon po yan sa Office of Civil Defense o yung OCD. Ang Hulong Marcos Jr., mga brad, nakatutok sa mga lugar na pinaka-apektado ng mga naranasang pag-ulan at pagbaha. At Meralco, mga brad, ha, malapit nang makompleto ang pagbalik ng supply ng kuryente sa mga customers na apektado ng habagat. Habang supply naman ng gamot sa kontra sa leptospirosis, mga brad, sapat ayon sa DOH.
1: Balita ang bago, balita ang kakaiba, balita ang isa sa taste ng Generation Next. Ronda Pilipinas ni Lawrence Tan Hoco sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas.
0: Alas 4:13 na po ng umaga, mga brad. Ronda Pilipinas. Napanatili, mga brad, ni paring Pilandok itong kanyang lakas na maximum sustained winds of 55 kilometers per hour, mga brad, ha? At ito ay kasalukuyang inaasahang lalakas at mag-intensify sa pamamagitan po o magiging isang tropical storm, mga brad. Kumikilos po ito pahilagang kanluran sa karagatang silangan po na pinakahilagang bahagi ng Luzon. Ayon sa pinakahuling pagtataya, sa susunod na 24 oras inaasahang halos hindi gagalaw si Pilandok habang natili sa Philippine Sea, silangan ng extreme northern Luzon. Pagkatapos nito, inaasahan muli itong kikilos sa direksyong hilagang kanluran hanggang sa mga susunod na araw. Bate po sa kasalukuyang forecast, ang posibleng tuluyang lumabas ng Philippine Area of Responsibility, ang bagyo pagsapit po ng Miyerkules ng gabi, Setyembre 2 o Webes ng umaga, Setyembre 3, mga brad. Mababa naman ang posibilidad na mag-landfall ang Pilandok sa bansa dahil inaasahang manatili itong malayo sa kalupaan ng Pilipinas. Gayunman, mataas pa rin ang kawalang katiyakan sa tinatahak nitong direksyon, kaya maaaring magbago ang forecast track sa mga susunod pang na bulletin. Samantala, inaasahan namang lalakas ang itong si Pilandok, mga brad, at magiging isang tropical storm ngayong Setyembre 1. Alas 4:16 ng umaadi, 15 ng umaga, mga brad. Ayan, nasa east of extreme northern Luzon, mga brad, ha? Ang layo ay 1,060 kilometers mula po doon sa Luzon area. Malayong malayo ho yan. Oh, eh, kaya lang, ang problema sa mga ganyan, eh, ito po yung nagpapalakas, naghahatak po sa habagat. Diba? Pagpaikot yan, eh. Pag ganyan yan, eh. Yung mga habagat po, yung mga kaulapan naman, yun ang dahilan kung ba't gumagalaw po yan, hinihigop po niyang mga yan. Bagamat walang direktang epekto sa atin, eh, as per pag-asa, asahan pa rin yung epekto naman ng southwest monsoon, mga brad. Alas 4:15 ng umaga, sinuspindi naman ng Malacanang ang face-to-face class sa lahat ng level at privado at pampublikong paaralan sa 15 probinsya ngayong araw. ng Martes, Setyembre 1 dahil po sa epekto ng enhanced southwest monsoon o yung habagat. Kabilang sa mga ito, mga Brad, ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Kalinga, Mountain Province, Apayao, Batanes, Nueva Vizcaya, Zambales, Tarlac, Pampanga at Bataan. Magpapatupad din ng alternative work arrangements ang mga tanggapan ng gobyerno sa mga lalawigang ito. Samantala, narito ang listahan ng mga hiwalay na anunsyo mula naman sa iba't iba pang mga rehiyon at lalawigan.
2: Hi, Papa Loren.
0: Sa Calabarzon area, mga Brad, ha? Ito po yung Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas. Para lang po sa inyo to, ha? Rizal at Quezon, Montalban, all levels, public and private. Ayun laang. E Bulacan na to, Central Luzon na po itong susunod. Sa Montalban lang po ang all levels, public and private, ha? Sa Bulacan, Kalumpit, Hagonoy, Malolos, Parilao, Paumbong. Sa Pampanga naman, mga Brad, Bacolor, Guagua, Santa Rita, Santa Ana. Pero kasama po kasi ang Guagua doon sa anunsyo eh. So wala na itong mababali, wala na po itong mga local announcements. Dahil meron pong announcement coming from Malacanang. Oh, ganun din po sa Tarlac, mga Brad, ha? Gayan din sa iba pang mga rehiyon na nabanggit natin, yung mga lokal na anunsyo po dyan, confirming yung ginawa po o yung naging edition po ng Malacanang, mga Brad. Ha? Alas 4:17 ng umaga, nadagdagan naman pang bilang ng mga napaulat po na nasa widal sa epekto ng habagat at mga nagdaang bagyong Luis, Maymay at Neneng. Sa Pulong Balitaan po sa Camp Aguinaldo, iniulat ni Office of Civil Defense Director Gregorio Tomas na umabot na po sa 33 ang bilang ng mga napaulat na nasawi. Ayon kay Director Tomas, mga Brad, ang bilang na nadagdag sa tala ay dahil sa isang individual na nalunod sa Caloocan City. Habang 14 naman na napaulat na nasawi ang biniberipika pa sa ngayon. Nasa 19 naman ang naitalang nasugatan at 3 ang nawawala. Sa Pulong Balitaan din na sinabi ng OCD na mayroon ding 4 na nawawala dahil sa nasirang Agana Bridge dyan naman sa Tarlac City. Umabot naman sa 2.5 million families, so 8.8 million individuals ang naapektuhan ng masamang panahon. Kabilang po sa mga apektadong lugar ang Region 1, 2, 3, 4, Region 1, 2, 3, 5, 6, 9, Calabarzon, Car, NCR at Mimaropa. O di, Region 4A din yun, tsaka 4B. Sa ngayon, umabot po sa 1.78 million billion pesos ang halaga ng tulong ng pamahalaan na ipamahagi sa mga apektadong pamilya at individual. Samantala, umabot naman sa 67, mga Brad, ang mga health facilities sa bansa na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at habagat. Sa Pulong Balitaan, sa Office of Civil Defense, sinabi ni Health Undersecretary Dr. Gloria Balboa na karamihan sa mga ito ay barangay, health centers at ospital. Nilino naman niya na natiling operational ang mga nasabing pasilidad. Ayon pa kay Balboa, aabot sa mahigit 54 na milyong piso ang halaga ng pinsalang idinulot ng mga health facility na ito. Hindi namang paglalaanan, handa namang paglaanan ng Quick Response Fund ng Department of Health ang mga naturang pasilidad. Tiniyak din ni Balboa na sapat ang supply ng gamot, partikular ang doxycycline para sa mga mamayang na lubog sa baha sa kani-kanilang mga lugar. Alas 4:19 ng umaga, mga Brad. Nakatutok naman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga lugar na pinakapektado ng mga naranasang pag-ulan at pagbaha. Inuna ni Pangulong Marcos Jr. ang pagbisita at mag-inspeksyon ang Pampanga at Bulacan upang maisaayos ang kalagayan ng mga residente doon na apektado ng mga pag-ulan at pagbaha. Ito ang binigyan din ni Communications Undersecretary Claire Castro sa gitna ng pangintriga ng ilan sa selebrasyon ng kaarawan ni First Lady Liza Araneta Marcos noong pang nakaraang linggo. Huwag anyang kalimutan na inuna ng Pangulo na mabisita at ma-inspect ang Pampanga at Bulacan upang maisaayos at kalagayan ng ating mga kababayan at maipaabot ang tulong sa mga apektado. Ayon kay Castro, ang isang gabi na kasama ng Pangulo ang kanyang pamilya upang ipagpasalamat ang kapanganakan ng unang ginang ay hindi nangangahulugan na iniwan ng Pangulo ang kanyang obligasyon sa mga Pilipino. Mama! Mismong ang mga taga-media anya ay saksi rito noong nakarang Lunes ang kaunti oras na isa-isang gabi na makasama ng Pangulo ang asawang, pamilya at iba pang malalapit para sa isang mapagpasalamat sa buhay na biyaya ng Diyos sa kanyang asawa ay hindi nangangahulugan na iniwan ng Pangulo ang kanyang obligasyon sa bayan. Paglilinaw pa ng opisyal, ang pagdiriwang na ito ay noong nakaraang linggo pa at hindi ito nitong weekend kung kailan nakaranas ng pag-ulan at pagbaha ang iba't ibang bahagi ng bansa. Hindi anya ito naganap sa kasagsagan ng bagyo noong Biyernes o Sabado. Sabi pa ni Castro, sa kasalukuyan, nakatutok ang Pangulo sa mga lugar na apektado ng mga pag-ulan at pagbaha upang masiguro ang pagiging mabilis na pagtugon ng pamahalaan. Alam nyo itong mga ganitong senaryo mga brad, yung laging pamumuna po nung ating mga kababayan dyan sa mga ganyang personal na aktibidad ng Pangulo, ay tao din naman huyaan. Diba? Ay, hindi naman na pwedeng habang buhay, buong buhay niya, ay nakatutok lang siyempre doon sa public service. Ayan po, may buhay tayo rin po, may oras yung trabaho natin. May oras din po tayo para sa pamilya. Hindi naman siguro masama na mag-celebrate at lalo't birthday naman at hindi naman na intention siyempre nakalimutan. Alam nyo, ito regardless kung anong-ano, kung sinong pangulo ang nakaupo ho kay Aquino, Duterte o Marcos mga brad, eh lahat ho tayo laging ganyan eh. Kapag may ginawang kakaiba ang pangulo na hindi natin na gusto at hindi nag-responde sa mga dapat nating makitaan, yung nakasanayan ba natin, eh tayo lagi ibumabatikos. Sana ho, huwag nyo nang gamitin, huwag kayong magpagamit sa mga ganyang klase ng batikos at pagpuna. Dahil yan po eh, hindi ho nangangahulugan na iniwan na ho ng isang public servant yung kanyang constituents. Ano ho, unang-una, sabi nga dito, hindi naman ho on the same day eh. At kahit pa on the same day mga brad, anong gagawin ng Pangulo sa mismong araw na binabaha tayo? Diho ba? Regardless kung sino ang nakaupo ho dyan. Yung ginawa po dati ni Pangulong Aquino na hindi nagpunta doon sa binaha sa Bulacan dati, eh may punto din ho yun. Dahil pagkakaguluhan nga naman siya. Diho ba? May mga ganyang bagay discarte ho. I-ano natin, ibigay natin sa Pangulo yung discarte nila. Yan ho eh, kaya ho Pangulo yan eh, sila on top. Hindi ho sila yung nandoon sa baba. Pag yun nasa baba ang walang ginagawa, doon tayo magalit. Diba naman eh, ikaw ba? Gusto mo, pag uwi mo, nagingit-ngit yung asawa mo sa'yo. Kahit Pangulo, syempre. Eh, hindi pa pwedeng nakasimangot yung misis niya. Kailangan ismile din niya. Alam nga naman, paano makakapagtrabaho yan kung nakasimangot yung misis? Hindi pinuntahan yung birthday. Hindi mo lang nakantahan. Diba naman kayo? Alas 4:23 na po ng umaga mga brad. Reports muna tayo ha. Aerial inspection is nagawa naman ng OCD bilang bahagi ng kailang risk assessment sa mga lugar na apektado po ng habagat. Ramonda sa balitang yan, kinakapatid J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagsagawa ng aerial inspection kahapon ang pamahalaan sa mga lugar na apektuhan ng malakas na pag-ulan dulot ng habagat, kabilang na ang Bulacan, North Luzon Expressway, Pampanga at Tarlac. Pinangunahan ni Department of National Defense Undersecretary Irineo Espino at Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Harold Cabreros ang naturang inspeksyon. Dahil nito na matukoy ang lawak ng bisalang idinulot na mga pagbaha at masuri kung kinakailangan ng kagyat na tulong ng mga apektadong komunidad. Ang resulta ng aerial inspection ay gagamitin bilang batayan naman sa pagtukoy ng mga kinakailangan tulong at tugon ng pamahalaan para sa mga komunidad na apektado ng pagbaha. Batay sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, pumalo na sa 2.5 milyong pamilya o 8.8 milyong individual ang apektado ng masamang panahon. Partikular na ito sa mga rehiyon ng Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Mimaropa at Metro Manila. Para sa Bagong Pilipinas, si Mike Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ronda Pilipinas. 4:25 in the morning, debris cleanup naman sa mga infrastructure projects uubligahin ng Quezon City Local Government. Ramonda sa Baltangyan, Mary Ann Bastasa.
1: Rancho Pilipinas. Report.
4: Magpapatupad na ng mas mahigpit na pulisiya ang Quezon City Government sa mga infrastructure project, partikular sa mga nag-iiwan ng construction debris, basura at mga sirang public facilities sa ilalim ng Quezon City Construction Site Restoration and Cleanup Compliance Ordinance. Kinakailangan makakuha ng Certificate of Site Restoration and Cleanup Compliance o CSRCC ang lahat ng public at private infrastructure projects bago opisyal na tanggapin o tuluyang ma-authorize ang mga ito. Ayon sa LGU Line Ordinansa na maiwasan ang pagbara ng mga construction debris sa mga kalsada, sidewalk, drainage system, waterways at iba pang pampublikong lugar na maaaring magpalalapa ng pagbaha at magdulot ng panganib sa mga residente. Kabilang sa magiging requirements, ang paglilinis ng mga demolition debris, pagsasaayos sa mga apektadong kalsada at drainage, pagsasaayos ng environmental at waste management regulations. Ang mga lalabag naman dito ay maaaring patawan ng multa at iba pang parusa, kabilang na ang posibleng pagsuspende o pagsasara ng construction operations. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Alas 4:26 ng umaga, mga brad, 1.23 million individuals na apektado, mga brad, ng kalamidad. Yan po ang naitala sa probinsya ng Pangasinan. Ramonda sa balitang yan, Mildred Kokya.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: 1.23 milyong individual ang naapektuhan ng malalakas na pag-ulan, pagbaha at iba pang insidente kaugnay ng habagat at mga bagyo sa Pangasinan. Sa ulat ng PDRRMO, 358,626 pamilya o 1,235,587 individual mula sa 637 barangays, 28 municipalities at 4 na lungsod ang apektado ng kalamidad. Patuloy pa ang validation ng datos. Samantala, 9,969 individual o 3,244 pamilya ang nasa evacuation centers at iba pang evacuation sites. Naitala ang pagbaha sa 213 barangays sa 15 municipalidad at 2 lungsod. Humukupa na ang tubig baha sa 37 barangay habang nagsubsidiya na rin ang flash flood sa 12 barangay. Meron ding landslide sa 17 barangay, river embankment erosion, pagbagsak ng poste at pagkatumba ng puno. Wala namang naitalang casualty. Patuloy ang validation at monitoring ng PDRRMO sa mga apektadong lugar at mga residenteng inilikas. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo.
1: Pilipinas.
0: 4:28 in the morning, mga brad. Ang LGU Agno Pangasinan agad naman nagsagawa ng clearing operation sa isang mudslide affected area sa nasabing bayan. Ramonda sa balitang yan, Ricky Casipit.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Agad nagkasa ng clearing operation ang pamahalang bayan ng Agno Pangasinan sa Barangay Boboy bilang tugon sa mudslide na dulot ng habagat. Ang Barangay Boboy ang isa sa mga lugar na nakaranas ng mudslide sa bayan ng Agno dahil sa patuloy na pag-ulan na dala ng habagat. Pinangunahan ni Mayor John Celeste ang operasyon upang personal na masuri ang kondisyon ng lugar at matiyak ang agarang pagtugon. Bilang bahagi ng mabilis na response, nakipagtulungan din ang LGU sa pamahalang palalawigan ng Pangasinan na nagpahiram ng heavy equipment upang mapabilis ang pagtanggal ng mga putik at debris sa apektadong lugar. Patuloy ang mga hakbang ng Agno LGU upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente at mapabilis ang pagpapabalik sa normal na kalagayan ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Casipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dugupan City.
1: Ronda, Ronda, Pilipinas. Ronda, Pilipinas. Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: 4:29 in the morning, mga brad. 22 pamilya namang apektado ng landslide sa sityo Luwakan, Itogon, Benguet. Ligtas na sa kapahamakan. Ramonda sa balitang yan, Jong Munar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Agarang nakapagbakwit ang ilang mga pamilya sa Sitio Tulibeng, Luwakan, Itogon, Benguet dahil sa pag-uho ng lupa mula sa nasasakupan ng isang high-end subdivision na kabahagi ng isinasagawang karagdagang farm to market road na sumagasa sa kanilang lugar. Tumulong mga kapulisan ng Itogon Municipal Police Station at barangay officials o ng Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council sa preemptive evacuation ng mga residente bago ang mas malalang pagunang lupa na nagresulta sa pagkakatabon ng tatlong kabahayan. Nagpaabot naman ang pasasalamat ang mga apektadong pamilya sa mga opisyal ng barangay sa pamumuno ni Punong Barangay Franklin Almoza. Ayon kay Almoza, 22 pamilya ang apektado sa Sitio Tulibeng at tatlong bahay na ang natabunan habang binabantayan ang iba pang mga bahay dahil sa mapanganib na kalagayan ng lupa dahil sa walang tigil na pag-uulan. Agara naman nagpaabot ng tulong at rumesponde ang Itogon Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Municipal Social Welfare and Development Office at ng DSWD Social Welfare and Development Office. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Bonar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: Ronda, Ronda. Alas 4:31 na po ng umaga. Tuloy ang ating balitaan sa pagbabalik ng Ronda Pilipinas.
1: Ronda Pilipinas.
8: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kailang karapatan bilang mga manlalaro. Paalala pa rin Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng mga panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
9: Magandang araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
10: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
11: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n na nakakakuha, malaki tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay bibigay na lang namin sa pambahon ng mga bata at pagbili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Ronda, Ronda, Pilipinas, Pilipinas. Balita ang bago. Balita ang kakaiba. Balita ang sa taste ng Generation Next. Ronda, Ronda, Pilipinas. Ni Lawrence Tan Hoco sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ronda, Ronda, Pilipinas. Ronda, Ronda, Pilipinas. Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: 4:34 in the morning, mga brada. Ronda Pilipinas is back.
1: Pilipinas.
0: Kuha muna tayo ng live report mula naman sa ating kinakapatid AJ Ignacio patungkol sa ipatutupad po ngayong rollback. Bakit naman ganong kinakapatid? Bakit naman kakarampot lang sa gasolina?
13: Mama!
0: Alamin natin, kinakapatid.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Alam mo nga kinakapatid, medyo may konting pagkalungkot nga lang, no, dahil pares tayong gumagamit ng gasolina.
0: Napag-iwanan tayo.
14: Oo, parang hindi ko naramdaman nga. Ito nga, parang...
0: Gating nga yung binigay sa atin eh.
14: Oo, gating nga. Gating nga yung rollback. Pero ito na nga, kinakapatid, ano, ngayong araw na ito. Simula mamayang alas 6 ng umaga, kinakapatid na Lawrence, ay patutupad na nga ang rollback sa presyo ng produktong petrolyo ngayong linggong ito. Kung saan nga sa kwentada siya ng Department of Energy, kinakapatid, 3 pesos and 83 centavos ang kada litro ang i-rollback sa kada litro sa presyo ng diesel. Habang ito na nga, mga kapatid, yung pinag-uusapan natin, yung gatinga na 32 centavos sa kada litro ng gasolina ang tapyas ngayong linggo nito. Oo nga eh, ito na nga 3 pesos and 84 centavos naman sa kerosene. So kinakapatid, ano, lilinawin lang natin sa mga motorista na nais i-avail itong mga rollback na ito ay ipatutupad ang naturang presyo simula mamayang alas 6 ng umaga. So yung mga nais nga ma-avail ito ay epektibo na mamayang alas 6 ng umaga ang naturang rollback. At ang bunsod nito, kinakapatid na Lawrence, kaya natapyasan ng ganito kababang gasolina dahil tumaas yung insurance cost ng gasolina. Kaya medyo natapyasan ng kalakihan itong rollback sa gasolina. At ganun din sana ang diesel, dapat nasa 4 pesos yan, kinakapatid, same as kerosene. Dahil nga dun sa insurance cost, meron na nagkaroon ng bagyang tapyas.
0: Sa akin na lang sana kumuha ng insurance.
14: Yun na nga, kinakapatid, kung pwede lang sa'yo na, talagang sa'yo na dapat kumuha. Kaya lang, medyo may pamantayan kasi ang international world market.
0: So yun ang dahilan, dapat 4, di ba, dapat hanggang 450?
14: Tama, tama ka dyan.
0: Pero dahil dun sa insurance, nabawasan.
14: Diyos mo. Yun,
0: masakit. At,
14: masakit talaga.
0: Dapat sa atin naman 80 centimos, di ba?
14: Oo, 80 to pwedeng pumalo ng piso. Pero dahil nga doon sa nangyaring ano ng insurance sa mga oil company ng mga freight cost, kung tawagin nga natin ng mga oil companies, eh doon na tayo nagka-loko-loko na.
0: Ayun
14: at tumaba yung rollback natin. Pero ganun at ganun pa man, magandang balita pa rin ito, kinakapatid, dahil na dalawang sunod na increase ito nung bago matapos ang Agosto. At primero ng Setyembre ay rollback tayo ngayon. So yan naman ang pinakauling balita, kinakapatid, na Lawrence, mula pa rin dito sa Southern Part of Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Ronda Pilipinas.
0: 4:38 in the morning. Napapauka na lang ano, yung iba eh, halos 4, samantalang sa gasolina eh masakit eh. Okay na yan, sabi nga eh, kaysa naman tumaas pa yung ating presyo, eh mas mahirap naman yung ganun. 4:38 in the morning, mga brada. Muling pinunuman ng isang mambabatas ang delay sa panukalang layong bantayan ang pambansang pondo at maiwasang maulit ang flood control scandal. Ayon kay Senador Bam Aquino, nakakabahala ang nawala sa listahan ng prioridad ang Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability, o yung CADENA Act, na kilala rin bilang Blockchain the Budget Bill, ngayong issue pa rin ng katiwalian sa flood control. Mula anya sa pangatlong noong 2025 ay nasa 41 na ngayon ang naturang panukala bilang prioridad ng Legislative Executive Development Advisory Council. Hindi rin natanggap ni Aquino ang paliwanag ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan na nagpa siya ang liderato ng Kongreso na iklian ang listahan at unahin ang mga mahalagang panukalang batas na madaling maipasa sa loob ng 12 buwan. Sa ilalim ng naturang panukala, mga brad, inaatasan ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na i-upload at panatilihin ang detalyadong mga dokumentaryo o dokumento kaugnay ng budget nito, kabilang ang mga kontrata, gastusin sa proyekto, bills of materials at procurement records sa isang digital budget platform. Ang mga opisyal naman ng gobyerno na mabibigong magsumite ng mga kinakailangan dokumento o mag-upload ng peking impormasyon ay haharap sa administratibo at kriminal na parusa. Sinabi pa ng mambabatas na magiging magandang legasiya ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sakaling maisabatas ang nasa kanyang termino ang nasabing panukala, mga brad. 4:40 in the morning. Naibalik naman na ng Meralco o ng Manila Electric Company ang serbisyo ng kuryente sa halos lahat ng customers nito na apektado ng power interruption dulot po ng habagat. Nasa 2,800 na lamang ang bilang ng mga apektadong customers, kung saan mahigit 1,000 sa mga ito ay nasa mga lugar na binahan sa ilang bahagi ng Metro Manila. Kabilang ang Cavite at Bulacan. Ayon kay Meralco Vice President and Head Corporate Communications Joe Saldarriaga, patuloy ang pagtatrabaho ng kailang mga crew at personnel para makompleto ang restoration sa mga natitirang customers. Nagpasalamat din siya sa pasensya ng mga customers at sa tulong ng mga ito sa pagre-report ng outages sa kanilang lugar, nakatulong upang mapabilis ang restoration efforts ng Meralco. Samantala, nagsimula namang maghanda ng relief packs ang One Meralco Foundation para po sa mga pamilyang naapektuhan ng malakas na pag-ulan at pagbaha.
13: Kumunek sa highway ng mga balita, impormasyon at entertainment. Left turn, right turn, U-turn. Basta't may isyong pinag-uusapan, iikutan yan ng

4:41 in the morning mga brad. Tiniyak naman ng Department of Health na sapat at available ang mga gamot kontra baha, particular ang doxycycline laban sa leptospirosis. Sa pulong balitaan ng Office of Civil Defense, sinabi ni Health Undersecretary Dr. Gloria Balboa na may supply ng nasabing gamot ang Central Office ng DOH, ang mga regional offices at ang rural health units ng Kagawaran. Paghahanda umano ito sa inaasahang pagtas ng mga kaso ng leptospirosis dulot ng pagbaha. Katuwang dinaanyan ng DOH ang mga partners nito mula po sa local government units at Philippine Red Cross upang matugunan ang mga serbisyong pangkalusugan. Nananawagan si Balboa sa publiko na iwasan ang paglusong sa baha at kung hindi ito may iwasan ay gumamit ng protective gear gaya ng bota at kapote. Inikayad din niya ang mga nais tumulong at ang mga lokal na pamahalaan na isama ang mga naturang protective gear sa kanilang ipamimigay sa mga nabaha. Ayun, maganda ho yun ha. Kasi karamihan eh hindi ho nagsasama ng usually, yung mga usual ano lang, yung mga usual na pagkain, ganun, relief packs, yung binibigay po nila sa kanilang mga constituents. Why not give them, kung hindi nyo mabigyan ng, kumbaga, maayos na flood control, huwag nyo naman sigurong kurapin pa yung ano. Yung mga kapo-kapote na yan, tsaka mga bota-bota, mga brad. Yung mga ginagamit po ngayon, yung mga parang jumper suit, ay pwede na ho yun. Hanggang dibdib na ho yun eh. Parang yun ang tinanggap na lubog talaga sa baha. Hindi, para ho proteksyonan yung inyong mga nasasakupan na ano ho. Bigyan nyo yung mga, ano, yung mga matatanda ho na ganyan na pwedeng bumuhat ng bata. Sige, yung mga bata nakabota, kapote, para lang sa ganun ay mabigyan po sila ng additional protection at prevention. Sabi nga natin, prevention is better than cure, di ho ba? Kesa yung doxycycline na lang i-offer ninyo. Nakagat na at nalagyan na ng ihi yung... Diyos mo. Alas 4:43 ng umaga mga brad. Sa kaugnay na balita naman, nag-ikot sa iba't ibang barangay sa lungsod ng Taguig ang Health Center o Taguig Health Centers at Health Emergency Response Teams ng lokal na pamahalaan upang mamahagi ng doxycycline gamot kontra leptospirosis. Ayon sa LGU, ngayong may pagsipa ng kaso ng leptospirosis dulot ng di maiwasang paglusong sa baha ng ilang residente, prioridad ng LGU na agaran itong pigilan na kumalat. Na isang lokal na pamahalaan ay pagsiguro na ang kalusugan ng mga mamamayan ay pinangangalagaan. Ilan naman sa barangay na napuntahan ng LGU ay ang Barangay Bagong Bayan, Barangay Bambang, Barangay Central Signal, Barangay Fort Bonifacio, Barangay Ibayo Tipas at iba pa. Inaasahang iikot pa ang LGU sa iba pang mga bahagi ng lungsod upang mamigay ng libreng gamot. Alas 4:44 na po ng umaga mga brad. Patuloy pa ang pagdami naman ng nais na mamuhunan sa bansa para po sa pagpalago ng renewable energy. Sa katunayan, ayon sa Department of Energy, umabot na sa 5.46 trillion pesos ang investments para dito sa buong bansa. Sa datos po ng DOE Green Lane Initiative, ang 5.46 trillion ay para po sa 187 certified renewable energy projects. Inaasahang makakabuo ito ng 276,000 mahigit na trabaho at oportunidad para po sa mga Pinoy, lalo na kapag sinimulan na ang konstruksyon at operasyon ng mga proyekto. Ayon naman sa DOE, patunay ito na mataas ang kumpiyansa ng mga investors sa paglago ng sektor ng renewable energy dito po sa ating bansa. Patuloy naman ang DOE sa pagbuo ng mas magandang polisiya at programa upang mas marami pang mahikayat na mamuhunan para po sa renewable energy sa bansa. Alas 4:45 na po ng umaga. Nakatulan naman mga brad ng habang buhay na pagkakabilanggo ang dalawang drug pusher sa Quezon City. Wala pang 5 buwan matapos arestuhin sa isang buy-bust operation. Pambilis niyan ha. Kinilala ang mga akusado na sina Hanoden Basmala alias John at Sainor Musa. Sa addition po ng Quezon City Regional Trial Court Branch 219, napatunayan guilty beyond reasonable doubt ang dalawa sa pagbebenta ng mahigit 1 kilo ng shabu. Isinagawa ang buy-bust ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA National Capital Region itong April 10 sa barangay Pasong Putik, Quezon City. Nasamsam sa operasyon ang mahigit 1 kilogramo ng shabu o 1,000 gramo ng shabu. Nagkakahalaga naman po mga brad ng 6.9 million pesos. Bukod sa life imprisonment, pinagmulta rin ang bawat akusado ng 1 milyong piso.
Ayon kay PDEA Director General Undersecretary Isagani Neres, patunay ang mabilis na hatol na sa maayos na case build-up at pagreserba ng mga ebidensya o pagpreserba ng mga ebidensya. Bihira lang ho yan, ha, yung ganyang kabilis na nahatol. Pag maganda-ganda ho at magaling-galing yung mga operatiba na nakahuli sa'yo, aba, talaga namang maganda-ganda rin yung bilis ng hatol ho. Oh, hindi tanga-tanga. Kasi minsan talaga mga brad, kahit nahuli na, meron na talagang hindi mo masasabi na tanga-tanga. O hindi nagtatanga-tangahan laang yung ibang mga operatiba ko. Ano? Pagpalagay nyo na laang yung ilang kaso po sa na isasampa sa smuggling. Oh, sa DOJ na isasampa ho yan. Pero for some reason, ng DOJ, hindi maisampa ang kaso sa korte. Sa korte. Bakit? Dahil kulang. May mga kulang pong ebidensya. Kasi ayan ho, sa prosecutor ho, tinitimbang ho yan. Kung dapat ho ba itong maipasa ba sa korte? O dito pa lang, kulang-kulang natin, hindi papasa sa korte ito. Ang problema, sino ba yung mga nagsasampa ng kaso? Ano ho? Kaya totoo siya sabi po dito ni PDEA Director Isagani Neres na ang mabilis na hatol ay nasa ano po yan, case build-up at pagpreserba ng mga ebidensya, ha? Dahil kahit ilang huli mo dyan, kung pagdating sa piskal, wala pong sapat na ebidensya, nga pa rin kayo. Laya pa rin yan. Ang masakit, babalik at babalik yan. Buti sana kung babalik lang sa bentahan, kung kayo na ang balikan ng huli. Or, baka mamaya naman, sadyang kinulangan yung ebidensya. Para masabing na huli, pero nakalaya. 4:48 in the morning mga brada. Dadalo naman ngayong araw si Secretary Vince Dizon sa turnover ceremony ng JICA-funded IMUS retarding basin sa Provincial Government of Cavite ngayon po. Ngayon pong araw yan, September 1. Layunin mga brad ng proyekto na mabawasan ang matinding pagbaha sa Cavite sa pamamagitan po ng dalawang offsite retarding basin na pansamantalang sasalo sa at mag-iimbak ng flood water bago ito unti-unting pakawalan patungo po sa Imus River. Inaasahang makatutulong ang proyekto upang maprotektahan ang mga komunidad sa downstream areas at mabawasan ang pinsala ng pagbaha sa mga infrastruktura, agrikultura, mga ari-arian at buhay ng mga residente. Alas 4:48 ng umaga. Napansin nyo ba kung bakit sa BGC hindi bumabaha mga brad? Kasi po meron po silang tinatawag na basin dyan eh. Yung saluhan ng tubig. Ito po kung hindi ako nagkakamali, dati po tayo nagtrabaho dyan sa BGC. Siguro around 2014, ayan. Medyo dyan po tayo napapadpad sa BGC. No? Napagtataka tayo, bakit ba hindi binabaha itong BGC? Yung pala, meron po itong saluhan ng tubig. Dyan po sa isang circle po dyan, malapit sa 31st Street. Yung may puno ba? Parang park. Yung po napakalaking basin ho yan. Para po catch basin ho ng tubig. Water deposito. Parang doon dinideposito yung tubig baha. Yan po may lalim na nasa apat na palapag kung tutusin. Kung building ang titignan mo, apat na palapag ho yung lalim yan. At kaya pong mag-store ng nasa 20 million plus liters of water. Ganun po kalalim at ganun po kalawak yung mga yan. At matapos ho yung

0: nalipat pa ng mga ganyang bagay, magsagawa po ng mga ganyang bagay. Kumbaga, hindi po na plano ng mabuti ng last 50 years yung ating pamumuhay ngayon. Kaya po tayo ay umaani ng perwisyo po ngayon. So sabi nga po ni Engineer Palafox, 25 to 50 years ang kailangan natin bunuin para po tuluyang maayos po itong nangyayari po sa atin. So basically, not in our lifetime. Ngayon, itong makikita natin na maayos po itong mga gantong klase ng pagbaha. Dapat po ngayon pa lang ay kumbaga ang gagawin natin simula po ngayon, alam ko may master plan na ipapasa po at iaaprubahan ng Kongreso para po dito po sa atin nang sa gayon ay maigawa po. Ang problema kasi mga brad, yung ating siguro it will boil down dito sa ating sistema, ano, dahil ang siste, ang mga proyekto po na ginagawa natin, pagpalagay natin hindi nila kinukurap ha, pagpalagay natin hindi ninanakaw yung mga pang flood control, pagpalagay natin honest sila at with all fairness yung kailang ginagawa, talaga namang nasisira laang. Eh dahil po kasi hindi po magkakarugtong yung mga proyekto po nila. Di ho ba? Ang mga nakaupupong official ngayon ay prioridad syempre yung magagamit na agad ng ating ng kanilang constituents, di ho ba? Makikita agad na tapos na, 1 to 2 years lang kailangan tapos na. Eh pag ganun po yung proyekto, kahit i-assume na natin na kumbaga high quality, hindi ho sapat yun para po ma-prevent yung mga pagbaha. Dahil ang kinakailangan ng pagbaha natin, sa gaya ng binanggit ko kahapon, dapat yan from mountain to rivers. Ganun ho, itutuloy po natin yung mga nasasakop na ulan dyan po sa bundok, pababa po sa ilog, iiwas po natin sa mga kabahayan, ganun. Eh ang District 1 for example ng isang probinsya, poprotektahan niya lang yung kanya, paano naman yung kabila? Diba? Kaya kailangan mo yan, talagang may isang timon. Hindi ho po pwedeng ang proyekto ay ipaproject nyo lang para lang po kayo may maiyabang. Ano? Mahirap yung gano'n. Alas 4.53. Oy, bago tayo magtapos mga brad ha, gusto ko lang munang isingit itong ating big job.
1: PJ time na! Lawrence, pa-PJ ka naman! BJ! BJ! BJ! Ayan na! Babayuhin na tayo!
2: Babayuhin?
1: Babayuhin tayo ng mga bonggang jobs. Kaya nga BJ eh. Big job!
3: Job vacancies, job opportunities, office tips, simple business, career techniques. Lahat yan dito sa Big Job!
4: BJ tayo na! Tayo na! Pilipinas!
0: Oy, sa mga gustong mag-grind mga brad, eto ha, baka ito na ang chance nyong inaantabayanan. Dumalo na sa Pinoy Job Fair ng SM Retail. Trabaho ngayong darating pong September 3, 2026 dyan po sa SM Manila, sa SM City Manila mga brad. Maraming job opportunities ang nagaantay mula po sa iba't ibang paborito mong brands at kumpanya, at may mga trabahong malapit po sa inyong tahanan. Isubmit lang ang inyong CV o yung curriculum vitae sa link na ma-access sa official post ng SM Retail Incorporated Careers Facebook page. Gaganapin mga brad ha, ulit September 3 2026 dyan po sa SM City Manila Event Center. Araw po yan ng Webes ha, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon, para mabigyan po ng sapat na oras at atensyon ang bawat aplikante sa registration at interview. Maaring magsara ang registration bandang alas 12 na po ng tanghali. So kumbaga dalawang oras lang yung pasahan po dito ha. Mas maaga kapag puno na ang venue at interview ang puno na rin po yung interview capacity nila. Kaya kung pupunta kayo, mas mabuting maaga kang dumating ha. Maraming career opportunities ang nagaantabay. Kung interesado ka sa retail, fashion, home, sports, toys, academe, banking, leadership at iba pa, may mga oportunidad para sa iyo sa mga SM branches na may available vacancies at malapit sa inyong lugar. Mga kampanya na mga maaari mong applyan, ito yan ha. Siyempre ang SM Retail Incorporated, Ace Hardware, SM Home Stationery, Sports Central, SM Store, Our Home, BDO Life, SM Super Malls, BDO Unibank, Bank, SM Fashion Surplus, Watson's Toy Kingdom, Pet Express, Snack Exchange, National University, Goldilocks, Save More Markets, SM Hypermarket, SM Supermarket, SM Appliance Center, at Miniso. Mga brother, huwag kalimutang dalhin ang mga kopya ng iyong updated resume, valid IDs, ballpen, mga benepisyo at

0: oportunidad sa SM Retail Career Growth at Development Opportunities, Team Management at Fun Events. May mga special na retail perks at community involvement initiatives din, ha? Baka dito na magsimula ang susunod na chapter ng iyong karera, brother. 4:56 in the morning, mga brad. Time to say goodbye for us.
1: Merry Christmas.
0: Oy! Pasko na. Maraming salamat po sa lahat na nakinig. Sumubaybay, tumutok for today. Maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay. At sa ibaba naman para sa pagsubok sa buhay. Lawrence Tanho ko, mga brad. Magkakaroon tayo bukas. Adios.
2: Ronda, Pilipinas. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
4: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
6: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
7: Maganda bang takbo?
6: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
4: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
8: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
4: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
9: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Isang makasaysayang yugto ang nakatakdang harapin ng Mindanao. Ito ang kauna-unahang Barma parliamentary election sa Setyembre 14 ngayong taon. Pero paano nga ba nabuo ang rehiyon na ito? Narito ang aking special report.
4: Taong 2014, nang lagdaan ang Comprehensive Agreement on Dibang sa Moro sa pagitan ng National Government at ng Moro Islamic Liberation Front. Ito ang naging tulay para maipasa ang Republic Act 11054 o ang Bangsamoro Organic Law na naratipikahan sa pamamagitan ng isang plebisito noong taong 2019. Ang hakbang na ito ang tuluyang nagbuwag sa dating Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM. Layo nitong magbigay daan sa mas malawak na autonomy at self-government sa ilalim ng bagong BARM. Ano nga ba ang pagkakaiba ng BARM sa dating ARMM? Kung sa ARMM ay magkahiwalay ang executive at legislative branch, ang BARM ay gumagamit ng parliamentary form of government. Sa ilalim ng sistemang ito, ang mga botante ay maghahalal ng kanilang mga kinatawan para sa Bangsamoro Parliament. Ang parlamento naman ang boboto para piliin ang chief minister na siyang mamumuno sa executive branch ng BARM. Para pangasiwaan ng transisyon, binuo ang Bangsamoro Transition Authority o BTA. Nagsilbi itong interim government na inatasang magpasa ng mga priority codes at maglatag ng pundasyon para sa bagong pamahalaan. Matapos ang ilang taong paghahanda, nakatakda ng ihalal ng mga mamamayan ang kanilang mga permanenteng leader.
3: Ang nalalapit na halalan sa BARM ay hindi lang tungkol sa usapin ng politika. Ito ay pagpapatibay sa isang kasunduan na naglalayong tuldok na ang gulo at isulong ang pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao. Victor Liantino, IBC News.
5: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
6: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
7: Asahan niyo, papangandam natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo na ang pag-iipunito kung dati o inalalo na. Pero matatawa ko lang yun kung kasama ko kayo mga barangay captain.
8: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay na kinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at requests, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
9: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays. A total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
2: Mahal na Pangulo, maraming
10: salamat sa
2: inyong tulong. Hindi lang po sa aming liga ng mga barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng liga.
8: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
11: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan, open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
13: Isang magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Araw po ngayon ng Martes, unang araw po ngayon ng Setyembre taong 2026, unang araw po ng Burmans. Sabay po tayong napakikinggan sa 104.3 The Capital at sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, PBS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa buong bansa at napapanood sa mga social media account ng Radyo Pilipinas. Sa programang ito, numero uno ang mga magsasaka at mangingisda. Malalaman niyo po ang mga proseso sa paggawa ng pagkain at matutunghayan niyo ang mga balita at impormasyon na may kinalaman sa sektor ng agrikultura. Sa ngalan po ni Hero Robigado, ako po ang inyo po makakasama, Christopher Terambulo. At ito ang
6: Usapan ay Balita, Impormasyon at Sari-Sari dito sa Radyo Pilipinas.
13: Para sa mga pangunahing balita pang agrikultural, National Irrigation Administration walang naitalang pinsala sa mga dam sa kabila ng mga nararanasang pag-ulan.
6: Usapang Agrikultura.
13: Usapang Agrikultura
6: dito sa Radyo Pilipinas.
13: Department of Agriculture at Department of Energy nagdakda ng geofence para maprotektahan ang mga lupang sakahan sa patuloy na pagpapalawak ng mga solar projects sa bansa.
6: Usapang Agrikultura.
13: Usapang Agrikultura
6: dito sa Radyo Pilipinas.
13: At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Hindi nakapagtala ng pinsala ang National Irrigation Administration o NIA sa mga dam sa kabila ng walang tigil na pag-ulan dulot ng habagat. Sa panayam, sinabi ni NIA Administrator Engineer Eddie Guillen na tanging ang irrigation facility ang nasira bunsod ng masamang panahon. Gayunpaman, hindi naman ito naapekto ang standing crops kasabay ng pangako na aayusin ang layong madaling panahon. Samantala, umapaw naman ang tubig sa ilang diversionary dam maliban na lang sa high-level dams. Papasukin naman natin ang mga balitang nakalap mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Unahin muna natin dito sa Kalakang, Maynila. Health protocol kontra dengue at leptospirosis sa mga paaralang pinaigting ng DepEd. Mula sa DZRB Radyo Pilipinas, Manila, J. Mark Tagala, i-balita mo!
10: Radyo Pilipinas, report!
14: Inatasan ng Department of Education ang lahat ng pampublikong paaralan na palakasin ang ipinatutupad na protocols para maiwasan at matutukan gayon din ay maiulat ang mga kaso ng dengue gayon din ng leptospirosis. Ito ay ayon sa DepEd ay sa gitna na rin ang pagdami ng mga kaso ng naturang sakit dulot ng malakas na pag-ulandara ng hanging habagat at ng mga nagdaang bagyo. Ayon kay Education Secretary Sunny Angkara, naglabas na sila ng 2 pabatid o advisories sa mga paaralan lalo na sa mga school head, guro, gayon din sa mga kawani na mahigpit na ipatupad ng mataas sa pamantayan ng kalinisan. Kasunod nito, nanawagan ang kalihim sa mga pamunuan ng paaralan na paigtingin ang kanilang Enhanced 4S Strategy na itinakda ng Department of Health upang puksain ang mga pinanggagalingan ng mga nabanggit na sakit. Binigyan din pala kalihim na nais ipagulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magtuloy-tuloy ang edukasyon ng mga kabataan nang hindi nasasakripisyo ang kanilang kalusugan sa panahon ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagada, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Leptospirosis cases sa lungsod ng Quezon sumipa sa loob ng 2 linggo. Mula sa DZRB Radyo Pilipinas, Manila, Mary Ann Bastasa, i-balita mo!
10: Radyo Pilipinas, report!
15: Patuloy ang panawagan ng Quezon City Health Department sa publiko na umiwas sa paglusong sa baha at maruming tubig kapag umuulan. Kasunod yan ang pagsipa ng kaso ng leptospirosis sa lungsod na nadagdagan ng 201 kaso sa loob lang ng 2 linggo mula August 14 to 27. Batay sa pinakahuling 2-week surveillance comparison, halos 6 beses na mas mataas ito kumpara sa 35 kaso lamang na naitala noong nakaraang linggo. Tumaas din ang daily average cases mula 3 kada araw hanggang sa 14 na kaso kada araw sa kasalukuyang 2 linggo. Dahil dito, patuloy na pinaalalahanan ng mga residente na agad magpakonsulta sa doktor kung lumusong sa baha at nakararanas ng sintomas ng sakit para maresetahan ng doxycycline. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Lokal na pamahalaan ng Infanta Pangasinan, naglaan ng 3.7 milyong pisong calamity fund para sa rice assistance sa mga residente na apektado ng habagat. Mula sa DZMQ Radyo Pilipinas Dagupan, Ricky Kasipit, i-balita mo!
10: Radyo Pilipinas, report!
16: Inilaan ng lokal na pamahalaan ng Infanta Pangasinan ang humigit kumulang 3.7 milyong piso mula sa Calamity Fund para sa pagbili ng bigas sa ipapamahagi sa mga residenteng nangangailangan ng tulong ngayong patuloy na nararanasan ang epekto ng habagat. Ayon sa isang post ni Infanta Mayor Virgilio Vallarta, tinatayang 11,091 na pamilya ang makakatanggap ng tig 5 kilo ng bigas bilang bahagi ng pagtugon ng lokal na pamahalaan sa pangangailangan ng mga mamamayan. Na magugunitang isinailalim sa state of calamity ang bayan ng Infanta noong 28 ng Agosto dahil sa matinding epekto ng habagat sa bayan. Na tiniyak naman ni Vallarta na sasailalim sa inspeksyon at quality checking ang bawat sako ng bigas bago ito ipamahagi upang matiyak ang kalidad na matatanggap ng mga binipisyaryo. Layunin ng LGU na maging maayos, patas at malinaw ang proseso ng pamamahagi upang matiyak na makakarating ang tulong sa mga pamilyang higit na nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
13: mga house beneficiaries sa Barlig Mountain Province na katanggap ng Local Government Support Fund Rice Assistance Program sa tulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula sa DZRA, Radyo Pilipinas, Bontok. Apollo Padain, ibalita mo!
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
17: Makakatanggap hanggang September 1 ang mga 1,458 mga household beneficiaries sa Barlig Mountain Province mula sa Local Government Support Fund o LGSF Rice Assistance Program. Ang bawat household beneficiary ay makatanggap ng 50 kilong bigas na inuna ang mga barangay ng Kadaklaan at Yas sa Barlig Mountain Province. Ayon kay Angelo Vicente na isang staff mula sa opisina ng Mayor ng Barlig, ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tumulong para may maibibigay na mga bigas sa mga taga-Balig. Nagpahayag din ng pasasalamat ang mga beneficiaryo sa Balig sa Rice Assistance na ito ay magbibigay sa kanila ng savings sa kanilang mga gastusin. Para sa Bagong Pilipinas sa Bulubadaan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Boto.
13: Higit 2,500 mga pamilya sa Kidapawan City, Cotabato tumanggap ng 10 kilong bigas mula sa gobyerno. Mula sa DXRP Radyo Pilipinas, Davao, Kate Lau, ibalita mo!
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
18: Tumanggap ng 10 kilo ng bigas ang 2,509 na pamilya mula sa 4 na barangay sa Kidapawan City bilang bahagi ng assistance mula sa national government. Kabilang sa mga benepisyaryo ang mga pamilya mula sa Barangay Birada, Buwaan, Indangan at Perez na nakatanggap ng tulong na may kabuuang halagang 827,640 pesos. Ang assistance ay bahagi ng 169 million pesos na pondong inilaan para sa Cotabato sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF. Katuwang sa implementasyon ng programa ang pamahalang panalawigan ng Cotabato at National Food Authority o NFA. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
13: Mga produktong agrikultural mula sa Bicol tampok sa Fine Food Australia 2026 sa Melbourne, Australia. Mula sa DWJS Radyo Pilipinas, Albay, Gary Carl Carillo, ibalita mo!

0: Samantala muna, higit kalahating bilyong pisong halaga ng presidential assistance na ipamahagi na ng DA Cagayan Valley sa mga magsasaka at mangingisda. Mula sa Radyo Pilipinas, Tuguegarao, Dina Villacampa, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas, report.
2: Umaabot na sa 556 million pesos ang naipaluwal ng Department of Agriculture Region Field Office 2 sa ilan ng programang Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk Program sa buong Region 2 bilang tugon sa pag-iigpit ng sitwasyong pinansyal dahil sa tension sa Middle East. Nagbenepisyo rito ang mahigit 239,000 na magsasaka at mangingisda sa mga lalawigan ng Lambak, Cagayan, batay na rin sa datos na inilabas ng DA Region 2 hanggang ngayong Linggo. Matatandaan na sa ilalim ng batas, nagbibigay ang pamahalaan ng 2,325 pesos cash assistance sa bawat kwalipikadong benepisyaryo na magsasaka at mangingisda. Sa Lambak, Cagayan, mayroong mahigit 422,000 na target beneficiaries, kabilang dito ang 218,000 rice farmers, 191,000 corn farmers at 12,600 fisher folk na may nakalaang pondong 982.08 million pesos. Batay sa bilang ng mga benepisyaryo, nasa 56.63% na ang accomplishment ng rayon. Samantala, sa ilam ng updated implementing guidelines ng programa, pinalawak na ang saklaw ng programa upang maisama ang mga rice farmers na may sinasakang higit sa 2 hektarya. Kabilang na rin sa mga kwalipikadong benepisyaryo, mga high-value commercial crops farmers o ang mga nagtatanim ng gulay at prutas, gayon din ang mga coconut farmer. Para sa Bagong Pilipinas, din ito W. Acampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
0: Papasukin muna natin ang balitang naugnot. Mga produktong agrikultural mula sa Bicol tampok sa Fine Food Australia 2026 sa Melbourne, Australia. Mula sa DWJS Radyo Pilipinas Albay, Gary Carl Carillo, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas, report.
3: Lumahok ang Department of Trade and Industry Region 5 sa Fine Food Australia 2026. Dala ang 4 na Bicolano exhibitors at exporters mula sa Albay at Sorsogon upang ipakilala sa pandaigdigang merkado ang dekalidad at makabagong produktong Bicolano. Ayon sa DTI Region 5, 3 exhibitors mula sa Albay at 1 naman mula sa Sorsogon ang bahagi ng Philippine Delegation sa International Food Trade Event na ginaganap mula ngayong araw hanggang September 3 sa Melbourne Convention and Exhibition Center. Pinangungunahan ni DTI Region 5 Regional Director Dindo Nabol ang delegasyon katuwang ang Provincial Government of Albay. Layunin ang pakikilahok na makalikha ng mga bagong sourcing opportunities at maiugnay ang mga Bicolano food producers sa international buyers at suppliers. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Davao Agricultural Products nakatakdang pumasok sa Saudi Arabia. Mula sa DXRP Radyo Pilipinas, Davao, Kate Lau, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas, report.
4: Nakatakdang makarating sa Jeddah, Saudi Arabia ang mga produktong agrikultural mula sa Davao Region bilang bahagi ng panibagong export milestone ng rehiyon. Kabilang sa shipment ang chayote, cardava banana, kamote at singkamas. Isinagawa ang send-off ceremony sa barangay Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte sa panguna ng Department of Agriculture Regional Field Office 11 o DA-11, katuwang ang GERB Golden Hands Corporation. Sa kasalukuyang shipment, idinagdag ang chayote at kamote sa product line na ayon sa DA-11 ay nagpapakita ng patuloy na kumpiyansa ng buyer sa kalidad, consistency at supply capacity ng mga produktong agrikultural mula sa Davao Region. Ang hakbang ay nagbubukas ng karagdagang international market opportunity para sa mga produktong agrikultural ng rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
0: DA Bicol pinaigti ng surveillance laban sa African Swine Fever sa gitna ng mga bagong kasong naitala. Mula sa DWDF Radyo Pilipinas, Virac, Juris de la Rosa, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas, Report.
5: Pinaigting ng Department of Agriculture Bicol ang surveillance laban sa African Swine Fever o ASF kasunod ng mga bagong kaso sa ilang lugar sa Bicol. Gagamit ang DA Bicol ng ASF rapid test kit sa mga municipal slaughterhouse upang mas mabilis na matukoy ang presensya ng virus sa mga baboy. Ayon kay NMIS Regional Director Dr. Alex Templonuevo, maaaring lumabas ang resulta sa loob lamang ng 15 minuto. Patuloy rin ang pagkolekta ng blood samples sa mga barangay na may positibong kaso. Isinasagawa ang depopulation ng mga apektadong baboy ng mga LGU sa tulong ng DA Bicol Livestock Program, kabilang ang pagproseso ng indemnification o bayad pinsala sa mga hog raiser. Sa Camarines Sur, may mga positibong kaso sa 8 barangay ng Iriga City, 2 barangay sa Nabu at isang barangay sa Pili, Pamplona at Ragay. Ang Naga City, nakapagtala ng kaso noong August 5, ay nagsumite na ng requirement sa DABAI para makabalik sa Pink Zone o ASF Free Zone. Samantala, sa Catanduanes, nakumpirma ang ASF sa barangay Hikming sa Virac at sa Del Sur, Napo at Libod sa Pandan, batay sa real-time PCR testing naman ng DA Bicol. Patuloy ang surveillance sa mga apektadong lugar habang hinihikayat ang mga hog raiser na mahigpit na ipatupad ang biosecurity, paglilinis at pagdidisimpekta ng mga kulungan. Inatasan din ang mga LGU na magpatupad ng border control at restriction sa pagalaw ng mga baboy. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
0: Kumikilos na ang Department of Agriculture at Department of Energy para maprotektahan ang mga lupaing agrikultural sa gitna ng pagpapalawak ng mga solar projects sa bansa. Kaugnay nito ay iminungkahi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na ang paglalagay ng geofence sa mga tinatayang 3 milyong ektaryang patag na lupaing agrikultural, lalo na sa mga pangunahing taniman ng palay. Layunin ito na matukoy kung alinmang mga lugar ang dapat manatili para sa produksyon ng pagkain at alin ang mga maaaring pagtayuan ng renewable energy projects. Target ng DA at DOE na makumpleto ang kanilang Memorandum of Agreement sa Oktubre. Susuriin din ng ahensya ang mga umiiral na na-award ng energy project para maiwasan ang pagkakapatong sa mga prioridad na lupaing pang-agrikultura. Serbisyo karaban para sa mga magsasaka at mangingisda sa Zamboanga, patuloy na umaarangkada. Mula sa DXMR, Radyo Pilipinas, Zamboanga, Justin Bulanon, ibalita mo!
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
6: Patuloy na umarangkada ang Farmers and Fisherfolk Serbisyo Caravan ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga upang ilapit at gawing mas accessible ang mga serbisyo at programa para sa mga residente sa iba't ibang barangay sa lungsod. Pinamunuan ng Office of the City Agriculturalist ang nasabing aktibidad sa Dulian, Upper Pasunanca sa pakipagtulungan ng mga tanggapan sa ilalim ng pamahalang lokal, mga katuwang na ehensya at organisasyon. Kabilang sa natanggap na mga magsasaka at mangisda, ang mga libinibinhin ng guli at prutas, anti-rabies vaccination, food packs para sa mga beneficiaryo, mga punlan ng puno, basic life support training at marami pang iba. Inilapit din ng Philippine Statistics Authority o PSA at ng PhilHealth ang kanilang serbisyo sa mga komunidad habang namigay naman ng libreng gupit ang task force sa Zamboanga. Layunin ng inisyatiba na mapaunlad ang kalidad ng pamumuhay, kapakanan, kalusugan at kabuhayan ng mga magsasaka, mangisda at mga residente ng Dulian, Upper Pasunanca sa pamagitan ng naturang aktibidad. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.

0: Mga barangay mula sa 7 bayan sa Sulu nakatanggap ng Social Civic Projects Fund sa ilalim ng bawat bayan makikinabang. Mula sa DXSM Radyo Pilipinas Holo, Eloisa Muhammad, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Tanggap ng mga punong barangay mula Pandami, Luwos, Tapul, Luok, Kalingaran, Galawang, Panglima Estino at Indinan sa lalawigan ng Sulu ang pondong inilaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa implementasyon ng Barangay Development Project at Bagong Pilipinas Barangay Scholars Program. Pagbabahagi ni Association ng Barangay Captain President sa Chapter Nur Haipa Berto na siyang nangasiwa sa implementasyon ng programa sa lalawigan, una nilang mabibigyan ang mga barangay sa ilalim ng mga nabanggit na munisipalidad tapos makumpleto ang mga kinakailangang dokumento para sa pangangailangan ng barangay at kanilang mga eskolar. Sa 100,000 pesos community project, ilan sa mga naisumite ng mga barangay ay para sa paglalagay ng solar street lights, generator set, office equipment, ganang laptop, desktop computer at iba pang mga kagamitan na pinakakailangan na sa pagseserbisyo nila sa barangay. Habang 100,000 pesos naman ay nailaan para sa 5 eskolar na nasa ika-4 na taon na sa kolehiyo at labis na nangangailangan at nangangambang hindi makapagtapos dala ng krisis at iba pang suliranin. Aminado ito na hindi madali ang pagpili sa mga eskolar, lalo batid niya ang pangangailangan ng bawat estudyante gaya na lamang sa kailang barangay sa baligtang pandemi. Umaasa si Berto na magagamit ng mga eskolar nila ang 20,000 pesos na tulong upang patuloy na magsumikap at makapagtapos at matulungan ang kanilang pamilya. Hinikayat naman niya mga kapwa punong barangay na tiyakin mabibili at napapakinabangan ang proposed Barangay Development Project. Nagpasalamat naman si Berto sa tiwala na ibinigay sa kanya ng Pamahalang Panlalawigan sa pangunguna ni Governor Abdusakur A. Tan II, ganyan kay Vice Governor Abdusakur M. Tan. Malikian niyang suporta ng kailang administrasyon upang maging mas madali ang proseso ng programang ito ni PBBM. Ang programang ito ng pamahalaan ay sa ilalim ng bawat bayan makikinabang na personal pinasinayaan ni Pangulong Marcos Jr. sa Sulu noong June 29, 2026 sa Maybong Sulu. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
0: Isang kumpanya nagpaabot ng 10,000 kilo ng manok sa mga biktima ng sama ng panahon sa Pangasinan. Mula sa DWSR Radyo Pilipinas tayo, Grace Acquair, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagpaabot ang Bounty Fresh ng 10,000 kilo ng manok sa Pamahalang Panlalawigan ng Pangasinan bilang suporta sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyo at habagat. Bahagi ito ng pakikipagtulungan ng pribadong sektor sa probinsya upang madagdagan ang food assistance para sa mga komunidad na nailangan ng tulong matapos ang pagbaha at masamang panahon. Ipinapamahagi ito sa mga mamamayan o mga pamilyang nangailangan bilang dagdag na tulong sa kailang pagbangon mula sa epekto ng kalamidad. Ang Pamahalang Panlalawigan ng Pangasinan sa pamagitan ng Provincial Social Welfare and Development Office ay patuloy rin na nagbabahagi ng disaster response sa pamagitan ng distribusyon ng 1,080 food packs ang binahagi sa mga pamilyang naapektuhan sa bayan ng San Fabian. Kamakailan ay sinagawa din ang kaparehong aktibidad sa mga iba pang bayan. Katuwang ang PSWDO nihahatid ang tulong sa mga pamilya sa iba't ibang barangay sa nasabing bayan. Patuloy namang tinitiyak ng PSWDO ang sapat na supply ng food packs at hygiene kits para sa mga isinasagawang relief operations sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acquair, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayub.
0: Makapuno Production palalawakin sa Pangasinan sa kolaborasyon ng Pangasinan State University at Philippine Coconut Authority. Mula sa DWRS Radyo Pilipinas Tayug, Mildred Kokya, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nag-partner ang Pangasinan State University at Philippine Coconut Authority para palakasin ang produksyon ng makapuno at suportahan ng coconut farmers sa Pangasinan at Karating Probinsya. Formal na nilagdaan ang Memorandum of Agreement sa pamamagitan ng hybrid setup. Pinungunahan nito ni na PCA Administrator Dr. Dexter Butted at PSU President Dr. Albert Galas. Sa ilalim ng kasunduan, ipatutupad ng PCA ang embryo cultured makapuno seedling production bilang bahagi ng coconut hybridization program. Layunin marami nitong makapaglaan ng makapuno seedlings para sa kwalipikado at prospective coconut farmers para sa pagtatanim at replanting. Samantala, i-upgrade ng PSU sa pamamagitan ng Santa Maria Campus ang mga pasilidad nito at magpapatakbo ng ECM Seedling Production Laboratory para makalikha ng true-to-type makapuno planting materials. Sasagutin ng PCA ang procurement ng laboratory equipment at basic laboratory supplies para sa start-up activities pati minor upgrades sa laboratory facilities. Ayon kay Galas, maaaring maging modelo ang partnership ng dalawang institusyon sa pagtutulungan ng government agencies at higher education institutions para sa matatag na farms at mas produktibong agricultural sector. Samantalang sinabi ni Administrator Butet na mahalaga ang suporta ng mga institusyon gaya ng PSU sa pagpapalakas ng coconut industry. Binigyan din niya ang potensyal ng makapuno sa paglikha ng oportunidad sa food products and services, gayon din ang pagsasama ng agricultural concepts at technologies sa curriculum ng state universities and colleges. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayum, Pangasinan.
0: Mga tauhan ng NFA Northern Mindanao sumailalim sa pagsasanay hinggil sa masaganang produksyon at ani ng palay. Mula sa DXBN Radyo Pilipinas, Iligan. Dandi Makarambon, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Mailalim ang mga quality assurance officer, milling supervisors at mechanical plant operators ng National Food Authority Region 10 ng refresher training kaugnay sa grains classification and post-harvest facility maintenance. Pinangunahan ni NFA Region 10 Northern Mindanao Regional Manager Miguel S. Texon nitong nakaraang linggo. Layunin ng pagsasanay na pagtibayin pa ang kaalaman at kakayahan sa pagpapanatili ng mataas de kalidad na palay at bigas. Tinitiyak ang epesyenteng kondisyon ng mga kagamitan sa loob ng pasilidad. Napapanatili ang mga pamantayan sa pag-uuri ng palay batay sa halumigmig at linis ng inaning palay para matiyak ang de kalidad na bigas sa mga galingan ng palay. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandi Makarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Mga higit 200 mga magsasaka at miyembro ng Irrigators Association sa Bohol dumalo sa 48th NIA IA Congress. Mula sa DXMR Radyo Pilipinas, Cebu, Sheila Gravires, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pinagsama-sama ng National Irrigation Administration or NIA Bohol City Hall Office ang higit sa 200 magsasaka at mga kinatawan mula sa Irrigators Association sa buong lalawigan ng Bohol para sa 14th na Bohol Irrigators Association Congress sa lungsod ng Tagbilaran. Ipinaabot sa dumalong mga magsasaka ang mga programa, serbisyo, oportunidad sa pagpupondo, insurance sa pananim, suportang pang-agrikultura, mga teknolohiyang post-harvest at iba pang mga hakbang na makatutulong sa pagtugon sa mga realidad na kinakaharap nila na higit pa sa irrigation canal. Ang Congress ay nagsilbing lugar kung saan nagpahayag ng mga hinaing ang mga magsasakang benepisyaryo, nagbahagi ng mga karanasan at mga tulong na inilalaan ng pamahalaan para sa kanila at lumahok din sila sa mga talakayang direktang nakakaapekto sa kanilang mga organisasyon at komunidad ng mga magsasaka. Pinangunahan ni NEA 7 Regional Manager Engineer Eusebio Villamanto at Bohol Cebu City Hall Irrigation Management Office Acting IMO Manager Engineer Maritas Soria ang nasabing pagtitipon. Ito ay dinaluhan din ng mga opisyal at representante ng pamalaang panlalawigan ng Bohol at partner agencies kagaya ng PAGASA, Office of the Provincial Agriculturist, Department of Agriculture, Provincial Agricultural Technology Coordinating Office, Land Bank of the Philippines, National Food Authority, Philippine Crop Insurance Corporation, Department of Labor and Employment, at Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
7: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
8: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
7: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
16: Usapang Agrikultura.
17: Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, industriya ng itlog sa San Jose, Batangas, mahalagang paunla rin bilang bahagi ng food security ng bansa. Mula sa DWLC Radyo Pilipinas, Lucena, May formaran, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Kinakailangan na mas paunlarin ang egg industry sa bayan ng San Jose sa Batangas bilang bahagi ng food security sa pagkain ng mga Pilipino. Ayon sa panayam kay DOSC Secretary Renato Siridum Jr., itinuturing na malaki ang bahagi ng itlog sa hapagkainan ng mga Pinoy sa araw-araw. Aniya, maraming itlog ang nasasayang sa production ng Batangas Egg Producers Multipurpose Cooperative o BEPCO sa San Jose. Nagbibigay naman ng DOST ng mga makabagong teknolohiya, siyensya at inobasyon para mas mapahaba ang shelf life ng itlog at magamit pa ang mga ito na dati ay itinatapon. Isang spray drying technology kung saan ginagawang powdered egg white ng itlog. Sa pamamagitan nito, maaaring mas tumagal ang produkto, may imbak at magagamit sa paggawa ng iba't ibang food products. Ayon pa kay Secretary Solidum, nakakatulong ang mga teknolohiyang ito para mabawasan ang food wastage, mapataas ang halaga ng itlog at masuportahan ang mga egg farmer. Kinikilala ang San Jose bilang egg basket capital ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
0: Nakakasama, ngayong pagpasok mo ngayon ng Burmans, baka kabila na po yung party. So sa mga party, may mga pagkain tayo at syempre kailangan natin dito yung mga sangkap na pangunahing sangkap dyan yung itlog. Kayo pa man, nasa lantadi ng mga nagdaang sama ng panahon o yung iba pa, nagpapatuloy pa rin yung pananalasa ng habagat. So kakamustay naman natin yung mga manukan tsaka itlog. Makakasama po natin ngayon ang presidente ng Philippine Egg Board Association, walang iba si Francis Yuhehara. Sir Francis, magandang umaga po, si Christopher Tirambulo sa Usapang Agrikultura sa Radyo Pilipinas Manila. Sir Francis. So mga kasama, dahil kasi sa kabila po ng mga party, eh kailangan talaga na meron tayong bitbit, 'di ba? Kailangan nandiyan yung mga cake, nandiyan yung mga cookies na minsan nagiging racket natin eh, mga pansam additional pagkakakitaan natin. So, nandiyan din po yung papasok kung magkano ba ang presyo ng itlog ngayong panahong ito, dahil patuloy kasi ang pananalasa ng mga sama ng panahon

So, alamin natin kung saan nga ba yung lagay ng presyo ng itlog, yung supply nito. Kasi syempre, mahalaga yung itlog eh. Lalo pa yung iba natin mga kasama, kagaya ko, yung mga nagpapalaki ng katawa, mga nagbubuhat, kailangan niya dahil mura kasi yung itlog bilang source po ng protein. Lalo pa sa mga estudyante po natin na bumibili po ng itlog bilang kanilang pang-almusal. Masarap po yan sa kaparter po ng pandesal. Lalagyan din ng konting mayonnaise tsaka ng ketchup. So, sinusubukan po na natin na maipasok sa linya ng komunikasyon si Sir Francis dahil nawala po siya. Samantala muna, mahalaga kasi mapag-usapan natin 'to mga kasama na ngayong panahon na 'to dahil makakasama po natin si Francis Yuhera, ang presidente po ng Philippine Egg Board Association. Sir Francis po, magandang umaga po. Si Christopher Tirambulo po ito sa Radyo Pilipinas Manila. Nagkakaroon lang po tayo ng technical problem.

0: So wag po kayong BBTO, magbabalik muna ang usapang agrikultura makalipas sa ilang paalala.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili,
3: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Mas pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko,
7: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
5: Colab.
7: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
8: Ang taginting ng FM
9: at lakas ng AM
8: sa iisang himpilan.
9: Pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak,
9: mas maraming mararating
8: at mas maraming maaabot ng impormasyon
9: at serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
1: World News in 5.
7: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
5: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
1: 66 impormasyon.
8: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
9: Sports Radio 918,
8: Radyo Magazine 1278
9: at Radyo Pilipinas World Service.
8: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
9: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3.
1: Radyo Pilipinas World Service.
9: Sports Radio,
7: Radyo Magazine,
9: Serbisyo Publiko,
7: the AM and FM collab
9: sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
9: Colab.
8: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Nakakasama po natin ngayon si Sir Francis Yuyuhara, presidente po ng Philippine Egg Board Association. Sir Francis, si Christopher Tirambulo po ito sa Usapang Agrikultura sa Radyo Pilipinas Manila.
10: Magandang umaga, Christopher, at sa lahat po ng nakikinig ng Usapang Agrikultura.
0: Una po sa lahat, maraming salamat po sa inyong pagtanggap sa aming imbitasyon. Amin lang po namin gustong malaman ang supply po at presyo po ng itlog sa kasalukuyan sa gitna po ng panalasa ng sama ng panahon. Sir Francis.
10: Sa ngayon po ay dahan-dahang tumaas ang presyo ng itlog mula noong nagsimula na ang pasukan, no? Ito po ay dahil doon sa bumalik na demand na dulot noong mga estudyante natin sa eskwelahan, no? Kasabay po noon, ito pong panahon na ito, ito po yung tinatawag nating third quarter syndrome. Medyo tumataas po ang mga nagkakasakit sa ating mga alagang manok, kaya medyo bumaba ang production dahil po doon sa mga challenges natin sa farm, no? Kaya nagdulot po na ang pagtaas ng presyo po ng itlog mula po noong summer season.
0: Sir Francis, ano po yung tinatawag na third quarter syndrome?
10: Ito pong third quarter syndrome, ito po yung third quarter ng taon. Kung mapapansin po natin, ito po yung transition from summer to tag-ulan. Ito po ay sabayan na ng El Nino at La Nina, no? At taon-taon, malakas na ulan, mataas ang moisture, malamig. Ito po ay tumataas po yung mga bacterial and viral load sa ating mga farms, no? Kasama po dito yung pagtaas din ng mga molds o yung mga amag sa mga feeds. So lahat po ito ay nagko-contribute doon sa performance ng ating mga alagang manok during this time of the year.
0: Sir Francis, kapag po ba malamig po yung panahon, naaapektuhan din po ba yung production ng itlog?
10: Yung malamig, maganda po yung pakiramdam ng manok natin na kumain. So malakas silang kumain. Pero yung malamig tapos mataas ang moisture, pabago-bago. Ito po ay nakakasama, no? Yun nga po, ano ang nabanggit natin, dumadami po yung sakit. Para pong sa tao, no, pagka ganitong panahon, marami pong may sakit ngayon, maraming may ubo, maraming may trangkaso, ganun din po sa ating mga alagang manok.
0: Sir Francis, may na-monitor po ba kayo sa mga manukan po na napinsala po ng sama ng panahon?
10: Yung pong sama ng panahon natin, yung lakas ng hangin, kumbaga, ito po ay expected na ng ating mga farms, no? Siguro ang mga naapektuhan dito yung mga lumang mga kulungan, no? Pero sa ngayon po, medyo nakapag-adjust na po ang ating mga farmers, no? Anticipated na nila yung lakas ng hangin at bagyo. So, karamihan po sa ating mga housing ay gawa na po sa ano, sa bakal at yero. Pero yung lindol, nung mga nakaraang lindol, yun po yung meron po tayong mga na-monitor na mga nasira at naapektuhan.
0: So ibig sabihin, Sir Francis, itong mga nakaraang lindol, hindi pa nakakabawi ang ating mga magsasaka dahil sa hagupit po ng ano, ng pagyinig po ng lupa.
10: Tama po kayo, no? Yung summer season, marami pong nalugi noong mga panahon na yon dahil sa bagsak na presyo. So marami pa pong hindi nakaka-recover doon. Kasabay po

0: na buwan. Lalo pa ngayon, Burr March, na mataas po yung supply.
1: Well, tama po kayo. Ano, ito po naman ating mga farms. Mabilis naman po silang makapagdagdag ulit ng mga manok. At ang masasabi po natin sa ating projection, meron po tayong sapat na pamalit o meron tayong sapat na supply ng mga sisiw at mga manok para ito pong para po dito sa na nalalapit na Burr months, no? Ito pong ini-expect natin na pagtaas sa demand towards December.
0: Maganda palang balita. Sir Francis, bati po sa inyong monitoring. Gaano po magkano na po yung halaga po ng itlog sa merkado?
1: Ngayon po yung medium size, ito po yung ating benchmarking sa egg sizes, no. Ang farm gate price po ngayon ay naglalaro po ngayon sa 6.80 hanggang 7.20. Ito po ay farm gate price, no. Ang price monitoring po ng Department of Agriculture dito sa retail, ito po ay 8 pesos to 9 pesos. Pero kung sa mga grocery, mas mataas pa po ito, no? Umaabot po ito ng 10 pesos sa mga groceries saka sa mga institutions.
0: Sir, huling mensahe niyo po sa publiko.
1: Well, marami pong salamat, no? Ang itlog po ay nanatiling pinakamurang source po ng protein, no? Kumpara po sa mga ibang pinagkukuhanan natin ng protina. At kung tayo po ay nasa maayos na kalusugan, ang pagkain po ng isa hanggang dalawang itlog sa isang araw ay ayos na ayos lang po.
0: Okay, maraming salamat po, Francis Yuhehara, ang presidente po ng Philippine Egg Board Association.
2: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Kasama, isa pong malungkot po na balita na nais po iparating ng aping kasama po na si Sir Hero Robregado. Ipinapabatid po sa lahat ng mga kamag-anak, kaibigan at nakakakilala na si Clarita Ilustre Robregado, 95 years old, ay ipinagpahinga na po ng poong may kapal nitong Agosto 30 taong kasalukuyan. Ang tabayan lang po natin ang mga karagdagang pang impormasyon hinggil po sa kaniyang burol at libing. Isa pong pakikiramay po at mahigpit na yakap sa pamilya po ni Kahiro Robregado mula po sa buong himpilan po ng Presidential Broadcast Service PBS Radio Pilipinas ay isa pong pakikiramay po sa Robredo family. Wala na po tayong oras mga kasama at yan po ang mga balita at impormasyong nakalap na PBS Radio Pilipinas sa buong bansa. Sa mga nakasama ko sa produksyon mula kay Jomari Referial, Alvin Pelgone, Arnel Villamor, Mary Amilios, mula sa Radio Pilipinas Sports, Sinida Soriano, Suzette Bacamora, Barameda, Jemart Macamora, mula sa Radio Pilipinas Magazine, si Sam Reyes, Marisol Malimbag, Julius Unab, Camille Umali, at Rona Espranza, at ang aking executive producer na si Sir Julius Gonzalez. Sa ngalan po ni Kahiro Robregado, ako po ang inyong nakasama sa isang oras na balitaan hinggil sa sektor ng agrikultura. Ito po ang
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email.

0: gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
1: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
3: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
4: Maganda bang takbo?
3: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
1: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
5: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
1: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
6: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, bilang ng mga nasawi dahil sa epekto ng mga bagyong Luis, Maymay at Neneng at ang Habangkat, umabot na sa 33 ayon sa Office of Civil Defense.
4: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak na makakarating kaagad ang tulong ng pamahalaan sa mga komunidad na matinding binaha dahil sa malakas na pag-ulan.
4: Headlines.
3: Financial assistance sa mga pamilyang apektado ng kalamidad, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development.
4: Headlines.
3: Department of Health nag-activate ng leptospirosis fast lane para sa mga pasyenteng nangangailangan ng agarang atensyong medikal.
4: Headlines.
3: Malacanang nagbabala sa mga nagnanakaw ng piyesa ng pumping stations na huwag manabutahe sa flood management efforts ng pamahalaan.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po ay araw ng Martes, September 1, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Umabot na sa 33 bilang na mga nasawi dahil sa epekto ng mga bagyong Luis, Maymay at Neneng at ng Habangkat. Ito'y ayon sa Office of Civil Defense. Sa isang news conference, sinabi ni OCD Disaster Preparedness Service Director Gregorio Tomas na 19 na individual ang nasugatan habang 3 ang nawawala. Anya, may kabuuang 8.8 million individuals ang naapektuhan ng masamang panahon na sa mga sumusunod na lugar sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Calabarzon, Cordillera Administrative Region, Metro Manila at Mimaropa. Umabot naman sa 6.2 billion pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura. Umabot sa 2.2 billion pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura. Dagdag pa ng OCD, umabot naman sa 117 lungsod at munisipalidad ang nasa state of calamity. Namigay na rin ang pamahalaan ng 1.78 billion pesos na halaga ng tulong sa mga apektadong komunidad.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak na makakarating kaagad ang tulong ng pamahalaan sa mga komunidad na matinding binaha dahil sa malakas na pag-ulan. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
6: Report.
8: Pinasisiguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sa lalong madilim panahon ay makararating ang tulong ng gobyerno sa mga naapektuhan ng naranasang kalamidad na grabeng tumama sa Central Luzon at Metro Manila. Ang direktiba ay ginawa ng Pangulo sa ipinatawag nitong response meeting sa Malacanang kasama ang pinuno ng bawat kagawaran. Base sa inilahad na ulat sa Pangulo ay nasa 674.44 milyon piso ng tulong ang naipamahagi na kung saan 37.18 milyon pesos ang naiparating na sa Tarlac, 358.15 milyon naman sa Pampanga at 270.10 milyon pesos sa Bulacan. Bukod sa pagbibigay ng financial assistance sa mga apektadong pamilya, inapag-usapan din sa ipinatawag na pulong ang patungkol sa patuloy na search, rescue at evacuation operations. Ganon din ang sitwasyon ng pagbaha at daloy ng trapiko sa NLEX at ang kahandaan ng mga ospital sa gitna ng mga kaso ng leptospirosis. Ayon naman kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mahigpit ang bili ni Pangulong Marcos na walang maiiwan sa pagtanggap ng kailangan tulong ng ating mga kababayan kasunod ng naranasang kalamidad at kung kinakailangang i-airlift ay gawin ito basta't masiguro lang na makararating ang suporta maging sa mga mahirap na pasuking area bunsod ng pagkalubog sa baha. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Financial assistance sa mga pamilyang apektado ng kalamidad, diniyak ng Department of Social Welfare and Development. Narito ang balita ng atid ni Marian Bastasar.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Siniguro ng Department of Social Welfare and Development na hindi lang limitado sa food assistance ang tulong na ipapamahagi nito sa mga pamilyang lubhang na apektuhan ng pagbaha at magkakasunod na kalamidad dulot ng mga bagyo at habagat. Ayon kay DSWD Secretary Rex Cachalian, ongoing ngayon ang assessment at validation sa mga apektadong komunidad para matukoy ang mga karagdagan pang tulong sa kanila kabilang na ang posibleng financial assistance. Kabilang umano sa maaaring makatanggap ng tulong pinansyal ay mga mangisdang hindi nakapalaot at nawala ng kita, gayon din yung mga pamilyang nagtamo ng partially o totally damaged na mga tahanan. Ayon sa Kalihim, naka-download na sa mga regional office sa mga kaukulang pondo para sa financial assistance na maipapamahagi matapos makumpleto ang assessment. Kaugnay nito, as of August 31, ay umabot na sa 125,000 family food packs ang naipamahagi ng DSWD sa mga naapektuhan ng habagat, particular sa Central Luzon, Ilocos Region, National Capital Region, gayon din sa Calabarzon at Sakar. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Philippine Air Force nagkasan ang sandbagging operation sa San Simon, Pampanga. Darito ang report ni J. Mark Dagala.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Tumulong na ang iba't ibang unit ng Philippine Air Force para maibsan ang epekto ng matinding pagbaha sa bayan ng San Simon sa lalawigan ng Pampanga. Ito dahil sa pananatili ng tubig baha, partikular na sa bahagi ng North Luzon Expressway na nagsilbing kalbaryo naman sa mga motoristang bumabagtas doon buhat pa noong isang araw. Dahil ito, sama-sama ang 600 Air Base Group Installation Management Command, 420th Supply Wing, Air Logistics Support Command at Research and Development Center sa pagsasagawa ng sandbagging operations. Ginawa ito sa pakikipag-ugnayan sa Philippine Army at Office of Civil Defense Region 3 upang maibsan ang pagbaha sa lugar. Ayon sa Air Force, bahagi ito ng kanilang pangako na patatagin ang kanilang humanitarian assistance at disaster response efforts sa mga apektado ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Tagada, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Umabot na sa 67 ang mga health facilities sa bansa na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at habagat. Sa pulong balitaan sa Office of Civil Defense, sinabi ni Health Undersecretary Dr. Gloria Balboa na karamihan sa mga ito ay barangay health centers at ospital. Nilinaw naman niya na nananatiling operational ang nasabing mga pasilidad. Ayon pa kay Balboa, abot sa mahigit sa 1,000,000 piso ang halaga ng pinsalang dinulot sa mga barangay facilities na ito. Handa namang paglaanan ng Quick Response Fund ng Department of Health ang naturang mga pasilidad.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., may 33 ospital ng Department of Health o DOH ang nag-activate ng leptospirosis fast lane o express lane para sa mga pasyenteng nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Pinalakas din ng Department of Health ang referral system at surge capacity management upang maiwasan ang pagdagsa ng mga pasyente sa ibang ospital. Pinapayuan ang mga nakakaranas ng lumusong sa baha o na-expose sa baha na magpakonsulta sa pinakamalapit na health center sa loob ng 24 hanggang 48 oras. Paalala ng DOH, hindi kailangang hintayin ang paglitaw ng sintomas bago magpakonsulta. inikayat din ng publiko na agad magpatingin matapos na ma-expose sa baha upang maagapan ang posibleng leptospirosis at iba pang sakit na maaring makuha mula sa kontaminadong tubig.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tiniyak naman ng Department of Health na sapat at available ang mga gamot kontra baha, partikular ang doxycycline laban sa leptospirosis. Sa pulong balitaan sa Office of Civil Defense, sinabi ni Health Undersecretary Dr. Gloria Balboa na may supply ng nasabing gamot ng Central Office ng DOH, ang mga Regional Office at Rural Health Units ng Kagawaran. Anya, paghahanda ito sa inaasahang pagtaas ng mga kaso ng leptospirosis dulot ng pagbaha. Katuwang din anya ng DOH ang mga partner nito mula sa local government units at ang Philippine Red Cross upang matugunan ang mga seryosong panganga o serbisyong pangkalusugan. Narawagan din si Balboa sa publiko na iwasan ang paglusong sa baha at kung hindi ito maiwasan ay gumamit ng protective gear gaya ng bota at kapote.
10: Una pumapasok sa isip natin, doxycycline, yoba, okay. Pero alam nyo, mas maganda kasi unang-una, iwasan ang paglusong nun sa baha. Now, kung hindi naman maiwasan, kasi nga talagang kailangan magtrabaho ng ating mga kababayan dahil karamihan ng naapektuhan ay yung mga working force talaga. Eh, importante na magkaroon nga silang protective gear, yung bota, yung kapote. So, yun yung sana yung ating pinapakiusap, no, sa mga gustong tumulong and then syempre sa ating local government units na yun sana yung ating medyo i-donate o ibigay kasi para sa ating mga kababayan lalo na nandun sa lugar na panay baha. And then syempre sa ating mga responders kasi kailangan din natin silang protektahan, di ba? Kailangan rin din silang protective gear. So yun po, kasi yan pwede siyang silang ipamigay. Pero in doxycycline kasi meron tayong guidelines. Kaya yun sana yung aming ina-advocate.
3: Si Health Undersecretary Gloria Balboa.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Naibalik na ng Manila Electric Company o Meralco ang serbisyo ng kuryente sa halos lahat ng customers na naapekto ng power interruption dulot ng habagat. Nasa 2,800 na lang ang bilang ng mga apektadong customers kung saan may higit sa 1,000 sa mga ito ay nasa mga lugar na binaha sa ilang bahagi ng Metro Manila, Cavite at Bulacan. Ayon kay Meralco Vice President and Head of Corporate Communications, Joe Saldariaga, patuloy ang pagtatrabaho ng kanilang mga crew at personnel para makumpleto ang restoration ng mga natitira pang customers. Nagpasalamat din siya sa pasensya ng mga customers at sa tulong ng mga ito sa pag-report sa outages sa kanilang lugar na nakakatulong upang mapabilis ang restoration efforts.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Halos ganap na nga naibalik ang internet at mobile services sa mga lugar na naapektuhan ng habagat. Ayon sa Department of Information and Communications Technology at National Telecommunications Commission, bago magtanghali kahapon, umabot na sa mahigit sa 99% ang network restoration ng mga telecommunications companies. Patuloy pa rin ang restoration efforts sa ilang lugar na may problema sa connectivity. Patuloy din ang koordinasyon ng DICT at NTC sa mga telco at local government units para agarang may balik ang mga natitirang serbisyo.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Iniutos na ng Malacanang ang paglipat sa alternative arrangement para sa mga estudyante at mga kawarin ng pamahalaan sa ilang lugar sa bansa ngayong araw dahil sa masamang panahon. Sakop ng Palace Memorandum Circular ang mga lalawigan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Kalinga, Mountain Province, Apayao, Batanes, Nueva Vizcaya, Zambales, Tarlac at Bataan. Nagpapatuloy naman ang operasyon sa mga ahensyang nangangasiwa sa pagbibigay ng pangunahing serbisyo at serbisyong pangkalusugan, disaster preparedness at iba pang mahalagang serbisyo. Pinaubayan ng palasyo sa pamunuan ng pribadong sektor ang pasya kung magsususpindi rin ang trabaho o magpapatupad ng alternative work arrangement sa kanilang mga manggagawa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 16 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, Malacanang. Nanawagan sa mga nagnanakaw ng pyesa ng pumping stations na huwag manabutahe sa flood management efforts ng pamahalaan. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nagbabala ang Malacanang sa mga taong nananabutahe sa mga pumping stations ng bansa na hahabulin sila ng batas at pananagutin. Payag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng impormasyon kaugnay sa pagnanakaw ng mahalagang pyesa ng pumping stations. Ayon sa opisyal, buhay at kabuhayan ang maaaring maapektuhan ng mga makasariling gawain o pagnanakaw ng mga pyesang ito na nagriresulta ng aberya o hindi ganap na paggana ng pumping stations. Ayon kay Castro, ginagawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng paraan upang maibsan ang problema sa baha. Gayunpaman, tila sinasabotahe naman ito ng ilang irresponsabling individual. Dahil dito, kinakailangan na naman anyang palitan at gastusan ang mga nawawalang pyesa.
12: Pero dahil sa mga ninakaw ng mga halagang pyesa ng pumping stations, hindi sila gagana. Gagastos tayo ulit para sa mga replacement na ito. Paano kung walang makuha agad na replacement? Hindi agad maiaayos ang mga ito na magdudulot na naman ng mabagal na paghupa ng baha. Ang ginagawa ng Pangulo para sa kontrabaha ay para sa ating lahat. Huwag tayong maging makasarili. Buhay, kalusugan at ari-arian ang maaapektuhan dahil sa mga pagnanakaw na ito. Huwag ninyong isabotahe ang mga proyekto ng Pangulo. Magtulungan po tayo. Lahat tayo ay Pilipino. Maging mabuting Pilipino po tayong lahat.
11: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sunog apog pumping station sa Tondo, Maynila. Bantay sarado ng tropa ng Philippine Coast Guard matapos na nakawan ang kable nitong kasagsagan ng habagat. Yan ang balitang atid ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Nakadeploy na mga tauhan ng Philippine Coast Guard o PCG sa Sunog Apog pumping station sa Tondo, Maynila. Ito ay matapos manakaw ang specialized cable sa pasilidad. Dahil sa insidente, hindi gumana ang pumping station at nagresulta sa abot bewang na baha sa lugar nitong Sabado, August 29. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang deployment ng PCG upang bantayan ang seguridad ng mga pumping station at matiyak na hindi na maulit ang nasabing nakawan. Ayon sa mga residente, malaking tulong sa kanilang komunidad ang Sunog Apog pumping station dahil ilang linggo na silang hindi binabaha bago nangyari ang nasabing nakawan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nakikipag-ugnayan ng Department of Energy sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para tiyakin na hindi magkakaroon ng kakulangan sa supply ng produktong petrolyo sa mga lugar na may sirang kalsada tulay dulot ng habagat. Ayon sa DOE, hindi lang sila nakikipag-usap sa mga supplier kundi maging sa Department of Social Welfare and Development, Department of Public Works and Highways at Department of the Interior and Local Government. Ito'y upang tumulong sa pagpaparating ng supply ng langis sa mga apektadong probinsya lalo na sa Central Luzon. Matatandaan na nitong mga nakaraang araw, isa sa pinaka-apektado ng masamang panahon ay ang Central Luzon. May mga nasirang pangunahing tulay doon na pansamantalang sinira sa publiko, partikular ang Aquino at Agana Bridge sa Tarlac. pahirapan din ang naging biyahe panorte dahil sa matinding pagbaha sa North Luzon Expressway at iba pang lansangan.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: LPG company na Regasco hindi magpapatupad ng price increase sa buong buwan ng Setyembre sa ilang mga lugar na sinalanta ng habagat at nagdaang mga bagyo sa bansa. Yan po ang balitang atid ni AJ Ignacio.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Hindi magpapatupad ng taas singil sa kada kilo ng liquefied petroleum gas o LPG ang kumpanyang Regasco ngayong buwan ng Setyembre dahil sa malaking pinsala na iniwan ng mga nagdaang mga bagyo at habagat. Ayon kay Regasco President Arnel T, ito'y upang makatulong sa mga lugar na nagdeklara ng state of calamity sa iba't ibang probinsya, partikular na sa Luzon. Kung matatandaan, posibleng tumaas kasi ng nasa 2 pesos and 3 centavos o 2 to 3 pesos ang kada litro ng LPG ngayong buwan dahil sa patuloy na pagbaba ng piso kontra dolyar at pagtaas ng shipping cost sa merkado. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita naman sa Ibayong Dagat Rescue Team sa Nepal, puspusan ang paghuhukay sa dandaang pinaniniwalang na trap sa hydropower tunnels matapos ang mapaminsalang flash flood. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Win Peñano.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Isa sa matinding tinututukan ngayon ng Nepali rescuers katuwang ang ilang eksperto mula China at India ang daang-daang manggagawa na pinaniniwalaang na trap sa mga nasarahang tunnels ng hydropower project sa Nepal-Tibet region matapos ang matinding flash flood noong nakaraang linggo. Ayon sa Nepali officials, target ng operasyon ang lampas sa 900 manggagawa na pinaniniwalaang nasa loob ng 6 na tunnels sa mga distrito ng Rasuwa at Nuwakot nang mangyari ang trahedya. Bukod sa mga equipment at mano-manong paghukay, gumagamit na rin ng controlled explosives ang mga rescuer makalikha lamang ng daan sa mga nabarahang lagusan. Samantala, hanggang nitong Lunes, aabot na sa humigit 900 ang bilang ng mga nasawi, habang lampas 4,200 kabilang ang mga manggagawa sa tunnels ang kasalukuyan pa rin pinaghahanap. Daan-daang labi, karamihan mga wala pang pagkakilanlan ang sinimulan na rin ilibing dahil sa decomposition ng mga ito. Patuloy rin ang pagdating ng mga humanitarian assistance sa Nepal-Tibet region para sa mga naapektuhan ng trahedya. Mula ARP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pagpapalakas ng anti-corruption powers ng Ombudsman, pinapanukala ni Senator Ping Lacson mula sa Senado. Narito ang report ni Nympha Asuncion.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Isinusulong ni Senator Ping Lacson ang paglikha ng sariling law enforcement arm ng Office of the Ombudsman para mas mapalakas ang kakayahan nitong lumaban sa korupsyon. Sa Senate Bill 2394 na inihain ng Senador, itatatag ang Ombudsman Marshal Service na magkakaroon ng kapangyarihang magsagawa ng pag-aresto, detention, search and seizure at iba pang imbestigasyong alinsunod sa batas. Ayon kay Lacson, kailangan ng Ombudsman ng sarili nitong law enforcement arm dahil sa kasalukuyan, umaasa pa ito sa PNP at NBI sa pagpapatupad ng mga warrant at iba pang mga gawain. Sinabi naman babatas na napansin niya ang mga hamon na kinakaharap ng Ombudsman sa pag-iimbestiga sa mga umano'y irregularidad sa flood control, reclamation at iba pang infrastructure projects. Sa ilalim ng panukala, ang Ombudsman Marshal Service ay pamumunuan ng isang special investigator na may ranggo at mga benepisyong katumbas sa isang deputy ombudsman. Ang mga ombudsman marshal ay maaaring magsagawa ng pag-aresto, detention, search and seizure at iba pang investigasyon. May kapangyarihan din silang magpatupad ng mga utos at warrant ng ombudsman sa Digambayan at iba pang anti-corruption court o ahensya. Sinabi ni Lacson na makakatulong ng malaki ang panukala para mas epektibong magambana ng ombudsman ang constitutional nitong mandato na labanan ng graft at corruption. Nakikipag-ugnayan na rin anya si Lacson kay Senador Francis Kiko Pangilinan na siyang chairman ng Senate Committee on Justice para mapabilis ang pagdinig at pagpapasa ng panukala. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Steve Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
14: News Nationwide.
3: Mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines sa harap sa ikadalawampung araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ukol sa confidential funds ng Department of Education. Iyan pong balitang atid ni Melanie Valdez Reyes.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Iyon ang ikadalawampung araw ng paglilitis ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. Inaasahang sasalang sa witness stand ang dalawang opisyal ng Armed Forces of the Philippines upang tumestigo kaugnay ng kontrobersyal na 112.5 million pesos na confidential funds ng Department of Education. Nakatakdang humarap sina Colonel Malaros Buransing II at magtanggol panopyo sa Senate Impeachment Court kung saan tatalakayin sa kanilang pagtetestigo ang mga military certification na ginamit umano ng DepEd bilang tugon sa mga natuklasan ng Commission on Audit. Ang mga certification ay inuugnay ng prosecution sa mga aktibidad tulad ng YLS. Nauna lang pinasinungalingan ng ilang opisyal ng militar sa imbestigasyon ng Kamara na natanggap ng kanilang mga unit ang pondong ito mula sa DepEd. Posibleng sumalang din ngayong araw ang dating Chief of Staff at tagapagsalita ni VP Sara na ngayon ay kanyang defense lawyer sakaling hindi makarating ang mga nakatakdang opisyal ng militar. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
14: News Nationwide.
3: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na nabubuhay ang kabayanihan sa bawat Pilipinong nagsisilbi, nagsasakripisyo at gumagawa ng mabuti para sa bansa. Sa kanyang mensahe para sa paggunita ng National Heroes Day, hinikayat ng Pangulong mga Pilipino na ipaglaban at marapat na ipagtanggol ang soberanya ng Pilipinas. Kinilala ni Pangulong Marcos ang mga tinatawag na mga makabagong bayani, gayon din ang mga nagtatanggol sa bansa.
19: Sa kasalukuyan, may mga bayaning patuloy na naglilingkod sa sambayanan. Nariyan ang ating mga OFW na malayo sa kanyang tahanan, ngunit nagsisikap araw-araw para sa pag-unlad ng kanyang pamilya at ng kanyang bayan. Nandyan ang mga bumbero, mga pulis, sundalo, emergency responder na unang sumasaklolo sa ating mga kababayan na nakaharap sa panganib. Nariyan ang gurong tumatawid ng ilog at umaakyat ng bundok upang makapagbigay ng kaalaman at magandang kinabukasan sa kanyang mga estudyante. Nariyan ang mga healthcare worker sa kabila ng hirap at layo ay nagbibigay aruga sa mga may sakit.
3: Samantala, binigyang pugay din ng Pangulong mga Pilipinong patuloy na naglilingkod at naninindigan para sa karapatan at pambansang interes ng bansa. Lalo na anya sa West Philippine Sea, hinimok rin ni Pangulong Marcos ang bawat Pilipino, dagampanahan ang kani-kanilang tungkulin at manatiling matatag, malaya at nagkakaisa para sa kapakanan ng Pilipinas.
19: We affirm that our duty to the people extends to protecting the country's interests, upholding the rule of law, and securing the resources upon which our communities depend. This is timely, as 2026 marks a decade since the 2016 arbitral award affirmed the Philippines' maritime entitlements under the UNCLOS. Ipaglalaban natin ang ating mga karapatan sa paraang mapayapa, naaayon sa batas, at naaayon sa ating mga prinsipyo.
3: Yan po mga kaibigan, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
14: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
14: News Nationwide.
3: Mas maigpit na proteksyon sa mga kabataan online, pinanawagan kasunod ng bentahan ng ilegal na droga sa social media platforms. Mula sa Kamara, narito ang report ni Kathleen Forbes.
14: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
14: Report.
20: Suportado ni Las Piñas Representative Mark Anthony Santos ang pagbabawal sa mga batang edad 14 pababa na magkaroon o magpanatili ng social media accounts, gayon din ang mas mahigpit na age verification system ng mga social media platform. Kasunod ito ng mga pag-aaral na nagpapakitang ginagamit na rin ang social media sa bentahan ng ilegal na droga. Binanggit ni Santos na kabilang sa mga karaniwang ibinibentang droga online, ang shabu, marijuana, ecstasy at cocaine, habang gumagamit naman ng mga drug dealer ng mga coded words, larawan at emoji para makaiwas sa detection. Ayon pa sa mambabatas, ginagamit din ang social media at online games sa panghihikayat o recruitment sa mga kabataan ng ilang criminal at extremist groups. Nanawagan din siya ng mas mahigpit na parental controls at pananagutan ng mga social media platform sa pagtukoy at pagtanggal ng mga account na ginagamit sa illegal drug activities, recruitment at exploitation. Hinikayat din niya ang Kongreso at mga kaukulang ahensya ng gobyerno na palakasin ang mga batas at pagpapatupad laban sa online drug trafficking. Git niya na kailangan makasabay ang mga batas at paraan ng pagpapatupad sa nagbabagong operasyon ng illegal drug trade para mas maprotektahan ang mga kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nagpaalala ang Department of Environment and Natural Resources o DNR na posibleng makapekto sa ilang bahagi ng bansa ang haze na nagmumula sa patuloy na sunog sa Kalimantan, Indonesia. Kabilang sa mga lugar ang National Capital Region, Calabarzon at Mimaropa. Sa pinakauling monitoring ng EMBNCR, ilang lugar sa Metro Manila ang nakapagdala ng mataas na antas ng polusyon sa hangin. Kabilang ang Quezon City, Malabon, Mandaluyong, Maynila, Marikina, Muntinlupa, Pasay, San Juan, Taguig at Valenzuela na may air quality index na nasa 150 hanggang 200. Pinakamataas naman ang nakitang AQI sa Parañaque City na umabot sa 201 hanggang 300 o acutely unhealthy na antas. Ayon pa sa Environmental Management Bureau, maaaring magkaroon nito ng masamang epekto sa kalusugan lalo na sa mga sensitibong individual. Patuloy na minomonitor ng EMB ang kalidad ng hangin sa pamamagitan ng mga monitoring station upang matukoy ang lawak ng haze at epekto nito sa publiko. Nakaglabas din ng air quality advisory ang Quezon City Government para sa mga bata, senior citizens, buntis at mga may sakit sa baga o puso. Pinapayuhan naman ang publiko, lalo na ang kabilang sa vulnerable groups, na limitahan ang matagal na pagkakalantad sa maruming hangin at magsuot ng face mask bilang proteksyon.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Department of Science and Technology, Caraga, sinusulong ang paggamit ng artificial intelligence sa mga micro, small and medium enterprises. Yan po ang balitang hatid ni Jolly Mar Acuyong.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
21: Isinusulong ng Department of Science and Technology o DOST Caraga ang mas malawak na paggamit ng artificial intelligence o AI sa mga micro, small at medium enterprises sa bansa. Ito ay matapos lumagda ang DOST Caraga at Limitless Lab sa isang partnership para palakasin ang AI literacy at capacity building ng mga MSME. Layunin itong makapagsanay ng mga certified trainer at mabigyan ng mga negosyante ng praktikal na kaalaman at access sa AI tools na maaaring makatulong sa productivity, innovation at business resilience. Ayon kay DOST Caraga Regional Director Engineer Noel Ahok, mahigit 160 personnel na ang naturuan na magsasanay naman sa iba pang MSME partners ng DOST. Target ng DOST na matulungan ng 10,000 MSMEs sa susunod na 2 taon, habang 1,000 MSMEs naman ang target ng DOST Caraga sa pagsapit ng unang bahagi ng susunod na taon. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolly Mar Acuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Narito naman ang ating balitang sports.
0: Radyo Pilipinas Sports.
3: 2026-2027 season ng Philippine Football League umarangkada na. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
22: Matapos mapospone noong Linggo dahil sa habagat na iraos na rin ang 2026-2027 Philippines Football League opening match day sa Rizal Memorial Football Stadium sa Maynila kahapon. Pinagbidaan ito ng mga kupon ng Mendiola FC 1991 at Maharlika FC kung saan natapos ang laro sa full-time score na 1-1. Nagtala ng goal si Jay Hyun Park para sa Maharlika noong first half at noong second half naman ay sinundan ni Yawa Kashiwabara para sa Mendiola. Nagpapatuloy o magpapatuloy ang match day 2 sa Linggo, September 6 kung saan magtutuos ang Mendiola kontra Aguilas Yumak at 3 p.m. Maharlika versus Tuloy FC at 5:45 p.m. at ang nightcap na Ascals Development Club versus Kaya FC Iloilo at 8:30 in the evening. Para sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas,
4: News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 36 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
23: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
24: Magandang buhay, ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Navota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
25: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kaming system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
26: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon. Mahigit 400 relief packs inihanda para sa mga apektadong residente ng Pasukin, Ilocos Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag City. Narito ang report ni Ronnie Dorilag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Ronnie.
5: Inihanda ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ng Bayan ng Pasukin, Ilocos Norte sa pamamagitan ng pag-repack sa mga relief goods na ibibigay sa mga apektadong residente ng pagulan dulot ng habagat. Sa pangunguna ni Mayor Albert Aguinaldo bilang chairman ng MDRRMC, katuwang ang Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Social Welfare Office at iba pang ahensya sa pag-repack ng mga ayuda. Ayon kay LDRRM Officer Enrico Natoza Jr., halos 400 na relief goods ang inihanda maliban sa mga family food packs mula sa Department of Social Welfare and Development. Sa ngayon ay hinihintay ni Natoza ang mga report ng bawat barangay upang alam nila ang ibibigay sa mga apektadong residente. Patuloy nilang minomonitor ang sitio bungro ng Barangay Pragata ng naturang bayan dahil pinaha kahapon at may ilang pamilya ang apektado. Dagdag ni Natoza na nananatiling maayos ang kalagayan ng mga nakatira sa coastal area ng naturang bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Dredging at clearing operation sa mga kanal at ilog sa Pangasinan, pinaigting ng pamahalaang panlalawigan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang report ni Verna Beltran.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Verna.
6: Pinaigting ng pamalang palalawigan ng Pangasinan ang paglilinis at rehabilitasyon ng mga kanal at ilog bilang bahagi ng mahakbang upang mapabilis ang pagdaloy ng tubig at mabawasan ang epekto ng pagbaha sa mga komunidad sa lalawigan. Isinagawa ang dredging at excavation at clearing operation sa Madrainage Canal sa Capitol Compound at Manibok kabilang ang pagtanggal ng mga damo, halaman at iba pang sagabal na maaaring magbara sa mga daluyan ng tubig. Samantala, nagpapatuloy rin ang Phase 1 ng Marusay River Cleanup and Restoration Project sa pakipagtulungan sa local government unit ng Kalasyawa. Ayon kay Governor at Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Chairman Ramon Gico III, saklaw ng unang yugto ng proyekto ang tinatayang 4.3 kilometro ng ilog kung saan nasa 740 metro na ang nalinis. Kabilang sa inalis sa mga nasabing bahagi ang malaking volume ng vegetation, silt at debris na nakakaapekto sa daloy ng tubig. Sinabi ni Gico na bagamat hindi tuluyang maiwasan ang pagbaha, mahalagang mapabilis ang pag-agos at pagbaba ng tubig sa mga komunidad upang mabawasan ang epekto nito. Inilambawa rin ng gobernador ang naging resulta ng Parungking River Cleanup and Restoration Project kung saan halos 2.8 kilometro ng ilog ang nalinis. Binigyan diin ng gobernador na ang River at Waterway Rehabilitation Project ay bahagi ng patuloy na paghahanda ng lalawigan sa pagbaha at hindi agarang solusyon sa problema. Kasabay ng flood mitigation project, patuloy din ang paglilinis at pagpapanatili ng mga drainage canal at waterways upang mapabuti ang kapasidad na maito sa pagdaloy ng tubig, partikular na sa panahon ng pag-ulan. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Department of Trade and Industry nakisasa nationwide simultaneous coconut planting activity sa Rosario, La Union. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo, La Union. Narito ang balitang hatid sa atin ni Antoinette Lingsit.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Antoinette.
7: Nakibahagi ang Department of Trade and Industry, La Union sa PCA Bayanyugan Nationwide Simultaneous Coconut Planting Activity sa Barangay Nagtagaan, Rosario, La Union. Ayon sa DTI, ito ay bahagi ng kanilang shared commitment para sa sustainability, livelihood at patuloy na pag-unlad ng industriya ng nyug. Maliban sa pakikibahagi sa planting activity, ay patuloy ding sinusuportahan ng DTI ang mga coconut farmers at mga MSMEs sa pamamagitan ng product development, product testing at iba pang inisyatiba upang matulungan na maging competitive at maging value-added products ang mga coconut resources. Ang nasabing simultaneous coconut tree planting activity sa Rosario ay dinaluhan ng mahigit 100 participants mula sa national government agencies, LGU, academe, religious sector at uniformed personnel. Para sa Bagong Pilipinas, Antoinette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Lalawigan ng Pangasinan, sinailalim na sa state of calamity. Family food packs at iba pang tulong pinamigay sa mga apektadong pamilya ng bagyo at habagat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang balitang hatid ni Grace Acuar.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Grace.
10: Isinailalim na sa state of calamity ang buong lalawigan ng Pangasinan batay sa Sanggunian Panlalawigan Resolution Number 985-2026. Layunin ng deklarasyon na mapabilis ang pagtugon ng pamahalang panlalawigan sa mga pangailangan ng mga bayan at lungsod na naapektuhan ng kalamidad. Kabilang dito ang garang pagbibigay ng relief assistance, recovery efforts at iba pang kinakailang intervention para sa mga apektado residente. Patuloy naman ang koordinasyon ng pamahalang panlalawigan ng Pangasinan sa mga lokal na pamahalaan at concerned government agencies upang matiyak ang mabilis at maayos na pagtugon sa mga pangailangan ng mga Pangasinense. Nanawagan din sa publiko na manatiling alerto, makinig sa mga opisyal na abiso at makipagtulungan sa mga otoridad para sa kaligtasan ng lahat. Sa ngayon ay tuloy-tuloy ang paghahatid ng mga family food packs mula sa pamahalang panlalawigan ng Pangasinan at gayon din ang ready-to-eat foods mula sa DSWD para sa mga pamilyang apektado ng pagbaha, dulot ng bagyo at habagat. Ayon kay Pangasinan Governor Ramon Gico III, sinisikap ng pamahalang panlalawigan na agarang may pamahagi ang tulong sa mga pamilyang higit na nangailangan. Hinikayat din ng gobernador ang mga kabaliyang Pangasinense na patuloy na mag-ingat, manatiling alerto at sumubaybay sa mga opisyal na abiso ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 47 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
9: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
26: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
9: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Salcedo, Eastern Samar, kinilalang pinakamahusay sa pagpapatupad ng Dole Livelihood Program sa Eastern Visayas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan o Boronggan. Narito report ni Penelope Pumida.
9: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Pilipinas. Report.
3: Pen.
10: Kinilala ng Department of Labor and Employment Regional Field Office 8 ang mga natatanging benepisyaryo katuwang na lokal na pamahalaan, ahensya ng gobyerno at kawani sa ginanap na 2026 Regional Kabuhayan Award sa Palo, Leyte. Tampok sa mga pinarangalan ang LGU Salcedo sa Eastern Samar na itinanghal na top performing local government unit sa pagpapatupad ng DOLE Integrated Livelihood Program DILP. Personal na tinanggap ni Mayor Melchor Mergal ang parangal para sa bayan. Sa individual category na sungkit ni Maria Bernalis ng Gandara Samar ang unang pwesto para sa kanyang Native Delicacy Project. Pumangalawa naman si Rosario Amoroto ng Salcedo Eastern Samar para sa kanyang Calamansi Processing Project, habang pumangatlo si Crispin Aguilio ng Sogod Southern Leyte para sa Wilding Project. Sa group category, itinanghal na regional winner ang Tejero Rice Farmers Association ng Hilongos Leyte para sa Rice Milling and Rice Retailing Project. Kinilala rin ang ilang kawani ng Dole 8, kabilang si Judith Aboy ng Eastern Samar Field Office
2: office bilang top performing tupad focal person. Ayon sa DOLE 8, layunin ng Regional Kabuhayan Awards na kilalanin ang mga matagumpay na benepisyaryo at katuwang sa pagpapatupad ng mga programang pangkabuhayan at emergency employment na nag-aambag sa pagpapabuti ng kabuhayan ng mga pamilya at komunidad. Ang mga regional winner ay nakatakdang lumahok sa national level competition sa Oktubre para sa Bagong Pilipinas. Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mayigit naman sa 21,000 PUB units sa Central Visayas na bigyan na ng fuel subsidy ng LTFRB sa ilalim ng uplift program ng pamahalaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito report ni Angeli Tahapal Valiente.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Angeli.
15: Patuloy ang pamamahagi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 7 ng fuel subsidy sa mga kwalipikadong public utility vehicle operators at drivers. Ayon kay LTFRB 7 Director Abosamen Matuan, na sa mahigit 21,000 PUV units o mahigit 80% ng target units ang nabigyan ng cash assistance bilang fuel subsidy sa ilalim ng uplift program ng pamahalaan upang matulungan ang mga sektor na apektado ng kaguluhan sa Middle East. Target ng LTFRB na mabigyan ng tulong ang mahigit 24,000 PUV units

0: assistance para sa mga drivers at nang hindi na sila mahirapan sa pag-claim ng nasabing subsidy. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Mga magsasaka ng bukid noon patuloy na nakakatanggap ng tulong mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cagayan de Oro City. Narito ang report ni Kokoy Medina.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Kokoy.
3: Patuloy na katanggap ng tulong mula sa Pangulo ang mga magsasaka ng Bukidnon sa pamagitan ng Department of Agriculture Regional Field Office 10 sa ilalim ng cash assistance ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program. Ang programang ito ay isa sa mga prioridad na programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang maibsan ang hirap na dinadanas ng ating mga magsaka dahil sa pagtaas ng presyo ng mga binhi at mga abono na kanilang gagamitin sa pagsasaka. Umabot sa 2,063 maliit na mga magsasaka ng mais at palay mula sa bayan ng Kitautau, Bukidnon ang nakatanggap ng tig 2,325 piso bawat isa na may kabuuang halaga na abot sa 4,766,475 piso. Ang programang ito ay ilalim sa bisyon ng Department of Agriculture na para sa masaganang Bagong Pilipinas at alinsunod sa utos ng Pangulo na walang Pilipinong maiiwan. Para sa Bagong Pilipinas, Kukoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Simultaneous massive coconut planting program pinangunahan ng PCA Region 13. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan. Narito report ni Reggie Tanyare.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Reggie.
4: Pinagtibay ng Philippine Coconut Authority Region 13 ang kampanya para palawakin ang produksyon ng niyog sa karga sa pamamagitan ng Simultaneous Massive Coconut Planting Program noong August 28, 2026. Isinagawa ang sabayang pagtatanim sa Agusan del Norte, Agusan del Sur at Surigao del Sur kung saan mga hybrid at dwarf coconut seedlings ang itinanim, katuwang ang mga lokal na pamahalaan, pribadong sektor at coconut farmers. Sa Tubay, Agusan del Norte, isinagawa ang aktibidad sa Agata Mining Site kasama ang Agata Mining Incorporated. Habang sa Trento, Agusan del Sur, nagtanim ng hybrid seedlings mula sa PCA On-Farm Nursery. Sa Hinatuan, Surigao del Sur, dwarf coconut seedlings naman ang itinanim kasama ang Tagasaka Coconut Farmers Association. Layunin ng programa na mapataas ang produksyon at produktibidad ng mga coconut farmers at mapalakas ang isang mas produktibo at sustainableng industriya ng niyog sa buong karaga. Para sa Bagong Pilipinas, Reggie Tanyare, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sumayon niyo po ang kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, September 1, 2026. Sa pangalan po nating mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo.

0: gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problema ang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
1: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
3: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
4: Maganda bang takbo?
3: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
1: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
5: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
1: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
6: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
6: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Martes. Hoy, September na, September 1, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige. Mga kaibigan, tayo po isabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. At siyempre, sabayan po napapanood sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po ng mga himpilan ng Presidential Broadcast Service. Pambungad natin ngayong Tuesday, may pasok, may pasok, may pasok ha. Traffic update muna, direkta mula sa MMDA Metro Base.
6: Radyo Pilipinas. Traffic!
5: Narito si Charlie Nozares. Charlie, good morning!
7: Good morning sa iyo sa mga alan, ganun din sa mga tagapakinigga ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound, babagal na po ang daloy ng traffic mula dyan sa may Bonifacio Monumento Circle hanggang sa may General Latino. At masusundan yan dito na sa may Bansalangin, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may MRT North Avenue Station. At muling babagal ang daloy ng traffic dyan na po sa may pagbaba ng Timog Flyover sa may Ermin Garcia po yan. At tuloy-tuloy yan hanggang makarating naman ng Show Boulevard sa Mandaluyong. Moderate traffic na lang sa may Estrella sa Makati hanggang Buendia. At ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. Pero pagdating ng Ayala, dyan po nagkakaroon tayo ng mabagal na daloy ng traffic hanggang sa Magallanes at Pasong Tamo Extension. Ang southbound pa rin ng Malibay, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue. Sa Matala northbound lane naman ang EDSA mula FB Harrison, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may Taft Avenue. At muli tayong makakaranasan ng pagbagal dito na sa may Magallanes sa flyover. Tuloy-tuloy po yan hanggang sa may Buendia MRT Station. Samantala dyan naman po sa may Madison sa Mandaluyong, moderate traffic na lamang po yan hanggang sa may Ortigas MRT Station. At muling babagal ang northbound ng EDSA dyan na po sa may Gate 3 ng Camp Aguinaldo hanggang sa may Santolan bago umakyat ng flyover. At masusundan yan pagdating na dyan sa may Oliveros, mabagal na rin ang daloy ng traffic patungo ng Balintawaka, Cloverleaf at ito yung mga pababa ng A. Bonifacio. At muling babagal ang northbound ng EDSA dyan na po sa may Bagong Baryo hanggang sa may General Latino. Samantala sa may Katipunan Avenue, ang southbound lane na mula po dyan na sa may Aurora Katipunan Flyover, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang makarating na yan dito na sa may bahagi ng Bicerano Intersection at tuloy-tuloy hanggang makarating na po dito sa may bahagi naman ng Bagong Ilog bago umakyat ng flyover. Samantala northbound lane naman ng C5 mula pa lang po dyan na sa may paglabas ng toll gate ng Skyway, mabagal na rin ang daloy ng traffic at halos gumagapang na rin yan na papunta dito sa may McKinley Intersection. At muling babagal ang northbound ng C5 dyan na po sa may bahagi ng Eastwood hanggang bago umakyat ng Libby sa flyover. Samantala ang northbound din ng Katipunan na dito po sa may paakyat ng Aurora Katipunan flyover, unti-unti rin pong bumabagal ang daloy ng traffic hanggang dyan lamang po yan sa may bahagi ng intersection ng Aurora Boulevard. Samantala sa may Commonwealth Avenue naman ang westbound lane po nito yung mga nanggagaling ng Fairview, apektado na rin sa pagbagal. Simula po dyan na sa may Labayan Road, tuloy-tuloy yan hanggang sa may Doña Carmen. At pagdating naman ng Don Fabian, bahagyang babagal din ang daloy ng traffic patungo naman ng Commonwealth Market. At moderate to heavy traffic din dito na sa may Batasan na papunta ng Luzon at Tandang Sora. Nakakaranas na rin po ng unti-unting pagbagal dyan naman po sa may Microtel papunta naman ng Technohub Ayala. Samantala, dyan po sa may pagkana naman ng elliptical road, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may panulukan na yan ng Quezon Avenue. Ang number coding naman natin ngayong araw ng Martes ay ending number 3 and 4. Bawal na nga kayong bumiyahe ngayon simula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 po yan ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Kaya muna kasamang alam ng ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nozares, nag-uulat.
5: Thank you so much si Charlie Nozares. Nagatid po ng traffic update direkta mula sa MMDA Metro Base.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Meron pong anunsyo ang Office of Civil Defense, ha? Yung mga taga Metro Manila, at mga karatig lalawigan, hinihikayat po ng OCD na magsuot ng face mask. Ha? Ito'y kasunod naman ng nararanasang haze na nagmula pa sa wildfire sa Indonesia.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Detalye atin sa atin ni J-Mark Dagala. J-Mark.
8: Mosaran, magandang umaga. Pinag-iingat ngayon ng Office of Civil Defense ang publiko, lalo na yung mga residente ng Metro Manila, gayon din sa mga karatig dalawigan nito. Yan ay dahil sa mababang kalidad ng ngayon partikular na sa Quezon City, gayon din sa Maynila at ipapampahagi ng Kamaynilaan. Ayon kay OCD Deputy Administrator at sa Secretary Rafaelito Alejandro, dulot kasi ito ng matinding haze o yung usok na nagbumula sa wildfire buhat pa sa Indonesia. Importante dito, Bosaran. Posible anyang
5: Indonesia
8: apekto sa kalusugan, lalo na sa mga nasa vulnerable sector o yung may karamdaman gaya ng hika at iba pa. Kaya naman mainam, ayon kay Alejandro, na magsuot ng face mask, particular na itong N95 upang hindi makalanghap ng maruming hangin sa paligid. Pero ang payo nitong si Alejandro, Boss Alan, ay kung wala namang importanteng lakad, ay makabubuting manatili na lamang sa bahay at huwag nang lumabas upang hindi na makalanghap ng maruming hangin mula sa labas. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you, J-Mark. J-Mark?
8: Yes, Boss Alan.
5: Nabanggit ng OCD, preferably N95 na mask kung saka, kung po pwede. Yan. No?
8: Tama yan, Boss Alan, dahil mas makapal ito at sabi nga mas yung filtering ng hangin, sabi nga mas mainam kumpara doon sa mga ordinaryong face mask, lalo na yung itong usok na to, itong haze na to, Basalan, talagang napakaliit ng mga alikabok na mga nakahalo dito sa hangin dito sa atin na, Basalan.
5: Ayun, okay. So, yun nga, kung wala din lang importanteng lakad, stay indoors muna, di ba, J-Mark?
8: Okay. Tama yan, Basalan. Mm-hmm. Eh, kanina nga, tumingin ako dun sa, tumingin ako sa labas.
5: Mm.
8: Medyo malabo ang yung mga building, no? May kalabuan.
5: Oo.
8: Kala ko nga kanina, may muta lang ako, pero hindi. Talagang haze talaga ito.
5: Mm-hmm.
8: Haze talaga itong nakikita. Talagang yung kumakikita kung maaninagan ng ating mga kababayan, yung mga gusali sa di kalayuan, medyo malabo.
5: Mm-hmm.
8: Hindi kumpara sa maaliwalas ang panahon na talagang malinaw yung kanilang paningin.
5: Ayun. Dito nga sa ilang area sa Quezon City, di ba? Nag-suspend ng klase dahil dito nga sa haze na ito, J-Mark.
8: Tama yan, Busalan. Kaya't yung ibang mga lokalidad ay nag-shift muna sa alternative modes of learning upang mapag-ingatan na rin yung mga estudyante, lalo na sa bantangan itong haze na ito sa kalusugan.
5: Mm-hmm. Okay, J-Mark, salamat na marami ha, for the updates.
8: Maraming salamat, Basaran. Balik mo na sa'yo.
5: Thank you, J-Mark Dagala. Yan po'y update mula sa Office of Civil Defense, ang paalala ng OCD. Kung hindi din lang very important ang inyong lakad ngayon, iwasan muna lumabas ng bahay. Ha? Nakakarating dito yung haze galing dyan sa wildfire sa Indonesia at maaring makadulot ng abala at mag-trigger ng halimbawa doon sa may hika o doon sa mga iba pang mga vulnerable sector, kaya ang payo ng OCD magsuot ng face mask kung maari ay yung N95 masks pa nga, Okay, meron tayong 16 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Department of Human Settlements and Urban Development. Ha? Pag-uusapan natin yung ilang mga bagay kaugnay ng mga land use requirements at pagpaplano nitong mga waste management. Kasama dyan yung di ba? Waste to energy. Yan. Facilities. Mamaya pag-uusapan ho natin yan with DSUD sa pagbabalik po ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
0: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, meron tayong 18 minutes na makalipas pong 7 AM. Ito po ang programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tayo makikipag-ugnayan muna sa Department of Human Settlements and Urban Development. Ang makakausap natin, mga kaibigan, ay ang OIC Assistant Director ng Environmental Land Use and Urban Planning and Development Bureau ng DSUD. Si OIC Assistant Director Ivan Sumilang. Uy, si Director Ivan ay isang environmental planner. Assistant Director Ivan, sir, magandang umaga po.
10: Magandang umaga po, Sir Alan, at magandang umaga po sa ating mga tagapag-inig po.
5: Yes, sir. Una, salamat for joining us this morning via Zoom. Ano? Pag-usapan nga natin, sir, itong paggabay at tulong na sinasagawa ng DSUD kaugnay po nitong land use requirements na may kinalaman din sa waste management plan, program, and facility. Siyempre, yung UD nung DSUD, Urban Development. Please share with us more updates sa aspetong ito pagdating sa urban development, sir.
10: Yes po, sir. Magandang umaga po ulit sa ating lahat, no. So basically po kami po yung unit or office sa DSUD na nakatutok po, no, sa pagbibigay ng guidelines and policies.
5: Yan.
10: Sa usapin po ng land use and zoning.
5: Mm-mm.
10: So we have to take note po na kami lang po yung nag-set ng standards. But this is a devolved function po ng mga LGUs.
5: Mm-hmm.
10: So sila po yung kailangang mag-formulate ng kanilang mga plano.
5: Okay.
10: Sa usapin po ng solid waste management, no?
5: Yes.
10: Ito po yung ano, no? Dalawa po yung tinitingnan natin. Kung may existing po silang solid waste management plan, ito po ay ini-integrate natin sa CLUP.
5: Mm-hmm.
10: So po yun po yung isa sa mga tinitingnan natin. So again po, ano po ba yung CLUP? Ito po yung pag-aaral or ng paggamit ng lupa, no? Ng isang kabuuan ng territory or jurisdiction po ng isang LGU.
5: Okay.
10: So in terms of solid waste management po, marami po tayong aspetong tinitingnan doon, no? Tinitingnan po natin ano yung dami ng basura, ano uri ng basura, and gaano karami yung napoproduce niya. Tapos doon po natin inaalam kung ano yung mga facilities na kailangan, no. Tapos ina-identify po natin gaano karami yung lupa na available. Tapos tinitingnan po natin kung ito po ba ay ligtas or sapat, no.
5: Okay. Sir, ganito di nabanggit yung mga facilities na kailangan. Una, determine the types and volume ng basura ng isang LGU halimbawa. And then base sa ganitong sitwasyon, i-evaluate ngayon ng inyong unit kung ano ang appropriate na facilities na kinakailangan. Pag sinabi niyong facilities, ito ba yung mga landfill o yung mga ilalagay yung mga basura? Ano pong mga facilities itong mga ito, Director Ivan, sir?
10: Isa po sa pinakakilala, no, pag pinag-usapan po yung solid waste management.
5: Opo.
10: Yung ating po mga sanitary landfill.
5: Yan.
10: No, ito po yung nire-require ng ating batas, yung RA 9003. No? So, isa po yun. Tinitingnan din natin dito yung other facilities pa. Yung mga materials recovery facilities. No? Mm. So, mahalaga po na ano, mahalaga po na ma-identify yung mga facilities na yon at kung saan po natin ito po ilalagay.
5: Okay.
10: Well, kailangan po nating i-match din yun eh.
5: Yes. Okay. Yung aspeto ng kung saan ilalagay, ibig sabihin, let's take for example yung nabanggit nyo, sanitary landfill. It has to be in a place na malayo doon sa mismong may existing na mga komunidad, Director Ivan, sir.
10: Yes po, isa po yun sa mga tinitingnan natin, yung mga residential areas, dapat po ito yung malayo doon, no? And hindi lang po doon sa mga residential areas.
5: Mm.
10: Tinitingnan din natin kung malayo ito sa mga kailugan o mga surface water para
5: yun,
10: po yung yung mga dumi-dumi ay hindi po dito po dadaloy or hindi makakakontamina ng ating mga tubig inumin.
5: Mm-hmm.
10: Even po yung ano, no, sinusunod po natin din yung mga standards ng DNR, lalo na sa usapin din ng groundwater. So, tinitingnan din natin yun po.
5: Okay. So, binabanggit mo kanina, Director Ivan, sir, yung aspeto ng policy formulation belongs to DSUD. But the actual implementation, of course, nakadepende na sa ating mga local government units, sir.
10: Yes po, tama po yun, sir. Once po na nag-formulate sila, ito po ay dumadaan pa sa review and approval process, no? Kapag po ang component cities at municipalities, ito po ay nire-review sa Provincial Land Use Committee kung saan member din po ang ano ang DSUD.
5: Mm.
10: So may mga iba't ibang ahensya din po doon kasama po ang DNR. So kasama po namin sila po nagre-review.
5: Mm-hmm.
10: Kapag HUCs po or highly urbanized cities, independent component cities, ito po yung tumataas sa Regional Land Use Committee at mas marami pong member doon ng interagency, no? Tapos umakyat po yun sa DSUD para i-ratify or i-approve po.
5: Ayun. Okay. Isa pang punto. So of course, napapag-usapan natin yung waste management. At isa rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ay palakasin yung aspeto ng waste to energy. Ano ho? We understand na mahalagang papel na ginagampatan itong CLUP na binabanggit mo, sir, sa mga local government units, kasama dito yung mga planong pagtatayo na halimbawa ng mga waste to energy plants, if ever, Director Ivan, sir.
10: Yes po, isa po ito sa mga bagong teknolohiya na tinitingnan ng grupo namin. As well as tinitingnan din po namin kung ano yung mga possible na implications nito sa ating lokalidad, no. Isa po dito yung mga emissions, no. Kaya po mahalaga po yung distansya din doon sa ating mga kabahayan ay ma-considera sa usapin na ito. Yung pong mga katulad nito, nalalagay po ito doon sa ating mga utilities, transportation and services zone, no.
5: Mm-hmm.
10: So may specific na classification po kung saan po sila malalagay.
5: Okay. At siguro ang isa sa mga possible practical na approach dito, kung saan naroon mismo yung mga landfill, malapit noon kung po pwede na itayo na yung mga waste to energy facilities para yung pagta-transport ng waste o ng basura ay hindi na masyadong malayo, di ba? Sir.
10: Pwede po yun, sir. Pero ang kailangan din pong tingnan natin is ano din bang uri inong ano nung mga landfill, nung sanitary landfill.
5: Uh-huh.
10: Kasi base po sa mga standards po natin, ang tinitingnan lang po natin sa mga sa tawag dito sa sanitary landfill ay yung mga residue, no. Kung pag hindi na natin ma-recover yung mga materials doon for recycling or reusing, ang kailangan lang nating tingnan is sapat ba yung mga residuals na yon. Kasi base po din nun sa aming initial din na pag-aaral, minsan po yung solid yung waste to energy is talagang ano, no, talagang kailangan ng sapat na supply. And kapag naubos na rin natin yun, masasayang din po yung investment. So kailangan pa rin pong pag-aaralan mabuti kung gaano karami yung na-generate na basura.
5: Mm-hmm. Okay. Now, Director Sumilang, sir, on another matter. Of course, patuloy yung pagpapalawak ng ating DSUD ng mga pabahay, ano, para sa ating mga kababayang Pilipino na ito'y batay na rin sa naging kautusan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At we understand may mga bagong beneficiaries ng mga pabahay natin itong 4PH program dito sa gawin ng Barangay Fortune sa Marikina City. Hingi lang kami sir ng ilang mga updates sa tungkol dito, sir.
10: So regarding sa matter na yun, no, I have to check po doon sa office, but later on pwede pa po kaming makipag-ugnayan po sa inyo. Mm-hmm. I don't have the information right now, but I have to check po doon sa unit namin. Meron po kaming project management office dito po na tumututok doon, and kung may additional po kayong questions, we can coordinate po sa team po ninyo, sir. Mm-hmm.
5: Okay. Yes, sir. Director Ivan Sumilang, sir, salamat po sa mga updates ha, na inyong pinagkaloob mula sa ating DSUD, sir.
10: Maraming salamat po, Sir Alan, at magandang umaga po sa ating lahat.
5: Yes, sir. Thank you, mga kaibigan. Ang Bureau OIC Assistant Director ng DSUD, Environmental Land Use and Urban Planning and Development Bureau. Ha, si OIC Assistant Director Ivan Sumilang.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Philippine Standard Time, meron tayong 28 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, tayo makikipag-usap naman sa Philippine Coast Guard. Patuloy ho ang pagtulong ng Coast Guard sa gawin ng Zambales. Meron kasing hanggang ngayon ay mga hinahanap pa na mga itas, ha, sa Mapanuepe Lake, San Marcelino, Zambales. Mamaya, hingi tayo ng update tungkol dyan. At syempre, iba pang mga trip advisories at mga port situations. Baka meron pang mga hindi pa pinapayagan ng paglalayag dahil sa occasionally nagkakaroon pa rin ng mga pag-ulan. Maya-maya yan sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
11: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
12: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay, at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo, at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses kasama sa Radyo Pilipinas, Alanis. Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 31 minutes makalipas ang 7 AM. Tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Philippine Coast Guard. Makakausap natin ang kanilang Deputy Spokesperson, Commander Michael John Encina. Commander, sir, magandang umaga po.
13: Sir Alan, good morning po. At sa lahat po ng ating taga-subaybay, magandang umaga po.
5: Yes, sir. Ngilang kami ng update, sir. We understand patuloy na nakatutok din ang mga tauhan ng ating Philippine Coast Guard sa sinasagawang rescue dito sa mga kababayan nating itas. Mga itas dyan sa Mapanuepe Lake, sa San Marcelino, Zambales. Any update lamang po sa operations dyan, sir?
13: Yes sir, no? Yung pong ating mga tropa dyan, meron po tayong dineploy dyan na special operations group natin dito sa Mapanuepa Lake, sa San Martinino, Zambales. And then po, lahat naman po ng mga sakay nito ay atin na pong na-recover.
5: Ayun. So, wala nang pinaghahanap hanggang sa kasalukuyan, sir?
13: Yes, sir. Wala na po tayong pinaghahanap. We've already properly coordinated dito po sa mga relative nito pong ating mga victims. And sa LGU din po, informed na din sila. Ang ating pong puwersa ng search and rescue operation is nakantabay at patuloy na nakikipag-ugnayan po dito sa mga MDRRMO within the areas of Zambales and all over the region.
5: Ayun, na hawak mo ba ngayon yung figure, sir, kung ilan itong mga itas na na rescue, sir, at everyone is already accounted for?
13: Yes, sir, everyone is all already accounted for na po natin, no? Yun nga po yung na-mention natin and properly turned over dito po sa mga kamag-anak ng mga biktima.
5: Mm-hmm. Ilan po ito, sir?
13: Hello, sir?
5: Ilan po? Ilan?
13: Hello, sir?
5: Yes, sir. Commander, bali ilan po? How many victims have been rescued, sir?
13: Sir, babalikan ko kayo dito sa specific na tala,
5: okay,
13: kung ilan. However, sir, lahat na po ang na-mention sa atin dito ng ating search and rescue operation group relative nga po dito sa incidenting ito ay nakuha na po natin.
5: Mm-hmm.
13: Bilang po dito, sir, yung mga labi nitong mga huling pasahero.
5: Okay, okay.
13: Bali po, sir, 13 passengers ng bangka.
5: Aha.
13: At apat ang nakaligtas habang siyam nga po itong binawian ng buhay. Pahabol po sa atin.
5: Opo, yun. Okay. Well, sa ibang aspeto naman po ng pagtutok ng ating Philippine Coast Guard, sir, meron pa bang mga hanggang ngayon ay hindi pinapayagang pumalaot ng mga sasakyang pandagat sa ilang mga ruta natin because of the effects of habagat, sir?
13: Yes, sir. Last night po, by 2000 hotel or alas 8 ng gabi, wala na po tayong na-monitor na any stranded passenger all over Batangas area, Manila area. But then again, patuloy po yung ating isinasagawa na information campaign, information drive dito sa ating mga coastal communities at sa ating mga fisher folks, sa mga kababayan na sinasabihan po natin sila na huwag munang pumalaot as of the moment since ito pong ating habagat ay patuloy na namamayagpag.
5: Mm-hmm. Ayun. So, ibig sabihin, from the ports, wala nang mga stranded passengers. Ibig sabihin, nakapaglayag na ang mga ito, sir, Commander.
13: Yes, sir. Nakapaglayag na po sila. Wala na rin po tayong mga stranded passengers na monitor. However, sir, ang ating mga rescue operations and ang ating mga DRGs, yung ating deployable response group ay patuloy pa rin pong naka-red alert.
5: Okay. Nabanggit niyo yung rescue operation, sir. May mga reports din na may mga sasakyang nahulog dyan sa Agana Bridge sa Tarlac. Update lamang po sa pagtutok naman ng PCG dyan, sir.
13: Yes, sir. Ang ating pong Coast Guard District National Capital Region Central Luzon has also deployed yung ating mga divers or yung ating mga special operations group dito sa area kung saan po naganap ito pong aksidente kung saan yun nga po yung isang sasakyan ay nahulog dito sa bridge na bahagi po ng Tarlac. Meron din po tayong na-receive na information coming po dito sa Coast Guard Station na Pangasinan natin that they've already retrieved one of the cadaver, no? Isa po sa mga labi. At ito po ay tinurn over na po sa Daguban City for proper disposition.
5: Mm-hmm. Okay. Well, Commander Encina, sir, baka may mensahe po kayo sa mga nakikinig sa atin ngayong umaga. Please, go ahead, sir.
14: Yes sir, maraming salamat po. Ang inyo pong Philippine Coast Guard ay patuloy na nakaantabay, nakahanda po kami sakasakali pong mayroong mga emergency situation. Nandito po kami to provide necessary assistance in coordination po sa ating mga sa ating mga CDRRMOs, yung ating City and Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. Pinapaalalahanan po natin ang ating mga mananakay na suriin din po yung ating lagay ng panahon para hindi rin po tayo maabala sa kasakali pong may eventualities. Patuloy po na magsasagawa ang Philippine Coast Guard ng pre-departure inspection sa lahat po ng barko natin at manatili po tayong lahat na ligtas.
5: Okay. Yes, sir. Thank you, Commander Michael John Encina, sir.
14: Maraming salamat po at magandang umaga.
5: Thank you, ang deputy spokesperson po ng Philippine Coast Guard, si Commander Encina.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Oras natin, 37 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga, sandali lang ilan munang mga paalala.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
15: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kitapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system na ginagkuhan nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan. 39 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sa puntong ito, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Office of Civil Defense. Makakausap natin, Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, ang Deputy Administrator po ng OCD. Sir, magandang umaga po. Teka, hindi pa pala ready si Office of Civil Defense. O, ito muna, paalala ng Department of Health. Ha? Department of Health, paalala, hanggat maaari huwag lulusong sa tubig baha. Pero kung hindi may iwasan na lumusong, magsuot tayo ng protective gear like rubber boots para tayo ho ay makaiwas sa leptospirosis. Oh, ito, okay na. Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV ng Office of Civil Defense. Sir, magandang umaga po.
16: Yes, Alan. Good morning. Magandang umaga.
5: Yes, sir. Hingi lang kami ng update, sir, from the OCD and DRRMC. Ito hong mga naapektuhan na nagdaang mga bagyo at ng matinding pagbuhos ng ulan. Dulot po ng Habagat, Deputy Administrator, sir.
16: Yes, Alan. Good morning, no? Tuloy-tuloy na po. Halos isang buwan na itong pagmumonitor natin at pag-coordinate dito sa mga epekto nitong Habagat. Lalo na dito sa Luzon. So as of this morning po, meron na pong 2.6 million na families ang apektado coming from 6,200 barangays, no? That is equivalent to 9.1 million individuals. So yan po ang overall effect. Meron pong 6.7 billion worth of infrastructure damages at 2.3 naman sa agriculture. So 178 na pong local government units ang nagdeklara ng state of calamity, and tuloy-tuloy po ang pagbibigay natin ng assistance, no? Umaabot na po close to 1.8 billion pesos ang naibigay na worth of assistance coming from DSWD and other agencies including the local government units. So sa ating monitoring po as of this morning, meron pa pong 678 areas that are still flooded, no, across four regions. Meron pong 8 dito sa NCR, sa Region 1, 47, karamihan dyan na Pangasinan. And then sa Region 3, 607 areas in Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, and Zambales. Sa Calabarzon naman may 16 areas sa Laguna. So minomonitor din natin itong sitwasyon sa NLEX, no? Itong traffic dyan and situation sa San Fernando, San Simon, and Mexico, no?
5: Opo.
16: So due to floodings, continuous floodings, heavy traffic is still experienced dito sa San Simon at sa San Simon Interchange at saka San Candaba Viaduct. So meron po tayong dagdag na minomonitor aside from doon sa epekto ng habagat, itong air quality natin ngayon, no? Na nakakaranas tayo ng haze dito sa NCR and other parts of the country. So kasama po yan sa monitoring natin. Meron pong mga lugar na unhealthy na po ang mga hangin doon or ating air quality. Kaya nagsuspend po ang classes dito sa Quezon City and other areas, no, as we speak. So tuloy-tuloy po ang aming pag-monitor and pagbibigay tulong sa lahat po ng mga LGUs na nangangailangan ng assistance po.
5: Opo, nabanggit nyo itong quality ng air in some areas dahil dito sa haze, ano, galing pa sa Indonesia, wildfire ito, nakaka-affect nun sa atin. Earlier, may mga reports din ng OCD ay nagpapaalala na kung lalabas ng bahay yung mga kababayan natin, especially those belonging to the vulnerable sectors, ay pinapayuhan na magsuot na ng N95 face masks, sir.
16: Opo, opo. Nagbigay po tayo ng babala, no? Yan na rin sa kasama na natin ang DOH and MGB dyan, DNR, na yung mga vulnerable sector natin, yung mga kababayan natin na medyo may karamdaman, no? Related to sa lungs, no? Ay magsuot muna ng mga mask or protection dito sa hindi magandang quality ng ating hangin ngayong araw.
5: Opo.
16: And other than that, pwede po tayong kung wala pong lakad na importante, manatili lang po muna sa loob ng mga bahay at maggawa tayo ng paraan upang maiwasan or ma-reduce ang yung pagpasok ng mga hindi magandang hangin sa ating bahay tulad ng takpan ng mga siwang, no? Mga openings sa ating mga bahay, and mag-ingat lang po din tayo kasi hindi po maganda para sa kalusugan natin itong haze na naranasan natin ngayong araw.
5: Yes, sir. Asek, sir, base sa inyong ugnayan with our Environmental Management Bureau of the Department of Environment and Natural Resources, meron ba silang nakikitang projection more or less kung mga ilang araw tatagal itong ganitong volume ng haze na umabot na dito sa hangin natin sa bansa, sir?
16: Oo. Ina-assess yan ng MGB, no, kasama yung ating EMB pala, ng DNR, kasama dyan ang DOH, kung
5: opo,
16: kailan, hanggang kailan ito. But we are looking at other models, no, yung projection.
5: Yes, sir.
16: Kasi ang itong haze po or yung hindi magandang hangin ay galing po sa West Kalimantan na province na wildfire, no, sa Indonesia.
5: Mm-hmm.
16: So tinitingnan natin yung projection ng ibang models at maaari pong umabot ito ng buong linggo, lalo na sa parts ng southern parts ng Pilipinas, no, sa Mindanao and Visayas. So meron po tayong mga modelong tinitingnan, mga ibang science agencies outside of the Philippines na nagko-coordinate po ang ating EMB para ma-project po itong direction ng haze sa atin. But so far, we are getting initial information na baka po buong linggo natin ito mararanasan unless po we will also coordinate with the PAGASA para matingnan kung magbago ang direksyon nitong hangin na ito.
5: Okay, ito sir, may mga nagtatanong. Halimbawa, kanina na mention natin in passing yung N95 masks, ano? Na ang kakayahan nito na mag-filter ng mga particles ay mas malakas kaysa doon sa mga ordinary face masks. Tama po ba yun, Alejandro, sir?
16: Opo, yan po ay hindi ordinaryong mask, no? Medyo nakaka-filter yan ng mga particles na meron po kasing mga measurement yan na pwedeng ma-filter niya. Hindi kagaya nung ginagamit lang natin na yung normal na blue na mask,
5: yes.
16: Ordinary mask, hindi po gaano makaka-filter yon. But we are suggesting, lalo na sa may mga sakit, no, itong N95. But other than that, any protection po dito sa hangin ay makakatulong naman po.
5: Okay. Well, ASEC sir, as we speak, hingi lang kami ng update sir sa figures ng ating mga casualties o meron pa rin bang hanggang ngayon ay declared na missing kaugnay nitong mga matinding ulan at pagbaha na dahil sa habagat sir, please.
16: Opo. In terms of casualties, nadagdagan po ang ating official count, no? From 32 naging 34 po as of this morning kasi nadagdagan ng isa from Caloocan at isa from Pangasinan, no? These are verified reports related dito sa pag-resurgence ng habagat. So from 32 to naging 34 na po. But meron pa po tayong biniverify na 14 patay, no? From Zambales, Subic, Tarlac, Pampanga, and Olongapo City. Hindi pa po validated ito, but as soon as we get the official validation from DILG, it's either masama sila or talagang ma-determine na hindi naman related sa habagat or disaster, ay hindi po silang maisama.
5: Okay.
16: And then meron tayong hinahanap pa rin, yung biktima natin sa Agana Bridge collapse, yung apat, at hinahanap pa rin po yan.
5: Ayun. So as we speak, Iganyo, 34 fatalities, meron pang 14 reported fatalities pero under verification pa yung 14, sir.
16: Yes po. Yes, Alan. Yun po ang sitwasyon ngayon. At as soon as we get the validation from DILG, it's either maisama natin sila sa tally natin or hindi na po. Ang consideration lang naman kung directly yung kanilang pagkasawi po or kanilang cause ng kanilang death ay directly because of the habagat incident.
5: Opo. Well, Asek Alejandro, sir, in closing, mensahe po, paalala sa ating mga kababayang nanonood at nakikinig ngayong umaga. Please, sir.
16: Oo. Based on the guidance po ng ating Pangulo, no, si Pangulong Marcos, yung inyong buong NDRRMC ay patuloy nagbibigay tulong and we are doing everything sa response po dito sa mga apektadong lugar, especially sa Region 3, dito sa Pampanga, sa Tarlac, Zambales, and dito sa NCR. No? Right now, we're still watching the ongoing effects dito sa Region 1, sa Pangasinan, and some parts of Region 3, sa Zambales, and parts of Tarlac. No? So hindi pa po tapos itong ating habagat season. Continuous pa po ang ating pagbibigay suporta sa lahat po ng mga nangangailangan and we are on full alert po, no? And aside from that, meron pa po tayong minomonitor itong haze. Rest assured that all agencies are directly coordinating with each other para po mabigyan natin ng tamang babala ang ating publiko. But dito sa haze po, we remind everyone to monitor at kung wala namang importanteng lakad ay manatili lang muna sa loob ng bahay. Kung kailangan talaga lumabas, magsuot po ng N95 mask lalo na po yung may mga karamdaman, no, related sa kanilang kalagayan sa lungs, no. And of course yung ating mga kababayan na gustong bumiyahe pa north, please be advised na medyo heavy pa po ang traffic diyan sa NLEX and rest assured that we are coordinating with the NLEX management, yung MMDA, yung ating armed forces ay tumutulong para po ma-address itong ating sitwasyon dyan sa NLEX. So yun lang po muna and we will continue to provide updates as the day progress po.
5: Yes sir. ASEC, salamat po na marami sa mga updates na ito mula sa ating Office of Civil Defense, sir.
16: Maraming salamat, Alan, and good morning sa lahat.
5: Thank you, sir. Good morning, Deputy Administrator ng Office of Civil Defense, Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro.

0: Merian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
0: Report. Mary.
3: Yes, Alan. Dahil nga sa naranasan pa rin baha doon sa may bahagi ng San Simon, Pampanga na nanatiling mabigat ang daloy ng mga sasakyan sa partikular sa San Simon ngayong umaga. Sa southbound, bukas na kanilang alas 5 ng umaga ang dalawang sasakyan sa San Simon, San Fernando at Mexico, southbound po. What built up mga class in 1. Sa northbound naman, ang mga class 1 po mga sasakyan dinadvert sa class 8 at
0: Mary, ikot konti ha. Nag-chat-chapi lang. Mary. Nawala na. One more time. Try natin ulit. Balikan natin, Marian Bastansa, update po sa San Simon na NLEX. Mary! Naputol. Okay. Yan po. Okay, yan. Mary!
3: Yes, Alan.
0: Yun!
3: Sa southbound naman, oo, kanina nga, ito sa northbound pala, yung mga class 1, 2, 3 na mga sasakyan ay dinadivert sa Baligtas exit at pinapayuhang dumaan sa Maharlika Road patungo sa Central Luzon Link Expressway o CLX bilang alternatibong ruta. As of 7:25 a.m. ngayong umaga, Alan, ay temporarily closed pa rin ang kalsada sa Libtong exit sa Santa Rita northbound entry at maging sa Pulilan northbound entry. At mabigat na trapiko na nararanasan sa bahagi ng Candaba Viaduct at sa Tulaok at maging sa San Simon Interchange. Mula sa LX para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you! Si Marian Bastasa, nagatid ng update sa NLEX. Mga kaibigan, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Tuesday, oy, September 1 na, September 1, 2026. Thank you, ang ating mga executive producer, Paula Antolin, Glorife Bagon, thank you. Ang mga co-pilot naman natin sa technical side, Arnel Villamor, Jomarie Refarial, Mary Ann Villos, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
5: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.

0: po akong kaingiros. Tinuturuan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kapi natin.
1: Maganda man takbo.
0: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
2: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
3: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
2: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng lunti ang bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
4: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.